0: School Shine, The K5 NIR, DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Banig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: K5 News FM. K5 News FM.
3: Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman niya panatunturan. Yes. Good morning, galing kay Ma'am Anson Rivida. No?
4: Yes.
3: Naging pamati sa aton, Ravina Kilias. Salamat gid sa inyong mga greetings sa talatanan nga nag-reach sa aton. No? Mm. Good morning and thank you so much. No? Ka-K5 Eric, ka, sa mga utod na ton, sinig ko gani ko makachimpo. No? Isa ni sa mga gusto na ton nga pilakan. Lo ba si ang foreignans niya madala siya sa Bacolod? No?
4: Mm-hmm.
3: Ang paborito mo blang kanta ka pang D3 Bayo anay bla. Para hindi ka malipat.
4: Wala kay sila.
3: Wala kaya. Sugsiling may salakaw.
4: Wala kay sila.
3: Here we go para at least medyo maglino mag painit-init naman kami kay tapos ang sardinas kag malang bugas mo.
4: Wala kay sila.
3: Para niya kay ano? Para naman niya kay Anakis taga Duhay, no?
4: No.
3: Abi tira K5 Itam. Here we go. Ang isa tan. Hindi niya mo tan?
4: Tanyo kilili ni tan.
3: Kwan isa tan? Inang sardinas na tan?
4: Ang kwan bla tan?
3: Adri na di guro kwaon sa konsumong tan, no? Kailain na.
4: Ang wala ko yung bla sa latan.
3: Wala kaya. Ari lang di tan, ha? Wala lang alangin, ha? Patunugan na sa namon, hindi kipay. Para at least, okay. Ready, sardinas, no? Ikaw lang ang ipay, Merik. May link ka ganyan permiso sa sardinas.
4: Malulang sang. Malulang sang. Pero namit man.
3: Ang galing ka. Well.
4: Once you start, you cannot stop.
3: Kaya mo na ginasiling sinaw man. Sinaw man.

0: Tapos ang Rindong sa Ilunggo Songsong.
1: Amen. Ba konserto hon tani siguro sa Campus Tuan mayo pa.
0: Tama? O sige. Ito sa. Ito sa. No, nangyari ista. Sa Valentine's ah. Ano, no?

0: Dipinsado na to ah, pati ka na.
1: Carmelo Espinosa. Away na maisay ah. Nalingaan ko.
0: Asa purong sige pamati si Palay ni. Napitis balay ko to sa inuban.
1: Okay, thank you, amo na to. Okay, iho, ah, thank you. Basta, this time around, utok naman yung storyan, tabi kipa, Birik.
0: Nga rin na, ah, hindi rin na kita.
1: Kabalo ba na ka mo kung pilang utok sang octopus? Ipang aton nga, 4 trivia karong adlaw with Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
3: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kung sariin atong himaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam.
1: Ang ngayon, si Lori.
4: Mga K-5, kibalo-bala ka mo kung pila kabilog ang heart sa pugita o kung octopus? Korason sang isa ka pugita amo ang tatlo ka bilog. Ini ang ginatawag nga bronchial hearts kag systemic heart. Ang tuha kag gamay nga heart amo ang bronchial heart sang octopus nga nagapump sa oxygenated blood pagkadto sa ila sini nga gills. Samtang ang systemic heart naman amo ang nagapump sang oxygenated blood pagkadto sa mga organs sini. Kung maglangoy ang mga pugita, nagauntat ang systemic heart sini, kag bronchial heart lang ang nag-function. Kag kabalo-bala ka mo nga ang pugita mayara 9 ka utok? Mayara isa ka central brain ang mga pugita nga amo ang processor sa 8 ka sub-processor na utok nila nga amo ang makita sa ilang tentacles nga ginatawag
1: na mini-brain. I-assign niya na ka na isa?
4: Kada tentacles ang mga pugita, amo ang may utok. Rason nga makapagustugiyo ang mga tentacles ini nga hindi konektado sa iban. Kung ang dugo sang mga tao, amo ang nagaduag pula, bangod sa aton nga hemoglobin, ang mga pugita naman, color blue ang ila sini nga dugo. Bangod sa copper-based chemical nga ginatawag hemocyanin. Ang lifespan sa mga octopus amo ang nagalabot tatlo tugtog lima katuig. O, diba? Kampiyon!
3: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Ngayon si Lori. Hindi Lori! Ang walo galing utok sa octopus!
0: Walo ang utok. Ano siya mang utok sa octopus? Tatlong heart.
1: Tatlong, ha?
0: Pwede ko ka-request kanta.
1: Ano?
0: Ladies and gentlemen, this is our special song.
1: Ano na nga song?
0: Tumpo na si Imo, wala ko yung sala.
1: Ano na?
0: Sana, octopus na lang ako. Ay, sana, dalawang puso. Kunya siya, tatlo yung puso. Yan mo. So, sana, octopus na lang ako. Tatlo yung puso, mga ka-K5. Siyam kabilog ang iyang utok. Mayo pang octopus ba? Pwerte ka alam. Tatlo kabilog ang iyang puso, hindi magwanta mga K-5 magamuni. Very good, ha? Inday, Lori. Very good, kid. Kay kanami isang aton nga Lori the Explorer na namian kid si Merlita Malbaso, kag si Christina Abibasye, nga ka-cute siyang boses ni Lori, ha? Gatintin pa siya ng kulbang ko, masibla mahulog siya gulpi lang. Okay, so mga K-5, bantayan every day ining aton nga segment. By the way, subong Lunes, hindi gid magkalipat lain chimpo ulan init tugnaw and all. Hindi magkalipat pabasko galang ang imo immune system para way duruga mo ha.
1: Way duruga mo.
0: Mighty C mo yan. Kay kun naka mighty C ka, aberman kun ulan init haston og nano pada nga sitwasyon kun mabaskog yung imo immune system kay naka mighty C ka, hindi ka dali-dali trang kasuhon kataro subong
1: umpawan mga kita, ang
0: yes. Sir Real, dyan ang gaigo subong sa tao is mostly kataro ubo.
1: Amo nang ginahambal ta nga ang kombinasyon tabla sa power trio.
0: Yes.
1: Pag mighty C ka, kagipabiyarik,
0: yes.
1: And parisan mo D3-bio, doon kadami man nga kombinasyon, no?
0: Ting D3-bio, parin sa mga lutalutahan mo, nga hindi magpalanakit.
1: Yan ang mga bakterya, ganyan gagasulod sa lawas mo, na hindi ka concentrate to do that.
0: Kaga,
1: yung isa na sa gipamangkot ni Dr. Ramil to kapon sa mga KSS mo.
0: Ano niya?
1: Ano ang gapatay sa mga bakterya to? Ting sabat nila mo, no, Lauren, eh.
0: Oo.
1: Para na sa D3-bio.
0: Kung namo, gapamati sila sa isil, ha?
1: Gapamati sila yan sa isil every day.
0: Ang manami lang niya, abin yung mga K5, bamin ni gati, istasyon ni Dr. Ramil, ari kami di, empleyado kami, ga-endorse. No, no, no. ang ato lang ginahambal per me, ining produkto ni Dr. Mel, hindi niya bulong. Food supplement ini. Kung bulong, bulong niya itong masakit mo. Pero kung food supplement, why pa ka sulod, may dipinsa ka na, amo nang bintaha ta. Amo nang bintaha sang food supplement ni Dr. Mel. Kita mo na? So very good. Hindi ka pa malipat ha, naka D3 bio ka. Okay na? Larga bola na kita mga ka-K5. Subo nga.
1: Ala. Okay. So sa aton nga magkauturan, go pod subo nga tiniyo, no? Hey, good morning. No aga pa nag-greet ni Mayor Greg. Tama yung aga, Mayor. Yung aga lang dasi mo. So this time around sa ato naman nga pagpakalagad, uy, kinaaga pa bla? Last 4 hours si Imigo ta, si Congressman Karaps, aga pa nag-greet, no?
0: Ay, nag-greet siya si
1: Imigo. Aga pa, aga pa. 4 o'clock in the morning, aga pa niya kayo.
0: Siyangin mo first, kwan mo?
1: Ang pinaka-first Joseph Bulhan, no? And K5 News FM Family, alas 12 yung posting guro mo.
0: Ay, alas 12, okay lang na yung post. Joseph Bulhan, no? Pagkita ko. Gatanaw ko siyang GC.
1: Happy na tayo ng mga dumduman din sa mga...
0: Toto Joseph, very good, very good, very good.
1: K5 Eric, drita subong kay K5 Red Salgado.
0: Aris
1: yan. Atong istoryahan, di anong update to the square? Dumduman mo to na yung K5 Eric? Ha? Atong party bla kang K5 Eric sa illegal quarry operation.
0: Yes.
1: Nga ti, ang atong timsong to, ipagwa ang lana mo. Subo nga matiliyo na pamangkot. Ako di, giningagaw to na itong follow-up. Wala pa ma-file ang kaso. Bangod nga nadlock man ang mga pulis kaya basi kung ma-illegal detention sila. Naglapse ang reglementary period. Gin-release sila eh. No? Para may katabo diri kag G5 Red, ang kulang lang gid para mapail ang kaso is certification.
0: Amo lang gid na
1: sa pagkabugat man yung certification man. Na ang isang jack semana hindi may show.
0: Sige lang black, may meeting pa kami sa Manila, tinitingnan ko pa
1: yung wet check. Gusto mo yan, no? Gusto mo siguro yung ano, no? Suta and the Seven Dwarfs.
0: Suta and the Seven Dwarfs.
1: Nakagawa ng Seven Dwarfs. Ang suta, wala pa ganyan madiskubrihan.
0: Ang Seven Dwarfs, dula na ganyan.
1: Dula na. Anong update sini? Pero anti sina, Team Song Alibitan. Patan Luganta, standby Red. Ari na, no? Kipabitan, ang lana, ipagawa.
0: Hanot.
1: Ang lana. Ay, ang lana tan

0: Tana!
1: May arat na lang may bigyotan bro.
2: Nawalay tag iya, may snow white kag bitok ako manghanda na sila. Ang albularyo
0: si Arena, Arena, sige tan naka standby na kay si Boss si Miles Legret aga pa. Thank you Miles, yeah. Ma'am Chuli Culado, good morning. Salamat gid. I-check ko na si K5 Red Salgado, nano nang pinagkalite sa filing sang kaso. Why na ding aton regional director pong kaso ay pagyapon mo file no?
1: Nauna pa dula ang regional director.
0: Aw, abi ko ni una, ang taga-arso, gyara pa.
1: Ano pag-abuhi ni?
0: Check to sa line number 1, Keep Up Red. Good morning.
1: Morning, Red.
3: Yes, good morning, Jeffy Femel, John, Jeffy Femeric, Kasabia, Biamis, Gadlao, Dalabot, Nato, Nakatong Siling, Regional Director, Officer in Charge, na si Sir Benigno Cesar Espejo, sa Mines and Geosciences Bureau. Actually, magagikan, gini sila, Jeffy Femel, John, Jeffy Femeric, na certification na magamit siyang arasog nato, no, kung Regional Special Operation Group, gikan sa PRONIR, ang pagpasaka yas ang kaso eh. So dili patpat sa aton ni Sir Espejo sa Friday kay magti Friday giliwoy sila galupusina kay Kim L. John ni Kim Eric limitado ang ila sining mga manpower tamang danan nga tindi kabudlayan kuno sa pag-facilitate sinis ang mga certification agod di verify sa PEMO kag sa MGB Region 6 ni Kim L. John. So dili sumil sa iya sa webis pala kuno na affix na niya ang iya sininga perma kag pero wala siya galing kabalo kini Eljan kini Eric kuno ni balaan na forward sa arasong but sa iya sininga paghibalo na termahan na kuno niya sa webes palang adlaw
0: kini Eljan may sala iya sila sa MGB may sala ang arasong kaya kunara na kuno ipail hindi galing nila mapail kay Bernice na to
1: kay Five Red dali lang nagburot kita
0: ha
4: ang suta
1: ang suta. Dali lang. Dali lang, dali lang. Kaya pa rin, klaruhon ko lang yung istorya mo. Naghambal si MGB. Sino ang alanyas ni?
3: Benigno Cesar Espejo.
1: Si Espejo, nga Webes pa lang na pirmahan niya na. Pero huwag siya kabalo kung na-submit na sa pulis, sa arsog. Yes, now, diin niya ginpadala ang perma niya nga opisina sa suta, sa diin niya nga opisina. Nalipat ko. Sorry, Reda. My fault.
0: Ano nang imo yung sabi lang? Pagtalo nga, bala kayo ka pamati.
1: Sige, na pirmahan niya ko, no? Red Mangkot lang ko, diin niya ginpadala ang napirmahan niya nga papeles.
3: Well, actually, siya kay Sir Espejo, to ginpirmahan niya, ginbalik ka dito sa ila siling opisina dira sa may dress Bacolod.
1: Ginpadala niya sa iya man lang mismo opisina kag ang iya opisina kabalo na gid nga ginahulat na sang arsog nga wala ginhatag dayon.
3: Amo pa na wala may baluan sa
1: iya. Do hindi ka kasabat kay Five Red Hao.
0: Red.
1: Ano na ang
0: sabat sino?
1: Bala. Hindi ka kasabat. Kundi iya man lang na opisina
0: balas kay Batoren no kay number 1.
1: Kabudlay to
0: noon. Ipaano abi sabto ni kay Five Red kay sila gani mismo hindi kasabat ka wala nang ginatag to sa arsog.
1: Di ka kita nga isa ka hipe mahambal siya nga ng isang webis ko pa to na pirmahan.
0: Hindi hindi. Una ko yang una ko yang hipe masilin ko di heads will rule. Nga ang huwag nyo na ginatag.
1: Pasabisi mo, may memo kakaroon sa...
0: Gagwala implement.
1: Huwag gin-implement ni...
0: Incident report na yun.
1: Nga, naano niya isiman nga huwag mo na gin-implement. Kita mo nga ito niya komersyal, nagsalala ho.
0: Correct.
1: Hindi ba?
0: Kupidi ah. Stuto, Marv ka pamati, Dan Subong.
1: Tikudya mo na siya. Ti dapat na may implement. So question kay Pebred nga, wala dayon ginatag sang webis.
0: Kaya webis pagali na. Your Honor, Sustain, Your Honor.
1: Sustain ang or sustain ang hiniwa.
0: Pero kasi, my friend, subong ayan, makaabot na ng, ano naman, certification na. Basi bugat yung kinanglan pa nila nga bakuho na.
1: Isan oko no?
0: Basi kinanglan pa nila kwaon dito ang salakyan kang tracking sa Moises pa nila para ikarga ang ilang certification. Basi bugat blaw.
1: Isan oko no, Red?
3: Well, actually, sa ato pag-ibalo kasi Respejo, ato na tirmahan na niya, ang problema naman din ginatanaw na ito. Kung may bago naman kita ng regional director, kay Femel, dyan, kay Merrick, eh. Problema kay Tisho, no, isa ka sir.
0: Kanong labot niya sa bago ng regional director kay Kaso Mania?
1: Kaso Mania?
3: Gani man. Pero, ti, posible, ginguro sa mga adlaw, ma-forward, giniguro, kung wala tumabato.
0: Kung hindi iya pagpapail sa bago ng regional director, kung inako ka sa Buyas, Mumbai.
1: Ari naman, sir, dyan, ari naman ang bago ang problema, may nakita naman kita direct.
0: Ano, no,
1: diin dapit ang opisina sa MGB kay Five Red.
0: Dapit lang ah.
3: Sa Barangay Mandalagan, sunod sa Bacolod, kay Femero Jan.
1: Diin dapit na sa Mandalagan?
3: Sa May Buri Road, malapit nila sa isa ka dako, dumalang nga doon grocery store, na sa isa ka subdivision na ginapanagiyahan sa isa ka senador.
1: Ah, okay. Oh, so okay, ina okay. Nga lugar kay Five Red, way man ginabaha kay sang Webis ginpirmahan, sang Biyernes wala ginsubmit, naagyan sa Sabado Domingo, pag-abot sa Lunes, haom-haom naman kita kung masubmit o kung hindi. Dukalaw, higit siyang proseso, Red, ano ini?
3: Pili ko guro, kasi bala may nag-kwani, may nag-power nga sutan.
1: Sutan naman nagbalik.
0: Ang gwa, yes, ni, hindi, feeling ko mo ni, ang ako suggestion mo ni, kay Kumo ang aton sa nga certificate to file action, certification nga kinanglanong ka-PNP,
1: bugat.
0: Why not kakuhaon to itong bako sa Moises Padilla, bakuhon ta, kagdalod na itong truck sang dar, kagikarga itong certificate, i-deliver sa Arsog.
1: Sabi ko, ipalugdok niya.
0: Nabugat kita rin daw.
1: Ay, naano man.
0: Ayun, labis na rin. Pwede rin bako nga na-recover nyo. Ipabako ta dito ang certification.
1: Para nga mahingaga.
0: Hindi ni karga sa buli sa dar nga truck, blah.
1: Oo. Sa dayag isang dar nga truck.
0: Tuyak.
1: Ready ni dapit ang opisina sa Arsog?
3: Actually, sa pagkibalon nato, naramaran sa may Nokpo, kasi ni Eljan, ikin meron eh.
1: Tikon sa Nokpo, halin, ikaw sa opisina, sa Kundalon, abe, no, bitbiton, gidabe.
0: Bug, at guru, kay Paberik, duda ko.
1: Basi magkalagubang
0: dalan. Imagine nun mo, 18 million worth of excavated material, hambal ni Sir Nartates mo.
1: Grabe, no?
0: Ipakita tayo natin ka po pala yun, Dre. Ipakita blata ng report ni Sir Nartates. Ipakita blata ng report ni Sir Nartates.
1: Ipakita bita ng congratulations.
0: Ari ang congratulations naling kay Sir Nartates. So,
1: sige.
0: Abi, abi, tan.
1: Kay Pebre, relaxan. Kay Pangitaon, takot din dapit ang mga kaparintihan sa suta, ha? Dahilang gidnoy, dahilang gidnoy.
0: Feeling ko, ato blang padala tanga link ni General Nartates kay Pabitan.
1: Ano pa dumayong pitikya gamatamat galakat ang adlaw no gahina. Kina ka, ay ka makambal yung galisiram no.
0: Ang epekto sila is na gasakang sugar.
1: Ginatuyo naman siya.
0: Na, oh, nara na. Illegal quarrying halted. Seven arrested. 16 million in equipment, in materials, seized.
1: Okay. No?
0: Tiara man, oh.
1: Sino sa din yung ginagkuha?
0: Sa Philippine National Police nga.
1: Iyagin niya sa police.
0: Yes. Official gini, kipabred, no? Grabe, ginaplakpakan. Di ka balunan din si Gina, bago guro headlines, illegal filing of case, illegal quarry halted. Seven dwarfs released. 16 million equipment and materials in Moises Padilla. PNP.
1: Dason, tiyang anong ibutang tadi karon kung isla ni title, kaya na-congratulate na ni mo.
0: Ha?
1: Kasi abad sinyo, na-congratulate na ni
0: ang mabutang sa ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan kasama na ang operator ng quarry.
1: Furo, Pelos, Paul. Langgapang. Dason, larga bula kita dire.
0: Higilid, ano na tamo, Red?
3: Sorry po ba tiya?
1: Ano man yung pisyo mo rin man?
3: Ni RD Espejo, ang sa certification, yan nag-confirmar dire nga ilegal ang quarry, ang itinagayon, galing kiti wala may maluan kung sino ang
1: tiya. Yan ay Red, dali lang, naghingi naman ang ulo ko, malumpat na tani, kulumpatan ko tani, sumala naman, ilegal ang quarry, di ba yung mangibutang kung sino ang tag-iya, di ba si ilegal ni?
0: Oo ba si Wais Lakabalo?
1: Kasi Wais Lakabalo kung may harap permit. Ay na, ano na rin man.
0: Kaya pala nagpatigilan mo po si Karun siya. Wais Lakabalo kilala. Tagiyan, nag-red lang sila to. Eh di pwede manggalik. Bisan mo magkilala, no? Redon mo mo.
1: Di pro ba si sala ni nga lugar ang gin-red nila? Kag-legal ni.
0: Gusto, no?
1: Wala. Wala rin naman.
0: Basi kung legal ni, kaya wais makilala ng tagiyan.
1: Wais makilala ng tagiyan.
0: Hindi na natrabaho, tani isang taga-MGB.
1: Ngayon di makilalaan.
0: Ang pulis niya dapat mimbestigar kung sinong utok sa likod sa quarry. Kahit yung matag lang certification yung illegal na is MGB. But to investigate who are the people behind it, trabaho na na yasang, ano to, Arsog.
3: Arsog, yes.
1: Tinignib na nagligad, pag-interview sa kay Mayor Yulo, naghambal naman gani isa kung kay sinuning yung mga sindada.
3: Pro galing kiti nagabal siya nga sa kabalo kung sino tagiya sa nga illegal quarry kay Five Eric eh.
1: Dugo ay sitan kabalo no?
3: Wala siya idea kay Five Eric.
0: Kabalo ka? Ang quarry? Tanong mablang natabo sa ton.
1: Doon niya kulbaan ko ah.
0: Kunditira ta illegal quarry? Bumumbang history? Ang history sa Indonesia tumabon. That's why hindi tayo makilala ni kung sinong operator. Ang history bla kagi 5 red.
1: Natabunan.
0: Natabunan mo ti manong pabi magkita na.
1: Langgabag niya. Inami lumpatan ng langgabag.
0: Ipaluapa na lang red kung kalampot nito.
1: Red, red ng...
0: In kaso, red ka kwa, nang aton suggestion naman ni, kung bugat gid kayo ang certification sa MGB.
1: Anong suggestion mo?
0: Kwawon ng bako dito sa Moises Padilla, bakuhon sa opisina ka MGB, karga sa buli sa darga truck,
1: kagdalon sa,
0: dalon sa arsog.
1: Ang ako niya, Red, inaya kay iyan ni birthday boy panugyan sa imo, ha? Ang ako panugyan sa imo, Red, pagkadto mo kag magsigi ka paluap, inom ka gid anay sa aton nga mga food supplement, kay base Red maglain ulo mos ni Red nga pangag assignment. Ang ginakulbaan ko Red maglain ulo mos ni kag magambak nga kamudan takan ko.
0: Actually Red, kung magsigi-sigi nga mo ni, ang go si niya mangu na tagani ko sa ilan
1: ni Jun. Maglain ulo ni Red ni. Kaso tagaan mo si abi assignment, may request abi ang kurma no. There is M. Rhodes. Palihog hambal sa reporter. Kaya tiyan mo na din mag-ubra kami mo. Nga may ipapaluap ako nga balita. Ihatag sa manager. Kaya
0: si manager kasugo. Kaya si manager mo.
1: Si manager masugo. Karoon sambal sa reporter. Akantuin ni to Red. Kaya ikaw nga news head. Akantuin ni malapit ato. Sabat ni Red. Kanto ito kung mayong ulo mo. Kinaglain na ulo ko.
0: Hindi na pero actually ulat tonta, no? Ang akon lang di ginahulat. Kaya base mga king na si General Dartatis. Nadugay ko na ni nami-nami papusta din sa posting ta sa PNP na Facebook page. Tapos gali, natabunan history ni. Actually, ang reason lang why na-file ang kaso, masyado gadya ka gamay ang reason. Why lang gadya napasa ang certification niyo? Pwede mo lang na gani mapasa on the next day after the operation?
1: Tinapasa na rin siyang Webes, lunes na sa buhay niya po. Ha? Grabe mo nga pagkabuhi.
0: Iba, si, na-receive sa receiving area, wala ma-transmit pagkantuto sa head. Hindi man pagdali ah kay kabalo kami ara na siya ginatawag nga ano pa daw ganina
1: isope.
0: May isope siya pagbaton mo dapat mas stay siya 24 hours verification ilagbook mo dugay dana paglagbook mo tanongon mo na kung kay sino address kag i-refer mo na.
1: Oh, may ara pa na tawag, may papel pa rin sila kapirmada, routing slip.
0: Oh, butangan lang routing slip.
1: Routing slip na.
0: For another one day.
1: Oo, oh, tiyatag pa na. Tikaroon i-ruta pa rin sa ilang messenger.
0: Oh, siya di na na yun niya ang opisina, ni nga dapat padalaan ta.
1: So, nga mo pala siya.
0: Ito na, pala, banta ko guru ka konsulta, pa sila kung sa diin na siya matupa.
1: Ti arsog, ito na niya, arsog niya, may ara di highway patrol. Kaso ang tupang sa highway patrol ni nang nanggapang cyber libel.
0: Dali lang bla.
1: Kada po siya center. Building arsog man.
0: Do tinuntun na gini yung fiber ikaw.
1: Tiyan mo nga katabuho.
0: Ay, hindi na ya. Dasig niya yung ato na nuya. Pag-abot niya sa communication niya. Iatag na yada yun sa hinsang arsog.
1: Hindi siya. Hindi lang anay ay. Money pa ni. Manageable pa.
0: Pwede pa.
1: Sa police kina niya, manageable pa niya.
0: We can manage everything. No? Manageable pa niya, manageable pa. Mapailad na pa ni kaso kay Pai Red.
1: Ang gabang ka namin nung patan ng mga buwi.
0: Tuliberal ka lang mo.
1: Yung manageable pa.
0: Ayo. Oh. Basta rin ang ato lang tanya mo ni. Number one, gin-operate nyo ni. Kaka sa operation nyo, taniwan nyo gin-report na lang sa publiko kung ano lang ka mo intensyon nga dasigo ng filings ang kaso.
1: Now, seriously, we have now an issue at hand. Is MGB deserving to be the MGB sang aton nga probinsya? Kay kung ang MGB ta, a government unit task to protect and manage our natural resources, then di ko hindi siya ka-manage, what will happen to our natural resources? Sige lang, illegal quarry.
0: Actually, hindi. Ang ILA office is Mines and Geoscience Bureau.
1: Tiya mo na ilan, obra?
0: Pero na...
1: Mines, because you are making kut-kut.
0: Magandang gabi, ano tiya?
1: May give. May give ba? MGB mo.
0: Siling
1: may
0: ni Mercy Martisano, kung pwede, sir, pwede ko ka-volunteer, ako lang madulong para nasig.
1: Show muna kay Pebel Jan, kay Pebren. The MGB now is under question, is a suspect on sitting on its job for failure to fast track everything sa isa ka papeles niya kinanglanan i-file kaso.
0: Ang isa pa yung kabagay yung ginatanaw ta. Kung ikaw abi is the office in charge to file a case. Ti, ikaw makandak investigation.
1: Correct.
0: For example, kung na-deli, wala, bi, tawgan. Pwede ka di pakantuan dito sa opisina, eh. Nga, nga kadugay, gid. So, dapat, tani, may teamwork ang police kag MGB. Sang wala, mapadala, dapat ang police nag-follow up. Nga, ti, basi ma-release na niyang mga suspect, kay ti, ma-lapse ng ilang obligasyon, ma-lapse ng ilang detention period. Ti, kung isigiyon ta ni sila, may legal detention ta. So kung pwede nga gawin, ta inquest ng kaso. So nga nga duwa sila, why sila nagsugilan nun ay kay sila man nag-operation, kay joint operation man eh.
1: And this is supposed to be a coordinated action.
0: Ti, dapat ani after the after nga na-arrest nila, nag-case conference sila.
1: Kagdogat
0: para lasig nila nga kag pwede ganito nga i-plaster nila sa media kay total press release manggid sila.
1: Ti, may media kay kumplito man. Oh, why na naton gani gina-question kang isa ka arso gabit bit armalay to, why gay uniform? Why na natin ginakwesto
0: dapat during na? Operation, naka-uniform
1: daka,
0: na, no?
1: Naka-proper uniform na sila. Why na natin ginakwesto na?
0: Hindi kayo nga, ating arsog siya mo.
1: Di okay lang.
0: Special operations group sila mo.
1: Tipormido kay material, mga ganing question mo. Bakit si Kita mo?
0: Hindi, it's not all. Importante na is, nga, they have this accomplishment.
1: Oh, accomplishment.
0: Karoon kami accomplishment sila. As
1: what
0: talang
1: happened to that?
0: Correct. Diba? Ang issue yan nagtuaw because why nilaging pailan kaso?
1: Correct.
3: Yes, correct.
0: Kaya kung napailan to nila kaso, kung yung tao masiling malang yan, tiyo, dapat gina mo nang imuho nila?
1: Correct.
0: Kaya ang pinakalain, kagi 5 red, kay pila na kasmana, isa na kasmana na kaligad, why gin sila kilala sino mga boss ng pito kadwarf?
1: Why? Why sila kakilala kung sino? Why gin siyang may nag-investigar nga po, hindi mo lang kantuntong duta, mangkutol mga tao, sinong tag-iasa sila?
0: Ari na lang aton, kagi 5 red. Kung mapile nila ng kaso, kung sinugi pile nila kaso, ibalita ta na. Itugyan ta na lang dayon sa pamuryo. Because sila na naiyaman na bat kung balutangog ang kaso ng ilay pasaka.
1: Pero nga aga ni kung mga ordinaryo nga tao nga
0: automatic mo lang dayon.
1: Nga nga, nagtapas lang siya sa kahoy, nadakpan mo sa nga may duwa kasako nga
0: pailan yung kaso?
1: Uling, pailan mo yung kaso dayon for slash and burn.
0: Ha?
1: Nga mo ginadan siya.
0: Slash and burn?
1: Kaingin mo.
0: Tilay niyang kot-kot. Sang sa sunog.
1: Sa bagay, no? Lain ang slas ang sa...
0: Ang kali, ang kagkwari, yalain niya yung tapas mo.
1: Kaya ang tapas, gali, medyo pangbabaw, ang kali, may pahinalong.
0: Dalom na iya. Kabalo kapag under sa dalom, binit. Sa binit-binit ka lang, kay dritintaya sa hipon.
1: Sa binit ka lang, day? Oo, sa igad ka lang?
0: Igad ka lang, binit sa iligay. Ano na mo? Diyan ka lang sa binit, ay hipon na tanayaton.
1: Aragay.
0: Ang mga orang tanakagpasayan na hindi na pagbula. Hindi na pagbula. Ay, akigan takra.
1: Diyan mo, ba si marilib kita? Sorry. Why ni? I-delete nyo ito. I-delete itong ginambal ko. Sorry.
0: Basta nga ito. We have to make this operation seriously. Because can recognize na isang GPNP. Karon they're putting the GPNP into bad light. Nga ginpabugal sang GPNP. Why magdisagi pasaka nga kaso?
1: And this has become a joke operation.
0: It become correct. Siling nilirma lunday mituda. It seems that and that untouchable ang mga tao sa likod.
1: It seems. Kag kung hindi nyo pahingalan, gusto nyo kami mahingalan. Hindi ko siyang tagiya sa kasinda.
0: Dapat siya gawin ko doon klala. Ay, post bla.
1: Ay, may tagani klala. Bla, bla, to.
0: Ay, gani ka balo yung polis.
1: Ay, gani ka balo yung polis. Ako pa.
0: Gani. Hindi gani sila yak balo ng ilano bra.
1: Bla, bla, to.
0: Ay, oh. Easy ka. Tutukin na lang na kay Piberic. Importante, manageable pa man ang ano. Manageable pa man ang sitwasyon. Mapailan pa ni Kaso.
1: Mamani, manageable.
0: Manage pa niya. Kaya pa.
1: Okay na.
3: Pero today, follow up din nato.
1: Ay, dyan ay, Red. Dali lang, Red. Red, dugay-dugay, takablagi na stop ka, kulit sa ako, Red. Pasensya, Red, ha? Nang, ang truck, ara pa kagang bulldozer, ang bako.
3: Actually, may video kita.
0: Abi,
1: pagkita na, Red, ho.
0: Uy, ko yun.
1: Antes ka, takaan, bla, basi takaan siya.
0: Ngayon mo yung truck, yung mayaw.
1: Tiki ba si kunuway na tubla pati
0: ang nawadula yung ginda ko prong truck wipe ako na yun.
1: Ah, si Bindwarp sila na dula, no? At yung mga magamahan.
0: Abi. Resibo.
1: Abi, kunara to, itan. Ang video na ni kay Five Red, abi, itan, pakita. Kunara pa to sa munsipyo.
3: Sang Friday, na nakuha na to kay Five Eljan.
1: Sang Friday.
0: Okay. Here we go.
1: Ang hapon na lakad ka pa sa Magalyon.
3: Oh, nagsilip na to.
0: Pizza 4.
1: Diyan oras ka ng puli, is bakulod.
3: Mga alas 4 pasado, nakita yung...
0: Sang kagahon?
1: Sang kagahon kayo magkapuli?
3: Hapon.
0: Abi ko kagahon.
1: Nga.
0: Bababla ni Kipay Beri. Hindi na kayo.
1: Mga K5, Ari Subong, Ice to the Board, ang itsura sang Magalyon.
0: Ging kantuan ni Kipay Bread, no?
1: Ginabidyo ni
0: Kipay Bread.
1: Nagliko siya pakadto sa... Merkado sang Magalyon.
0: Iskula na.
1: Diyan gini-joke ko. Ara na subong gapakadto siya sa police station.
0: Mayor na sa Rino, joke ko na?
1: Oo, ng building da Korea.
0: Oo, oh, okay, okay. Dason?
1: Tapos sa Muning Plaza sa Magallion. Mm-hmm. Nung mo magyapon, Magallion ba? Ara. Plaza sa Magallion.
0: May lana, may lana.
1: May lana, may bangko.
0: Patututunan mo na ng gadako na. No?
1: Right ba si, ang bulldozer na sa kadalan?
0: Bako, bako,
1: ang bako. Ang bako,
0: ang bako. Amo ni, red ang bako?
1: Ang bako.
3: Iyas mo na.
1: Ito, Piriswell, okay. Churay ba?
0: Ang sa sunod, amo ni, pila ka truck ni Dua?
1: Isa ka truck.
0: Dua ka truck.
1: Duha ka truck. Sipon ta ha.
0: Iban?
1: Dar, duha ka truck. Libot.
0: Oh, tatlo ka truck.
1: Tatlo ka truck. Ay, tatlo lang ka truck.
0: Atos punta, way nakalikog.
1: Ay, kalikog kami lang. Lima ni Bla, drag ka truck. Lima ni din ang iban.
0: Atos punta, oh. Kapasunod.
3: Apat ka truck.
0: Apat lang.
1: Ah, apat lang.
3: Oh, apat na ka
1: tatlo ka truck.
0: So, gin, account mo, ara-ara, kompleto. Apat ka truck. Kompleto.
1: Oh. Kundi mo ning nakita, tatanan ha?
0: Oh.
1: Dali lang kay Pebred. Dali lang.
0: Do gusto pa dulugan.
1: Itan, ipakita ang picture sa pagkatabo, giditan. Ang pagkatabo, gid siya, gatong may pusilblan tao, tong pulis to.
0: Be.
1: Ipakita.
0: Apat
1: ka truck, nakita nyo mga K-5, baka isa ka...
0: May Duk G ang angalan ng truck, oh?
1: Ang isa pa ginang ga-line out, ta, nang ga-line out.
0: Gizum out, gizum out.
1: Ang zoom out bala, ang makita, tagidang apat ka truck.
0: Ang gusto makita, ang may ido, ano?
1: Ang may ido, to para ka, klaro. Ikomparar ta, ang nakita ta sa video ni K-5 Red, K-5 Red yan.
0: Parehas. Apat ka truck.
1: Tanawa bala, may ipakita lang ko bala. Ipakita tan, ang ibang pagid nga picture, tatlo ni kaputi nga truck ho, isa ka yellow nga bakho. Tanawa bala, isa, dasuntan. Dasuntan.
0: Ara.
1: Apat
0: ka truck.
1: Siway na siyang kulang. Red, nagtali ang apat ka truck sa imo nga kita.
3: Nagtali. K5,
0: Red. Very good, very good.
1: Wala na nga kung gusto. Okay na rin.
0: Kiyo, subong iya, maulat na lang ta sa filing sa case ang arsog. Pero hindi sila ka-file kung wai pang certificate.
1: Galing, sir, ari, sir eh. Kung sinong tag-iya sini nga truck, nga wai nyo naging kuhang truck.
0: Ha?
1: Kaya may kaso?
0: Hindi makilala eh.
1: Hindi ha. Maskin makilala ko na ako tag-i-track ko ang muna niya.
0: Karoon hapos mo, expose naging kung sino nagkuha. Kaya record na mo.
1: Di-expose mo lang na yan. Basta ako niya track mo. Kaya may kaso sa subong. Kasuhi lang ko na yan.
0: Bala. Basta imo track lang isa. Hindi man. Mayroon kayo. Pwede atong track.
1: Kung na ako na track. Kung ako na yan.
0: Mayroon lang hindi mo. Red, thank you, Gitre. Napaligyan ko follow up, Red. Eh, kung mapail na ning kaso, let's close this one. Importante, yes, lana, napagwa na. O, sige.
3: Okay, sabat na sila balita. Para sa programa for the Les Pueblos, lulog sa ito sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kay Clinica D3 by Invisio, DTX sa Beauty Soap, o DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Sa liwat, happy birthday sa amon sining pinalaga ka Vice President, ka K5, Eljan Castano.
0: Thank you.
3: Happy birthday to come, sir Eljan.
0: Salamat, Red.
3: Kaya ako po si Patrol, kay K5 Vincent Corralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5.
1: Red, dahil lang Red. Yes, dali ikaw.
0: Dali lang na. Wala siya ganabuyan ka rin daw.
1: Red, ang tradisyon sa sining palatuntunan nga antis ka magtako.
0: Ay na, no rin man.
1: Kantahan mo, anay, ang angkorman. Red, it's your turn. Tira.
3: Happy birthday, Sir Eljan.
1: Bumi si Eljan pa.
0: Red.
3: Yes, Sir Eljan.
0: Sokta lang na karun si Eric, ha. Total siya man si Kapiki. Baby, Eric, mapakanta si Imo.
1: Sino pang daso nga reporter na to? Papilahan na
0: sila. Hindi na kung si Jong mag-report. Thank you,
1: Red. Thank you, Red. Good job, Red.
3: Hindi sa lumat sa K5 Red Salgado para sa kapiyon gabalita sa servisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang tagpalamati, tagapati, nga butbutan, gid.
1: Yun, no? Sir Eljan, you know, gina-joke-joke talang ni, but this
0: pero is a very on a serious note, ang amon niya gina-raise is that, nga akadugay mag-issue certification. Second, nga ang pila ng kadlaw ng kaligan, di gina makilala sino itong boss ang mapinanakop nila.
1: T25 pa niya, tabo.
0: Kalawig sa panahon. Ano na? Broad, okay, sige. Sige. In this time around, ipakita ta naman ang finalist na ton. Yan isang ano noy? Yan isang Mansilingan Agro-Industrial High School. Finalist aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ari ilatim, mabunggo ni sila sa September 13 dara sa SM City Atrium. No? Here we go with Mansilingan Agro Industrial School. Guwapo.
4: Ako si Cyrus Camarista.
5: Ako si Sasha Paulis Castro.
6: Ako si Patres Chabisanya.
7: Ako si Cider Gamboa.
8: At ako naman si Jamaica Labiogo.
9: Ako si Merlin Hamero.
10: Kami ang Bugal sa Mais.
4: Ano buo na yung grupo nga ni tungod nga magiging pili sila o magiging assign sila para sa competitions and for school purposes. Ang iba nga mayara sila sa school, mayara man gin divide para sa mga competitions outside naman sa mga school premises. So far nang mayara naman kami learnings or experiences, but rather gina-enhance lang ginamon ng voice namon ang amon tone, amon modulation. But so far, we are well prepared enough to contest sa DSPC and sa K5 finals.
11: We are assigned nga mag-handle sa group and himo script by making headlines and gahimo man nang amon other members sang ilang script para mabutang naman finalize naman for this piece. Actually, it's my first time nga mag-intra sa broadcasting but namian lang ko kay gaka practice ko more ang akod nga tingog and maka-pronounce ko words clearly.
12: So, ang mga kabudlayan gid namon kay syempre wala pa gid kami mayo sang knowledge sa radio broadcasting amo nga gina-work together gid namon nga maka-learn pagid and of course ang amon pagid nga dapat ang connection sa bawat isa amon gid na nga i-work.
13: Ang tandem naman niya sang ano sang first gid hindi gid kami mayo close dayon hipos-hipos sang samon pero sang nag-start kami practice naging close kami dayon mas naichindian namon ang isa't isa kag mas nabalaan namon kung ano mga strength kag weaknesses ang isa't isa kag ginahatagan namon feedback ang isa't isa para mas mapanami kag mas mag ano mag-boom pagid ang amon grupo.
14: It is really my passion na gidali pa sang una and I found myself sa broadcasting then na-realize ko nga palay ko sa amon nga aktibidad and ang akon nga learning is that ang tanan nga mga problem ang tanan nga mga kinalanggaan justice dapat tagaan pag justice.
15: Since grade 4, technical lang yun ka sa amon school. Actually, natunaan ko nisa sa elementary ko, sa grade 5 ko. Gintudlaan ko sa akon nga coach.
16: Kayang-kaya gid sang mais. Kayang-kaya gid sang mais kwaon kay ang ila subong nga tandem ni sang mga kabataan is very strong kag kanami sang ilang personality, kag kanami gid sang ilang practices, ang ilang diction, ang ilang gid nga power, ang ilang passion sa radio broadcasting ara gid nagagwa gid sa ilang kaugalingon.
11: This K5 nga competition is really a big opportunity para sa mga team para ma-practice pagyad ang amon nga skills.
17: Ito ba yung tiyo pa?
18: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500. Your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino. Councilor Gles Gonzalez Paulian. Councilor Celia Flor. Councilor Cesar Distrito. And Councilor M. Ang.
1: Okay.
0: Okay. Very good. Kita, salamat sa mga sponsors natin. Kay Kuno Ice Laway, man tama, no? Salamat. Salamatan tama ng bulig ni Congressman Dino Yulo, no? Sa Kabangkalan area. Mm. Salamat, Gid. And dito man sa kay Mayor Rene Gustilo and Congressman Jules Ledesma, San Carlos area.
1: Okay. Salamat, okay, Pebeljan, before ta mag we're running out of time.
0: Oh, why did ta tempo?
1: Ihingaga ko may nag-greet si mo, din listener ta gid ni. Kag amo ni pa picture bro ta si mo sa kamol kada ko bla. Si Ma'am Pearl Garcia Padron niya. Nag-greet gid si mo, happy happy 45th birthday.
0: Wow, galupok.
1: May kuan gid may emphasis pa lang 45th.
0: Grabe, oh, isa galupok.
1: Nagsigabong na.
0: Happy birthday. Thank you, thank you, gid, no. Salamat gid sa inyo. Tinuway na ta tempo sa program. May bilin lang kami ni Keep February. May alam ba noon kita sa pulong Ingles that justice delayed, justice denied. And you can run, but you cannot hide. And you cannot escape from the long arms of the law. Sa mga iligay noon pagambal, ang ginamustabunan mo kalokalo, manimaho gyapon. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Brignal Alcantara, Ethan James Sarmiento, with station managers Rods Palma, Colleen Manzanares Scubia, and Jean Chiatita. O podamon, CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Belgian Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
18: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan. Kalaman ang yan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty.
23: body soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DGX Beauty Soap sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag labuwaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: pag-uupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamaayo mangin ara sa aton tanan. Good morning. Kag welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Atong dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No, bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permission ng aton nga DTX 500 of Dantesing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Hindi pa kamo magkalipat sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga mga partner, Sir GP.
2: Good morning, engineer, kag sa pariho mong mga tigol bombs.
1: Ah,
2: pariho naton.
1: At naton. Okay. Basta damay-damay na.
2: Ang mangin topiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si Lolo at si Tatay?
1: Okay.
2: And ano ang himuon sang mga may edad na agod magapabilin ng healthy? Si Lolo kag si Tatay. Okay? Amo nang aton mangin topiko.
1: Okay. Sige.
2: Tumati ka todo karon. Okay?
1: Okay, sige.
2: So, kabay pa nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 kay isa ina sa mga importante nga dapat nyo inumon agod magapabilin nga healthy ka perme, especially kung nagaedad na. Good morning, Sir Boy.
1: Good morning, Sir Boy.
2: Sige, saman ka manong ko.
1: Manong mo.
2: Manong Boy, sige. Good morning.
3: Good morning, engineer. Good morning, man, Brad Paul. Ay, congratulations sa reunion nyo. 1965 high school. Maten si Sir JP. Congratulations, ha?
1: Ano na high school na?
3: High school 1965. Class 1965.
2: Ano po kabatao?
3: Deny naman siya. Mayong aga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Ang paborito nga gatawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita mo Sir JP. 1965 high school reunion. Do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami gidyas ang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kukumbaga sa pinaka pundasyon sa imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kung hubin ang silula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon kiga panubo sa blood sugar. Kung nubo ang imo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sang lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa madamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sang imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system, kinaka-Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 20/20 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilana, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso, ay mag-D3 bio.
1: Okay. Salamat, good morning. Kag proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
2: Oh. Ang importante, engineer, magahubin gid ang aton nga lawas.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Edad lang na iya, age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
1: Oo. Oh,

0: So 55 niya, yeah, hubin ka pa ilang taon gapon.
1: Gani daw, kwan lang daw.
0: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
2: Oh, ano ang makapamayo, kid? Are, sa mga tatay, mga wanggo. Tatay, lolo, wanggo. Importante, kid, ang imo nga muscle healthy.
1: Nagapanang litik.
2: Na, kay nga, ah, ang muscle, amuni ang nag-hold sang body mo together.
1: Aha.
2: Your bone amoni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amoni ang concrete.
1: Correct.
2: Ang muscle mo.
1: Ang steel bar amoni ang bones.
2: The more muscle you have, the more chance ng hindi ka magka diabetes. Hindi ka magka metabolic syndrome. Kay ang imo nga muscle amoni ang naga uyat or nagasupot sang imo nga glycogen. Ginahold yan eh.
1: Ginaputos
2: agod nga magamit okay. Nimo kag hindi magdamo ang glucose sa imo nga lawas. Di syempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala. Ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. Usually nagasugod ang problema kung matumba sila.
1: Brittle ang tulaan mo.
2: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
1: Fracture.
2: Na-fracture ang hip, gid. Kalabanan hip. Magka-hip fracture. Hindi naktindog. Ma-wheelchair na lang na. Kag ma-bedridden na. Dira na nagasugod. Hindi na na makarecover. Kalabanan, engineer.
1: Ang spine pa, gid. Gumagubo.
2: Kalabanan. Amo na ng sugod. Healthy. Kuha na. Healthy adult, ha? Uh-huh. 70, 65. Natumba. Na-fracture ang hip.
1: Oo. Uh-huh.
2: Bedridden. Bedre din, ha?
1: Uh-huh.
2: Eh, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Ah, inisip ka nalang tinuig.
1: So, kulang mga maskulo sa...
2: Kaya nga, ha? Ah, ma-fracture, kulang ang muscles.
1: Okay.
2: Pero kung matumba ka na yung dagko muscle mo, ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
1: Do may cushion siya, may
2: ga... Oo, sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay, ang magakwat ka, hindi ka makadaog.
1: Okay.
2: Bisan sa imo lawas, budlayan ka, engineer. Magsakasagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
1: Gagmay.
2: Gagmay, hindi mo kaya magsaka. Kapin po dobrangkol ka, abi. Dagko ka, abi.
3: Dagko, abi, lawas.
2: Oo. Na, amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
3: Gablash ka, Sir JP.
1: Dogina ego ko sa...
2: Bukwan pa, mga joints. Mga joints. Oh. Ay, mga joints ang tupad ko din kasi nakit. Nikis aga, absent. Kung ang joints mo problema, engineer? Uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema. Bisan sa imo na lang mobility.
1: Nag-ubag, ubag, be. Ang mga cartilage, sabi, gubag.
2: Natoblami ko namun, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
1: Oo.
2: Bone health mo? Pigaw imo nga bones, mag-osteoporosis. That's why, nami gijag-exercise ang mga tigulang.
1: Uh-huh.
2: Kag while gi-exercise ka, ga-DTX 500 kagid. Oo, kayang exercise will produce a lot of oxidative stress.
3: Now, I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
1: Oo, ta. Adlaw-adlaw na yan.
3: Gabi, ang gina-bench, dagko,
2: gina-dagka. Ari pa. Kung gi-exercise ka, Sir Boy, okay? Ganubo ang imong blood pressure. Diba? Kaya imong heart condition permi nga mag-pump more blood.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress. Oo.
1: Ang exercise siya?
2: Nang imo na, iya. Sa amon niya, Bible verse kami, ya.
1: Okay.
2: Ay na, iya, mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories.
1: Mm-hmm.
2: Isa mo da ka ejaculation, which is hindi na ya
1: hindi sufficient.
2: Hindi, kulang sa.
1: Kulang sa.
2: Ah. Oh. So, ina 30 minutes to 45 minutes na kwan ha. Pero mga quickie gamay lang na engineer. So, nami gijaga exercise ka. Ano pa? Ang exercise, gapanami man sa imong mood. Okay? Gapastabilize sa imong ano ni nga hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahagan-hagan ang epekto sa anxiety kag depression.
1: Correct, correct. Oo,
2: kay wala ka release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking-walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
1: May mga tigula nga Chinese na sa Kwanbla, sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
2: Oh, kitaw ginom sila DTX.
1: Oh, ginom na DTX.
2: Ginom sila. Next. Ari pa, gapanubo man sang chance nga magka heart disease ang ga-exercise nga tigula. Okay. Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga resistance training kada.
1: Oo.
2: Or ga walking kada. So nami imong nga breathing. Ano pa? Naga-strengthen sa muscle, naga-improve sang stamina, kag nagapabukusog man sa imong nga bone. Kag ari pa, ang colon cancer,
1: uh-huh, no,
2: sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
1: Mm-hmm.
2: Because of your core, ang effect sa core mo, no? Gatigad ang imong tiyan, ang may movement, peristaltic movement sa colon mo, okay? Sa
1: okay.
2: Imong intestine, ano pa? Ga-avoid man diabetes. Now, sining mga exercise, ano dapat nga mga exercise ang aton himuon, engineer? A good nga.
3: That's really important.
2: Oo, ari na. Kay ang aton kay na gin-discuss about ini kung paano nga mag makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy? Iti siling tanaka kay na, engineer, exercise. Ang aton mangin topiko next Wednesday si Boy.
1: Oo.
2: Natural.
3: Dosig,
2: ha? Kata-kata.
1: Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
2: Itutuloy. Ang next na topiko sa Wednesday, tutokin sila, Boy, ano nga mga exercise. Kay kung pabayaan mo lang, ang sa pinsas ng tigulang mo, sex exercise yun.
3: Nag-text si Boss ka namin sa topic mo, pwede mo ko naman extend.
2: Hindi kayo wala na. Liya akong tatagal, sir, para may araman si Boy. Now, oo, kailan tawag na, Sir Boy, kung di tapaglaruhon kung ano nga klase exercise? Mm-hmm. Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay?
1: Mm-hmm.
2: When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa kwintaon niya. Mm-hmm. Okay pa ni. Now, pero...
1: Tingnan doon yung exempted ko na yan sa...
3: Medyo tayo mga Alzheimer's or GP.
2: Sige, ang edad, ating ko lang talin 50
3: okay, okay,
2: o 50. Mm. O, 50 and up. O. May bana ka, may... Ang lulo, tilulo, ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo, basi 49, 50?
1: Oo. Oh,
2: oh. Papamatia sa 40, Wednesday.
3: 14 gulangan na.
2: O, 14 gulangan. So, papamatia kay tudluan ta, ano nga mga exercise ang makabulig?
1: Mm. Okay.
2: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang? Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo.
1: Uh-huh.
2: Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
3: Kulang na gani.
2: Kulang gani.
3: Service ka wala ka hospital.
2: Oo na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagid.
1: Kaya ang tuition eh.
2: Paano? Na tay, tigulang ka na, may hirap eskwila kapag eh.
3: Ano nga, bahal ko bala. May mga bagay nga dapat untaton mo sa edad mo na mo.
2: Untaton na bala. Nawario, ano ang himuon, no? Para nga magpanatili nga healthy. Subong, right now, inom gi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pa kabalo, bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi.
1: Mm-hmm.
2: Alright?
1: Okay.
2: Kato kita sa Talk ni Boy with Sir Boy Sulweta. Talk ni Talk.
1: Nami sa introduction.
3: Topic ni Sir JP, no? Balo ko next ni sa ano sa buong sa Wednesday.
2: Hindi pa na magtapuson.
3: I-discuss yan ni, ha? Kung ano bala ang dapat nga exercise.
2: No?
3: Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan ng exercises. Dapat bala may weight training lang tanan. Or
1: both.
2: Nakuha mo, Gid. Nakuha mo.
3: No? So, ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
2: Nga mo na i-discuss ko.
3: Asahan ta ni sa Wednesday nga amuni ang i-discuss ni Sir JP.
2: Sige, ang sa listahan niya, doon wala ito mo. sa bago.
3: Ara na. Padayon nun tani sa talk ni Doc no. Kung paano ba lang benepisyo sang exercise sa lawas. Dietri Bayo naman ang usaronta. Ano naman bala mabuling ni Dietri Bayo when you are an exercise enthusiast no? Gym buff ka bi. Ano bala ang mabuling ni Dietri Bayo sinyo? Kita nyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Maymas okay. Nagatang TF, no?
2: Okay. Oo.
3: mga kapoy lang commercial, pag kapoy, ginainom nila. Ang unod sina.
2: Bad black ano na, boy?
3: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Ang mga mahalon, balok ka ng unod, ang mga good for the body ka dyan. Okay. Ang unod is MCTs. Medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na itong antas mo. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase nga mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids, nga ara man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Patatabi si Sir JP ka. Nagsulod ka sa Rayo Gym.
2: Okay.
3: Pag Rayo Gym, ti-warm up ni Sir
2: JP. All eyes on me dayon.
3: Okay.
2: Guwapo.
3: Oh, sige na.
1: Sige na. Sige na.
3: Padayon.
1: Lakata. Tanang nga, positive nga adjective.
3: Putang tabi may nagtulog sa iya.
1: Okay.
3: Ha?
4: Siyempre,
3: likaw
4: ko dayon.
3: Kaya hindi pot gili iya shorts. Seriously, ano ba lang nakatabo? Ha? Kung ga medium chain fatty acids ka ngalin sa D3 Bio, you have the all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsule sa D3 Bio. That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ha? Ang ginatawag nga full of energy in every capsule, no? That basically powers your workout every day, no? Ini nga medium chain fatty acids ni biskan wala kakaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo da nga energy alin sa imo carbohydrates, alin sa imo kanon. Ini ang D3 Bio gives the same energy pero ang source naman niya medium chain fatty acids, which is faster, meaning to say within 3 steps ya. Yeah, matransform na niya sa imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may ara ka dayon, ma-boost mo dayon ng imo energy while gadlagan ka, ga cardiovascular exercise ka bi, ga treadmill ka, ara dayon ng energy that you need, no? Ang nami pagidni, kung may ara ka na energy nga instant nga sa D3 Bio, your liver, it saves your glycogen. What is glycogen? Amunay ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sang imo akwat. Tikun naka D3 Bio ka, hindi pa na yung pag-usawin sang liver mo. So anong
1: may reserve ka gali kung may D3 Bio ka?
3: Kung ang imo primary fuel is your D3 Bio, ang glycogen mo, usaron na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala kang ginakapoy ka. Could you still have that energy? No? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 Bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain. Okay. Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usahal ka sa D3 Bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha? Biskan si Ogo Uyat sa sang ano barbelda. Sang mga barbelda base may nabilin da mga may mikrobyo. Okay. Kung wala ula na sanitize mayo sa Rayo Gym yan ginasanitize kidya mayo ni Sir Kevin, no? May ala gina sila diya dugin na spray gina iya nga taga usar sanitize ang mga equipment kag mga dumbbells. Pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize, ay base makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa da sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. D3 Bio will also protect you from that. No? Da mo makita nga D3 Bio could be your partner, ha? In doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man. Kaya ang D3 Bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example,
5: nabasahan mo ay namin iglin intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akong tiyan kung dako-dako gibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka anay.
6: Uh-huh.
5: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alasay sang gabi.
6: Uh-huh.
5: Dapat, andasun mo, ang first stage is 12 hours. Dapat, andasun mo ang kaon is alasay sang aga. Amo ng first stage.
6: Okay,
5: beginners.
6: Okay.
5: Ha? Ang mga professional, kaon na lang sa isang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, iban gani, alas 12 na, sang ugto, the next day.
6: Okay ba? Grabe, no? Mga 18 hours, sobra?
5: 18 hours, hindi ka na daw magpasubra kay iban, hindi na kaya.
6: Suicide na guru na kung daw mapasubra kapag id.
5: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor.
6: Okay. Diba?
5: Si, hindi ya kaya sang imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kalanlan kaya ano na small frequent meals ang kalanlan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpagkonsult agi sa doktor anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
6: Okay, okay.
5: Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
6: May target ka gini nga magkaroon ka ginsang six-pack, hindi man?
5: Ang fasting niya will not give you the six-pack.
6: Ah?
5: It's the exercise makatag mo okay. Six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will destroy your it will visceral lessen fats. Your visceral fats.
6: Okay.
5: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
6: Mm-hmm.
5: Ang fats nga ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala-dala. Sa exercise,
6: hindi
5: madala.
6: Hindi dali-dali madala.
5: O, hindi dali-dali madala. Mabudlayan ka, gid. Pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
6: Pero sa mga nag-exercise mula, Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscles.
5: Then, you need to read about that.
6: Okay.
5: Kanalan, ma-consult ka ganyan sa mga professional. Ang mga dugay na nga-gym, kabalunin sila yas ang mga harmful sa lawas.
6: Mm-hmm.
5: Ka-hindi harmful sa lawas.
6: Ako, saging na nga ni Sir Boy mo. Saging na nga, okay na ko.
5: Ilay, daan niya, engineer. Ginayang tumanak ni Ilay. Ano na, usually gatag niya yung protein para sa muscle mass. At hindi mo na makuha sa saging.
6: Okay.
5: Oo, kaya ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumar na sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
6: Kaga, kapalakaon itlog, 12 kamilog itlog, isa lang kamil nila.
5: Hindi protina.
6: Protina, oh.
5: Protina. Iban gani, sa kilo, isda. Wala nang ganing kakaon kan unjutay na lang.
6: Uh-huh.
5: Mga bodybuilder gid, cause protein is the key in creating your muscles, no?
6: Mm-hmm.
5: But we also all remember, in order for you to achieve that, you need all the fuel you need. And fuel, ang fuel ya, ang gatag sina is glucose and fats.
6: Okay.
5: But glucose is fattening, no? Good fats are not like good fats from D3 Bio. So abon dito na makita, no? Kung ikaw kali gusto may fitness goal ka. Biskan manug tapos ng 2026,
6: mm-hmm.
5: May agaw ka pa nga sa Christmas, sexy ka. Kampyon ang imulawas, ay makabulig li ang D3 Bio, no? Huh? With the right attitude, mag-gym ka. Mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka. Suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, basi ma-achieve mo ang imo gusto nga body beautiful sa before mag-Christmas.
6: Ang mga structure mula, Sir Boy, magtindog sila, be. Mm-hmm. Pagtindog sila erect, mag-lockdown sila, hindi nila makita ilang atiil mo. Kaya tungod siyang buyon lang.
5: Kaya mo na gani. Ang buyon na engineer, hindi na...
6: Visceral fats, oo.
5: Tinuig mo na yung porma.
6: Oo.
5: So, most likely, tinuig mo man na kwaon.
6: Oo.
5: Hindi na yung mag-crash diet ka, no? Hindi ka mo mag-crash diet, ha? Kaya hindi na yung kaya, sang base hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag mag-intermittent fasting ka mo, reminder, liwat, tanungin nyo ano yung kapasidad sang lawas nyo. For example, hindi nyo ano yung malabot ang 12 hours,
6: mm-hmm.
5: do 10 hours na ang kaya, okay na.
6: Mm-hmm.
5: Basta, may progress, no? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga, no? So that's why ang kanon mo dapat da kasugod. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina biskan, for example, be double rice ka subong.
6: Oo, isa-isa ko naman nanay.
5: Hindi, nanay, okay lang na i-double rice kagapon. Dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo. Okay. Dulaan lang tong soft drinks. Muda ka na nanay, so good.
6: Okay.
5: Maintain mo lang nanay yung double rice mo. Sa nadula mo na tutanan ng mga extra sugar mo, amuna na pag-amat-amat mo, cut off sa imo rice.
6: Okay.
5: So, kikiba niya, nag-half rice. Po, pagka duha ka oras, order cake.
6: Ate, lain pag ina.
5: Nag-order soft drinks. Nagkaon sa ila favorite ng mga pastries. Ate, why man gapon pulos to ang imo half price. Ha?
6: Correct,
5: so,
6: correct.
5: So, kalanlan, ang magsugod ka, eliminate mo na yung extra table sugar mo. Then, you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker, daya.
6: Mga kargador, B.
5: Mga heavy loads ang ubra. No? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat. They need to eat their carbohydrates. Because isunugon malang na nila ya sa ila ubra. Kung ikaw yung office worker, nagapong ko 8 oras, amuna yung tsansa mo. You could cut down on your carbohydrates. So, dito makita ang dito bayo. Hindi lang kung tatangkaso o busip on kagilanat. Kung gusto ka mag-body beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
6: Okay, okay, kanami. Isang lecture ni Sir Boy. Though, encourage ka dyan. Kahit gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan yung sakit. Pero kinanglantaman, maligo, adlaw-adlaw, Sir Boy.
5: Correct. That's also a part of health.
6: Okay.
5: Cleanliness is really important.
6: Namibla ko ng guya mo yan, wala siyang punggod. Mm-hmm. Ang lain, di ako ng punggod na tubuan pa siyang punggod. May whiteheads na, may blackheads pa. Kagdo ka garasong imbong guyabi, Sir Boy. Kinanglan mo magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunyang tanan ng mga bad bacteria sa imuha skin.
5: Ang punggod is, sometimes it's hormonal.
6: Okay.
5: Sometimes it's hygiene.
6: Uh-huh.
5: No? Ngayon mo pa may ginatinloan ang imuguya. No? Remember, always wash your face with water or mild soap.
6: Uh-huh.
5: Kung iban ga kusog ga soap, gusto mo puti.
6: Uh-huh.
5: Ha? Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
6: Uh-huh.
5: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bun-i, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan. True science, nakita nga ang lauric acid, dala na da ang antioxidant ka ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX beauty soap, kaya tap na unintan nga mikrobyo, dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX beauty soap. Studyahan tang beauty properties sining habon.
6: Okay.
5: Ang DTX beauty soap may pa-pain. Nga gapaputi sing mo skin.
6: Alin sa kapayas?
5: Alin sa kapayas. Tanan-tanan na nga famous nga gapaputi. May ala papin. Iniya. Damo. Iniya papin. Ang DTX beauty soap. Ginduangan pagin sa ngula sa ibang habon. No? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
6: Uh-huh.
5: Ang iyan ni extract ginputang ni sining habon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagin. So diin ka pa, no? Mumot ka na, hamis ka pa, nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
6: Okay, pero speaking sa body odor, may ara man taya formula na sa boy. Kinanglan taya ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka sir boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh. Protected ka, happy ka, taas imo self-confidence, upod sa imo mga barkada sa boy.
5: Correct, no? Kaya na, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod sinin, ang Clinica Diofresh may VCO.
6: From
5: the same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid yung source sa pagbaho sa imo, this deodorant gives you more more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica DioFresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo. And the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE,
6: mm-hmm. ha?
5: Isa sa pinakakusog nga antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest, mm-hmm. no? According to science and research and studies, ang pinakataas nga oxidative stress is when you wake up. Okay, na ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
6: Mm-hmm.
5: So kung tabagan mo ng lawas mo, buligan mo, mag DTX coffee mix. May pang detox pagin si imokolon, palayo ka sa colorectal cancer. Kay may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa ginatawag ng mga sa abnormality sa imokolon.
6: Speaking sa mga bisyuhan, da Blaser Boy, nga permi lang to orga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi. Kag gapulaw, Sir Boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila, kinanglan nyo yan mga pi, gamit ang DTX Premium Coffee. Ha, kung taas yung blood sugar, gina-regulate yan niya, Sir Boy. Hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, Stevia, mm-hmm. natural yung sweetener nga wala nagapataas ang imo glucose, Sir Boy.
5: Nga, ah, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ganyatawag nga ergotionine. Halin sa ganong mushroom, no, the herb of immortality. Ha? Amuni ang popular niya sa Japan because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imulawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imulawas. Way pa na nagtapos, ginduangan pag isang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ka sa DTX 500, ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay ganyan, bali engineer, sa mga bisyuhan, nagkakapiga, panigrilyo, ang stress, pero may palapulaw. Gusto nyo makabawi sa lawas nyo by drinking a cup of coffee, DTX Premium Coffee. Pwede nyo ni gani maanli. So sa mga tao, dahil wala man bisyo, po gusto niya looking young ka everyday by drinking a cup of coffee, DTX Premium Coffee.
6: Pero Sir Boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan, bisan acid. Dek kita, grabing acid sa aton nga tiyan. Sa gyapon makabulig ini nga kape, kay ginapa-healthy, Sir Boy, ang mga good bacteria sa imong gut. Sir Boy, buhi ni saya, bisan grabing init man sa imong tasa, dira. Buhi saya makasulod sa imong sulok-sulok, Sir Boy. Tungod sining kwan prebio coffee man nami, Sir Boy.
5: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Way na kakapatay si init sang tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno ni sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning. Lalo na sa mga buringot at taga-aga, moody.
6: Mm-hmm.
5: Gusto niyo nami ang inyong mood the next day na hindi na kumag-moody. Sige-sige lang lang na ang ginatawag nga pre-bio coffee. Kung gusto mo man niya nga medyo feeling mo, dukulang ka nagiging good bacteria sa imo lawas. Feeling mo, permi ka nag-brain fog, walang kakatunawan, ang imo metabolismo do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat, kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, with different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut-derived B vitamins, the usage of your antioxidants and minerals. Tanan-tanan nagakatabo sa imo gut. That's why mas damo kananlan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na dang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid no magklinika Spore Biotics. Ang paaman sini sa mga babae da medyo may problema sa mga flower, may medyo mabaho. Melon amoy, makabulig ini. Makabulig ini ang gilatawag nga Clinica Spore Biotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imulawas. Mag-Clinica Spore Biotics.
6: Nami Sir Boy no, halin sa mga bakterya nga ari sa aton nga lawas, may ara kita D3 DTX 500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing ining sa panit abi naton, sa ilok naton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita, Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton, Sir Boy, ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health, Sir Boy, ti kinanglan mo hindi kwando iban bla, Sir Boy, ang ilang sperm medyo hindi nami. Ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men. Siling ini siya nga gapatag sang sexual libido, Sir Boy. Ang sexual desire ni mo pataason. Ha? Kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang, Sir Boy. Mga kilala ta nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini, Sir Boy, kag sa aton digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ganang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
5: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag init. Ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos niya, ginamasahin ni si imo, nami man ang ginagatawag ng aromatherapy. No? Ang ginahatag ni si imo, relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo kada, may medyo gasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simutsimutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
6: Happy birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
5: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton nga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning da kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga ng mga kababayan sa Kalubang. So, Dangkalan Ilog, no? Mayong agadak, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo, nga gadalat lang kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
6: In behalf ni Doc Ramiloy, nga ton pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Andre, sa Sir Yeniel, kagkay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rony Albao, nagasiling mayong aga sa inyo tanan-tanan.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Promise? Mga amigo, promise ya? Amugit tutane ang gikaon ko?
2: Makakamato nga plastic man tao?
3: Oo man. Silingani namon, basi na isahan mo kami.
1: Wala oy. Kamu may isahan ka? Ng mga idol, taka mo ya?
2: Ganay, konsulitan mo ba tao? Isulot, ikin namon sa sako. Lagi pagkabit sa puno siyang langka.
1: Hanatood man. Abi ko ya pagkaon. Gali kayang paanan.
4: Style ka pa. Kabalo lang na bro.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalo ka bala sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot bala, boss, ang BBM scholarship bala nga tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa klala ko?
0: Ha? Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa.
0: Ah.
1: Pero hindi na lang napagpapay.
0: Ate, sige, kaya hindi ko na sa kilala, ya, boss.
1: Hindi ka man ay makabil, Ramon, kaya hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Ba, boss, rupit ko lang ako na gando, mga makabil sa amo, sa mga amo sina, bala, boss.
1: O tinga daw galangot, gibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabaton sang tag 20 mil, ha? Ari, boss, lima na ka estudyante ang makabil kada barangay sa Bilunga, Pilipinas.
1: Bopaldo, gigali sila eh.
0: Oo. Pati gani guro dili sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, blagi dabla boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O te, anong natabo?
0: Amo na natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Tresurer eh.
1: Abaw, paldo.
0: Amo gidi, paldo gid busi. Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kada barangay, boss.
1: At natural makumod ginaya mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials amo nadala.
0: Amo gani eh, boss. O ti boss mo man kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga official, ha, boss Rocket?
1: Ati kung hindi kabalan, swapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista ni iatag nila sa mga pigado nilang constituents, ang mga kabataan pa yan nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati nami na, sadya-sadya ino.

0: Migo kulatoy.
1: Ano man, Migo bongkoy?
0: Ere nang tatlo ka sutab sa guwa.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila eh. Apong ko, ang talas lahan eh, Meg. Amo pag pang sutab.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon tapagida. Agon hindi na makagwang ilatinikal.
0: Oh, Mega. Man si Toto, dako nga dahan, doobas ko magulumbal mong.
1: Wala na yung binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday ako, kaya sabi, Meg, anong imuon, ta?
1: Pao, konti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na na madalas, Toto, dako, ya.
1: At kung hindi sila madalas, tapungulay, guro, ah. Pasi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilamlam, Meg?
1: Tapungulong to sila.
0: Grabe nga matapungulay, kadyaw.
1: Oo, ah. Kaya hindi mo sila madala sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg. Ikaw bala. Sunod lang ko na si mo.
1: Okay, Meg. Wala pa sila nagsulod, Meg.
0: Ato pa sa ko, ako panilag pag-uro kung sinong tao sa sulod.
1: Base kung ginadiskatiya naman nila si Tantan, eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila now.
1: Kung makuha nila to pagkaon si Tantan, sila ang kuhaan taman pagkaon, eh. Panilagan to lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, magay ka o bala. Sunod lang ko yung SM, ho?
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka, Meg.

0: Πάω το κεναμί, κοίτα. Άρα να ριλάξ με κουμπά.
1: Ako paya. Basta mayo lang ang bayran na. Wala gid ko ya problema, Mr. Guapo.
0: Ay, salamat gidinday, ha? Bo, pagmasahib ko sa akon, matyagyan ko daw nagubing pagit ko. Ikampiyon ka kali magmasahib ba?
1: Ay, salamat gid, Mr. Guapo. Kay dak. Ko kagid nga bulig sa akon.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay. Bayaran ka na kagayon, eh.
1: Basi may tip da dayon. Namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa. Namigadaan ang imo pagmasaj, eh.
1: Mag-amusin, eh. Makabakal na ako sinisang bugas kag ilabi sa tanan. Makabakal na ko panti.
0: Wala ka na panti, ha?
1: Kwan, may ara man galing. Busloton ang sakang.
0: Ay, di. Makabulig-bulig hinigali ang hatag ko sa imo.
1: Ay, oo, ah. Dako, ginabulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na, isa ni Kalibo.
1: Ayabaw. Balay, salamat, gin Mr. Guapo.
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang ibang tao, ha? Ari, kuuma mayo.
1: Eh, salamat, salamat, gida. Oh, malipay, gida ko. Sadya-sadya, ino.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule masaliga santo pa.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Charmy! Let's go with the flow.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
28: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
29: Number one hit music station 101.5
30: K5 News.

0: Panila, kadamayo, tantan. Eh, base ko ng pagkaon mo. Ila na karon tiwasan?
1: Kon sila man nang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imoya.
2: Kabuyahaw, ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo kaya eh. Kapalo ka naman.
1: Gani man?
2: Tood ka ba? Pati lahog nila na.
1: Tood eh. Hindi mo feel how?
2: Feel man eh. Kapit na pag may pagkaon ko. Mas feel ko pag nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa jay, no?

0: Ato na si Mr. Guapo. Pulalabot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pagid siya sang tip nga. Ay, pila to ganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagid siya nga ginahatag nga 400. So bali, 1,500 gitanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Ari kay paldo gid kuya kay 1,500 gid na kuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tawo nga ari so sa kwarta. Ari isa kalipo. Ay, be. Ay. No, no man iman. Libat maning tao nga ari sa picture. Ay, samtang ang isa kamatagapiyong, ang isa galibat. Wala ano ni? Play money? Ay, animal! Animal! Ay, animal na isa anak ko sa tigula nga to. Play money. Ay, sadiin na siya man. Ay, ba? Animal. Sadiin siya. Nangindulaan siya gulpi. O animal, naintuan niya ako. Naintuan niya gid ko. Kuna mo, maro pa sa kamaruan ang animal niya. Play money, galingin ba yun sa ako ng animal gatigulang? Scammer galito! Habi ko, paldon ako. Disgrasya pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Okay, thank you for the

0: Amo na subong ang ginakamugan sa mga barangay, boss.
1: Kauluya, ino.
0: Ah, galing daw wala naman, guro. Huya ang naghimo sina. Kay ti, boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
1: Tani, kaso bahala daya gurong kauyanan or malisya. Importante maka 20 mil ang bata ya.
0: Galing mag-amo na siya, boss. Hindi ni na magdadaog pa dason. Dason ng eleksyon? O di gani sining eleksyon?
1: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata ya sa mga pigado yung mga constituents.
0: Ah, pakabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Amunang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
0: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
0: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ka ng gaba.
0: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy ka niya, igo gabaan mo.
1: Ati sadya-sadya, you know?
0: Ah.

0: sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My DC. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: My DC, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan, wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
7: Ah, oo gid pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy. Squalene capsule, may ara ini squalene, omega 3,
6: uy,
7: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika.
0: Dr. Pinoy Squalene capsule, mabakal sa mga butika.

0: Bayo.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bayo. Senior citizen ka na pala. Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bayo ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bayo. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bayo adlaw-adlaw. GTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. GTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag GTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag GTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. K5 News FM. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today.
4: Before, if I needed something from Pagibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
6: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasya man ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift, OT, Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
22: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
1: 1.5 K5 News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
0: D3 payo. Ang D3 payo.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: Now, kanto kita sa talakayan naton all about sining gitwag. Paano ang D3 payo makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis amo mga hilo sa imo nga immune system?
4: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
3: Batman and Robin, sir boy.
4: Batman and Robin gid sila, no? Gapan namin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course magnesium.
0: D3 Bio.
4: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sang calcium. Remember, ginadulong niya ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na ang imo bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
0: D3 Bio.
4: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
3: meaning
4: for
3: pa, sir boy, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, sir boy, 3,000.
4: Correct.
3: Amplified siya.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
3: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
4: Wala man BCO.
3: Hindi ma-absorb.
6: Hindi ma-absorb.
4: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb. Will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia na, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
0: D3 Bio.
4: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
3: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
4: Correct.
3: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
4: hindi absorb.
3: Ang matabo hindi maabsorb.
4: And the truth behind that nga ginahambal ni Doc Ramil, nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
0: D3 Bio.
4: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
3: That's energy.
4: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
3: So, food so, is really important. Amo na, sir boy, nga, ang nakanami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mga macrophages. No?
0: D3 Bio.
3: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
0: D3 Bio. D3 Bio. With physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyastor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may physio.
0: Ang physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may physio.
2: Ang physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Health News.
2: D3 Bio.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:04 sa ngaga.

0: sa mga balita kag issue. Eleven MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 MBPS. Kaupod kay K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 ni BPS. Subong adlaw. Pizza 7 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: mga insan.
1: Sinong to? Ito?
0: Johnny Mayritita, Merlita Malvas, Juna Dugaduga, Busjo. By the way, shout out sa mga classmates ko sa La Consolacion College, sa Bachelor of Science in Human Resource Management. Yung aga nakatutok ang iban. Ang iban wala, gatrabaho. Good morning, good morning sa inyo. Kay Sir Renel Bruma. Kay Ma'am Ellen. Ay, Miss Ellen. Kay, sino pa shoutout sa kundiman? Si Angie. Angie, mayong aga si mo. Sherwin, mayong aga man. Happy listening sa inyo, ta. Eh, musta ka ton nga exam?
1: You know the ring. Grabe, boy.
0: Jean Montesino Arroyo, Merlita Gimira, nami na yung amon eskwilahan niya kay wala kang gidya ka-stress-stress ya. Pag pamangkot ya, ara dayon ya, sabat ya dayon ah.
1: Alright! Grabe po.
0: Wala man problema sa online. Kaya may problema, kabi nga daw ay kakasulod sa klase.
1: Grabe po.
0: May gatipan, dayon ah, kasulod. Hindi ka ma problema sa online class. Ah.
1: Grabe po.
0: Mga inquiries, enrollment, yara, dayon ah. Ha? Yan, kanami, kanami. Merlita Malbas, Juna Dugaduga, Jean Montesino Arroyo, Mary Jane Flores, Leonardo Sevilla. Oy, bakod karon aton pagdiskusyon. Ang aton karon pag-istoryahan about sining atoy dugay nin tabo. Dugay nin tabo tan sang it happened sang March 5 sining tuig, lawig na. Pero gusto ko lang bitala kayon kay makuanta ni sang leks.

0: yon. Ining ako ang istorya sa inyo karon dugay dugay about ini sa famous blanga nga influencer by the name of Denesi or Ego, no, sa online. Man manggaranon mo. Ang iya sining style do ka luxury lifestyle balay nga klase sang influencer ni. May ara siya 185,000 ka mga Instagram followers. Kaga damo kwarta? Kwarta? Ang problema, gams siya. Gams. Ang problema, ya, Merlita Malbas, gams. Oo, gams. Now, kay bangod nga gams siya, nag-underwent siya sang isa ka procedure nga mapadako ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Kay manti, he has the money. Why man o bronze kwarta niya, lingari mo ay. Kay ipadaks tang gums ko. Ipadaks ta ang iya nga gums. Tara, kumadtos Thailand, underwent sa isa ka procedure nga padakuon ang iya. Sos! Patay! Patay! Nga, amo na ka delikado, Mariel Gani Wenceslao. Kung sagay tapahilabot ang ginatag sa Ginoo sa aton nga, amo na na ah!
1: Grabe po!
0: Nga, ako need mo na nga, gaan niya kasang gums. Kung silingon, amo na na ang kampiyon nga design para sa imo, hindi na ba pagliwat-liwata pala. Bawi na lang sa iban nga bagay. Bawi na lang sa iban nga bagay. Kung daw ka gums gid, bawi sa iban nga bagay, di ba, Roda? O ari man niya isa kay kalain ko no sa gums.
1: Grabe po.
0: Itagob. Itagob, Roda. Talagsa ka blang kapakita, di ba sa programa? Pag inugay ka na, Roda. Good morning kay Ma'am Rosel, kay Marie Rosel Akuyan Sumagaysay. Regards ko no kay Mama Rebecca Edna Enrique. Ang aga sa imo. Shout out kay Sistine Marie Ligan. Mag-inugay na. amuning gusto ko maging president sa amon nga BSHRM sa LCC. O, si Ma'am Sistine Marie Ligan. HR, no? Sang US-based company. Hey, kung dito kaya ma-apply kaya sa Amerika, siya kaya ma-apply. Oh, ang mga kanoya siya, isiyaga interview. Very good, very good. Tanda pa na muna nga, mong maging class president, gani.
1: Ah, grabe mo.
0: Tiyan mo na si Linko, istoryanta kay Dugay-Dugay. Paano siya napatay? No, we're going to talk about it. Paano siya napatay? Kaya ang iya laman itong procedure, padakuon ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Sa mga lalaki, tuto ka mo dugay-dugay ha, na, ang, sa mga asawa, mga bana nyo pang hambalina na, kung ano na lang balang ginatag sa Ginoo, amo na lang na bala.
1: Ah, grabe po.
0: Bawi lang sa iban nga bagay ah. Bawi sa iban nga bagay. Ang bal ni Sistine, siling nga, ikaw na to ba? Maprotesta ko tayo, Ma'am Sistine. Ikaw gito yung dapat, presidente. Either ikaw or si Maribet.
1: Grabe po.
0: Ano, sako-sako. Kudaan nga program. Kudaan every, ano ni, every noon. Now, prabir siya ng balita. I do hope na inom nyo na inyong daily supplementation sa DTX 500. Aton masiligan para sa oxidative stress. Mamuntra tayo niya. Let's have a good health. Importante gid nga mayo imulawas kay hospital kabla kadako sa blayran mo. Pagsulod mo plang sa emergency room, pila ka plang ka oras nga ginbutgin dala sa emergency room, bang blayran mo kasubra na 11,000.
1: Grabe po.
0: Tinali gani sumulod ang mga damo nga mga laboratories. Ay aba, yawan ka gid. Yawan ka gid sang pabayad. Dinami gid yang healthy ka. By way of preventing diseases. Exercise, lifestyle modification, kaon kada sang mga healthy nga food. Amo na yung mga sikrito, and then you take DTX 500 kag mighty si everyday. Sa mga balita nga atong pag-istoryan pag-itsiring aga, May 36 anyos nga lalaki ginaaligar ginlot hang patay samtang gakatulog sa ilabalay upod yung pa niya nga live-in partner. Grabe no, ma, kung mamatulog ka na gidlang. Oh, gakatulog siya. Ginlot hang patay gid. Kimay lang kayo, sa labat ng live-in partner yun. Dito nita bo sa Himamaylan. We're going to talk about it later on. Outgoing Regional Director Police Brigadier General Cardinio sang Pro NIR or Police Regional Office NIR Negros Island Region ginalauman nga mapadayon ang iyan nasugdan operation sa rehiyon. Pangayaw nga lalaki ginaligar ginpulihan kastigo sa siyudad sang San Carlos mapatay gid. Natabo ini kahapon alas 6 oras ang no natabo sang Sabado alas 6 sang hapon Setyembre 5 dito sa National Highway sa Barangay 2 San Carlos City samtang nagapalang panglakaton ni kunong lalaki ginsumbag pulihan sumbag sang tatlo ka mga suspect. Lampos gurong ulo ni sa siminto ay abaw patay gid kon may sala kagin kastigo, okay lang na. Ang delikado, kung inablang way kaya sala, and then tripingan ka lang niya, rikta ka lang niya sumbagon, kaya mo nang delikado. Amuning dapat pang dakpon ng amuning klase ng mga suspek. Kaya nga, ah. Why ano mo? Why blasang, why away, why sunuyaay, why tinulukay? Mataypan ka lang nito. What if ikaw karon taypan dai San Carlos gali?
1: Grabe boy.
0: What if gali galakat lakat ka lang kaysa sa San Carlos kay mabisita katuya kay Dats.
1: Grabe boy.
0: What if galakat lakat ka lang dito sa San Carlos kay may bisita ka sa imong paryente. Makita ka gali nila niya sumbagon ka lang gulpi ay kamatay mo.
1: Oh, run.
0: Kaya mo na yung delikado. Mo yung delikado. Pero siling ko kung away abi, nga may hinungdan bla. Nablang nagtulok-tulok kaman to sila kay Dosiga kaman. O tina, yeah. Why ni problema? Kasi kung ayim lang kay gilabot sila, di ka may pilabtan. Ang lain lang bisang may kay gilabot, mataypan ka, sumbagon ka, kastiguhon ka. Di mo nang budlay sa San Carlos kung magamuna. Di dapat ginapangita ka na agblasahon.
1: Ito.
0: Yara na sa 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre ang tigayon nga mapasugaan. Timakon mo liwig-lawig galing na ni nga wise la suga. Plato, pito na katuig.
1: Grabe
0: naman o. Oh. Arita sa Mega City. Arita sa Metro Bacolod. May porsyon pagalis ang Bacolod yung nga wala iya suga. Tinasugaan ako no. Mga 80 na kapanimalay ang natagaan suga. Very good. Galing ito na lambutan pa pitoya katuig. Biocontrol kontra RSSI nangin madinalagon. Bao ano klase biocontrol ni? Noneco General Manager nagpatag sa mga nagakatabo nga brownout sa norte nga bahin sang ila or norte nga bahin sang probinsya. Explicar to do sira, explicar. Explicar nga maintindihan ka sa mga nagabalalhas ang ilok kag gabalalhas ang ilong kay tama ginot. Mga farmer sa siyudad sa Kabakalan nakabaton OPV kag hybrid nga binhi sang mais sa regional office. Ay abaw, anong tining binhi nga mais? Hindi kagiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan. Subong nga aga. Christina Avivas Ye, Jonah Duga-Duga, Neva Jane Subiron Noche. Good morning. Shout out kay Cherry Ann, classmate ko Cherry Ann. Kay Jing. Mga classmate ko sa BSBA. Bachelor of Science in Business Administration. Galing. Okay. O na, anong kurso? Ito ay pukabaluaw. BSBA. Human Resource Management. Dali na lang na mag-graduate ah.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita, ta from... Ay, may birthday yan. May birthday ni Migo ko. O, sige, Rina. Happy birthday kay Sir Piluka. Birthday Piluka ni Migo ko. Happy birthday kay Sir Eljan Castanyo, ang akong nga counterpart, no? Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines. Happy birthday si mo, Sir. Pila ka na subong, Sir?
1: Ah, grabe po.
2: Alright!
0: Tingala ko nagkadto sa opisina, gapon, Niel. Aligad adlaw. Salingya, isang Friday, kadto sa. Salingya, VP. Yeah, VP, may kwanta ha, may panyapon, ta-attend ka mo. Sing ko sa ano na nga panyapon, Sir? Yeah, basta lang ha, may panyapon, kadto lang ha. Kadtogig ka mo, Salingya. Kay Gilbert, day niya ya. Do hindi pa ko tani mag-attend. Lingko man, numo ko tuman. Kita ka jita ko. Pero, ay mo ko kaon litson.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko to. Kita ko litson.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko. Kita ko to litson. Hindi mo ko kaon. Anyway, happy birthday, Sir Eljan Castanyo. No, why naman ko sang may makuan pa? Why naman ko sang may ma-wish pa kay you all, you have it all, no? You have it all. Successful ng mga kabataan. May ara na siya mechanical engineer nga license. May marine, may nautical naman siya nga license nga subong, ano na? Third mate na guro? Oh. May ara naman siya ano accountant si ang babae mo, Sir? Oh? Mga professionals na kag tiyama kon mo one of the top position in K5, siya ang Vice President for Operations. Eh, makon mo na. We started at K5 at Radyo Bandera in 2017. Ti karon ara na siya sa pinakataas nga posisyon. No? Salamat sa mong boss, Doc Ramil Oy, for giving us this opportunity nga mangin top executive sa K5 News FM Network. May isa pag nag-birthday, happy birthday man sa misis sang kamagulangan or eldest son sa amon CEO, si Ma'am Dana Dominic Gravino Oy. Dana Dominic Gravino Oy. Uy, kuya kaabot, gapon sang pizza paya pang... Anyway, happy birthday sa imo, Ma'am Dana. Sige, sa mga nagasulog sa inyong kadlawan, subong adlaw, happy birthday sa inyo tanan. Dari na ta siling ko sa ginhambal ko kay na, may isa ka-influencer. This happened in March 5, 2026. So, lawig na. Pakita ng picture yung blatan. Nagwa na gina sa akong Facebook, Itan. So, siling ko ah, it's worth discussing naman. Ining si British Nigerian businessman kag social media influencer nga si Igo Tiny Obiribo. Napatay ini sang March 6, 2026. Ligad nga Marso. 43 lang ba edad niya? 43 lang. Matapos ini ang mag-supreher sang pulmonary embolism bangod sang isa ka cosmetic penile modification dito sa Bangkok, Thailand. Now, aring natabo. Kundi gums siya, gums. Tingon ikaw big gums kag may kwarta kam lang ha, hindi ka bi magpadax. May ginatawag kita nga procedure ginahimo nila sa Thailand nga ginapadako nila ang penile girth. Ang imobla nga ang size bali ang kadako, hindi ang kalabaon, ang kadakoon. Kadakoon, di ba rin kung daw toothpick kadabi, or kung daw daw taglima kapiso ng hotdog bla nga ginaasal. Oh? Kung ang imo daya karon abi ang kadakuon sa paglalaki, may daw hotdog na taglima ka piso lang ang ginaasal sa asalan. Gusto mo yung maging biflop kadako ka lata ka sardinas abi? Pwede to sa Thailand. Pwede sa Thailand. May pamaagi gali. No? Tiwai mo hindi mako bintresado sa mga muamo ni kay. Okay na kuya.
1: Ah, grabe po.
2: Alright!
0: Extend lang yung katapat ah. Di ko magto sa Thailand, nagbayad. Ang procedure, ginhimo sa March 5, 2026. Now, ang ini nga procedure, dapat abigin na perform ini sang isa ka urologist or medical doctor gaya eh. Hindi laki kung basta-basta kung sinod abing ah. Like mga higad-higad lang ah. I don't know if it was performed by a trained physician or kung sino lang, no? Eh, delikado ni nga procedure, abi. Ang iya ginhimo sa iya nga kinatawo, ang purpose, padakuon. Halin sa daw hotdog nga gamay, mangin daw sardog daw kwan, abi, daw lata ka sardinas. Daw mo na bing purpose. Now, ginubra, gin-injekan sang 40 ml hyaluronic acid, no? Hyaluronic acid. So nasa report, ang gin-inject, ang ginsulod dito is 40 ml, no? Damo. 40 ml of hyaluronic acid plus lidocaine. Pero ginlantaw ko why lidocaine? Kimagambal ka bi lidocaine. Anesthesia na siya, ya. Why ni agapadax? Okay, base lang magbinakal. Kamuto anesthesia, kag pang-anesthesiahan nyo daw.
1: Ah, grabe po.
0: Siguro, ang lidocaine injection was used para nga wala maging painless ang procedure. Okay? But hindi to ya, ang lidocaine is again, anesthesia, local anesthesia. Why ni agapadax? Para niya mo why kaya batyag sakit eh. Now ang gapadako gid nga kinabutang nila is ining hyaluronic acid. Ano bala ining HA or hyaluronic acid? Ini siya daw gel. Ang iya sini nga consistency is like a gel. Now, daw gel siya. Ini siya nga substance naturally present sa imo nga lawas. So that's why, because naturally present sa imong lawas, pwede sa imoon bilang dermal filler. Inablang kon gamay ka nabi buli, bili, bubi, pabutang, padakoon nila da. Diba, ang ginabutang niya is silicone. Like for example, ma-breast augmentation, kaya abi, padakoon mong imo yung dughan. O ginakuan na gina ginasiadan at asdalom diyo, kagbutangan sang silicone, according sa gusto mong kadakoon.
1: Grabe po.
0: That is permanent. Silicone is permanent. Di kung permanent na ya, pag kinuha mo na ya, ah, loy, balik.
1: Grabe po.
0: Di hindi man aguro pwede yung silicone, ibutang mo to sa imong junior. Pinsan na butangan mo na silicone, hindi niya ba yung magamay? Kailangan naman niya ma-formal ka din mo yan, ma-short-shorts ka, ma-brief ka to, ma-swimming trunk, kamligo ka to sa kampistuhan. Gapabukol kaya imo.
1: Ah, grabe po.
0: That's why do I niya ginagamit ang silicone implant sa, sa kinataos ng lalaki. That's why ginagamit nila ining hyaluronic acid. Kay ini siya, pwede mo ni mapagamay or mapakuha kung gusto mo yang hindi ka na yabi. May arilis siya kinabutang yung pwede siya bala ma-dissolve. Ang doktor usually gagamit na isang hyaluronidase para nga matunaw sa iya kung hindi ka na gusto. Butangan mo injection na lang sa iya enzyme para ma-breakdown mo ang ining ginatawag nilang hyaluronic acid. Lako di arana, gimbutangan na siya. Di kampiyon na. Upod yung pang-asawa ya. Upod yung pang-asawa ya. Di kampiyon na. Tahom na. Ya, ducks na ga. Sus, karon nagpamasahi. Sili nga ti sakit pa ni kay damo pa bag-ulan ni gin buljakan ng aton nga ducks na subong nga kinataol. Nga ti mapamasahi ko. Nice yung pamasahi siya. Baw nano mo niya kay pagmasahi siya. Sus, nano mo niya nagpinot dugan niya. Nagpinot ang dughan. Pagpinot sang dughan, gindala sa ospital. Oh, gindala sa ospital. Nagpamasahi sa hotel mo. Upon man yang nga asawa, gindala ini sang ambulance sa Sukhumvit Hospital. Dito nangin unconscious. Dugay-dugay after a day, napatay in June 6, 20. Milyonaryo. Milyonaryo. Patay. After 100 minutes. Di maganda 100 minutes. Pila lang? 60 minutes. 1 hour. 1 hour and 40 minutes. Sa hospital, napatay. Napatay. Now, ang cause of death is pulmonary embolism. Pulmonary embolism. Kay magamba ka nga embolism, supon ina sa imong lungs, pulmonary embolism. Embolism could happen anywhere in the body, pero usually diri ini siya gahalin sa deep vein deep vein thrombosis. Ina balang may ara kato blood clot sa imong vein. Either sa imo datiil, sa imo paa, amo na ganyan nga delikado na nga gina-hazing, lang nga gina-paddle. Kaya ang pag-paddle sa imo, makos na so trauma sa imong mga ugat. Hinali ganyan nga mag-dislodge na, mag-form clot, mag-dislodge, mag-saka ito sa imo nga baga. Inisaya, hindi siya because of blood o blood clot. Because of the gel. Nagsala ang pag-inject kag na-inject nila sa ugat sang iya nga kinatawo. Di karon kay ato sa ugat sang kinatawo yan na-inject ang daw gel nga ni nagbalik ini sa iya nga lungs kag dito nagsupon damo nga mga portion sang iya nga lungs ang nagka-embolism. Wala na blood supply, that's why naghugot ang iya nga dughan. Hindi sa kaginhawa, napatay. Eh? Tianhon niya ng iyang milyones, dolares, kung napatay kayo mo, sa ambisyoso, na pamaagi nga gusto mo mag-ducks ang imo, na, anong leksyon makwata? Nugay, ulo at river, ang ginhatag sang Ginoo sa imo da. Ang pagkalalaki mo is not defined but how big or how small you are. Oh? Malipay na asawa ta, kung kada swildo ta, marikta tapuli, hindi na ta maghapit-hapit kundi into nga mga ilimnan kag beer house, rikta kapuli, idaho ang swildo mo sa asawa mo, bakla mo to pansit. Oh? Simple lang pangita sa asawa nga kalipayan ah. Hindi na blasagay, walwal, hindi pagsagising al. Palanggaas ang gusto. Kay more than sex, is true love. Nga ma-feel sang asawa mo, regardless of how big or how small you are. Sometimes in life, hindi na importante ang sexual pleasures. Mas nami ang pag-atipan, pag-alaga, number one, gid pag-respeto sa asawa mo. Kunway mo na siya sagay, singgit, bulyaw, akig. Pagrespeto sa asawa mo is the best na ina. Hindi na nayang madaks. Ano mo nang daks ka kun? Gamiton mo man sa iban? Ano mo nang daks mo kun? Gamiton mo lang sa iban? Diba? Ano mo na kung gamiton mo lang sa iban? Ano ganang purpose? Maging baton ka man sa asawa mo, maging pakaslan ka man. Nga mo na nangadaan lang niya kagam sa imo, pero tiging pakaslan niya ka. Di para ano, pakiging pakaslan niya ka, but silingon, love na ka na. Kung anong may ara ka, muna na, kampiyon na na. Di nga ipadaks mo pagid, para sa iban.
1: Grabe po.
0: Yan. Tinugay na daw lo yung bisyo. Kaya ba si Black mo? Nga, pwede gali to. Pwede gali kayo lo. Injek, injek. Pang injeksyonan. Tanikag pang butangan. Hindi na yausto. Yausto. Be contented of what you have. Eh? Oh, hoy. Sige. Dari kita sa paglutang patay sa isang nagkakatulog. Sa ilang mismo balay dito sa Himamaylan. Nagkatulog lang. Ginlutang patay upod pa bisa iya nga asawa. Ari si Arf sa linya. Arf, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
3: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton mga tagpalamati. Mayami na ini ka K5 Paul, kagwala na no sa nga kabuhi. Ang isa ka lalaki matapos nga lukhangon no sa wala pa makilalaan nga suspitsado samtang nagkakatulog ini ka K5 Paul sa tupad pa mismo ha. At iyang live-in partner no sa sitio Daan Banwa Barangay Suay diri sa may Himamaylan City. Ginkilala ka kay Paul ang biktima kay Herman David.
0: Dali lang, paano si Herman gintiro, Arf? Bali, ginsulod sa balay nila kag ginlutang, gintayaan sa ginpalukpan o ginpalukpan lang sa sagwa?
3: Amuna ka kay Paul ang dako nga palamang kutanon sa karon bangod wala bala ka kay Paul sang bakas or kumaga ang pirtahan kag ang bintana sini. Wala sang inagyan nga gibungkan.
0: Oh, I think may picture. Kita pakita ta ng picture, Tan. Oho. Nalingaw si Itan, nalingaw. Nalingaw, okay. Arang picture, Arto. Ang pertahan, may sira, wala. Ari, nakita ta ng picture subo, may sira ning perta?
3: May sira.
0: May sira.
3: Nabrihan na nakakipay. Pero okay. During that time, sang gintiro ini ang iyang
0: bana?
3: Partner.
0: Oo.
3: Ako nga katingalahan ka kay Five Paul kay si Suno sa babayi no, gin-interview na to ining live-in partner niya wala man siyang inagyan nga gimbungkal ining pertahan nila at pati ang bintana kung sa diin na
0: sirado man ang bintana
3: sirado ka kay Five Paul. Oo.
0: Hindi so, ayahan nga ang killer nagpatulutanga tanga nagsulod sa giha andin pagkasulod doon nagpatawo liwat.
3: Muna katingalan
0: sa man? Kay
3: Paul kasi wala man bala buslot ang dingding niya inagyan
0: sa pala. Hindi, basi nagpatanga-tanga gani. Nagpatanga siya. Igo na siya sa buslot. And then nagtawuliwat. And then tiniro. And then nagbalik sa tanga. Nakagwa. Ba muna?
3: So, why di ka sinakabalop ka kay Paul? Pero di, amuna. No, kasi suno sa live-in partner.
0: Kaya abi mo bala, Arf? Abi mo bala? Kunang isa ka krimen na tabo sa isa kapuloyan. And then, wala sang nakitaan nga entry. Signs of entry. Tanan nga ra sa puluyan that will become automatically suspects. Bisan asawa pa, Arf.
3: Correct, yes.
1: Grabe po.
0: Amo na ya, Arf. Why na ya may ginapasinusin-o ang krimen? Ang pag-investigate, why na gapasinusin-o kung sino ka man? Once na tabo ang pagpangluthang, okay? Nag-claim ang asawa nga samtang katulog ang banaya, ginlutang, patay gid. And then, ang balsang polis, paano kay why mani force entry? Kung ginlakan nyo ang inyo, kung ginlakan nyo ang pirtahan, ginlakan nyo ang bintana, which are the only point of entry, sa among ginatulugan nyo nga balay, wala man force, nga gin, signs of force entry, nga ginbuka, ginbuklas, nakasulod, unano, why man sila agyan? But then, you claim nga, ginlutang asawa mo, ang bana mo nga tupad mo tulog. Why man gani, why man gani igo sang bala ang salog, ang dingding? So paano ka matiruhan nga nagatulog na wala sang any signs of bullet hole sa sagwa sang balay kag why man naabrihan ang bintana, why man naabrihan ang ano ni, ang pertahan? So kun ako ang pulis, common sense would dictate nga kung sino ang present sa sinang balay sa sulod at the time of the incident as claimed will become automatically one of the suspects or persons of interest. Chakto?
3: Correct, kay Five Paul. Kaya di wala man empty shells gani nga na
0: yes!
3: Na-recover sa kay Five Paul sa crime
0: scene. Ang nami si ni Art, duwala sila sang iasawa?
3: May mga kabataan ini, no? Sa sulod sa panimalay ka kay Five
0: Paul. Pilang edad sa kabataan?
3: ang iyang live-in partner may duha ini kabata sa former husband niya
0: or sa mga dlagko na.
3: Mm-hmm.
0: Pilang edad? Pilang edad sa kabataan?
3: Why not na pamangkot pero mga minor ini mga
0: minor pa so wala capabilities to shoot, no? So asawa gin investigar ang asawa? Ginakabig ang asawa subong person of interest?
3: Actually, kakite Paul, wala din divulge no, sa kapulisan sa Caronte tungkol na to confidential, bala kakita po. Pero may ara na sila sa persons of interest.
0: Okay.
3: Pero wala nila anay ginapapibahin sa aton kung sino yung kakita.
0: Pwede man, nga somebody from the inside, nag-abris ang pwertahan, kagin pasulod ang suspect, kagin lutang ang biktima, kagin sira balik ang pwertahan. It could be.
3: Posible.
0: It could be. But anyway, I do hope ang police mag-investigar todo. In fairness sa napatay. To give justice sa napatay.
3: Yes, correct, Kakay Five Paul. Kasi sa Birnes, Kakay Five Paul, nag-celebrar pa inisang ika-trantay sa East, no, nga kaadlawan, ang biktima.
0: Sumbot silingon sa napatay sa ang edad niya is 36 and 35. One day.
3: Oh yes.
0: 36 and one day, kay after your birthday, pinatay siya.
3: Correct, Kakay Five Paul. Kaya nag-inom-inom pa inigani during that night sa tupad nila mismo balay kapag pasado alas 10 ng gabi, nagpaulik gindugsing niya pa ining mga kabataan sa iyang live-in partner. Kapag 10:30 Kakay Five Paul, nagtulog na ini sila. Nagambal pa siya sa iyang asawa nga pukawon siya 2:30 or 3 a.m. Bangod niya nagapang ihaw ini siya Kakay Five Paul sa baboy. Amo ini niya nga trabaho. So
0: manog ihaw gali.
3: Pagbukas Kakay Five Paul sa suga sa ining iyang live-in partner, nakibot na ini bangod nga nagbulit na inisang dugo sa yamin na ang iyang live-in partner. Pero suno sa panay sayon sa Kakay Five Paul ha, sa ining babae nga si Mary Grace no, iyang live-in partner trantay anyos man ang iyang edad, naghakos pa ini siya Kakay Five Paul the entire night no, sang natabo ang ining krimen. Nakibot at siya nga nag-vibrate no ang ilang balay, ang salog ng ilang balay kag do nagtay og bala Kakay Five Paul ang ilang balay, so wala iya lang tugin mind kay abi niya basi lubi lang kuno nga na nahulog sa likod nila balay kay di may sami amo nang nagakatabo da sa ilay
0: kay may bull, may lubis kilid nila oh ate yes, tapos
3: so sang natabo ina Kakay Five Paul natibot siya nga pagkabukas niya sang suga, nagbungkara siya tungod nga bulit na sang dugo ang iyang live-in partner.
0: Kaari pagid ang likalibog sang ulo. Nakabugtaw saya bangod sa vibrate, hindi sa lupok.
3: Nakabugtaw siya Kakay Five Paul tungod sa alarm kay nagpa-alarm siya kay
0: sunod. Di makon mo na, nakabugtaw siya sa alarm, way sa kabugtaw sa lupok.
3: Correct.
0: Kung ginlutang, bonano naman yang ang anong diferensya sang lunggan nga? Kakuan ka gani, kabugtaw gani ka sa alarm ka cellphone, nga pila na ka decibels, inipayan ang pwersa sang lupok, nga taas-taas na sang decibels, di kay mo ya kabugtaw. Unless of course, muffled, may silencer. Bo araw-araw na nga, ka-high-tech, manya sang mapatay sa bana mo, may silencer, gidya. O, di ba?
3: Kagang isa pa pang pamangkot ya kay Five Paul, bangod nga naghahakos ini sunok man sa iya naghahakos siya.
0: Ari kampyon ang ang kuano ang hambal ni Azel Santisteban, ang tupad balay nakabati lupok.
3: Nakabati ka kay Five Paul ang unhan.
0: Ang unhan ari pa sa unhan nakabati lupok. Nakalayo to. Ikaw yang aras tupad sa bana mo, why kang bati lupok? Unless, nga may nagpalupok sa layo, kag nasa labat lang ni siya, stray bullet, ang bala, nag-agi sa lugar, na way makita sa pulis, kundi naglusot, naigo siya. Kaya amo na nga, ang lupok, hindi mabatian, kay layo ang lupok. Nakabati, ang iba, hinay lang ngurong lupok, kay layo, nakabugtaw to yung iban nga neighbor, siya ya wala kay muok tulog ya. And then ang bala naglusot kon diin, naigo sa bana niya bilang stray bullet. Basi amuni ang matabo. Arf. That explains why na why siya kabati lupok? Why siya kabugtaw sa lupok? Why siya kabalo tanan kundi sa alarm niya kabugtaw siya, which is very unusual. Why man sang kunanong force entry kay man stray bullet? Basi amuna.
3: Posible.
0: Gakos pa siya ba? Gakos pa. Oh, ti amo na guro ang explanation na Arpa.
3: Posible ka kay Five Paul. Pero short background lang ka kay Five Paul, no? Sa ining mag-asawa, ining at live-in partner niya nga babae ka kay Five Paul, may ara inisang bana before nga ginpapriso man.
0: Uy.
3: Bangod nga suno sa iya, ginsakit siya.
0: Ting bana subong, ang bana subong atos presuhan.
3: Ara pa sa presuhan.
0: Ate, kwanto cancel auto? Oo, tapos?
3: Kag ang ining bana or ang live-in partner niya naman nga lalaki nga napatay, may ara man isang former family, no? Legal wife niya. Kag amo nang duwa ka kabataan, ara man sa iya. Pero sila nga duwa ka kay Five Paul, wala pa yan sa pamilya. No, wala pa sa, I mean, wala pa sa kabataan.
0: Mm-hmm.
3: No, kay tito sa babae ka kay Five Paul, pito pa lang sila kabulan niya nag upod, no? Nag-live-in sila ka kay Five Paul. Sa karon, nagapanawagan inisang hustisya ang pamilya ka kay Five Paul sang lalaki kay ti suno kay Jelly Pacardo, 72 years old, no? Nga tupad bala nila dira ka kay Five Paul nga balay, nakabati sila isang lupok, no? Pero tingin pag tanaw nila sa gwa nga nagbungkaras na ining live-in partner nga babae, gin-check nila ining balay, wala masang tawo, no? Ang ito, pero during that time, 25 Paul, nang sina nga oras, mga between 11 p.m. to 2 a.m., nagaginahod na ang ito. Nagaginahod ang ito, nagaginahod ang ito. Pero wala lang nila ginasapak kay Five Paul. Bangod nga di daw usual lang bala nga ginagol ang ito. Kay, na, kumbaga, tunga ini sila ka kay Five Paul sang punong. So, kag may mga pipila lang ka mga balay, di pase sa ila, normal lang ini. Pero tuno naman niya sa kay Mary Chris, ining babayi, sang early pa sina ko, no, sang sina nga gabi, nakakita siya sang duha ka lalaki nga nakaangkas sa motor ka kay Five Paul sa unhan sang ila nga balay.
0: Uy.
3: So, amuna at karon ang gina-investigaran man sa sining kapulisan.
0: So, damo ang gulo, Arf, ha? Pero kung ako, Arf, kung ako bana, ang mga may tupad ko permi asawa, hambalo ko gina kung asawa, bipangauhi ka mo. Sa mga bana, da, nga may mga kontra. Sa may mga bana, nga may mga kontra, may mga threat, hambala ang asawa nyo pagpangauhi. Kay basi matiruhan kay mo yan, di siya bugtaw. Pangauhi gid. Oh. Na, gadamo ang mga angulo. Pero, why takabalo kung ano gid, no? Ay, ambot na lang, makalilibog. Basta mo na, ang advice ni Kakipay Broads Palma, bali pangauhi gid ang mga asawa para kabati lupok. Pinsan na ba lang makabugtaw kaya sa alarm pero sa lupok yung kabati ang neighbor mo yung atos layo kabati araw-araw
3: sa K5 Paul nagapanawagan naman ng isang hustisya ining si Rosemary David, no, ang 69 years old na Iloy
0: gapanawagan sa hustisya kung ang asawa nagapanawagan hustisya para sa bana niya, akuya nagapanawagan ko explanation nalin sa iya.
3: Correct.
0: Gapanawagan, kuya, sang klaro ng eksplanasyon nga way kakabati lupok, gintiro ba na mo? Pero nakabugtaw ka sa alarm. Ha?
3: May interview kita dira sa live-in partner.
0: Way ko gahambal nga suspect na sa ARPA, way ko gahambal. Depende sa police na. Pero again, by the rules of criminal investigation, especially sa mga muni, murder, everyone must be considered as person of interest or suspects. Especially, kung wala forced entry ang balay. Wala signs of forced entry. Anyway, kapin pa ko ng mga statement, doka bahol, bla? Oh, doka mga bahol. Anyway, sige, i-play itang interview for the last 5 minutes. Tan?
4: Ma'am, good morning from K5 News FM, Kabangkalan. Ikaw ang live-in partner isang biktima nga gin lutang patay. Ma'am, pwede mo masaysay sa amon ang matabo nga napatay siya pag nasapuan na lang siya ni mo nga yami.
5: Ay, nag-inom na siya sa tupada naman balay.
4: Mm-hmm.
5: Ay, gintawag na siya tapos nagkuli na sa manog alas 10 na.
4: Mm-hmm.
5: Kanyapon sa tapos niya kanyapon yung dugsing-dugsing niya pa ang mga bata pag nanibin sa.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nang nisundog yung man ko nga matulog na kami, baya. Sino to nagtawag si Mube? Sinin ko si Busin mo nagtawag. Nabidal ading cellphone ko. Ara ko ay.
4: Dala lang sa susuay.
5: Oo. Kay nag-apply ko sa obra blaw. Din guligan niya pa ko gani ng pirma na blaw na biodita.
4: Mm-hmm.
5: Na nagpasugot sa sako ng maobra. Tapos nagambas nga si Hanajin ko no kwaon niya kay para mamabantay kay Mime kay maobra na ko.
4: Mm-hmm. Tapos alas ano ka mo nagtulog kagabi?
5: Mga sado na alas 10.
4: Alas 10.
5: Oo. Oh.
4: Sang pagtulog niya, okay pa siya?
5: Okay pa siya. Gadugsing-dugsing pa sa.
4: Tapos?
6: Tapos naman ang matago.
5: Tapos pag... Batsyagan ko lang yung pagtulog namun. Daw gabi na din man to sa guro.
0: Mm-hmm. Gabi ka makamagatulog eh.
5: Gahakos ko sa iya. May naglagpok. Paglagpok. Wala lang ako ng sapake kaya naglagpok sa tulubi lang sa likod balay. Tapos nagtayog ang balay ga-vibrate. So, wala lang ako siling ko ga-vibrate. Siling ko, ano man, dumuga na nga mong balay. Kasi nagligad na yung naglabay. Nadumuga na nga mong balay. Kay nang hindi bala pag-on ang kahoy. Sa luga tayog lang na ada kabay. Kaya daan na iyang nga balay. Naging pa-uway ko man lang yung sapak at tinagol ang ido. Tulog lang kuya eh.
4: Tapos alas ano mo siya na kapkapan niya at gamit mo siya?
5: Pagka alas 2:30, nagkunin ang cellphone, garing, alarm na. Kaya galakat din na kami pagka alas 2:30. Yung pukaw ko sa wala sa gagiyo, wala nagsabat. Tigin bangunan ko, kintusiga ang suga eh. Kintusiga ko sa suga, nakita ko may dugo ya baba nga gaawa sa baba ya. Tagdalagan ko kasi dibing, kutsay buligay, kutsay. Sige ko siya panawag, naba sinong subit, nano ka day? Sinko nung dulong-dulo, mandi sa inyo nung. Sinko ba, sige, aranay suga nyo nung, katong kamudanay sa balay, buligit.
0: Sige, Arf. Sige, maubos atong oras, daw 12 minutes, gali ng kwan, ang video. But anyway, anong katapusan nga ambalsang pulis, Arf? Anong pinaka-latest nga desisyon nila?
3: Sa karon ka kay Five Paul no may ara na sila sang person of interest no ang kapulisan kada wala pa nila gina-divulge inang suspektado.
0: Mm-hmm. Sige, no, sige.
3: Ipa no ang investigation ka kay Five Paul sa natabo nga shooting incident diri sa may City of Suay, Barangay Suay rather, diri sa may siyudad sa Himalayan kag ang bangkay ka kay Five Paul yara na no sa puluyan sang himata sang pamilya sini ka K5 Paul. So amo nang update naton nga mahatag ta K5 Paul tuoy sini nga shooting incident nga natabo diri sa may siyudad sang Himamaylan. Ini nga balita ginadulong sa aton sang TDX 500 MyTC kaga D3 Bio. Report sa Patrol Imitig ka K5 Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon Kalingawan sa Negros sa K5.
0: Salamat Arp sa mga report. Daw ka talinhaga, no? Nabudlayan ko paminsan kung paano nga nakabugtaw sa vibrate sa cellphone pero wala nakabugtaw sa lupok. Anyway, bala ng pulis. Ang oras talas 11:54, apikin na sa oras. Standby sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
7: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Ini ang bangod sa pagkadamid sang imong alveoli. Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale. Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang maselula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster, ang combination sang DTX-500 kag MITC ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
0: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
7: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
0: Grabe, ha?
7: Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
0: Ang iban?
7: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX-500, kag MITC lang, ang permiginato imnon. Kadako, gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga, kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
0: Ang sintomas sang emphysema, amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapalanakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig, kagmangkuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
7: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Muna nga, muna ka-importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa clinic namon. Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX-500 kag MITC. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX-500 na.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX-500.
9: Garantisado.
8: DTX-500.
0: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
7: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy, bangod sang disease progression. Kag, inom gid, DTX-500 kag MITC.
0: Of course.
7: Amuna nga ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid bala ginahimo mo bulong ang DTX-500, iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX-500 kay MITC kay nga man
0: ako preventive
7: capsula, one capsule two times a day, okay na na. Pero kung kuana therapeutic, di mas mahal, mas nami aga inom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imo nga baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo, bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imo nga baga. Kung gamaytis ka, bakod ang imo immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX-500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imo nga selula.
8: My family history ba na kamo usong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
10: K5!
11: K5?
10: News Buzz FM.
11: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
12: DTX 500.
13: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
16: MyGC Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
16: MyGC Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namataya dahil sa dengue. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue, sinusundan ng bayan ng Kalinog, Kabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds, seek early medication, self-protection at support fagging. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostino.
18: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
19: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa Isa habang nakaligtas naman ang 7 crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis sa motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jan, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng Clavel.

0: pataas na anon dahil dito. Ligtas na naihatid sa Pampanga ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
1: Para sa YGC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Tala 79 years old na ginang sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
3: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver, habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing suspect.
4: Para sa YGC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intadaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostong gulang habang ang itinuturong suspect ay si alias Sansan, 57 taong gulang at mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao, sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang, nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati ng alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamarila. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
6: Para sa YGC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawan na matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
7: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawan ang mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Sataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes, Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa YGC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
2: Samantala, Noreco 2 na nawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Sinabi ni Attorney Femari Disentage, Jail Manager ng Nagos

0: or until 2 electric cooperative kung Norarco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kanilang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Binigyan din ni Tagay na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Norarco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito nanawagan siya sa publiko na huwag ibuntun ang kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Norarco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pag-post o pagbitiw ng mga banta na maaaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Boost sa 37 Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
2: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibo na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunang bayan ng Calibo. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
3: Sea Network News.
4: Mighty Sea Network News.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikal ang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarita Risa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho! Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan! Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: This is 18 minutos magaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa aton pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman.
0: Jean Paul Hineroso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
4: Kinaremind kong ang D3 Bio nami inumon kung may mga infeksyon sa lawas. Uso na naman sa buong hilanat. Gabarukoy naman ito kung gani bata. O tiaga pa ito naglanlan D3 Bio.
5: Come on everybody!
4: Nami ang D3 Bio para sa ubo, hilanat, sipon, katarot, trangkaso, any ginabatsyag mga kos kagaw. Bakterya man, viruses man, fungus man, ano man da. Bisan simple, gani nga ang mga alap-ap, ihiso, blana. Kakas galing baho sang ilok sa BCO namon nga Klinika Deo Fresh. Oh, same naman na sila. Ang Klinika Deo Fresh namon nga makakakas sa baho sang ilok bangod sang kagaw. May VCO. Kag amo man amon nga D3 Bio may VCO. That's why kung baho kada ba, may halitosis kabe. May guab ka nga unto kabaho. Ah, ipangalimog blang D3 Bio bla. Kakas bro. So sa mga ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, sore throat, ano pa da nga gina problema mo? Relax lang. Gusto mo dali mag-ayo? Mag D3 Bio. Ibaloonta ang panugyan ni Police Outgoing Regional Director, Police Brigadier General Cardinio. Sining iya nga paghalina sa pwesto bilang Regional Director sang Police Regional Office NIR, Negros Island Region. Naka-standby sa linya sa Red Red, K5 News mo.
0: K5 News FM, Police Report.
4: Red?
6: Yes, kita MJP, maayong agad. Ito sila mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Subugan law, nagpaalam nga ang aton sining Police Regional General, ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office sa Diriya Tinay sa Island Region. Wala kang liwan kundi si Police Regional General Romano Cardinio, K5 Ama JP. Actually, niya sining ang pagpungko o dumduman naton May 8 ni siya, nag-start rin sa pag-asuma tapos gati nag-akuan man, nag-halin rin si Police Brigadier General Thomas Ibay. So si Yeser Cardinio nagpungko ini sa Kitem JP apat ka bulan. Humalin bulan sa Mayo, tugtog bulan iya sa Setyembre. So kung makita mo na ito ni Kitem JP, grabe man ang iya sining ang monitoring sa bilog ng Isla sa Negros. Kaya mati humalin ko no Mayo, bulan sa June, ang pagtutok kaya gikan sa Norte kag suro sa isla ang pertigid ka id-id kaya kay 5 JP. So dire, pagkalampot sa tatlo ka mga bulan na himaluan naton nga may ara sa mga ipatigayon ng operasyon angot sa mga illegal gambling na yung nagkaranakpan gira nga ti isabong madundaman na kay FMJP gira sa may norte nga bahin sa probinsya at at the same time gira madapti sa may oriental. So, Drake FMJP, pilak, huwag ito mag-inatudlogin ka ti Amunig Mundanan pagka-relig sa pilak mga kapulisan ni FMJP. Pero ti sa performance, mga nag-ulay sa skinatanaw ni General Cardinio. Mm. And then, ining pagka-tokim sang illegal quarry dira sa Manwa sang Moses Padilla.
4: Mm.
6: Nagsugod ni FMJP ha, ining pag-deputize sang mga kapulisan nato Drake sa probinsya o sa Isla San Negros kay Sir Cardinio man eh. Yan panitipay sa ini sa DENR, agun may ara sang gahom kam-operate aton sinin yung kapulitan.
4: So kadamo, sa gili sa mga flagship project nga na ubra sa inay, ari no? Buti nga nga palinon siya.
6: Ano na gano'y kita yung JPT? So no, sa Kaiser Cardinio, so ka normal na punong tanga rotation.
4: Ah, galing kaya di may mga rotation. Isla ba siya better position pag ina nagahulat siya red mo? Basi better process position pagid kagdi sige mas dami basi mapadugang pa ni isa namang kabituon sa shoulder ya di ba
6: yeah,
4: now sino ang say mo pag bilang chief of reporter and na-assign sa mga police beat kag pila ka mga krimen nga natutukan kamusta sa imo evaluation Mayo ikaw yung mag-rating niya kampiyon siya naligad
6: Well, actually, Kitem JP, kung sa performance ni Sir Cardinio,
4: okay.
6: Namigya Kitem JP.
4: Namigin.
6: Wala siyang may ginapili.
4: Hmm?
6: Kay nakibot palang tagani nga, di ba may na-link to sa isa akong tumala?
4: Mm-hmm.
6: Politiko man to. Inoperate ito sa kapulisan, Kitem JP.
4: Kulba-kulba.
6: Why kulba?
4: Worry-worry lang, worry-worry. But anyway, ang iyong relasyon sa mga media, Mayo man, makikwan man, makifriend man sa media?
6: FMJP, kung may ara kita ganit, ikumpirma sa ilang operasyon, nagkasabat man sa
4: FMJP. Approachable, reachable, approachable. Kagkakwan galinyo, master rider pa, upod namang galinyo sa Tiger, sige. We do hope ang yasining nga pagkakantuan mas mapasanyog pagid ang iyang career, no? Bilang police general. Now sino mabulo sa iya red?
6: Ang mabulo siya kay FMJP, amo naman si Police Brigadier General Rodicindo Reales.
4: Do kabudlay sa ngalan, no? Rodicindo. Why nag Rudy na lang?
6: Gatarin kay FMJP Rudy na lang po dari Rodicindo masiguro kombinasyon na sang iya sini amay kay Iloy ng pangalan pero dari Rodicindo Riades ini ka kay FMJP ha gikan ini siya sa may Camp Crame kag ini kay FMJP ini siya anay ang pabuno sang Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa Konsusia kag Civil Security Group. Ini bala kitang JP ang aton sinig ng mga security agency, bala mga security guard daton sa idalom ni paghatag sa mga permits kag ang pag-uyat sa mga armas lutang ina bala ang mga lisensya na.
4: Oho, halin siya sa FEO?
6: Kuwanin siya kay FMJP Supervisory for Office for Security and Investigation Agencies kag Civil Security Group do under na siya ang mga permits sa armas.
4: Okay. FISAGS. Di karon makabulig ni sa gawa sa pagposisyo ta sang aton nga mga tangki di gira, da mo na? Kay mabakal ko tangki di gira.
6: Mga armas lutang, di sa mga security guard, takag mga siguro mga kapay.
4: Di si Umpoy, gagag si Kwandio.
6: Under na siya.
4: But anyway, we're hoping that Negros will be in good hands with this new new police director. Kag nami gid papangkon malapit sa media. Oh, pwede blabudlayan maglagas-lagas bla.
6: Diyari man kay MJP, kung kisara daan, may ara na isalig lang sa spokesperson.
4: No, ang kailinit, bla, na doon nahadlock siya magtikab sa baba nila. Namin gadya nga sila, gadya nga police, ano gadya nga director gadya kag hindi ka na bala papangka police director, bala kung wala kay Moya Mastiral, kag doctorate. Hindi, mga, may mga advanced postgraduate studies na ni. Isagad na niya maglalambal pang. Isagad na niya. Oo, tiya mo na. Nami, kita mo ang beauty, papang, kung may ara kita ya aton kaugalingon niya nga region. Kita mo daw proud tiya magambal yung aton, giniya police director ya. Kay pang NIR, giniya, ni gross lang niya. Why niya? Kay kung ato pa sa Iloilo, blado man ba kaya nga, ay, ang negros daw, why ginasapak, at busy sila niya sa Iloilo. Tisubong niya kambal kag gidyab lang aton gidyaw. Titi ni sa mga opisina pang sa babaw St. John Paul Tower. maginutok sila gyapon to sa kwan, maginutok sila gyapon to sa ano. Why gyapon red na tigayo ng regional office ang pulis, no?
6: Nang sa subong kag gidyab MJP.
4: Why pagit budget?
6: Nang gina-check pa ni Gorgota kag gidyab MJP nga gidyonar eh.
4: Dito ni sa kwan di ba? Lapit sa Sipesyos ka Bangkalan.
6: Nang adrat ko kay FJP ba siguro do may ara lang sila sa do sa satellite office.
4: Na mi gitani nga diri sa Bakulod yo papang kaya mo ni ang dako ya. Ari di sa Bakulod dapat kalayo do blaya. Si Robic yawa naman to saka kag magpaluap. Diri na lang ya sa Bakulod ang mga taga dumagiting pagkaduha diya.
6: Gani mo kay FJP. Kag dire ka kanugon man tani kasi kay Sir Cardenio kay FJ at FJ.
4: Ah, ti amo gina papang, amo gina. It doesn't mean yang gin relieve ka or nagtapos ang termino mo, pigaw ka. Hindi man amo na. Base ya gin silo ka kay bakod kaya. That's why butang ka pag ito sa mga problematic nga kinanglan sa mga expertise kaangay sang imo nga ginauyatan nga mga kapabilidad. Di ba?
6: Yes,
4: oo, it doesn't mean na yung it doesn't mean yung nga isaylo ka ginpang-read mo tong mga politiko. Hindi ah, hindi na yan promotion. Isa da, promotion isa da. Nami nga pwisto, di ba? Wai mo man yako naling ana di saya kag gusto siya sa nami nga pwisto. Di ba?
6: Yan, kag-gati sunok man gani kasi Cardenio ang mga problema di ko rin sa aton na manageable man kita ng JP ha. Ang pilaman ka mga ilegal na magpingunan ang natigayon.
4: Okay naman na, kay total nakatilaw naman sa mga chill-chill nga opisisyon ha. Kanto naman sa problemado naman. Pero, importante da, sang ari di sa baksa Negros, sang ari sa Negros, as Negros Island, napakita siya ang iyang gilas. Amo na da, nga nakabilib, tabla makambal, amo niya yung klase general. Di ba?
6: Wala na ginapili kay FJP. Operate kita ya.
4: Oo!
6: Hands on gid.
4: Oo. Tingkay tamo siyang napilian.
6: Napilian couple. Naba pwede ba kay FJP?
4: Hindi ba hindi pa goro, hindi pa goro. Ah, promotion ah, promotion. Sige.
6: Oh, get it, FJP. Sabar kay FJP kita wala tulat nato na bangin una ka statement sa aton si Ringa Bag-o iya ga general or RD diri sa NIR.
4: Sano sa ma-assume papang? Sano ma-assume si ang bag-ong RD? So wow, very good, very good. Si Police Brigadier General Reales.
6: Reales.
4: Ah, nami. Yes, ito ka real ang apelyido, real gid, real, real talk. Reales daw realizar. Oo. Sige. Pero ano itong ngalan niya, gani pang? Anong ngalan to?
6: Rudy Sindo.
4: Rudy na lang, aguro for short. Rudy Sindo.
6: Oo, gani. Mag-FMJP.
4: Si Sir Reales, o General Reales. Sige. Pwerte maniguro mga inagyan, papang. Pwerte maniguro mga inagyan. Kaya man, hindi ka man kapungko, hindi ka man ma-promote general kung pigaw-pigaw ka.
6: Gani man, isa pa rin kitang JP. Sa mga kasunod yung balita, gabatulog sa programa ng 11 Mbps, ginatulog sa atin sa Power Trio, gatong sila nga DTX 500, Mighty C, kay Clinica D3 Bayo Divisio, kaya katulog sila nga DTX Beauty Soap, sa Bayko, na nakaparit ni Aras ang Alap Up, muli po ko kitang magamit lang DTX Beauty Soap, dahil ng resulta, maging bukis artista ka pa, DTX Comics, nakakatika na naka-detox ka pa. Kapun si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapkan ng balita, serbisyo publiko at kaligawan sa Negros, K5 News FM.
4: Salamat, Gid Red, sa imong report. Kami bago na kitang police regional director. Huh? The person of police, Brigadier General Reales. Kay nagbulakwit na si Police Brigadier General Cardinio. Well, when he was here, nangin maayo man ang iyang performance. Subot silingon, masiguro mas makabig nga mas kampiyon ining baguya nga reassignment, no? Mas magbakod pagid kag magtaas pagid ang iya sininga mga posisyon nga magatutukan. Sige, and we also welcome, as we bid goodbye to Police Brigadier General Cardinio, we also welcome ang magatalo siya nga si Police Brigadier General Reales. Now, may lalaki nga pangayaw nakalambot to laday sa San Carlos. Ay na, ano maging pulihan? Sumbag! Huwag ka namo, mamatay gitbya sa kastigo. Jong, i-K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
4: Jong?
5: Yes, K5 JP. Actually, gin-usisa na ito ni Kena. Isa mo
4: lang. Ba, for sure, nag-usisa?
5: Oo.
4: Okay.
5: Sa my city proper. Isa man lang dali katapungoy. O galing lang, natumba bining biktima nga si alias Rundel na tabangang sa banwa sa...
4: Nalampos ang ulo.
5: Oo, nalampos ang iya ulo, ang iya sininga ulo sa simento. Amo to, nang siguro bangun si Impact GP, napatay siya sa
4: hindi. That's bad. That's not good, Gijaya Chong. Pero... ang question da nadakpan ini mga suspects?
5: Oo, sa tatlo ka mga suspects.
4: Eh, pabalang man bi, balanga man bi Jong. Balangon man sila, balangon.
5: Napatay gani ning isa niyo hindi lang.
4: Ha?
5: Hindi lang ko pabalang.
4: Hindi kayo mapasumbag ka isa eh, kalima ya. Anong apelyido to sang suspect na nakasumbag? Isa lang Lipong, dayon kagpatay. Ano? Pacquiao apelyido, ya? Hindi man?
5: Hindi ko pwede mamention, minor.
4: Halo? Grabe ka pang astigong minor, Jong?
5: 17 years old.
4: Bay ilang? Ti ano man wala sang ginalinan, Jong? Nataypan lang nila? Sinumbag nila dayon?
5: Actually, may ara. Din pamangkot na ito.
4: Oo.
5: Natabo ni Abis ang tinanigdan niya Sabado, sang gabi ini lang ang Sabado.
4: Dream
5: is sa may Celedesma National Highway, sakop na sang barangay ito, sining sulad. Ining biktima nga si alias Wendell, sunok pa, nagpanglakaton ini siya, kay probably mahulat na tani sang salakyan na kita GP, pabalik na dito sa Banwa, sang Balermoso, kaya ito ni Samong. Nagsunod gani ining tatlo ka mga suspect.
4: Uy.
5: Kasi niya sa ining tatlo ni duwa ang nagladak pa namo ni si Antonio Barcelo kag ining minor nga si alias Bebe. Suno pa suno pa kay na sa mga nakakita ginliputan nila ni ang biktima ti ang ining duwa ka mga suspect nga diri naglabay sa likod sang suspect kamuning nag
4: Nagkarate?
5: Nagtapungol. Oo, nagtapungol sa iya kita GP. Naigo siya dito sa may...
4: Apipingig?
5: Apipingig na yun.
4: Abot ko gidaw, apipingig. Tapos?
5: Natumba siya. Pagkatumba niya, nabunal ang yas niya ulo. Amo ito nagkuhan, gulpi, nagkirig.
4: Amo na nga sang ginhuyapan. Amo na nga ginhuyapan. Huyapan ko itong migo mo sa Fortuner, ya? Para kung magkirig, hindi siya maano. Na?
5: Gapisan, maya.
4: Oo.
5: Gapakabuot, maya.
4: Ha, nag-uki na to siya.
5: Ari na din naman di siya.
4: Ha?
5: Oo, ari di siya.
4: Tiyo, okay, bagong buhay na to mo. Why na to ga kasino? Why na to? Kagway naman sa motor.
5: Why na?
4: But anyway, Jong, ano gani, Jong, inang, di ano ba ilan kaso sang pamilya?
5: Amo na ang ginapadayo natin sa mong ginausisa. Kaya ilan ko gaya na istorya natin si Police Captain Ruth Nisaro na Axelo. Paway pa man abi nagkatudri ang pamilya ning napatay.
4: Kaluoy man, no?
5: Basi karon sa hapon.
4: Uh-huh.
5: Basi maabot. Di naman kot kita ano gidayhan ang posible nga rason. Sunok sa kay Police Captain Ruth Nisaro na may pagbinaisay ka kita, GP.
4: Ay, amo na gali.
5: Ang suspect, oo, kay allegedly, daw may ginasukot ni ang biktima diri sa mga suspitsado bla kwarta kay may ginbakal siya dira sa pinanayon nga lugar. Ti namangkot kita kay deputy kung ano ang ginbakal, ti wala man ma state or wala man ma tumod kung ano ang ilang transaksyon.
4: Dapat ko
5: namangkot naman kita kay na didto sa lugar.
4: Mm-hmm.
5: Ano gitbala ang transaksyon?
4: Grabe ka, grabe gali ka, id kaya mangusisa yan, no? Jong, ikaw pala ay super id mangusisa, ha?
5: Nawala na to nga.
4: Parang nagpapakitang gilas ka, Jung, ah. Ang id-id-id-id mo, ah.
5: Oo. Hindi, kasi siyempre gusto na tumalaan lang kita, GP. Kung ano ang...
4: gusto mo maningad-tingad?
5: Oo.
4: Oo.
5: Legitly, may kang tanan si legal nga droga kita, GP.
4: Oo.
5: Kaling biktima, suno pa, permi ginadra iya gali sa may barangay 2, kag pag magmanaog na siya sa salakyan, ginalakat yan na dito pasulod sa barangay 5. Ang barangay 5 kami diri sa siyudad ng San Carlos, kita GP, well known na diri nga drugstore.
4: Drugstore? Oh. Ang San Carlos? Sugit na ka kay Mayor Gustilo, ha?
2: Grabe po.
4: Ginambalan mo ang iyang siyudad ko na drugstore, ha?
5: Hindi, isa lang na yung barangay.
4: Tibisan po ang kalauay na yung yung kalauay niya ang balon mo yung drugstore, Jung. May pa tani kinambal mo lang akuan nga drug depot.
5: Amo man Japon.
4: Ano to ka hindi ay mo nun ya? Ang drugstore, Jung, gamay na mo. Pero tanan nga mga drugstore, drug akuha sa ila depot.
5: Ayaw mo na.
4: Ay, way, kaya galiya ka balos ang dipo, ya? Ay na, ano man. Pero lang nga, ang gasolinahan, amo na yung ginagmay. Pero ang gasolinahan, dito nagakuha sa dipo nila. Oo, oh. Fuel dipo. Yan.
5: Ti, amo na, kita dito.
4: Ti?
5: Sino pa, kaya na sa atin sininga pagpangusisa, ang ining biktima, na nag... Kuhan siya daw, nag-score siya dito sa may barangay 5.
4: Ay! Hindi magali na. May ang background gali.
5: So,
4: on.
5: Allegedly.
4: Amo gali na gurong sulukton niya to.
5: So, allegedly, nagbakal siya 500 pesos. Di,
4: grabing mga radar mo sa investigasyon, Jung, no? Grabe, no? Believe ko sa imo, ha? That's great. Oo, that's great. Oo. Te?
5: So, nagamayan siya sa 500 pesos pala nga putos.
4: Oh, hindi na, no, nito chupi, nito kagamay niyaw. Do, astali, do, tingalan, nito tingalan.
5: Oo, oh, ayahay, nito nga, ang sa tawas.
4: Amo to gali nga nangakig siya. Kay pang ilok, gali ang gibutang para sa ilok, para gali sa baho ng ilok. Hindi na pang yup-yup. Ah, amo to, sa ginsukmaan niya, ginkarati siya.
5: Bali nagbaisay pala siya.
4: Ay, luwig-lawig, pag-iglistorya mo ya? Ubuson mo gigali ya? Luwig-lawig, kakaroon matapos. Dito na ta sa punto nga ginkarati na sa.
5: Ate, amo na si Pabrito, ginkarati siya.
4: Ginkarati siya. And then, naigo siya, kag nalipong, natumba, nalampos ang ulo.
5: Oo.
4: By the way, Jong, may mangkot ko si mo. Ang aton sniper ready na to.
5: Ang ano?
4: Si Migo mo to blang sniper bla to may police blang away patay to pakudak kagi po sa Facebook bala.
5: Sino man?
4: Ang sniper mo blang may long arm to nga sige pang may scope. Gado matraining siya sa Marines. Abay ina lang na Jong. Robby, gaw sang imo memory subong Jong.
5: Nag-loading ko.
4: That's
5: Nag-loading ko. Sino man?
4: Bayi na lang gani da, bayi na lang gani da bala. Kapamuyong na to. Kapamuyong na to. Karon madisgrasya naman to sa motor. Madisgrasya naman to sa motor niya. Oo, bayi na lang to, bayi na lang to. Oo. Atunto Jong.
5: Ate ho ho.
4: Atunto. Ti sige ati, ano karon ang pinaka latest na?
5: Si Y pagid defense, ti jolat man subong ang PNP.
4: Nga may maklaim.
5: Oh, sige. Kung disinido ang pamilya, pasta ka ang sang kaso homicide, ining doa ka mga
4: natural
5: sa subong, ang ining suspect niya si Antonio Barcelo yara sa kustudiya sa PNP, while ang ining 17 years old na suspect, ara man sa guidance office, kagang isa, na wala na makilalaan, parayan pa nila yung ginapangita kay KGP.
4: Alright, okay. Sige.
5: So, ako na ang madulong natin ng report, siling auto para sa 11 Mbps program, nadulong sa ito sa D3 Baritex 700 Gang, My PC. Ako naman si K5 Jong Barcales para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News, atan.
4: Salamat, Jong, sa mga report. Liso kita kay Wilson, kay after 7 years, ara na, napasugaan na ang 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre. Wilson, ini nga balita gindulong sang DTX Coffee Mix na miinomon, especially subong kung tigtuluyo na nga oras, mag DTX Coffee Mix ka. Jong, K5 News mo.
0: K5 News FM. Wilson, live report. Okay.
4: Mr. Jim Guy. Wilson?
7: K5GP, matapos ang halos isa katikada, higayon na nanataksan sa nga kuryente ang mga residente sa Purok Arado.
4: Wilson, yes, ipabalo ko lang daw. Ah, hasta lang takwa na. 45 minutes, ganto si Michelle. Ganto si Michelle, 5 minutes. Sige, go ahead, John. Wilson.
7: So, yes, kaya GP. So, amun ano nataktan na sila sa mga kuryente nila. Kaya actually, ang kita ginino sa K5SFM ni Una, ginpalambot ang nareklamo nila June 16, 2026, hindi nagalalain sa K5GP na nagatubo ng sila sining masakit, kaangay na lang sa nga rashes, hapo
4: makaiha
7: kapoy
4: tiyan mo niyo si Mayor Greg ang nagkuhan sa ila ho, nag meeting sa ila kapag ipabalong may kurinti na kamo tiwai sila naman kot nga asubong lang.
7: Actually, kay Pajip, sa atin, sila nga pagpangusisa sa mga residente, miskin pa paano, nagkapasalamat na sila ni sa dugong administrasyon.
4: Kaya doon, amulan niya ang nakapakurinti si ila, no? Nagligad, wala agid.
7: Amulan niya nakapakurinti.
4: Doga pa bungo lang ang nagligad. Araw, electrification project launching and groundbreaking. Tila ang gikon may mayor yang nga matinguha gidya nga mapakuryentihan kamo. Abi mo bala dako nga bagay bala na pang hindi mo ni ma-appreciate pero kon ikaw na ang ara da nga pila ka tuig imo yang nga wala iya kuryente. Inablang sa piyak mo lang to balay. Sa piyak mo lang balay, may stereo, may bidjoke, may aircon, may electric pan, may rice cooker, may washing machine, may refrigerator. Ikaw ya kinky. Kinky. Di ba? Ti ko di ma-appreciate mo ni. Very good eh. Ti da mo, may ari pa di gali sa bakulod nga waay pa kuryentiyaw. Pa ang kuryentiyan, tatanan. Kung hindi sila makuryentiyan, kuryentihon tang in charge.
7: Kuryentihon na lang din ang ano. At yung ito dito, aside sila sa pagkasa, sila sa kuryente.
4: May kayuhan pagid.
7: Gin cover kita dito kaya hindi ka basta-basta nakatatakot sa kuryente kung wala sa nagkakaigo kapapel.
4: So siya ang nag ang bakulod ang naghatag sa mga papilis kag bag-ong akuntador daw mo na.
7: Gin cover na sa siyudad kay FGP ang permit.
4: Mao ka very good, ka very good. Amo na iyo.
7: Permit sa office of the building official.
4: Kanami. Gin wave na to tanan nga mga problema, ang mga wave gin pang wave na to. Kaya ang purpose na ni Mayor Greg, ang purpose ni Mayor Greg, dasigon, hindi na damo pa kung ano, kuskus balungos, kuryentihan na dayon. Ang magreklamo, kuryentihon. Ang mamalabag, kuryentihon. Oo. Tiara na, okay na pang. Tigaling, anon mo na. Okay, ara na. Okay, may kuryente na. Siga na. Dugay, brown out. Sige, ara na!
8: Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Ang bakulo! Dara na! May kuryente na! Thank you again! Wow!
4: Dugan-dugan na brown out 6 hours.
7: Bro,
4: ah? Why na po now ya? Araw-araw nga. Araw-araw nga nagligan, kaya nyo gani. Oh. Sige. Ah.
7: Okay. Sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio, DTX 500, Jaga DTX, Coffee Mix sa Putaton, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, kasalingawan sa Negros, K5 News.
4: Sige. Very good, very good. Kanami, gin-report una sa K5, na why da sila mga kuryente, gin-interview si Mayor, natandog ang tagipusoon ni Mayor, gin-paninguhaan nga makuryentihan sila. Ang tanan nga mga rekobikos nga kapadugay sa pagtakod sa kuryente sa pag-apply, gin-wave nga pali Mayor Giganda, siga nyo na, takde na to kuryente! Ati, natakdan sila kuryente. Ay, 80 gid ka mga pumuluyo. Ang nagkasuga. Kalikiti pagsigal, nga dugi-dugay brown out ta! Naka-standby si Michelle para sa Bayo Control kontra RSSI. Michelle, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
4: Michelle?
9: K5 JP, kung may good news sa aton nga city, may araman sang good news sa aton
4: probinsya. Wow, wow. Ano na ang good news sa probinsya, mang?
9: Inis na wala katapusan nga away naton kay K5JP sa RSSI o kung ini mga red stripe soft tail insect.
4: Ayo, hapag pronounce, Michelle. Do hindi ka alin sa call center, ano to? Red?
9: Nagmalabag sa bila kung sundaan.
4: Red? Ano to? Red?
9: Red stripe soft tail insect.
4: Red stripe soft?
9: Soft tail.
4: Scale insect. O, da si Gabi, yes. Red stripe soft scale insect.
9: Soft scale insect.
4: Ati ara gali ah. Si Itan ko pa da si Gon ko ay. Tinaw ano paano ibayo control ang ining do, ining mga insekto bali ang insekto pang bali pamatian sila music para nga mag-ilinaway sila mismo makan anay. Ano man? Ano man bali pa higupon sila sang aso nga pag paghigop nila mga mahay sila tapos mapinatsanay sila sila mismo.
9: Pati may ang konsikang about bio control ka K5JP ini siya ang gina-produce bala nga mga fungi kun ba ini sila ang gintawag nga entomopathogenic fungi.
4: Ara pagi budlay pagi ka term ano to liwat? Ano to?
9: Entomopathogenic fungi.
4: Okay, but silingon amo ni siya ang gakos athlete's foot.
9: Fungi.
4: Hindi man, hindi man. Hindi niya mo gakos a lap-up, hindi man?
9: Hindi.
4: Tianhon ni sila pang, ipang isa-isahon mo ni butang sa ulo sa alimpuduhan sang RSSI?
9: Ay, no, kay FMJP, ginkuhan niya siya. Gin-develop nga para mangin spray. Amo na siya balang
4: gin-spray. Tika nami, amo itong gin-spray ligad. Tipik-tibo, yes. Mang, nagkalamatay?
9: Yes.
4: Awabi ko na yung gaspray ang nagkalamatay.
9: Pila ka mga cadavers ang RSSI ang nagkalakitan kay K5JP.
4: Wow, kanami. At last ha, at last kakita. Tamang kwan ha, kakita ta solusyon mga. Very good.
9: At least no, may ara sang kumbaga may ano nitawag.
4: May agi, may agi. Oh, ano, hindi na nabla. Michelle, may ilig kabla sa mga kinalalabasan. Do kalain, ayamang, bahang. Hindi na nabla pwede sa ako ng mga muna word ma'am, mga kinalalabasan. May agi, at least may mihura. Mihura, mang, mihura.
9: May mihura. Ano na lang ang KMJP sa pagudlay. Ito sang kina, basta mihura.
4: Nilalabasan. Ang imuya, may, at least may nilalabasan. Hindi niya mang pwede, mang. Hindi niya pwede. Oo. Oo. Ti, sige. Ti, anon to, sigihan to ni pang spray ka pang spray.
9: Pila na ka mga baluwa.
4: Mang.
9: Yes, sir.
4: Kakita ko din blang picture, mang. Tigi, gid sa'yo, mang. Tigi, gid siya.
9: Siling ko sa'yo.
4: Himuha na lang na bala tigi. Bala nga ang RSSI pa na. Aw. Red stripe soft scale.
9: Tigi.
4: Red stripe soft scale insect. In short, tigi. Tigi na lang, ah.
9: Nagkalatege so... ang mga tigi.
4: Nagkalatsugi ang tigi. Oo, very good, very good.
9: Tigi daw.
4: Oo.
9: Anyway, kay K5JP, tinami, gid ni?
4: Nami ah, nami.
9: Oo. Report, dabali sang nag-kwani ng mihura sa aton nga screen sa Bidoque Negros Occidental. Bantayan ang mga masunod
4: pa yes.
9: Na report sang yes sir.
4: Oh yes. Okay gid. Kaabot mo gid nga makanta nako nga do makanta nako mang ara naman nakahulog na ko lima mang. Nakahulog na ko lima. Oo.
9: Insert coin. Balita gid kan sa provincial capital nga gid dulungman sa aton sa kaluwan sa DTX 100 Mighty Sea kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malintan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
7: Amo gid na ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit. Kusang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamog sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masaliga santo pa.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world
12: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
12: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift
16: OT.
9: breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Play!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. GTX 500. GTX 500. Ang pag-inom, kagpagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat, adlaw-adlaw. Protektado. Mag-GTX 500. Aga, undo, kagabi. GTX 500. Ang pang-power. Kag-super detox mo. GTX 500.

0: payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 payo. Ang D3 payo. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Makakas mga butika. Now, kanto kita sa talakayan naton all about sining gitwag. Paano ang D3 payo makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis amo mga hilo sa imo nga immune system?
3: Nga ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
2: Batman and Robin, sir boy.
3: Batman and Robin, gin sila, no? Gapan namin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course, magnesium.
0: D3 Bio!
3: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sang calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na nasa imo bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
0: D3 Bio.
3: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
2: meaning
3: for...
2: Meaning pa, sir, boy, kung nag-inom ka, 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO, ang equivalent niya to, sir, boy, 3,000?
3: Correct.
2: Amplified siya.
0: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas, nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla, 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
2: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
3: Oye, wala man BCO.
2: Hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb.
3: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
0: D3 Bio.
3: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
2: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
3: Correct.
2: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
3: hindi absorb.
2: Ang matabo hindi maabsorb.
3: And the truth behind that nga ginahambalan ni Doc Ramil nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
0: D3 Bio.
3: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
2: That's energy.
3: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
2: So, food so, is really important. Amo na, sir boy, nga. Ang nakalami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mga macrophages. No?
0: D3 Bio!
2: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
0: D3 Bio! D3 Bio! With physio!
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kalagyastor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta as bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Matatas mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kalugaga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Babe, wake up na. Morning.
1: Babe. Morning, babe.
0: Good morning. Ka very, very handsome. Gitsang babe, kabisang bagong bugtaw.
1: Ara ka naman ha. Aga mo pa ako girinto.
0: Kitood kin man ha. Abi mo, daw ka look alike mo bala si Boss Atan.
1: Boss Atan gidya.
0: Gani.
1: Grabe ka naman.
0: Joke lang. Di na, breakfast na ta.
1: Babe, pwede karon lang tama breakfast. Gusto ko nga ikaw danay ang i-breakfast ko subong.
0: Okay na ah. Later na lang na ah. May obra pa ko. Basi malate ko na karon.
1: Sige na, please. Kagabi nagaulat-ulat ko sa imo nga labing-labing man ta, pero nagdiretso ka lang tulog imo ya. Sige na pala, babe.
0: Sige na lang gani. Basta dasigun talang ha.

Nagapalaminit naman ang lawas ko. Oh, ay, buisit. Buisit, tulog na si Precious. Kay kundiin pa ito nga, effective ng gininom ko. Dito naman siya kapoy. Kabudlay pangadaan po kahon si Precious po. Buisit. Na ano man yaman. Na, bah, ang cellphone ko. May notification. May nag-chat sa akin. Sino balay niman? Oh, basahon ko, be. Oh. Si Jamie man eh. Basahon ko, be, ang chat niya. Hi, good evening. Kamusta? Oh,

0: Ate, tol. Kamusta? Effective man?
1: Oo, tol. O galing. Gintulugan ko ni asawahon.
0: Sayang eh. Di karoon eh.
1: Oo, tol. Karoon naman eh. Nasiguro ko nga hindi gini mabitin si asawahon niya, tol.
2: Hello, boys.
0: Oh, oy! Amy! Hi! Dali ka. Upod ka nisa mo, no?
2: Thank you. Bernie, wala mo giginreplyan kagabi ang chat ko ba?
1: Ay, kakuan, kuan abi, natulugan ko. Sorry gid ha.
2: No worries.
0: Dito lang ko sa piya ka. Pa, excuse me.
2: Ay.
1: Oh, tol, ulakat ka?
0: Adan.
1: Na, ano man to si Tol Kinet man.
2: Pabay ilang siya ah. Mayo gani para mas solo ta ka.
1: Jamie?
2: Abi mo Bernie, until now, hindi pa gid ako makamove on ha, nungod sa ato nga duwa.
1: Jamie?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Alkaline! Nga Vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto

0: Sila ay isang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: May DC! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Dot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty
2: Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye

0: Babe, look at me bala.
1: Om.
0: Ang ayan man ko.
1: Ha?
0: Bago ni balang ginasukso ko nga 90s.
1: Wow. Wow. Ang ayan siya, good babe.
0: Amulang na. Babe, ulo ko. Wala mo nakitang kurba sa lawas ko.
1: Ha? Ay, kukuan... Babe, kapoy ako eh.
0: Ngayon ba ta? Nakablasin mo, Bernie mo? Bis nga, may gana ako tanin sa bong pro.
1: Babe,
0: ano mo nakagana?
1: May ara man eh, ugaling base kung mabitin ka naman bala.
0: Paotsin mo ta. Bala ka da. Tulog ta.
1: Oh.

0: Bernie, nano ka?
1: Kakuan, wala. May ginapaminsan lang.
0: Nanungod bala sa atin sa to?
1: Ay, hindi. Kakuan, parte ni sa amo ni Precious.
0: Amo bala? Ote, anong mabulig ko da?
1: Kakuan, Jamie. Confidential topic ini.
0: Ano klase nga confidential, ha?
1: Ang sex life namon. Amo nang ina problema ko eh.
0: What? Amo lang na. Nga, sinong may problema, ha? Pasara sa imo. You know naman, sang nangin kita sa to. Wala kita ka. Amo na, oh?
1: Jamie?
0: Basi kong kulang sa maneho, Bernie. Amoy na nga nagka-problema ka mo. Kung gusto mo, ari ako.
1: Jamie?

0: Grabe ka, Bernie. Harapan ng gali. Shit.
1: Oh, Jamie. Naasay mo na himo ko ni Mana. Kanugay gali sa akon, Mag. Mag-ariya. Sa kay Macy siya daw hindi. Pero sa imo na himo ko niya.
0: Natuod na. Nainang karisma ko sa iya. Di pala, Bernie?
1: Jamie?
0: Isa pa.

0: Babe, I miss you.
1: Bernie, ah. Kapoy ko.
0: Babe, ari na oh. Kondisyon ako.
1: Ikaw, ya eh. Pero ako, hindi. Daso na lang na,
0: ah. Na ano man yaman? Kung ikaw ang may gana, ako naman ang wala gana. Pero kung ako naman ang may gana, ikaw naman yung wala gana.
1: Hindi na magdrama. Basta kapoy ko, period.

0: Amy.
1: Sige, sige, Bernie. Pukong kainit mo. Sige.
0: Oh, Jimmy, makabuluan ka. Mamaya pa ikaw na lang ang limpakaslan ko mo. Tara na! Tara na! Shit!
1: Happy?
0: Of course. Of course. Sobrang ka-happy. Manibig kita na eh. Tapos, mahimos kita kay magwadali sa motel ngayon eh. Mamahaw ta.
1: Tapos pamahaw eh. Mabalik ka di tayo eh.
0: Siyempre. Kuha naman builo ah.

0: Ano mo, sir?
1: Grabe. Sa pagkadamo-damo, mas naging kuha mga food burny ba?
2: Siyempre, pang bawi-bawi bala sa puwersa. Kanugon lang sa bayad tadi sa eat all you can kung jutayon ka.
1: Kung sa bagay, you know naman, para balik naman ang puwersa ka ron, di pala?
2: Siyempre, amugin na eh.
3: Ano mo, precious? Dito sa piya ko, daw ka gusto kini. Dito po sa piya ka table.
4: Okay, Dito.
1: Hey, Bernie. Nanong ka?
2: Si Precious. May upod niya lalaki kag kadako. Kadako sa lawas. The bodybuilder. Toy. Hindi pwede ni.
1: Bernie! Hey! Nano ka? Kagina pa ako nagatawag sa imo. Nagkakaulungan ka, ha? Sino ginatulok mo sa unahan, ha?
2: Wala. Jamie, excuse sana ya. Mapasiyar lang ako. Anong himuon ko siniman? Palapitan ko ba si Precious? Pero upod ko man ang kirida ko eh. Bahala na. Palapitan ko sila. Ari na ako sa nahamtangan nila.
4: Tuod ka?
5: Oo.
4: Ang nagali?
5: Oo. Karon bala, i-try ta?
4: Sige.
2: Ano ang gusto nyo i-try?
4: Babe?
2: Ha, Precious?
4: Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
2: Ikaw ang pamangkuton ko. Ano ang ginabuhat nyo dire?
5: Hey bro, what's up?
2: What's up sa kagago mo eh?
4: Ay, Bernie, hindi ka mag-skandalo dire ha? Nagsala ka sa ginapamensar mo. Coach ko ini sa gym. Kag ikaw, sino ang upod mo dire? Ngaari ka di, ha? Kag nga wala ka man nagtawag sa akon kag nagpahibalo nga makadto ka galing diri.
2: Amo sinang ipamangkot ko sa imo. O galing na unahan mula ako eh.
4: Ah, gali? Pwes, sino upod mo? Kaya ako, nakita mo ng upod ko. Ikaw, ipakilala sa ako ng upod mo. Ipakilala sa bong.
2: Oh my, Precious.

Speechless ako sang mga tinion nga ato. Lunsay kami may mga sala nga duha ni Precious. Inatungod sa lawas nun nga kalipay. Nagprangka siya sa akon nga may natabo na sa ila. Kag ako naman ginsugid ko man kay Precious ang nahanugod sa amo ni Jamie. Nagbulagay kami in a nice way. Sa subong, nag-aupod kami ni Jamie kag sila naman sang coach niya nag-aupod man. Amugid siguro ini ang kabuhi. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bernie.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
5: Mm-hmm.
6: Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
5: Mm-hmm.
6: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
5: Mm-hmm.
6: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
5: Mm-hmm.
6: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang maselula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
5: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sa lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
5: Grabe,
6: ha? Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
5: Ang iban?
6: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
5: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nag-blue ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation.
5: Mm-hmm.
6: Guba po ang mata. Mm-hmm. Amo na nga, muna importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa klinik namon.
5: Oh.
6: Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita, na Sir GP, ang DTX 500 kag may DTC.
5: Mm-hmm.
6: Baluka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sara nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Of course,
6: amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba lang
5: prevention,
6: iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man,
5: kung preventive,
6: one capsule, two times a day, okay na na.
5: Mm.
6: Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal.
5: Mm.
6: Mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na yan magdugay ang kagaw.
5: Mm.
6: Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 500 gagmay ti si adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imonga silya.
5: Kampiyon.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Mag-TDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: Whoa. TDX 500!
2: TDX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
11: Number one, K5 News.
12: K5 News FM.

Alas 3.14 horas ka po ng oras ay dito sa atin ang ating paboritong nga kape. Huwag yung kakalitaan na sa ganitong nga panahon, malamig. Medyo malamig ho yung naging araw natin ng Lunes. Siyete ho tayo sa buwan ng September 2026. So, kape muna ho tayo sa mga coffee lovers natin. Available yung ating mga kape sa lahat ng mga coffee shops. Makikita ho ninyo ang ating Ditex Coffee Mix at sa lahat ng mga butika na malapit sa lugar ho ninyo nationwide. Ditex Coffee Mix at ating Ditex Premium Coffee. The Big Hits, Agent Jack here, and you're listening to K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko yan!
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

Oras, mga ka-K5, alas 3.44 ng hapon at oras na para mag-take tayo ng ating DTX 500. Kapag kaubos si Punha, Lagnat at Trangkaso, lagang huwag niyo tandaan, mag-take agad-agad ng ating D3 Bio, sabayan ng ating vitamin C para mas maganda ang epekto ng Mighty C. Alam na huwag niyo kung saan mabibili ho yan, ha? Para sa inyong libreng check-up po niyong kakaligtaan, ang ating klinika Alternativo Medicine and Wellness Center ay nag-overhaul ng libreng check-up. Bisita ho lamang sa pinakamalapit na klinika sa inyong lugar. Adios for now!

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkapagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: makapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Muterna mat. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa service. serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: upunta sa impirno! Ah!

0: July. Ibalik ina. Sobra ka na, ha? Tana na lang diri sa balay kawaton mo. Ay!
1: Kidalok-dalok sinyo mo. Payuan ka mo tarong, di ka mo mangatag.
0: Kay ginagasto mo sa shabo. Kung ibakal mo lang sang gamit o kung pagkaon, mahatag ako. Ikaw! Ikaw gid ang nagabuisit sa pamilya ta!
1: Oo! Ako nang buisit, ha? Kamu na yung mayo! Pega na transportahan, ha? Hindi magbaranda, transportahan?
0: Hindi ako maghalindiri. Hindi ako maghalindiri sa pertahan kung hindi mo pag-ibalik ang pinggan kagyaho nga ina. Gin-order ko pa ina sa online shop?
1: Orderan ta kasi niliwat lang. Promise, ha? Sa subong, pasog, di lang ko malala. Hindi na ko magpabugati pa, eh. Sige na lang.
0: Ay, Diyos ko, July.
1: Nanggabangin.
0: Kung masugtan ko lang ikaw, daw pareho lang aging konsinti ko ang bisyo mo. Ay, hindi. Hindi gina ko yung magsugot. Ibalik na sa kabinet. Ibalik lang.

0: あのね、
1: pinggana dama, mahal na,
0: bilan eh,
1: 2,000 nga, lapit na 4,000 bakal lulay.
0: Ay sus, anhon ko man yung pinggan kagyahong man. Pwede malang ko na makabakal sa tag 50 hon sa mga supermarket. Baligyan na lang nanay sa iba na. Hindi ko na.
1: Nano? Brato na gina.
0: Hindi ko gani.
1: Sige na. Tag 50 na lang bilog. Anom kapinggan. Kagano man kayahong ha.
0: Sige na lang. Dason bala. Magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ng mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Nangabang yan.
0: Dali lang ah. Eh, makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: Wala gini pulos blas siya layla no? Pwerte ka pag-iing. Nangabang yan. Bah. Ang silpo niya rasa sopa oh. Yeah. Tirahon ko na. Tonto ka. Bagiin ka. Ari mo ay. Langabang niya.

Kagwapa sang satsang pinggan nga ini kag mga yahong. Kagmalahalon tuod mo. Mayo lang kay na intuan ko man si July. O jackpot din ako sini. Baligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sang dako. Makwartahan ko gid. Ay ana ka. Ang cellphone ko bala kay picturean ko kay i-post. Ay. Ay din ang cellphone ko man. Dari ko malang to kainag, ginbutang sa sofa. Animalis nga, July. Gindali, yagurong cellphone ko ay. O, animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha, animal siya. Basi gusto, yagurong nga, ipatira ko nila siya sa mga kilala ko di ay. Animal, gid? Animal!

0: Ay, ano, Tani?
1: Are si July?
0: Ay, nga, Tani, hao. Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kaging kawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kag wala siya dire. Okay.
1: Tadiin siya gali. Ay,
0: dali, gid lang, ha? Kay daw nakibtan gid siguro ako mo.
1: May, ano ka nga, ano daw nag-ha? Kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sa animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat. Dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Ate, kung wala di siya, ang bala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: pahuya-uya niya ang animal, ya? Angay na siya, balion. Agod nga hindi na makalindi sa balay. Kag makahimos ang kahuyaan nanta.
1: Ay, baho hindi man dino. May tsansya pa inaang ang manghod mo nga magbag-o. Kung may balasulun gid man sa nagakatabo kay July Subong, wala na sang iban kundi ang amay ninyo. Mad kun hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amu-amu sila ang manghod mo.
0: La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa. Wala man kuya na ginadikaw. Gago lang gid siya galing. Gusto ya lang gid yang gubuon ang kabuhi niya. Nakapoy na gid ko na ya si Yaya.
1: Kung may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone nga gingkawat niya.
0: Ate! Kita mo, ha? Kita mo lang la, ha? Kay ginakonsinter mo, gidbimong.
1: Boy!
0: Ipapriso na, balala! Para madudla!
1: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala! Kon hindi ka mo yung magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko! Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala, gid!
0: Ah, bahala ka dala. Kabudlay si mo, intindi yun. Pagusto ka kung anong himuon mo. Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya.

0: Sana ako pa mabag-o, July man. Ginataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguho niya ko.
1: Tilawa niya kastigo si mo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan, takaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot si mo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tubulay, oh, ka pala. Gusto mo ko sa impyerno ka makadupilakan lang? Ha?
1: Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Pululupon mi to, ah! Ang gabang niya. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Pero upod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Ang gabang niya. Anong saling mo? Natakaan ka, ha?
0: Kaya ako sa'yo mo kasakit! Boy, butog ko! Boy, ito!
2: Ano na?
1: Ha? Wala akong labot niya, wala akong labot niya!
3: Boy, siya may!
1: Ang may intrad eh!
3: Boy, siya!
1: Mga limo kikirong dugo mo! Gusto niyo?
3: Boy, siya ganay!
1: Pa?
0: Rodel?
4: Hi!
0: Rodel, please, hindi ka na mag-intrad rin, ha?
3: Hindi ah!
1: Rodel,
3: ay, kung wala kanya ginasakit, ko, hindi man ko mag-iksin, ha? Galing doon, nagahinuros-huros siya, eh.
1: Hmm? Nagli? Di ikaw nang birahon ko yun, ha?
0: Diyos ko, Diyos ko!
3: Hindi kayo ko, ha? Wala persa! Amulip lang ang sumbang, ha?
0: Ano yun? Hindi ka mo mag-itawa, Diyos ko!
1: Animal, ha?

0: lah.
1: Oh, kusa.
0: Bago ako di sa prisoan, tabi.
1: May bago naman tayo, po kusa, oh.
0: Bago ako nila.
1: Ako na sa
2: ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbago ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa cellphone naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlay, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma na ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Ay. Hola. Ini ka ba kamalakala? Makapahuway ka gid la. Dali na lang la. Makapahuway ka gid la.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako kali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga. Lawas ka ang akon nito. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplanta na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi.
7: Ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat. iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Hanap ang ginayahan ng mata mo sa kagayunan ng gato. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpapati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Kanyugin makuhan sang pagtunaan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
13: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
15: Number 1
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo,
0: serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
17: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 7 kita karoon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuwig 2026. Magpangalaga naman ng palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sur FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Magpangalaga naman ng programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 6 sining gagabi. Ginapunan ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymond the Master Pogi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. Alas 4:34 na may kaki-5, but before sina, abi, Lilion, tapila na lang katulog, bihaw, abi, 109 dias na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: Siyento nuwa, Vedia, sa lamang kaki 5 Pasko na. Isining adlaw magkaki 5, no? Nangin isa ka masiling naton importante nga adlaw sa K5 News FM. Kay ti ang naghimo, kag nagpakapoy, nagbaka-baka para mangin successful man ang K5 News FM alin sa Radyo Bandera. Ang amon si nga Vice President for Operations ang nagahiwat karon sa iya sini nga ika GC pila sa 21 nga kadlawan.

0: Happy, happiest birthday sa amon singa Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines. Sa akong sininga kuya. Sa the Fraternal Order of Philippine Eagles. Si Kuya Sir Eljan Castanio na nagahiwat karon si ika 21 nga kadlawan. Happy, happy birthday. Siya ni ang nagpanipon sa muntanan dirimo. Diri sa K5. Iti sa tutuod lang sa una, numalang ang amon sining estasyon. Hindi gani masapakan. Madumduman ko sa una, ginsugo niya ko. Gamag pangita balita sa sagwa. Ang tawag sa ako, madumduman, hindi ko gin malipatan. Alin sa ba mismo sa isa man kaupod namon nga media. Yan o inyong stasyon, Radyo Banyera. Puwerte nga mga suya, puwerte nga mga persecution. But yet, we stand firm. Naging palindugan namon na sa pila kaulihi, mangin kilalaman ang Radyo Bandera kag K5 News FM na sa karon. Siyempre, ang undying support sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, nga siya ay ang nagasiling niya, hindi ka mo mag-worry ah. Akong bahala sa inyo. Akong inyo sininga likod. Akong inyo sininga pader. Padayon lang sa pagtrabaho. Iway mo na amon ginatikal, lantawa kami subong manugpulo ng kabiktuigs bakulod. May mga pasaring sa unang ating tatlok bulan ng amo. Hindi ka mo magdugay. Ruting naghambal na sila gali ang gintalanaan ng tatlong bulan. Subong gapang wan na. Gapang balay-balay na kung din pwede kusulod. Pati diri gini sa K5 ga ulo apply na. Kamalik kong gisama ka K5 mo. Hindi tabla mag-burn sa ngaton singa mga bridges. Kaya at the end of the day, basi sa uli, sagi niyo kasuya sa tao nga abi niyo waiwaay. Dira man lang kamo gali sa uli, makagto. Si Sir Aljan, sa tutuod lang, siya giniyang nagtipon sa mga empleyado sa K5. Alin sa Radyo Bandera. Mabuo naman siya sininga passion. Mabuang niya kung di kuhaan may program. Ya bala, di naman tabo purguro mahal ang kublayan. Happy, happy birthday, Kuya Sir Eljan Castanio, ang masing Vice President for Operations. So, thank you so much, no, Kuya Eljan, sa imo sininga pagpadayon, no, sa pag-lead sa network naton. And of course, happy, happy birthday man! Why na sang iban nga pinakagwapa? Sa tanan ko nga ihada, siya ang pinakagwapa. Ang kukontra, giba. Happy, happy birthday sa akong ihada nga gwapa. Si ihada Dana Dominique Gravino Oy. Na nagahiwat karon si nga ika 18 nga kadlawan man. Nagayumyuhum si Kumarikoy Salimar Gravino. At si Parikoy Rami Gravino sa Maydanas Highland Cafe. Happy, happy birthday ihada Dana. Salamat sa pamahaw kahapon. Amo niya si Yada Dana mag-birthday ako na ng advance. Happy, happy birthday. Ang nagkapanamyaw, ang imusining, ang akong sinihado nga gwapo. Ang imusining nga gwapo nga bana. Na si Ihado Kent Jeremiah Uy. And of course, ang K5 News FM Bacolod 101.5 Gaglinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Team. Happy, happy birthday, ihada Dana. Sa mga nagahiwat karon sa kadlawan, happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy, happy birthday. Oras, alas 4:40 ng hapon. Mga kaki-5, sa nagapadayon nga impeachment trial, puwerte nga mga nadiskubrihan, no? Especially sa mga pangalan, madumduman nyo, may mga pangalan nga Piwi, may mga pangalan nga Piatos, ining panda, may pangalan nga mga panda, may mga pusa at matching sa 1685, no? Ka confidential fund nga nagbaton under naman sa kay Vice President Sara Duterte Sunod naman sa Philippine Statistics Office o kon administration, wala sang records no ining panda, pusa kag matching. Halin sa kay Mary Grace Piatos hasta sa kay Tomas Panda, Timon Pusa and Tina Matching, 1,685. Wala iya mo sa out of 2,669 kamay nga nalista nga nakabaton sang confidential funds, halin naman sa OVP office. Base niya sa PSA mga kakipay. Ti suno gani kay Assistant National Statistician Mariza B. Grande nga siling niya hamal niya sa kay Attorney May David Gracia nga mga pangalan kuno nga na-include sa liquidation nga mga dokumento sa Office of the Vice President sang DIP and DepEd ang wala iya no sa record. Di may reading ng mga listahan. Abi pakita tablang kwan kaki 5 Adrian. May 25 ka mga minor di edad no, nga nakabaton sang confidential funds. Ara 25, amo ni mga pangalan nga si Miko Alquizar. Si Miko Alquizar nabunag sa tung talikdan nga 2022. Di 2026 na subong apat lang sa tuig. Pero nakabaton siya sang confidential funds. Di mangkot kasing isa to sa prosecution, di paano siya karon makwan, paano anong-anong mga information ang ibalik niya sa ginbato niya. Mayara pagid nga si Beatriz Cuenca nga nabunag man sa tong talikdan nga tuig 2022 man. Mayara pagid Mikay De Los Reyes nga ara sa listahan nga nakabaton nga nabunag sa tong talikdan nga tuig 2020. Araman si Marlene Sunga, napatay niya sa 1965. Napatay na pero tinakabaton pa. Kag ang isa pagid ka picture kag K5 Adrian ipakita ta. No? Amuning mga ari pagido, mga ngalan no sa acknowledgement receipt sang Office of the Vice President kag DepEd nga may mga death certificate na. Amuning may record sa PSA pero patay na bla. Meaning, confirmed nga mga patay na pero nakabaton pa. Una kita kay Marlene Sunga, napatay sa tong talikdan nga Nobyembre 2, 1965. Napatay na siya mga kakipay pero nakabaton pa siya. Base naman sa mga listahan nga ginpasa sa kuwa. Si Fortunato Salig, napatay sa tong talikdan nga Hunyo 29, tuig 2011. Napatay na, nakabaton man. Yari pagid, si Emilio Sagan, napatay sa tong talikdan based on the records ng PSA, Hulyo 28, tuig 2015. Napatay na ha, may death certificate na nga nakarecord sa PSA. Kag si, amo na ngalan? Mr. Traya. Hindi ko lang paglawagon ng ngalan, kaya daw may kanggid sa pangalan sa kilala ko. Si Rodolfo Traya, napatay sa tong talikdan nga Mayo 4, tuig 2021. Based on the record kag ang source 3 ang PSA, sunod naman kay Assistant National Statistician Mariza Grande. Dinya mo ning mga napatay, may mga death certificate na may mga record plus may mga minor di edad nga nakabaton. Amo ni subong ang grabe no nga ginahaboy naman sang prosecution panel sa depensa kung paano nila mapanindugan ini. Kagasunod naman sa impormasyon mga kakipay nga ginatag naman sa database no sang PSA, wala iya sang record ining mga pangalan nga Mary Grace Piatos kundi nadumduman nyo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagsiling gito yun sa interview niya, mapatay kuya kun ako yung mapamatuod kasi Davao damo-damo kuno family Piatos. Di nag-exist na iya. Pero based on the records ng PSA sa database, wala sang nakapangalan no nga bisan patay or nanuman nga may kaanggid o kon pariyo nga ngalan nga may pangalan nga Mary Grace Piatos. Amuning hambal ni Ma'am Grande. Tisiling niya, out of this 112.5 million nga confidential funds, Sa tenure naman ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. Wala gid. Kag siling niya pagid nga tanan ina nga mga records base niya sa database ng PSA. So meaning, si base mayara manguro ang mga pangalan nga wala niya ma-record. Kaya ti hindi gid man tanan nga mga tao nagpa-record sa PSA mo. Di ba? May ibang na ganit nga late registration. Ako gani, late registration. That was, na-restro ko sa PSA, that was 1996 mo. Pila na ko katuig, which is very, very late na ko yung na-registered sa PSA. Most especially, yung mga tao, blang layo-layo na gid, nang hindi mo na masakaan, blang. Iwan na nagpa-record, yung ibang na ganit, mga tribu, ay negro birth certificate na. Diba yung mga tao, ginawa na muna yung mga tamaran na bing maglakat sa banwa. Kaya ti, ano man sa banwa, kalayo. Hindi man katultol. So, muna yung mga kaki-five. Ang nasiling ni Ma'am Grandel niya, very unusual. No? Kagsiling niya, ini nga mga pangalan. Aside sa kay Mary Grace Piatos, mga kaki-five, may mga unusual names man nga nalistahan o nalista sa dokumento. Ang muna yung mga pangalan nanday, Arthur Baon. Baon o Baon? Depende magbasa. Basa B-A-O-N. Ti kung Ilonggo nga pagbasa, ti Baon eh. Kung sa Tagalog, ti Balon. Beverly Claire Pampano. O, ari do hindi pala ta. Kaya daw may piliedo pag runga Pampano, no? May harap agad Matthew Caso. No tayo na mag-Matthew Matlianes ba? Matthew Caso. Ang Caso, blinding cheese. Matthew Caso, ari pagi ng unusual ng mga pangalan. Si Charles Sampaloc Jr. Pertika aslom sa apelyido niya ba? Charles Sampaloc Jr. Sampaloc, as in Sampaloc, yung sambag, eh, no? Sambag. Charles Sampaloc Jr. May ari pagi, amuning ambal ko kina. Amuning paborito ko sa Lion King, blang. Ha? Atsak to Lion King na dalingid doon nalipat ng ko. Si Timon Pusa, ayo ti si Timon kuwani siya mo ng sapat nga gamay nga nagasakay sa Leon. Si Pusa mo ni Gros Leon. Timon Pusa. Tapos si Tomas Panda. Porting mga pangalan, no? Tomas Panda. Maxine Kalyos. Ari Kalyos, dumayari pa di kito dumudamo ni nga mga may nakilala ko nga Kalyos ang apelyido. Oo, Kalyos. Kag iban pa mga K-5. So muning mga bagay subong nga ginahaboy sa depensa. So I don't know kung paano nila ni malutsan regarding sining mga isyu nga ginapa-clarify sa impeachment court mga K-5. Mga masubo diriya muning duwak bulan lang oh. Ang duwa lang kabulan nga bata nga napatay, no? 61 years ago na. Ang pinakalaw, ang kalabo ay bilang nga pangalan. E, basi ko pareho lang ang pangalan. Kay kun sa pangalan sa tutud lang damo gyud ako pareho mo. Pareho sa kay Adrian, damo pangalan ni Adrian. Oh, may gantalaw man nga kilala. Ah, sa tutud lang akon gani pangalan kag apelyido pati Junior may ara ko limak bilog record. Oh. Pag-check ko sa NBI, pag-check ko, may hit ko. Yan lang, sir, may kaso ka. Ano kung kaso ko na? Kabay pa nga hindi lang rape ay. O kabay lang hindi lang kawat ay. O kabay lang hindi lang pagpatay ay. Yang imodi nga kaso, sir, o kwan, ng nadakpan lang gamo, ano ni, gamaoy. Niya, may hit ka. Pero pag-check niya sa inyong, sa inyong imong middle name, tila ini, pariyo lang niya pangalan, apelyado, patidang Junior, the third, the second, or the fourth, may kaangay ginaiya. No? Kay sinasin ko na, mahilig man ta maghimo-imo pangalan. Ang ibang ginasunod na mga pangalan, may pariyo sa mga idol ta. Let's say, idol ta si Kuya Eljan. Ti Eljan ang pangalan kay idol mo, pero lain niya ang middle name. Hindi man ay pwede ang Eljan Suginyo Castanyo. Daw layo na gruspatad, pwede lang nga may Eljan Castanyo, pero ting middle name may kinalain ginaya. At ang kinalain, diri ba kay K5, duwak lang bulan. Duwak bulan, napatay na 61 years ago. ti patay na nakabaton pa. And we don't know lang gid ang rason nga amuni ang mga pangalan nga ginbato naman sa COA, and although ang COA naghatag naman sa mga warning or nag-issue naman sa ginasiling naton nga pagpaatag no sa Office of the Vice President and the DepEd, oh, Office of the Secretary sa Department of Education nga sanguna si Vice President Sara Duterte pa. So may mga bagay nga dapat sila sabton. So I know ang depensa may mga sabat madra. So hulaton tagid kung paano nila malutsan ini kay ara pa nagapadayon pa ang impeachment trial. Medyo malawig-lawig pa na yung mga kaki-five ini nga mga dapat nga mga clarification o kung clarificatory information nga dapat naton no may walauan gid. Kasi sa tutuod lang nag-exist mo no. Hindi man lang niya sa Office of the Vice President. Bisan ano yung mga opisina sa gobyerno may ara gina. Bisan ibusi si on mo be. Araw-araw. Hindi ko magpating away gid sa may makapalapaw ah. Oh, may nagpalapaw gina ya. Galing iban Pino lang bi ang maggiho. Orang iban ara pa yabi sa dampig bisang administrasyon. Dati hindi pa na isla makaukaw. Tikon maglain naman magkambyo administrasyon naman amo naman ang kaukawunda. Oh, ukayon idig up mayad ang pipila ka mga records. Tidra naman kinasuhay naman ah. Galing ko magamuni nga tong panghimanwa mga K5 the way niya dilanto. Oh, kay ti political prosecution no kon pamilya to pamilya ang mag-away diri tapos dalunti ang aton sing pungsod Pilipinas ang gwa karon kitayang gakaipits ni so dapat mga K5 mahinalungon kita ka magbantay sa mga bagay-bagay kay ti ko magbalos man let's say for example ha magdaog biang si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente ati may kalalagyan giding dapat may kalalagyan oh, hindi ko magpating hindi ni magkuan hindi ni mang laot man to sang nag-persecute man sa ila amo ni ang nature sang tao mangita gina but amo ni gani ang balsang iban bisan ano mo ya ka sagod sang manong oh sagod sang isa kasapat kisapat instinct anila nga mga gat mamuntog gina iha pare mo na ba sa isa ka sapat tao no sa sapat lang ko anay mapanggid at manog ah bisan ano mo niya kasagod di sa paliguan mo oh magutom na ya buntugon niya gid kana ti instinct niya sang sapat ting tao may instinct man oh may instinct man kay bisan mambal ka ti nagupod lang to sila ya kay nag team building lang to sila ti nga muning natabo ti kay human nature ganin sang tao. Ah, ang lalaki kag ipebedira lalaki gid la. Oh, kag ipebrimuel kon lalaki gid. Ti what if natabo ang hindi pwede matabo? Right. Pero natabo kag pwede na nga natabo liwat. Lain naman ang paminsaron sa iba no. Ibambing selfie nagpamati oh sa K5 News FM. Oy nga kon sining bayaw nga gwapo. Si Jason Marcito nagalantaw subong sa tong pagpangalagad. And of course, nagapamati man, no? Si Raya Marcito, si Tatay Rudy na, Nanay LC, Tatay Indot. O, Marcito, mismo sa Mayiaban, wasang inigaran, nagapamati. Gid, si Ninin, si Romel, Rialin, si Peter John, si Nang Rio, Family Tingson. O, belated happy birthday, kay Carla, nagligad, ha? Huwag isa nang invite sa akong birthday niya. Nagkaon sa lechon, may ako ginhagad. Mga kaki-five, mabuhi ko na commercial. Kaminom ko na isang klinika DTX Coffee Mix. Iding kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanomdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
3: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
2: Mm-hmm.
3: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
2: Mm-hmm.
3: Ini ang bangod sa pagka-damage sang imo nga alveoli.
2: Mm-hmm.
3: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
2: Mm-hmm.
3: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang maselula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster, ang combination sang DTX500 kag MITC ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
2: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
3: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo ka tuig ang imong kabuhi kon may emphysema ka.
2: Grabe,
3: di especially da ang mga palasigarilyo, ha. Imagine 10 life years, ha.
2: Ang iban.
3: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX500 kag MITC lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
2: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapalanakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
3: Tantawa lang ipikto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon. Kag, syempre, resitahan, you guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag MITC. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod. Ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
2: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
3: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inumgit, DTX 500 kag MITC.
2: Of course.
3: Amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay, gidbalag, ginahimo mo bulong ang DTX 500. Iba blang
2: prevention,
3: iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kag MITC, kay nga man
2: ako preventive
3: capsula, one capsule two times a day, okay na na. Pero kung kuana therapeutic, di mas mahal. Mas nami yaga inom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo, tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamaytisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imo nga selula.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: garantisado,
4: epektibo,
1: ara mismo.
4: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
1: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubin sa itad ang itsura!
1: DTX 500!
5: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
6: DTX, Coffee Mix. Mapagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Butod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Ang gulping pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Flakes!

0: Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
1: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Uy, nagpapamati, subong si Jake de la Cruz. Good PM, si Rods. MVCS Sapar, mayong hapon si Rods, watching from Cadiz City. Nagpapamati man si Papang Romeo Macapas, si Bings Delphine, present lang kundi si SM Rods. Galuto sang lutik nga kalabasa. Bawa ka namin to, Helen Sumlingo, maying hapon man, Junimay Ritita, Javelosa Nash, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sarge Bourbon, kag si Maida Guy, Dennis Perocho Lacson, maying hapon si Ron, si Kapamati man kami di, si Ma'am Mercy Martisano, Jorini Empinado, maying hapon si Ron, happy happy birthday kay Sir Aljan, and nagaungot man subong mga kaki-five si Numato Rolizel, kag si Joaquin Ayagan. May nga pon si Rod, samyaw lang ko sa mayong hapon kanay Joseph Unyot Niknok, kag Dagol, kag sa iyado ko nga si Nigel birthday niya subong. Oh, happy happy birthday ha, Nigel. Si Jun Ramos, Lydia Williams, si Roslyn Dilikanan, pamati man. Kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, Navarro, kag si Papang Erning Poderoso. Check ko si kag K5 Red Salgado. Masubo ni kwalita ni kag K5 Red. May bangod lang sang inagaway bla sang amo nga tawag naton nga gakanta.
2: And now the end is near.
3: Wow. All right.
1: I saw it face the final curtain. Gimo amo pa nang tingog. Bangod sang inagaway sa mikropono magka K5 sa kantahan nay o kon video ki grone video ki han grone. Isa kalalaki sa may banwa naman sa La Castellana ang ginbuno patay. Ay nano ni, ano ning inagaways la, iya na turno or nano man. Check ko ang detalye nga balita gi ka naman sa kay K5 Red Salgado.
4: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, anong kanta nila?
5: Yes, agitin sa Rods, dumakasiling bako talaga may way ni Frank Sinatra. Pero talaga man si Ricky na Rods, wala pa matubod, kung ano siya ka kanta. Basi wala, hindi kita malilimutan.
1: Or basi pwede man nga, utukso, layuan mo ako. Wala na?
5: Yan eh. Dako posibilidad, kita Rods, kung basi wala na,
1: di actually aside sini nga balita ingi mo nga pagdalaon damo na nabi makarelate si iban sa mga video kihan damo na tabalita nga nabatian bangod naman sang inagaway sang mikropono pero ano ginibing natabo sa imo subong nga pagdalaon diriya sa bayang banwa sa La Castellana nga isa gid patay.
5: O, Dricky Vimrod, sa kanamitan ko nakapadala sa aton sa picture, siguro nagkakuan na gid kay may ginatutukan, karoon sa serite lang, o kagkaroon tingin sa bat kita na yung police lieutenant, ma-share kapuno ng aton si Deputy Chief of Police, si K5 Rods. Kagdiri, ginpatpat sa aton ni police lieutenant John Derek Kapuno ng aton si Deputy Chief of Police na Castellana PNP. Actually, K5 Rods, inisya na tamo, kag sa impormasyon, inisya na impormasyon na nakuha sa aton si Kapulisan, dragin gabi, nagkakanta-kanta, ining suspitsado kay K5 Rods, isa na nakachanggi, samtang nagainom-inom. Why lagi may buluan kay Kevin Rods kung ano nangyakanta, ginakanta sin eh. Pero hindi ko no video kihan eh. Uy. Posible, ina balang do Bluetooth, balang may ara sa mikropono, wala kay Kevin Rods. Ay pati uso, naging ba na sumbong eh. Yan mga portable nga mga Bluetooth speaker, tapos di may ara, narabi siyang cellphone.
1: May built-in sabing mic, no? Nga, upod na pariyo sa akon, namuamo na lang nabit-bit ko, aw.
5: Among gina Kevin Rods din ito, tinakainom na rin ang dinig suspitsado. Kevin Rods, aging kilala nga si Alex Jumela, 21 anyos, ang nabigin ko pa urok-urok niya. Sang kanta, kanti, basi may ice pa niya ginainom, niya ka makahulubog ilim noon. Tag plus, pagin guro, ti manamit, ining sumsuman. Tag samtang kanta, basi guro,

0: na palang background sa video, wala kami nakatupis-tupis, kinalagan, say God, say bye-bye.
1: Abaw?
0: Tapos na ginakanta, nga, something's telling me it might be you. Tapos, kulpil niya nga, umulhot niya ang biktima, inagaw yung microphone, kiti Rods, na siya kuno makanta. Eh, ang balas ni siyang suspect na naghihinap ako, tingpe, budlay na ko nakahinom kiti Rods. Ti, ang tag-iya na mo sa Tiangge, nagambal nga dito mo yung mag-away. Pero galing kiti gusto, ganyan kiti Rods siya sa biktima, nga kwaon, ganyan microphone. Tinagambal na lang ang tag-iya si sa Tiangge, pagpasinsyahan mo na lang may ang biktima. Kaya ti, amo gina siya pirimidi ako magkanto na sa Tiangge. Kung pinagyakanta ko kayo siya, maagaw sa mikropono kiti Rods. Hindi ipabintura rin man ang iyas yun nga tingog. Pero hindi makausgar ang tag-iyas ng Tiangge kung sino bibalang namin isang tingog si ilang adwa kitim Rods. Ang suspect mo na akong biktima, pero ang gusto iya sa tag-iya ka Tiangge nga tapuson ang tatunay kay para mauntat ang ilang sininga away kitim Rods. Dito, napaghimos na nina, ginpalakat na silang adwa para magpauli, nakibot na lamang ang pumuluyo dira sa may sitio mantuhog kiti Rods sa barangay Kabakungan nga pagpauli si isang biktima sus Mariusep ginsundan sa ganit kasuspek kag dito gintapumuloy ni siya may ginsundan niya pa sa pagbunok kiti Rods suno sa kay police lieutenant ng Kapunong nakaangkon sang pila sa liog wala na kita kabalo kung bubuno or masiging huwa iya sining liog kiti Rods kag nakaangkon pagin sang pila sa iya sining at sana diba tapos sina kiti Rods dali-dali nga tinagpalagyo iring suspitsado kag napaulag-paulay sa ila sining nga puloyan siguro masin na marasmasan bala kiti Rods gana ulian guro na dula tuguro ang nainom niya si Ray ang monikon nga ang dumalagan ni siya kati 21 anyos pa lang kiti Rods pwede kumparar natin si Ray siya biktima 36 medyo layo nga guwat siya galik siguro kiti Rods pasi hindi lang bala ang nabiktima sini ining suspitsado mo si Padamo na wala ka ginapasensyahan sa pirmi doon naanan ba siguro ining biktima na puno naan ka bala? Kaya mo na kung kisang atin na napuno na ti dapat
1: to or basi may mga tema-tema na may mga hiligot anon na before nga daw na provoke to gibi ang suspect may nga daw do yung pangagaw kang perbiyaw tiya mo to guro nga dinuslakan niya isang buno kaki Febre din ang igo ya
0: sinay isang biktima chan kagliog kaki Febre papauli na ni siya siguro ang ginatanaw mo na rin masimulagin tapungol siya katumba ni siya kag basigin sakyan bala si Reyes ng suspitsado kiti Rods kagya dito nga tigri mo yan ang krimen kaya basi palipot bala nga pagkakuan sa riog kag postra sa kilid sa gya sinigat siya na dragin gamit yan patalom pero kiti Rods kag inasang aga nagpatigayon sa hot pursuit operation ng atong sinigat na pulisana kag nadakpan yan ang suspitsado nga si alias Jovel Kikifim Rods sa ilas sini nga puloy andra malabismo sa may barangay Kabakungan aga dito Kikifim Rods wala na galing ma-recover ining patalom nga gingamit sini isang suspitsado pero ini Kikifim Rods wala naman sang kwando resistance nagsungka o nag-upod na ginban ining suspitsado nga si alias Jovel sini sa kapulisan natin Kikifim Rods andra sa nakastilana makabig natin nga ting monitoring dira iya sa idalo alam ni Police Major ni Pilanggo dasig din niya kini Rods kag ang kung yung mga panawag na gilayon na respondihan sa aton siniyag na kapulisan so ari pa matian aton si Police Lieutenant Kapunong ang aton sining Deputy Chief of Police sa Nakastiliana PNP yari
2: sir
3: yes sir mingapon
2: sir si Renz Legado sa K5 sir ito ginatagan mo sa itlog kagkapi pagkatso ko na pala sir
1: dali lang why mo gidya maidit no o kung ginapabati bati mo gidungod sa akon why na yung madalas balita abla mga kapi kag itlog ni mga lailaid na nangimuyaw ha
0: Actually, yung aton sinigay ng padala kay Rods lain, gindi ang guro ni.
1: Ha? I-check ka na ilang video.
4: Oho.
1: Mayo lang ganito kaya mo itong na-play sa kapi kag itlog lang, ginutod ko na. What if kung lain bagi daw, sir, ako gali si Red Salgado, tub lang nagkagtuto sa kwan. Oo.
0: Kami mo gina bro, pero gali kiti si sir ka po, nung kwan gina
1: eh. Amo ginasa nga, hindi amo ang recording?
0: Hindi, hindi. Pero gina bro, ikong permar ko na lang. Wala credit. Di actually sir ka po, nung pagpabulong ta dira.
1: Di actually, believe ko yung kakipebred sa imo. Muna yung munang style niya nga para makuha mong simpatiya sa interview mo, ma-build ka na yung connection mo. Mabuild ka na yung rapport. Tita, nandiyan nga mga pasakalian ay. Wais lang ka ba, lobis ang trabaho sa media mo. Nga binilaguro, hapos na mag-interview. Kaya gusto, tawagan mo ng mga deputy chief of police or chief of police. Hindi pa na yan ay maghatag sa mga initial information. Pero tingala ka mo nga, dasig ang K5. Amo niya si kang K5 Red.
0: Kay actually Kevin Rhodes kagina sa nanakpan sa aga eh.
1: Ah, okay, okay. So, kaya pa kaya.
0: Kaya pa kag timo to kagina, pag video na balok ka naman ka bakugan Kevin Rhodes dili kita magambal kag ti amo na pun nga ang kapolisya nato nagpadulong sa nag kag para ti sigurado gid nga manakpan kining suspitsado ka Kevin Rhodes.
1: Sige.
0: Sabo na Kevin Rhodes, ginatabyaw natin isang happy birthday ang aton siling Vice President for Operations, si Sir Elgin Castanio. Kagbatik ko, ari kami kaya si Kevin Rhodes sa may home site. Kag may ginabutong, kami dinibal lang ang Christy nga panit.
1: Ang tawag ko na kay K5 Elgin, ano na ganing tawag na sa League of... ano ganina? Ang mga hero ganina? Justice League?
0: Lord of the Rings.
1: Hindi, Justice League. Justice League. Sino ganina ang nagapagtipon sa mga hero? Ano yung tawag na si Fury? Ano gina? Nalipat ko.
0: Hindi ko familiar sa Justice League. Kasi meron sa X-Men.
1: Fury? Oh, do siya nablang gapanawag, gapangwato sa kay Amuni, tapos itipuno niya ang mga... Dodo mo na si Rel Jan mo, di ba? Ti ikaw gin kuya yeah. Kagin tipon niya ta dio.
0: Oh, tipon niya ta.
1: Pero yes, why siya nagkuha kay Kagi 5 Ethan ha?
0: Ha? Collect ko to bro. Hindi siya actually expertise siya ang pag-report o pagbalita kasi ako DJ ko. Nakibot na lang kuya nga nag-reporter na. Magkilala ko mga DJ. Ah, ay si Rev yung reporter. Nag-indid na sa DJ.
1: Pero in a way, amuning time nga magpasalamat kag Tamyaw sa aton sininga boss no kay Vice President for operations, radio operations si K5 Elgin to. Happy birthday yes, na da. Pero ti preparahan mo ko da karon da ginabutong-butong nyo, dapat may pain ko da.
0: Arne gani kay mo sa medalong taytay, di ba la? Kilala yan di. Ti adto ka namin naging guri pato ni sa dulongdan. Crispy na yo.
1: But anyway, salamat kay Kevin Brad. Follow up na buwas ang stabbing incident. Pero mismo sa may banwas ang Lakasiliana, patutukan mo na buwas ha. Pero at least makalagaw-lagaw ka man kag makakuha sa information sa pamilya, sa suspect, kag sa biktima. And at the same time, sa kay Bro Coco Police Major Romulo Hipilanggo, the fifth.
0: Oh, yes, correct. Yes, correct, Kevin Brad. Okay, sa mga pagsiri nga balita, kamudulong sa programa nga El Castigador, nga dulog sa atin sa Power 3, o gaton siri nga DTX 500, Mighty Seek, Clinica D3 Bayud VCO, nga gaton man siri nga DTX, Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakatika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patulong ka K5, Barty di Maisip, ako naman sa K5, Ren Salgado. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
1: Madamo salamat kay K5 Red Salgado ti masubo mo ning damo-damo ni gid kami na batian sa nga mabalita. Iban dira sa mga video kihan. Inablang kundi may ara na limit nga tagpila ka songs lang per table. Ang iban nga kasulubra mo. Ting iban ka kalingan na. Especially isang nagakanta kundo pariyo sakon Black Libagon.
5: Oho.
1: Una na huya og sa magkanta wag ko ginatapos kay Basi Black kun pagbalikid ko may butilya nang mag handos blasakon now. Oh, inablang kakanta ka, gihimu-himu kay imuya tuno. Tapos gihimu-himu kay imu lyrics. Damo-damo niyo, especially kung makainom na. Tanan ka ginakanta na mga oldies mo.
6: Ay, sudulay.
1: Mga nililaylay. Mayaray ba niya kanta yung napalawilaoy? Oh, tiyo, kailan akong nami katingog, ito na matian. Pero kung ikaw ang gasunod na gahulat, tapos ang iba, tatlo labi ka songs, imuya, ay muon mo ya pulo. Hindi niya kabulos ang piyak na lamisa, tiga tinulukay, tiga, kwa na, tiga pasiplatanay na na, tiga hanaay. Asa maglabot sa puntong magilinaway. So, muni siguro ang nagtabo, or aside sina, basi may mga personal silang mga grudges. So that's the reason why nga tiimbestigaran man sa ngaton si nga Chief of Reporter Buas. This time check naton si Kagi5 Wilson Villana ang aton si nga 911 lokal ang ginlunsar sa Bacolod pero ti pila ka mga prank calls kag pagpangayo nabaton. Nabaton sa tawag sa ang hotline. Mayaraong isang joke-joke bla, mga prank calls. Manawag mi, hello sir, may ano di, may hold up di, diri sa kwano. Pagkagtos ang pulis, wala man. Ti damo-damo na nabaton. So, why gid pulos to ng SIM card registration act? Duway Japon pulos. Damo Japon sa mga cybercrime. Damo Japon sa mga scam. Wala Japon niya ma do naggasto lang kita sa kwarta kag tion nga paghimo sina ngalay do waya biring mo no amo na tapat na ginaya ubra sa mga congressman pauto kamo dabla kon anong pwede nga kayuhan nga matags pumuluyo hindi kay gila ginapautukan kon paano makapangayo eh paano makakuha pundo kag makakawat sa gobyerno. Mahuya ang damo. Aras si Kagipa Wilson Villana na kay check naman to karon kay duging kay una tong narustak man nga kwano nga footwalk nga ang dalom do kwan hello katama. Kagipa Wilson, please stand by.
4: K5 News FM live report.
1: Kagipa Wilson, ibalita mo.
7: My body line.
1: Ay wow. Oh, gusto mo guro nga may matabo si mo das kilid mo ay.
7: Sulod ko din sa admin, tanti ko ako di ko ipo.
1: Si Aryong makuan si mo, mabuno si mo da.
7: Doko din yan, isto ko din sa ilang ang duwa kay Pedro. Napuliya ko din.
1: Basi makanta ka. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rule. Ha?
7: Manawag ko sa 911 K5 Road. Oh. Speaking of 911 K5 Road, no? Kinlunsar na din sa siyudad sa Bacolod, ang localized nga 911.
1: Uh-huh.
7: Pwede na kita katawag paag isang local language, iligay nun, git ang magasabat si Ninok. Direkta ini nga pagabato nun sa may command center, no, sa CTRM. O, galing lang, may nagtuhaw naman yung problema ha, kay Fibros, no, sa ining hotline. So, kinpayag ni Dr. L.R.D. Pornan kay Fibros nga aside sa mga emergencies nga tawag, nga ilag niya kilayo niya ginrespondihan kay Fibros, nagkakabaton pag sila sa kiyapun, sa tawag ka kay Fibros nga prank call, kagaliin pa niya pinasahi pagiging insidente kay sa Rolls. Manawag, huwag ka sa bat ka kay sa Rolls. Why man nagahampal kung ano nga sistema. So, ginobra nila kay sa Rolls, taugan nila liwat, but still, masabat ang number, pero wala man sa Quiapon nagahampal kung ano. Kaya amo na ang ginatubang sa mga problema, sinisang hotline sa 911 kay sa Rolls, kasi ginahampang-hampangan.
1: So, in short, why pulos 911 ta? Anong butsilingons na?
7: ang 911 yung kay Rolls so far na nagka-respondi pa sila.
1: Hindi, ang ginamin ko, anong mahimo naton nga resolusyon if that happened, if that matabu liwat ka kay Fabulson Biao?
7: According kay Dr. Lani Pornan kay Five Rolls, may records kung sila sa ili ng mga number na nag-prangkol sa may ilas yung system.
1: Oh, kaga, what's next?
7: Kaya sige na padala nila ang records sa kay Five Rolls sa National Telecommunications Commission
1: kung
7: NTC kaya ipablock ining numero kay Five Rolls sa hindi na magamit. So that's why nga kinapaandam.
1: Pablock lang? Hindi dapat for investigation. Eh, paano ito nakaroon matap na? Biyaw. Eh, it's very simple. Hapos siya magbakal sang SIM card sang sa iban nga mga cellphone da nakakonect na sila GCash mo, sila nga mga ano da, nga mga account na. So dapat pa imbisigaran. Hindi iya ka ipa-block lang. Nakulangan ko isang request eh.
7: Amo man ang iya sinengin pa ya porque entendi si na kita boss was na block hindi na gini magamit ang numero totally sa NTC puti hindi mo lang galing imahibaluan kung sino ni ang naga prank calls ni ka agot na trace pala ka ni kita boss sa kagatugang pa si ni kita boss ang 911 emergency purposes lang ini siya tani o galing lang may nagatawag man kay kita boss sa 911 nga nagapangayo sang bukas nagapangayo sang gatas nagpangayo sang groceries kay Kay Pedro. Kaya na iyang may spirit, ina iyang hotline, nga directly naman niya sa local government ang Pakulot. Amo naman ini siya ang 0347-479-6110 kay Kay Pedro. So, dira mo na itawag naman kay Kay Pedro kung may reklamo.
1: Tinaya man ni Jabul na kay Kay Wilson, dugay kubla sa BPO. Hapos niya kay sa US kay Kay Wilson, may mga transferred na, i-transferred call mo lang na mo. Let's say, for example, if ang nagapanawag, ang may problema, nga pangayo bulig, nga pangayo tabang sa Ilabugas, hapos mo lang niya mag-transfer. Diba? Kaya ang nagataong nagaman sa 911, tao man. Lain lang na ang nagamanda, EI. Oo, nga pila ka natawag, way diapong kasabat, amun yung laway da. Pero kung ang tao ang kakapot nira, as in tao ya ha, hindi iya artificial intelligence lang. Hapos lang na iya. Kag kung ang tao, gimbutang nila da, kabalo mag-ubra. Kabalo blas ang ginaubra nila, hindi hampang-hampang sa gidiya kampang sa cellphone ang ginagamit nila. Kasi siyempre, why mas ang monitoring? We don't know lang gid. So pagtawag sina, i-divert mong call sa Ilumus Piak, dasig mo lang na.
7: Yes, kay Five Rolls, so amo na nga ginatutukan, kitin nila, no, ang amo man na sistema, kay Five Rolls, kati mayo man, kiti may command center, diri sa CDRMO, kaga tanan nga record sa kay Five Rolls, yung sigida, magasulod man sa ina nga, sa ila, sini nga system. But, amo pa nakaroon ng incheck, kiti one week pala na kay Five Rolls na full force, ini ang 911, kagambal man gani ni Dr. Pornan, nga, kiti, syempre, limitado, malang ang personnel pala kay Five Rolls, nga nagakaters ng call. So, if ever gin man nga mapuno, ini mga personal nga may pariyo nga may gina-istorya kay Kefe Rolls sa Sigida, matransfer ini siya kay Kefe Rolls sa Negros Occidental naman niya nga command center kay Kefe Rolls.
1: May ako mga tools kami sa una kay Kefe Rolls nga nagamit, although nga very mahal lang gid mo. Mahal na gina-invest bi sa mga call center company, nag-invest na, may mga tools na, may magatawag sa amon nga malocate na mo ng area kung sa din dayon mo. Oh, pag number ang ginagamit nila pagtawag, mabalaan na muna kung sa din sa nga lokasyon. Ano da nga street, mabalaan na kay gagwa na diyon ga pop up na diyon sa amon sing system ang pangalan. Pero kung mga new caller ka, kag gamiton mo bing sasagwa ka lang ginang uso pa nang sunang gapang ano ka bla gapang arkila, ano tawag na? Gapang hulam ka lang cellphone ka mga kwan, ma-identify man japon kay Kipa Bulson.
7: Matrace
1: na. Yes, oo. Galing kiti ay dugay nang kuntaguntat sa BPO. Amo na nang ginagamit kag ginausar sang US mo. Sa aton way pa di kalabot.
7: Way pa kita.
1: Behind kita katama for 10 years guro sa US. Oh. Sa totoo lang, behind pa ta. Kaysa nga una, subong din nga nga itong din nga mga sensor-sensor di. Eh, isang una, dugay na dito sa US ya. Oh, gapa ni Hall katuya, kasi gantong suga. Ti subong nga muna di sa ito, no? Puti, ligad na to, sobra na pulo katuig na kaligad.
7: Sa imo ba lang alam ba na nun? Feeling ko nung nagkage ka migrate sa US, mga ipos-ipos ka lang. Abot,
1: yung nga, may mga bagay, kaki-five gusto, may mga bagay nga ang gobyerno tabi hindi preparado nga nag-implement kita sa amo sini nga mga sistema but yet hambalon ta lang permi nga kulang kita sa tawo, kulang kita sa kagamitan. Paano kita ka perform kun kulang man ta? So hindi pwede nga mag-invest ta anay bi invest ta for the training, for the machineries nga at least mangin perfecto man ang gwa sa aton sing proyekto. Kay ang kalaway sa Pilipinas kung gisa mahimo tanay kuan, mahimo tanay ma-propose tanay ano ni tawag ni ma-implementar na tanay sang proyekto. Implement na yon Black Agi Fabuson without any way pagani gamit. Dara pa lang niya maplano. Ya plano wan dala na ko nara na. Oh.
7: Pero makikom may makita ka problema te matamato na sa mo na. Band-aid solution na tawag oh.
1: Ti lang tawab lang. Kung amo lang ni Permi, sulit-sulit, ti ano di yun ang next? Ang pamangkot, kuya, what's next? If na-identify na nato na problem, nga damo-damo mga prank callers, anong hibrohaw na ton? Di ba? Sa gobyerno, anong mahimo? Ipa-block lang? Ah, mabakal man na bago, Japon, SIM card, ng iban?
7: Actually, kay Kefir, sinugang ko na lang, no, kahit ko matandaan ko sa mga previous command inquiry, especially sa ato, sinin kasi director sa Dirito Macolon City Police Office, kaya Colonel Eugene Padomia, iyaman talagang pahayag sa ato, kay Ferros, na isa man sa ginaatuba nga problema kay Kefir, sa ginamin mo na nga trace up kay Kefir, pula sa mga numbers na ang Data Privacy Act, kay Kefir, kay tungod sina, mabudlay ang proseso agod makuha mo bala ang mga data kasi pero sa mga telecommunications.
1: Tiyamo na gani ang balko sa gislahimo kalayi nga palpak man. Oh, Data Privacy Act plus may cybercrime na ta. Plus may ara na ta sa ginatawag naton kag Gifford Wilson nga hotline nga na 911. Kag SIM Card Registration Act. Ginhimo ang SIM Card Registration Act para at least ma-identify kung sino nagapanawag da kay may listahan ang telco. Ang question, kung hugot ng telco, sa totoo lang kay Feb Wilson, sa akong paglantaw, sa NTC o kung mga telco companies ni, kung hugot ni sila, kagway sa nag-aim lang sa ginansya, no, ang mga SIM card nila da, hindi dapat kuan gid registered gid wala sa may makalusot halin sa pagparegister mo sang imo sing itsura da ha hindi kay itsura kwaom lang ID spya kag pa ipa zoom gamay ipakita mo to ma-accept na oh mayara na mo nagparegister niya lain nga itsura ma-access ko disang imo nga katang ay ano obrahon ko yung tsa-tsa. Guys, hindi lang ko isang picture mo nga na kayo, hom. Ipasong ko lang, ipakita. Di amula na tayo. Pasok din yun sa mga. Oo. Di kalaw, ay blaka kay Five Wilson, daw matyag ko, ang at, amun ni ganihambal ko nagligad, argumento ko, damu na tayo layis, Pilipinas. Napuno na tayo sa mga laying at kunang taon ta, no, makahatag sang kaayuhan sa aton ang problema di enforcement no kagang ibanda kakulang eh
7: yes oh. Kita also i-check na lang ina no kaya Dr. Lardy Pordan kung anong ilasin nga prevention and mitigation plan naman niya kay Kita Rose in kaso nga magtuha man sa Gyapon ang amo sinino nga mga insidente kay Kita Rose
1: cybercrime cybercrime tagani kay Kita Wilson mangayo katubulig kung sino nag-amo-amo ni why man Japan ay sir pasensya gid wala kaming mga machine na ganyan oh bakit sir kasi alam mo naman yung ano walang suporta tayo dito sa cybercrime unit natin hindi natin matitrace kasi ang mahal-mahal na mga gamit oh ti amo na isabat si mo sa cybercrime na ah it means wala asang ano wala asang kasulbaran nga problema ni
7: nga lang na lang kalikas kay Gross may
1: Oh, why na?
7: Kabut. Sige lang kay Fibros, no? I-ano tagit, i-check tagit ina, no? Ang ina nga ang gulo naman sa 911 ng mga concerns pala kay Fibros. Kaya itugang ko na lang ang problema, mati kay Fibros, no? Sa may Lacson Street Extension, dala sa may barangay 39 nga bahin. Matandaan nato, ginawaragwag man nato sa kahanginan, ini ang isang sidewalk, matapos ini marusda ka kay Fibros, no? Sang ini ang nalapakan sa isang kapit-up. So, pagkarusda kay Fibros, natukiban nga wala sang kabil ya kag ang dalog do kuiba sang maiha sa si Fibros kay Apertikal. Pwede ka to ka trekking sa sulod ni Fibros kay makapangita kabok sa dalom sang sidewalk kasi si halo kayo nagusnos na ang balas. Kagati kin interview taman ng DPWH si Fibros kay naman nila normal ang design ni Fibros nga wala sang kabilya ang sidewalk kay ti taho lang kuno ang nagasaka. So, wala ako kamanong kung maglima ka Wilson may na matungtong sa sidewalk kung kaya pa kay Fibros. So amo na siyang ilan sinipayag but si Nicky Fibros, no, naglabay kita kay isang aga dito sa area and naging kayo nasa DPWH ni ang sidewalk
1: pero namian ko tong sabat ano to wala kabilya kay tao lang,
7: tao lang.
1: So meaning mas ginatagaan mo yas ang importansya kag value ang kabuhi isang salakyan isang sa tao. Tao lang gagita mo. Ti, wala kabilya, ipigawon ko ni kay tao mo lang naglabay. Di ko mabuslot na sakaron ko matuhog kag matitanoda, matitano sa sakaron, mapatay siya eh, kay tao mo lang na, bayda, kay tao mo lang na. Oh, amuna?
7: Yes, amuna ng ilas, hindi nga pahayag, kay pero kay tao mo lang ang galabay, kaga ang ilas, hindi nga plano.
1: Ang balo mo sa sir, bugat, tagay man value bing tao? Oh, way na kabilya, sir, kay kaluoy ito sa mga tao. Dapat mo tangan na natong kabilya kay tao, ginaday ang galabay. Hindi ay sapat ang galabay. May kung karbaw na galabay, kay sapat na yan, sir. Pero dapat butangan gina natong kabilya, pabakuron tagid ang footwalk, kay para na sa mga tao, gina, sir. Oh. Galing kay sabat, si Moya nga. Bayda, hindi pabutangin kabilya, kay tao mo lang ng galabay. Kita mo ang kwan? Kita mo ang punto ko kay Pep Wilson?
7: Hindi ko kagawin sa kasal. Taho lang ang galabay. Ako ang mga tao, hindi ba ka Wilson? Good luck na lang sa sidewalk.
1: Oh.
7: Ito kagina sa kit na to. Ito mga walo sila ito nag-aubra kay Pep Wilson. No?
1: Ha?
7: Ito nag-apurupong ko.
1: Sa isa ka proyekto, may ara isa ka engineer. Engineer, may dua ka arkitekto, may isa ka purman, may isa ka supervisor, may isa ka masiling naton nga timer o checker o nanong tawag da. Kag ang isa, trabahante na. Hindi trabahante, siya lang gaubra. Ang nagatamo-tamo mo ning quality control QC nila. So meaning...
5: Oho.
1: Ayo, why gid pag-improve Pilipinas magamutan ni?
7: So, mayo magkikipagos nga nakayo, ginman sang lima katawo, no? Despite nga walo sila dito, nakayo nila ang sidewalk kay Fibros kay Gina, kagagin, ano na nila, yung siminto, ay mag-iapon kabilya, pero importante na siminto.
1: Pero gintamper nila, ginbutangan nila to sang mga, ang naglausmod, basi... Ha?
7: Gimutangan nila sang balas kay Fibros, gipasaka naman nila ang balas. Kasi na siminto na. Nawala kabilya kay Fibros. Importante nga na siminto na. Muna da siya ang punto kay Fibros. No?
1: Uh-huh. Okay, so, okay. Why kaso, ati, importante da kay tao mo lang nagalabay.
7: Taro lang man. Taro lang na si Fibros.
1: Bay da.
7: Ako makalabay. Madisgasya ko pong pagaton. Huwag na si Fibros. Kaya mo sa muna na kay Fibros, kaya basi magtakan at presyon mo na karoon sa uktas. Kaya gina nga balita kay Fibros, inadulong sa inyo sa kalwan sa MyTC, D3Bio, DTX500, kaga DTX, Coffee Mix. Upo natin, si K5 Vincent Coralde, and si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News. Saka.
8: K5 News FM, live report.
1: Madamang salamat kay K5 Wilson Villena. Check tabi si K5 Carla. Kaya ang kakulang sa power supply ang ginaproduce sa mga power plants sa muning rason sa manual load dropping sa probinsya sa Negros Occidental. Ang balita ni Kagi 5 Carla doon masaluan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, pampabakod, kagpapaabtik sa atong sige immune system. Parisan sa klinika DTX 500 nga mayara sa tatlo ka anti-diabetes o diabetic properties sa muning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga epekto sa insulin. And ang pinakabakod nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Wala na sang iban, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ang klinika D3 Bio. Check na si Kagi 5 Carla sa line number 1.
8: K5 News FM Live Report.
1: Kagi 5 Carla, ibalita mo!
5: Mayroon nga po kay K5 Rod, kag sa atos ni K5. Kay K5 Rod, kakulang sa power supply nga ginaproduce sa nga power plants. Rason ini sang manual load dropping diri sa atos ni nga probinsya ang mga rotational brownouts. Bala kay K5 Rod, so amo ini ang mga rason kung aga ka-experience siya kita sa rotating brownouts. So confirmi lang ang pag-brownout sa atos ni nga probinsya kay K5 Rod. Bangod kulang git ang supply nga ginaproduce sa mga power plants kay K5 Rod. So ang power plants ginatransmit ini sa NGCP and then si NGCP amo ang nagaprovide sa aton sang enerhiya o kuryente kay K5 Rod. Galing kay tungod nga madamo sang mga power plants bala ang wala na nagfunction kay tungod nga may aras ang guba. Ang iba naman wala sang wala na gidya sang sapat bala nga supply sang kuryente kay K5 Rod. So amo ini ang rason kung nga may ara kita sang manual loading. So sang tinalikdan yung mga inadlaw, may ara kita gaka-experience sang duwa tub-tub tatlo ka oras nga mga brownout. So subo nga adlaw kay K5 Rod, may ara sang nabaton nga memo ang aton siningan Negros Power kay K5 Rod nga may ara magintuod nga mga rotating brownouts pero 1 hour na lang gid kay K5 Rod. So amuni ang ila sini nga ginalantaw sini nga September may development sa gakatabo nga mga brownouts sa August, tinalikdan nga August na kay K5 Rod. So amuni ang gipatigayon kaina nga press conference ni Engineer Jomel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sa nga Negros Power. So sa tagyamandiri ang kinalain sang yellow alerts kag sang red alerts sa K5 Rod. For example, ang yellow alerts na may kakulang ini sabi nga gamay lang gid ang K5 Rod nga porsyento. So amo lang gid ini ang ila sini nga gina manual loading drop K5 Rod. So for example, bimyara sang 150 to si manual drop ini sila by 150 lang gid kay K5 Rod. Galing kay timi ara sang red alert amo ini nga rason sang MLD gid nato nga aga rotational gid ini ang ila siniya nga pagpatigayon sang brownout. Kung sa red alert pa dibisan pa paano wala iya sang power outage sa kay K5 Rod kay ginabuhin lang na nila pero timi ara sa gihapon nga gaka provide sang power wala iya sang power outage. Pero kung red alert naman niya amo na ni ang rason sang manual load dropping ka kay K5 Rod. So amuni ang iya siningag in-explicar ka ina agud tong mahibaluan sa aton sining nga mga kauturan kung ano gid bala ang rason na sa manual load drop.
1: So ang pinaka bottom line diri kay K5 Carla is the power plants nga kulang ang ila sining harvest. I don't know lang gid ang mga solar plants na solar energy na tundri. Di ba ang kalabanan dira magpakatukas sa norte may mga solar energy. Kulang ang hatag man Japan sa NGCP.
5: Yes, sakto na kay K5 Rod kay tiina ang mga kung magkita kabagkagto kita sa norte nga bahin sang Negros Occidental madamo kita sa may nakitaan yung mga power plants mga solar plants bala kay K5 Rod pero ti sa aga baskog ina siya but kung gabi ti amo naman na ang wala kay K5 Rod kay ti wala sang adlaw kumbaga ti indi man makaya sang ilas yung mga battery nga magstore sang dako nga energy kay K5 Rod to provide that sa aton sini nga mga residente diri
1: I don't know lang gid kun paano ang proseso sang NGCP sa halin sa mga power plants nga mga kuryente nga ginahatag sa NGCP and then the NGCP will distribute sa mga electric cooperative. I don't know kung anong proseso nila kahit kung sa akong maglantaw guro kung sa Negros Occidental ang bilit say for example magdinalok tabla sa kuryente no? Laway no? Laway yung magdinalok no? Kiti may mga solar, ano tamo, mga dapat sa mga solar panels sa pagkanto sa Norte, kasi sa sur nga bahin sa Negros, and even diri sa Central, di Satos, may Ah, handuman na dumi ara man tada, no? Ti
9: wala pa na nagro ka function. Ah, na
1: away pa.
9: Ah, do na albalanta do sa north pa lang ka K5 road. Oh. Ito sa diri sa area sang handuman. Nando ginapang takdan pa lang dila. Pwede ta na sure ha, kay ti private man na bigay.
1: Way kaso kay kon bisan gaandar na hindi man Japon mariktas bakulod kay haboy man Japon sin GCP kay baligyap na Japon nila. Oh, pagbaligya, backload sa GCP, pag may supply ng GCP, magambal, masunggod ang GCP, bisa bakulod, hindi pagtagaan bakulod eh, gamay lang hatag niya. Ay, ambalon, why tadi ka nga amugin ang matabo sa GCP, hindi niya mo ah. Niya, what if lang bla? Let's say, for example, pag sunggod ang GCP, be, sa bakulod, ambal lang biyang mambal ang GCP, oy, negros power, pasensya, gamay lang amon mahatag sa inyong supply ha. Kamula na mahala sa manual load dropping nyo da kung paano yun yung matunga-tunga ang amula ni nga KVA nga kuryente mahatag namon. Tiyan kaluluoy may electric company o electric cooperative, sila na bi ang manunga-nunga kung isa gabasol nanta sa electric cooperative, but we don't know the real story.
9: Distributor lang na sila.
1: They are the distributor lang. Kung gamay ang ginhatag, pari ba sa aton kay K5 Gala? Kung ang ginhatag ko sa imo karon 50,000 pesos lang, ang talagaan mo to 2,000 bilog. 50,000 ang hatag ko sa imo, ti ko ni kulang kakatama, ti sinong basulon? Ikaw ang gandang distribute. Pero sa totoo lang, ako ya ang may sala, kay 50,000 ang hatag ko sa imo mo. I don't know lang kung ang supply ng Halindris Negros ginahatag sa NGCP, kagang NGCP ginahatag man sa iban nga basi ginahaboy man sa Iloilo to. Wala lang ko kabalo ha, wala lang ko kabalo, i-enlighten nyo lang ko. Sa nagapamati, damo kong mga kuya nga ras NGCP mo, enlighten ko yung mga kuya kung anong proseso, kung di nakakagtong supply, kay kung lang taon tabing Negros, kung self-sufficient man bi, kag ang aton din nga kuryente, pahimo na lang tayo, hindi na ba ibidalom sa NGCP, no? Pwede lang na. Basi kasuhan tadi kay GCP ba kung ginainganyo mo nga magwa ka mo?
9: Hindi ba na. Pero ti isa na siya sa aton sini ka provider kay K5 Broad sa nga aton sini supply sa kuryente diri sa Negros Occidental, no? So mayra man ta ginakuan sa Mindanao, pero ti sila ya ang nagaprovide sa aton sa nga kuryente kay K5 Broad. So mayari diri gamay nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jomel Saportes, Vice President kay Chief Operating Officer, pamatian naton.
10: Yan. Ito yung drawing natin kanina, right? Yung reserve capacity na green, which is sabi natin kanina around 20-25%, pag yan bumaba, because of various reasons, no? Nagkakaroon ng yellow alert kasi winawarning na tayo ng NGCP na hey, yung reserve bumababa. Ibig sabihin, kung biglang nagkaroon ng pagtaas sa demand, di ba sabi natin kanina, biglang maraming consumer yung gumamit, biglang maraming nagawa ng aircon, biglang maraming nag-charge ng kanilang mga EV, tumaas yung demand, baka, sasabihin ng GCP, baka hindi enough yung capacity. That's why nag-release na siya ng yellow alert. No? So, meaning, yung reserve is medyo low na, therefore, kung kaya naman natin i-manage na agad yung demand, voluntarily, ma-manage na natin. Para siguradong tumama rin ang operating capacity, assisted demand, therefore, low power outage. In a more technical parlance, yellow alert is being declared if yung tinatawag nating largest available plant na kapag nag-outage siya, would result in a lower operating capacity.
1: Kulang at ka K5 Carlos ang panahon?
9: So ti amo na kay K5 Broad isa ni sa mga gina-explicar ginpaathag ang yellow alerts and then ang red alerts sa kay K5 Broad.
1: Simple lang ang pag-insindi sa tanan na doon sa kapamilya, bla. Ikaw, si papa mo, si mama mo. Si mama mo may bugas sa saksako. Ti may pilak mong magutod gani ka K5 Carla, putang tabi.
9: Tatlo.
1: Isa kasako. Ti tungon-tungon na sinyo eh. Ti amo lang na eh. Ang lain da, kung ang imo nga mama, may favoritism. Ayata ka si Moya, imbis nga pila ka gantang, imuon niya lang niya. Way manig kakaon si Carla, imo ko lang isak gantang. Kaya mo na yun, munabata mo sa ibang da. Pero hampang na isang distributor ang managtag kay K5 Carla. Sila lang biga manage sa kung pila lang biang hatag sa NGCP. Hampangan na nila para, amo natawag na ito, doga Christmas light ha. Subong adlaw sa north, ma brown out sang Bacolod sa next naman south. So para at least balance. Sige. Yeah.
9: Amogen kay Kay Favrod. So kay Kay Favrod, report na gikan sa patrol, ini nga balitag na dulong sa Yusang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si Kay Fav Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: K5 News FM live report.
1: Madamo salamat ka K5 Carla Defensor Longa. Tiwi tatud mahimo da. Bisan ano pa da nga electric cooperative, hindi niya ka sarangkon ang hatag si mong rasyon gamay lang. Ikaw lang yung mag-distribute, ikaw lang yung mag-tunga-tunga da. Oh, tagaan mo yung subong. That's why nga may mga manual load dropping kita. Oh, sometimes iban ginabuhinan ang aton sing mga capacity sang ano na supply. Oh, gagusa ka ka low voltage ka mo kay gamay lang voltahe gina-assign sinyo da kay para naman sa iban. So, timayo na nga tag-isa ka oras na lang ginagligad nga sa badudo from 6 to 6 gamito brand out mo. Ligo ni may lang kaway na kugas sa good isda. Kami ubos ko lamatay. Wait pa tahon mga K5 sa ngalan man sang bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Raymuel Alcantara ka K5 Adrian Gandalaw ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
8: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
9: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
10: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
11: Extend Food Supplement for Men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo
13: Extend. Isang capsule ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Red

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
2: DTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
4: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
5: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, evening newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Lunes, Setyembre 7, 2026.
9: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
7: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subo nga semana.
9: Samtang sa balitang nasyonal, halit nga ginbili naman sa nga mga bagyo kag habagat sa pungsod nagdangat na sa 11.92 bilyones ka pesos.
7: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas, 5 ka persona patay.
9: Sa balitang sports, EST Cola kag Entleg Camillion sa mag-aatubangay sa PBL Invitational Conference Finals 2026.
7: Sa ato naman balita, entertainment, G22 nag-perform sa Talisay, Negros Occidental. Lasay sa Shete.
10: Ulat Panahon.
7: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
11: Nakagwa na sa monitoring area sang Pag-asa ang bagyo Pilandok matapos ang nakadali sini nga pagbalik sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sang nagligad ng weekend. Sunod sa Pag-asa, mangin magalumon kag maulanan ng panahon sa madako nga bahin sang Luzon, kag pila ka mga lugar sa Visayas, tuga sang epekto sang Southwest Monsoon o Kunabagat. Mangin maulanon ng panahon sa Zambales, Pangasinan, Central Luzon, Batangas, kag Occidental Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon kag Visayas nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang Mindanao naman ang maka-experience naman sa mga partly cloudy to cloudy nga panahon apang sa hapon tubtub sa gabi posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix.

0: sang entophatogenic fungi. Ang ebidensya ang gikan sa isa katalamnan sa mga tubo sa Caliban, Murcia, kung sa diin nakabaton sang orientation ng mga mangunguma kag biocontrol materials gikan sa Task Force kontra RSSI tinalikdan nga Agosto 14. Nakita man ang epekto sang entophatogenic fungi tatlo ka semana matapos nga ginspray ini sa mga mangunguma kag sa subong nagapakita na ini sang aktibo nga presensya sa mga talamnan sang tubo sa probinsya. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang Governor Bong Lacson usisaon na ang mga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Ipayag ni Governor Eugenio Bong Lacson nga pag-ausisaon sa pamunuan ng tanan nga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. Ini ang angod sa reklamo sa mga pumuluyo sa mahigko nga beddings kag sa halos hindi magamit sa Hinobaan District Hospital sa Barangay Puok, Hinobaan, Negros Occidental. Sunod sa gobernador, pag-ausisaon nila ang kahimtangan sa nasambit ng ospital kag maging sa iban man ng ospital sang probinsya. Ginasiguro man sa gobernador nga pagatutukan sa pamunuan ng nasambit nga insidente, agud nga mahatagan sa pagtatap kag intsakto nga mga solusyon ang problema sa pasilidad sa mga ospital kag agud nga mahatagan sa maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo sang probinsya. Inigabalitang nalulong sa Yusang EDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sa iban pa nga balita lokal, Bacolod DRRMO nagahingyo nga hindi paghampangan ang localized 911 hotline. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
4: Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga madamo sila sa nagakabatunan ng mga tawag nga wala man sa may nagahambal. Dugang pa niya, ilaman ini nga ginatawagan bangod posible ini ang emergency apang wala sa gihapon sa may nagasabat kung sa diin ila pananaw ginasaskuhan ang nasambit nga hotline. Naibaluan nga mahimo nila nga mapatrace ang numero sa mga nagatawag nga nagapangsasko kag ini ang ipadala sa National Telecommunications Commission o kon NTC kag ipablock. Apisar naman sini, madamo na sila sa nerespondihan gamit ang 911 hotline kag ilaman karon ginatinguan nga mas mapadasig pa ang pagbulig sa mga pumuluyo. Madumduman nga sugod ang 911 hotline sa tinalikdan niya Agosto 14 kag ini ang operational na kung sa diin ang syudad gid mismo ang magasabat sa tion nga ini ang matawagan. Sa karon nagahingyo ang DRRMO nga hindi paghampangan ang among hotline agud gilayon man nga marespondihan ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan gid mismo sang bulig. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo in newscast nga ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty Sea D3 Bayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang Ken Ro Cabancala nagpatag, angot naman sa reklamo sa basura nga wala makuha sa pila ng kadlaw. May kampiyon nga balita si K5 Ruvik Mungkal.
5: Ginklaro sa Cabancalan City Environment and Natural Resources Office ang reklamo sa isla ka subdivision sa siyudad sa Cabancalan nga wala makuha ang ila sini basura sa ilang subdivision. Suno kay Engineer Randy Shason nga mabudlay ang pagsulod sang truck team nga nagakuha sang basura bangod sa magutok nga dalan kag wala matipon nga mga basura sa lugar.
6: Inang nagreklamo tungod bala sa limited naton nga truck kag pagmented sa mga rason. Pero wain natin na ginahimo ang rason niya ginatama ko. Ang problema ito dira ay budlay magsulod, no? Ang aton mga truck, nag-fedback ang aton namangkot kita kay Iyanas ng GSO. Namangkot kita kung anong rason, budlayan daw sila magsulod sa mga roads kay Damo, sa mga salakyan ni Palarking, no? So gaayo kita kay since ang aton mga subdivisions, si private owned, I believe may mga homeowners association kita, kung pwede mabuligan aton, kaya makapangita kita sa isa ka area, dira naton matinug butang, no? Basi ma-provide sa mga subdivisions naton. And dira natong pikapon ang ila basura, no?
5: Iyaman gid pangabay ang Homeowners Association nga kung mahimo nga mag-segregate sa basura kag tipunon sa isa ka lugar nga maagyan sang garbage collector, kag iyaman gid pahayag nga nagapadayon ang mandato sang national government sa pagpatuman sang RA 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kung sa diin naka-state sa among lahi ang no segregation no collection policy. Dugang pasini nga padayon sila nga nagahimo sa mga programa nga mapa-improve

0: pagkolek sa mga basura sa lugar sang kabangkalan apang ilaman ginapangabayag pumuluyo nga dapat mangin responsable man sila sa ilang mga basura. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini naman si KK5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita, lokal kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subo nga semana. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
2: Ginalauman nga igapasaka subo nga semana ang kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kon Philippine Mining Act of 1995 batok sa mga persona nga nagpatigayon sa illegal quarry sa Asyenda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon sa Moises Padilla. Ginsiling ni OIC Regional Director Benigno Cesar Espejo sang Mines and Geosciences Bureau kon MGBNIR nga napirmahan na niya ang certification nga nagkukumpirmar nga illegal quarry ang natukiban sa Moises Padilla nga gin-operate sa Regional Special Operation Group o kon ARSOG sa PRONIR sa itong Agosto 25. Sinupa sa kay Espejo nga na-delayed ang pagpadala sa certification bangod sang holiday kakulang sa ilang manpower kag kinanglanon pa nga ibaloon kung may permit ini sa PEMO kag MGB Western Visayas.
3: Pagpirman ko kahapon, di ko lang alam kung humabol yung barcode. Kasi alam mo naman na wala tayong pasok ngayong Friday, hanggang kwan lang. Pero ikwan ko kung naihabol nila. Pero napirman ko yun ng after lunch.
2: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nandito sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: La size Jesse size kag para na sa aton pinakauna nga balita national. Breaking news, gin-issuehan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez, Anay Ako Bicol Representative Zaldi Co, kag duha ka iban pa may angot sa 7.4 billion pesos of plunder charge.
5: Wala sang piyansa nga gin-recommendar ang korte kag nagpagwa naman sang hold departure order batok sa mga akusado.
1: Samtang ginpahayag ni Philippine Statistics Authority o kung PSA Assistant National Statistician Mariza Grande nga nagmatch ang pangalan sang isa ka lapsag nga nagtaliwan sang Nobyembre 2, 1965 sa listahan sa mga persona nga nakabaton sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President.
5: Ginkilala ni Grande ang persona nga si Marlene Songa o Songa, isa ka duha ka bulan nga lapsag nga 61 na katuig nga napatay.
1: Magluwas kay Songa, isa pa ka persona nga si Miko Alcazar ang nakabaton sang 400,000 pesos gikan sa OVP Confidential Funds sang Marso 2023 apang sa records ng PSA nagmatch ini sa isa ka tuig nga lapsang nga ginbun-ag sang tuig 2022.
5: May ara naman sig isa pa ka persona nga ginkilala nga si Fortunato Salig ang nag-appear sa OVP acknowledgement receipt nga napitsahan sa tung talikdan nga Agosto 2, 2023 kag nakabato naman sang 200,000 pesos.
1: Sang gincheck sang PSA ang ila records si Salig ang madugay naman nga nagtaliwan sa tung Hunyo 29, 2011.
5: Sunod pa kay Grande, 25 ka mga minor di edad ang inaligar, nakabaton naman sang confidential funds ni Vice President Duterte.
1: Sa iban pa nga balita national, nagdangat na sa masobra 11.92 bilyon pesos ang ginbinin nga halit sa naglabay ng mga bagyo kag epekto sang southwest monsoon ukon habagat sunod sa pinakauli nga datos ng Office of the Civil Defense ukon OCD.
5: Sa datos nga nakuha sang OCD Domingo, Setyembre 6, nagdangat naman sa 7.39 bilyon pesos nga halit sang infrastruktura kag 4.13 bilyon naman ang halit sa agrikultura.
1: Nagdangat sa 10.2 million pesos ukon million pesos ka mga gikan sa 6,900 ka mga barangays sa Regions 1, 3, 4, ukon 5, 6, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila, kag Mimaropa ang napektuhan sa malain nga panahon kung sa diin 552 ka mga lugar ang naka-experience sa baha.
5: Ang mga napatay naman ang nagsaka naman sa 42, samtang 20 naman ang pilason, kag 5 pa ang missing.
1: Sa katapusan nga balita national, duha ka mga district engineers ng Department of Public Works and Highways sa Pambangka ang ginkaka sa pwesto matapos ginaligar nga napaslawan nila nga ipatuman ang mga road safety measures sa isa ka highway sa Angeles City nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka persona nga nahulog sa abri nga manhole.
5: Sa ginpagwa naman nga mando ni DPWH Secretary Vince Dizon, Domingo sang gabi iya ginkaka sa pwesto sanday Pampanga 3rd Officer in Charge District Engineer Azer Malyari kag-UIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan Jr.
1: O kon iya man gin manduan ang duha ka mga opisyal nga magpatigayon sang inventaryo, kumpletuhon kag pirmahan ang mga pending mga dokumento kag deliverables, kag i-turnover ang tanan nga mga opisyal nga dokumento sa mga nagakaigo nga opisina. Lasay sa 20.
4: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas, 5 ka persona patay. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
6: 5 ka mga persona ang kumpirmado nga patay matapos maglapaw sa runway kag naghugpaas ang isa ka cargo aircraft samtang nagahugpa ang aeroplano sa Miami International Airport sa Domingo, Setyembre 6. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa mga otoridad, halin sa Puerto Rico ang aeroplano nga Boeing 767-300F nga gina-operate sa 21 Air sa nagluntad ang runway overrun. Pagluwas sa 5 ka mga napatay, 5 pa ka persona ang pilason sa insidente, kung sa diin 3 sa ila ang yara sa critical nga kondisyon. Duha naman ka mga persona ang natrap sa ila sa lakyan matapos nga mabungguan sang aeroplano, samtang wala naka-evacuate kag natrap sa sulod sang flight deck ang duha ka mga piloto. Wala naman ginhingadlan sang otoridad ang mga biktima. Apang bangod sa insidente, temporaryo nga ginpasara ang Miami International Airport. Sa karon ginaimbestigahan na sa National Transportation Safety Board, Federal Aviation Administration, kag kompanya nga Boeing ang insidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kon kalinawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: EST Collar kag INX LED Chameleon sa magato bangay naman sa PVL Invitational Conference Finals 2026. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
7: Magato bangay ang EST Cola kag Next Led Chameleons sa Premier Volleyball League Invitational Conference Finals 2026 buwas nga adlaw sang Martes. Sa pagtakop sang preliminary round, nakakuha sang 11 points ang EST, samtang 10 points naman ang nakuha sang Next Led. Napaslawan naman niya madepensahan sang PLDT High Speed Hitters ang kampyonato matapos nga makakuha sang 8 lamang kapuntos kag pagatubangon sini ang 9-pointer Creamline Cool Smashers para sa Battle for Bronze. Patigayunon ang finals match sang duha ka mga team sa Smart Araneta Coliseum. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, G22 nag-perform sa Talisay Negros Occidental. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
8: Nag-perform ang Filipino girl group nga G22 sa siyudad sang Talisay Negros Occidental Domingo sang gabi. Kabahin ang ila performance sa opening sang Minuluan Festival sa nasambit nga siyudad. Nalakip sa mga miyembro sang grupo ang Musnday AJ, Jazz kag Alfea. Gintukod ang grupo sa tuong 2022 kag may debut song nga bang. Naghatay naman sang mensahe si Talisay City Mayor Attorney Maria Rowena Lopez Lizares kagin pakilala ang mga kandidata para sa Minuluan Queen. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ay, happy Minuluan Festival sa siyudad sang Talisay. Kagapon ang highlights? Pasugod pa lang. Okay. Di ba ito nang ano to? Wala. Grabing mga balita. Subong hapon, nagnilusot.
5: Pero lalanggit before na magbalita, happy birthday kay
1: Sir Aljan. Yes! Happy birthday to you!
5: Uy.
1: Yes. Uy, wait lang. Sa aton mga reporters, may gapamangkot diri, diin ang sunog. May sunog ba? Tatlo pila ka bilog diri nga monitor sa ato, no? Nag-comment din ko no ang
5: check
1: sunog.
5: Patrol,
1: pa-check ko sa patrol. By the way,
5: prontong breaking yan. To si House Speaker, o former House Speaker, Martin Romualdez. Gin panaugan na kahapon, gin pasakaan kaso ni sang ombudsman. But to take mayo ni kay warrant of arrest na.
1: Hindi ko pa ma-serve ni siya kang maano, tiwala sang bail.
5: Lang taon ta ni.
1: Bagin isyuan pa sang whole departure order.
5: And this, this would be, ano, ma-erase ang mga doubts ng iban lang. Hindi ko na, ito ginampangampangan lang or ginapagamay ang kaso. Pero di plunder ang kaso, non-bailable ni.
1: Yes. Huwag ginahambal tagan eh.
5: Billion, di ba? Sang sa 150, pila to, 11 million ni Vice President Sara Duterte.
1: Gamay na yan.
5: Ay, 7.2 billion.
1: Pero wala ta man na ginaano nga, ano ha? May galing kay wala ta time. Lastly, happy birthday liwat kay ka K5L John Castaño. Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Setyembre 7, 2026.
5: Bantayman Boss, nga dalawang patibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Narca Vista Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa Bugos ng Puwersa, sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, Bugos ng Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chetita.
5: Ako naman si ka-K5 Rongad sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News. DTX 500.
9: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
9: DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
9: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
4: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
4: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
4: Yung may D3.
9: Mabakat sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabakat sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Ang gulping na pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: 101.5 K5 News.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Lorgo Vista.
0: Julius Mariveles nagapalayag na sa kanginan kag ini ang Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga tinimulan sa balita, hibalo komentaryo kalinga. Ngawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Rocco Fisto. As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabitbit ngayong aniban sa kanginan kundi kamaturan. Wala sa iban nga ginarad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: ラルガフィスタ、ラルガフィスタ。
1: Exactly 35 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: On a Monday night, September 7, 2021. Ikaduwang broadcast day sa ikaduwang broadcast week sang inyo palatuntunan karon nga bulan sang September.
0: Lorga
1: officially Vista. Nagsugod na suno sa tradisyon sang mga Pilipinon ang panahon sang Pasko kay manang Pilipinas. Amo ining ginakabing nga isa sa mga nasyon nga pinakamarawig ang pagsaulog sang Paskwa. Nagasugod September kag nakalawig tubtob sa bulan sang Enero.
0: Lorga,
1: anuman ang imo sini kaimtangan, anuman ang imo sini paraligban karon nga panahon, nagatamyaw na ko una sa imo malipayon nga Paskwa.
0: Lorga,
1: samtang nagapaanok sang inyo mga tinig-ang kag naghahanda sang inyo sunod anon, tabagak man ina uga karaho o ano pa dila ginamos o kon igham man lang mayong gabi, yari na ang Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: Gapanugyan ang pag-asa nga mayara sang magulugal-umon ka tubtob magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta kag pulo panahon mabunok nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Ilakip na ang Negros Occidental bangod man sang southwest monsoon o kon hangin habagat. I think ang applicable man lang diri nga panugyan para sa aton nga mga tagpamati labi na gid sa imo nga nagapamati subong, maghanda kita sa lapta-lapta nga mga insidente sang tuman nga pagbaha, hinali nga pagtaas sang tubig kag pagkatipag sang duta labi na gid sa mountainous areas o kon mga nabukid nga bahin sang aton probinsya.
0: Lorga,
1: pero antes kita magkadto sa dugang pagid nga balita, labi na gid ang epekto sang AIDS. We'll be having the head sang CDRRMO sang Office of the Civil Defense sa indi gidamang madugay. First, let's have this video. Angot ini sa matuod nga tuyo sang giyera sang Amerika dito sa Iran. Kahit wala pa natapos ha, ang tensyon sa Middle East, sige pa ang konflikto sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran dito sa Middle East. Pero sa anambal ko na, sige ang laptas sang propaganda labi na gid sa social media. Yari ang isa ka propaganda which I think is also pro-US and somewhat pro-Iran. Pero ang talalupang doon amo sire nga sa sining nga video ang ginasiling ang tuyo gid actually sang Amerika indi ang Iran kundi pahuyangon ang pungsod China sa iya paggera sa Iran nga yari pamatian ang video.
2: This war was never about Iran and once you see it you can't unsee it. Everyone's focused on the missiles, the Strait of Hormuz, the oil price, but nobody's asking the only question that matters. Who actually gets hurt when Iran's oil disappears? Not America, not Europe, China. 80% of Iranian oil goes to Asia.
1: All right.
2: China
1: now,
2: has been buying...
1: Ang siling sa video amosini, ang tanan, ang ila ginalantaw ang bumbahan ay ang paluparay missiles, ang pagsira sang Strait of Hormuz. Wala sang may nagapamangkot suno sa sining analyst kun ano gid ang tuod nga tinutuyo sang giyera sang Amerika. Sining nga ang Amerika nagsara sang 80% sang supply sang krudo sang China, tungod 80% sang supply sang langis nga nagakadto sa China kabalo kamo diin ginakuha sa pungsod Iran. Yari, very interesting ha, pamati ang tadugang.
2: Millions of barrels from Iran every single month under the table, around sanctions, through back channels.
1: Ooh.
2: Iran is China's cheap energy lifeline, and Trump just cut it off. He bombed Karg Island, the one port that handles 90% of Iran's oil exports. Ooh. He didn't hit it by accident, he hit it because that's the pipe that feeds Beijing. But here's what makes this genius. Before he even touched Iran, he captured Maduro, took Venezuela, secured the largest oil reserves on the planet for the U.S. So when Iran's oil disappears from the global market, America has the replacement.
1: All right.
2: China doesn't.
1: Ari, siling ko, sang nagligad pa nga Pebrero, sang naggira si Trump, kung di damo gambal, buang-buang gagugaguni si Donald Trump sang Amerika. Nga ah, tungod, kung girahon ang Middle East, wala sila sang makuha nga langis. Pero subong, nagapakita, as I have said before, tandaan tagid, antes gingira ni Trump ang Middle East, ang Iran to be specific, ang ginimo ni Trump, gindakopya si President Maduro sang Argentina o no, sang Colombia, sang Venezuela, I mean, dinakop niya. Kag in effect, nakuha sang Amerika ang oil reserves sang Venezuela nga amo ini ang ginakabig pinakadako sa kalibutan. So ang sunod nga pamangkot, apektadong Amerika o kun hindi, sang kawad-on sang supply sang petrolyo ang sabat hindi. Tungod ara sa ila ang pinakamadapo nga reserve sang petrolyo sa bilog nga kalibutan. Ang namalhan sa paggira sa Iran amo ang China. Malhan ang China kay wala siya sang kuan, as I have reported before, ang China nagabakal sang krudo gikan sa Iran sa bili nga mas mataas. Ginapatungan niya pagidugang nga $20 kada bariles. Pero sikreto ini nga transaksyon sa tunga sang China kag Iran tungod may trade restrictions ang Iran. So di mudo, ang ginimo ni Trump nga ginbumbahan ang Karg Island sa Iran, ginsirad-an niya ang Strait of Hormuz, tisin-o ang mapyait kag mawiit, hindi ang Amerika, hindi kita, kundi ang China. Nano pagid, yari may hinyugid ni si Trump. Ari pamatian ta pagid.
2: Means China's energy costs just exploded. Their factories, Uy. Their manufacturing, their entire economic engine runs on cheap oil, and the cheap oil just got cut off. While America is sitting on Venezuela, on domestic production, on the strongest energy position in decades. Iran didn't lose this war. Iran was never the target. Iran was the move you sacrificed to take the queen. This was never a war in the Middle East. This is an energy war against China. And most people won't understand that until it's already over. And now follow me so you don't miss insights like this.
1: Okay, now, simply ang ambal sa sininga video. Ang ginimo sang Amerika, it was an energy attack kontra sa China. Nga, kay ang natabo banwa, nga gin suyupan. Kung sa bampira pa, gin suyupan sang kusog sang Amerika ang China. Kay way na sa kuan sang petrolyo, way na sa kuan krudo. Ang ginakuan niya lang sadto Iran. Ti ang Amerika may ara na oil reserves gikan sa Venezuela.
0: Lorga,
1: pero dugangan ko na karon dugadugay. Let's have Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Section sang Office of the Civil Defense, NIR. Miss Aletha, good evening.
3: Good evening, and good evening man sa aton mga tagpalamati.
1: Ay, salamat gid sa tiyempo, miss, no? At least naka labutanay na gid ta tonight. Miss, una nga pamangkot, kamusta ang haze gikan sa Indonesian wildfires? Alarming pa karon diri sa probinsya.
3: Sa aton diri sa Negros Island region, sa province ng Negros Occidental, gina-monitor man sa ato ng DNR, ang ato ng air quality, and ang ilang nga nagwa sa ilang mga monitoring system, fair ang air quality to good. So, amo na siya ang ilang nga monitoring na result nga nagkuha.
1: Oh, nice. Ti nagligad, yeah, was unhealthy ang pinakataas, I think, no? So, ano ma'am ang panugyan sang OCD? What should we continue doing? Bisan amo inikiti subong, as you well know, medyo trangkaso season man eh.
3: Yes sir. So nagpagwa man ang Office of Civil Defense being the chairperson and secretariat sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa memorandum address sa ato ng mga local disaster risk reduction and management council and members ng MDRMC kung sa tanan ng mga stakeholders naton down to the barangay level na mag-prepare man gihapon sang kag mag-monitor no sang sining naga katabo sa aton nga mga neighboring countries si ga effect man sila sa aton no, so sa health nga aspect no continue lang naton ang pag-monitor and then mag self prepare man like mag-wear some face mask mm-hmm. no especially sa mga may mga nagabatsyag na nadaan sang mga tangkaso or may mga allergy or mga sensitive no natin nga mga pumuluyo. So number one ang proper protective gear nga face mask mm-hmm. and then kalakip man diri no ang advisory nga as much as possible mag stay indoor lang kung medyo sensitive ikaw sa mga amon nga mga klase sang situation no and then ano na mag-continue lang kita gihapon monitor sa advice mm-hmm. man sa ato ng mga authority.
1: Mm-hmm. Pero again, it's not as bad as before atong after gid pagsugod sang wildfire sa Indonesia.
3: Yes, oo.
1: Okay. Ay salamat.
3: Ito height dito sang
1: oo.
3: Occurrence nila and then recently no so medyo ano na fair naman ang results ng ano air quality monitoring sang atong ng mga
1: ay salamat
3: agencies.
1: Oo. Yes, salamat gid Miss Aletha no but I'll move on a bit sa isa pa gid ka topic ko November ma sugod intensify ang Super El Nino nano ang panugyan subong sang OCD.
3: Yes, amo pag ini aman no ang OCD no nag ano man kita ng tang resolution man nga sa RDRMC nato nga mag form sang regional task force no for the El Nino phenomenon pero ang lead kid sini is the Department of Science and Technology and ano man gihapon ang padayon gid gihapon kita nga magmonitor no sa progress ang sininga naton nga situation and then may mga hopefully no ang aton nga mga agencies no may mga nag mga preparedness measures man sila nga gina-undertake and then come sininga September may meeting pa ang aton nga Prevention and Mitigation Committee sang RDRMC naton led by the Department of Science and Technology.
1: Oh. Uh-huh.
3: No, para mag-gather kag ma-update man ang isa kag isa regarding sa mga preparedness measures.
1: Uh-huh. Ini nga meeting sang ano ganito again ma'am nga cluster.
3: Gin-discuss naman sir ang sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naton ng RDRMC. Na Committee on Disaster Prevention and Mitigation.
1: Ah, okay.
3: The DOST uh-huh. in the lead for this. And at the same time, sa RDRMC full council meeting, i-discuss man naton ini siya.
1: Ay, okay. So, bali, duwa ang meetings, may committee level, and then ang full council, gidya?
3: Yes.
1: Di initanan mamhiwaton, diri sa Bacolod or dito sa Dumaguete?
3: May ang aton nga full council will be in Dumaguete.
1: Oh.
3: And then ang aton naman nga committee level meeting is via online.
1: Ah, okay. I hope it's open to the media kay very interesting to monitor sang inyo sini preparations. Anyway, sige ma'am. I hope we can update on the preparation soon ma'am, no? Pero ano so far ang dako gid nga concern sa pagsulod sang Super El Nino come November, ma'am?
3: So, ang aton yung ginabantayan, gidang impact niya sa aton nga ano na no, sa agriculture sector, and then sa aton nga health,
1: mm-hmm.
3: no, and at the same time sa social sector naton. as early as ano siguro ang atin ng mga local disaster risk reduction and management councils, so kinanglan man nga mag-prepare no sa possible man nga mga impact kay sa aton man nga national DRM council sa aton nga national level naga ano man sila with the aid of our PAGASA no naga update man sila sang situation sa hydrometeorological condition and then may mga ano man ah, may mga risk assessment man sila nga para ang actions nga i-undertake sa atong nga mga local DRM councils no kag atong nga mga agencies will be very much appropriate kid.
1: Yes, yes.
3: Makapag-prepare kita maka prevent or mitigate ang whatever impact man
1: yes.
3: Sa sing phenomenon.
1: Yes. But I think that would be very understandable nga ang agriculture gid ang isa sa mga sectors nga ginalantaw kay ti Negros Island Region agrikultura ang aton foundation sa ekonomiya. But anyway, I hope to have more developments about that sa palabuton nga mga inadlaw. Miss Aletha, in the meantime, salamat gid sa tiyempo.
3: You're welcome, Gid, and thank you man sa sining opportunity para maka-share man ng Office of Civil Defense sa mga updates. Thank you.
1: Good night. Good luck, ma'am.
0: Lorga Vista.
1: Si Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang DRRMO sang Office of the Civil Defense NIR.
0: Lorga Vista.
1: Now, antes kita mag-commercial break, ang inyo nabatian ng mga balita at komentaryo for tonight, gindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, karon ko na pakilala sa inyo, dalaman ang D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo. Every night, diri sa Larga Vista, masaligan man nga nagapabakod sang inyo kalawasan, agod batuan ang balatian.
0: Larga Vista!
1: Yari ang isa ka video kay sa bugos nga kalibutan, ang mga international news channels, kabalo ka mo diin sila napilit, napilit sila subong sa wildfires sa Indonesia nga kay alarming gali ini katama maya lang kayo nagkulukulpa na kag nagkulukalma na ang epekto sang higko sa hangin tungod sining sunog dito sa Indonesia sa ginreport ko nagligad ang panawag sa nasunog hindi lang niya kay kalasangan kundi peatlands nano ining peatlands sa simple kaglaktod nga pulong amo ini ang nagakahimo krudo o kon petrolyo kon dugangan paginabi linibo minilyon katuig mahimo na ni krudo ang peatlands lulubgan ini sang napatay nga mga sapat kag mga tanom ti puerting carbon content ti kon masunog ang lain kay abita wala nang sunog sa babaw kon mapatay. Ang matuod nagauk-uk galito sa idalom daw labhang bala nga kun sa babaw abi mo wala nakalayo pero nagasalupsop gali sa idalom ang sunog yari halimbawa ang report sang BBC television parte sa sunog dito sa Indonesia. Roll tape.
4: We've driven about 5 hours out.
1: Grabe,
4: of
1: Lasaraya,
4: in Kalimantan. And we've entered into palm oil plantations. And over to my left, you can see that the land is on fire. This is deep peatland. So even though the fire on the top is out, it's now burning underground, deep below, creating this enormous amount of smoke. I'm going to see if I can find out some more information about who started the fire. Ini mau tanya ada kebakaran tadi di situ tidak jauh dari sini itu siapa yang bakar?
5: Oh itu alami itu.
1: Kalo oh seno sa mga tao gulpi lang kuno nagkalayo na ang pitland.
5: Bakar sendiri ya.
1: Oh.
4: Bisa kayak itu.
5: Bisa kalau di sini ini bisa.
1: Tinaga ni pulong sa Indonesia ni.
6: With the Greenpeace team investigating the burning in this plantation.
7: Yeah, this is the worst situation in my country. It started by human, by someone. because after they converted the land and then they digging canal and the land is dry and it's easy for someone to burn the area, and then after that they will planting palm oil.
1: Mm.
6: The government says it will revoke
1: grabe nga so mo Diyos ko
6: individuals found burning land, and people caught face up to 10 years in jail. But village leader Uchun says convictions are unlikely.
8: Biasanya tuh secara diam-diam ya, yang punya lahan itu misalnya mau
1: siapa ya ginatukdan nilang duta wae wae man may madakpan na
8: kita na bisa menang
1: siya mo lang na magluwas kon may witness siling ya ganin wala man witness ah.
6: We head to a new hotspot close to Palanca Raya City. A group of volunteer firefighters are trying to put it out.
4: Okay, so we're entering into the area that you can see now is being burned.
8: Yeah.
4: And it's burning here underground.
8: Ini namanya yang saya bilang crown fire.
6: Dr. Sewido Lehman is one of the world's leading experts in peat research. The past 2 months, day and night, he's been trying to put out the fires.
8: Ground fire ini yang sangat bahaya. Ini yang akan emisi CO2 lebih banyak.
6: Despite these efforts to put them out, it's estimated that this year's fires alone will produce the same amount of carbon emissions as the United Kingdom did for the whole of last year. Rebecca Henschke, BBC News, Central Kalimantan.
1: Tiyan mo to. Ang peatland, ang problem dito sa Indonesia, kay ginasunog ang peatland nga ginatawag agud ini himuon plantasyon sang palm oil. Kay tidako nga negosyo ini mo, magambal ka palm oil. Amo ini ang klase sang palma nga ginahimo langis kag ginasamo sa gasolina. So anyway, amo to ang pagpasiplat lang naton. Why gid man tayo gana nga magtinerto sa Indonesia kay ti kabalukong aton dia problema. Uga balingon tiligangon no worries about that, no. Amo lang tugin pakita ko lang sa inyo para may pasiplat kita kun nanuya ang gakatabo sa iban nga pungsod.
0: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik duro pa nga mga balita. Immediately after the commercial break, istoryanta. Problema sa basuranta sa Filisa. Tag-iban pa nga mga balita. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
9: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
0: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Beauty Soap.
16: Puro kapul-katul.
15: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Ang gulpi ng pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: 101.5 K5 News.
11: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista.
12: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista ang masunod nga mga balita kag ibalo diri sa inyo para tuntunan dala sa gyapon sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Standby na sa kay Attorney Mark Mayo. Maayong gabi kay Jonah Dugaduga, Gina Purano, Ramon Bernal, sa kay Aknoreg Bongski, Bongski Hirong ka siguro ni. Anyway, Mardi Longno, Johnny Mai Ritita, Janice Malunes. Grabe kuno basi ang sunog dito sa Felisa Road to Andumanan. Damo gid patrol. Christine De La Cruz, mayang gabi. Mayang gabi man sa kay Joyce Ardoza, sa kay Roda Angeles Knight, Julius Arnado, Bryant Albaida, Melikin Asibron, dira sa barangay Tangub, Choli Culado. Mayang gabi si Jules kag sa barangay Felisa. Happy birthday sa kay Sir Eljan Castaño. Yes, ang amon sini VP for Operations si Sir Eljan Castaño nagasaulog sang iya birthday karon nga adlaw. Happy happy birthday Sir Eljan. Ernesto Nipange, Purok Ervias Dos, Rolando Yee Jr. Mayang gabi ko no. Aha. Bangga Totong Galik, Barangay Filisang Sunog. Leonardo Sevilla, Barangay Tangub. Kaloy Hironggano, Vilma P. Boys from Arau. To monitor you, K5 News FM. Salamat, kid. Den Villarreal. Bao, mayang gabi din, ha? Isa sa aton isganan ng mga bagong bayani. Ang iban karon naman dugadugay.
11: Larga Vista.
12: Sang nagligad nga semana, isa sa mga dako nga balita, do we have attorney Mark? Aha. Isa sa mga balita nga aton gintutukan diri sa Larga Vista, amo ini ang nagwa nga balita nga ang Environmental Management Bureau o kon EMB. Isa ka sangay sa idalom sang Department of the Environment and Natural Resources o kon DENR. Mayara sang ginpagwa nga notice of violation ukon pagpahibalo sa local government unit but silingon sa gobyerno lokal sang syudad sang Bacolod nga may-ari ini sang mga paglubag sa pila ka mga environmental laws bangod sang dump site naton dira sa barangay Felisa. ti sanambal ko na damo sang technical issues nga ginplastar ang City Hall nagligad nga simana. May press con wala tuo nga ginhiwat agod istoryahan kag iplastar ang sabat sang City Hall sa DENR, in particular sa EMB. Isa dito of course ang issue nga wala gali sang EIA o kun environmental impact assessment nga napatigayon, which is very important. Kay ti hindi pwede ang mga negosyante gani nagakuha o nagapatigayon EIA in preparation for what? For the issuance sang ECC. So,

0: City Hall. Saan o, sir?
1: August 10, 2026, Sir Jules, uh-huh, may duwaka notices of violation. Naging issue ang EMB NIR address sa City Government sang Bacolod.
0: Mm. Nano ang particular wording sang notice of violation, sir? Nano ini nga mga pahibalo?
1: Ang GC na o kun ang kaundan sina Sir Jules, ang isa natuhoy sa ginaaligar ng water quality,
0: mm-hmm,
1: sang landfill, no, sa ginaaligar nga nakuha nga sample abisang tubig,
0: mm-hmm,
1: sa sanitary landfill nga hindi siya kapasar abi sa ginaset nga water quality sang layi. Kagang isa naman ang pag-operate kag eventually pag puno or pag usar sang cell number 4, sanitary landfill cell number 4, nga wala nakakuha sang ECC,
0: oy,
1: environmental compliance certificate.
0: Uh-huh.
1: So amo ina ang duwa ka notices of violation nga nabaton sang syudad, Sir Jules.
0: All right. Now allow me, attorney, para mapatpat ta ini for a while, no? When you say ang notice number 1 is meaning higko ang tubig, of course as expected, kumo kay basurahan ini ang duga sang basura, natural may mga higko gin man yan. Ano in particular ang ginambal nila, sir? Ano ka higko, magambal higko ang tubig kuno?
1: Ang in layman, Sir Jules, bali ang tsakto ng imo, given nga ang tubig sa isa ka sanitary landfill, tihigko gid na, no, meaning hindi mo na siya mainom, hindi mo siya maggawi. Galing lang ang layi nagahambal nga dapat kung sa layman pa, Sir Jules, ang kahigkoon niya diri lang asta.
0: Correct.
1: Daw mo
0: correct
1: lang nabi, no? So according sa resulta sang ging patigayon nga water testing sang EMB NIR nang nagsubra siya sa dapat nga standard sang kahigkoon o konsang quality, sang status abisang tubig.
0: Mm-hmm.
1: No, so ang term sina dati exceedance, no,
0: exceedance.
1: Nagsubra siya sa dapat nga dra lang siya asta in terms of water quality.
0: Yes.
1: So ang sa bahin naman sang local government, sang city government, ti syempre ging contest nato nang ina nga result. In fact, nagpatigayon kita, Sir Jules, ang aton kaugalingon nga water test, no, through the City Health Office. Kag dito sa resulta naman niya sang aton nga water testing, wala yan why nagwa sa resulta nga may exceedances.
0: Uy.
1: O kon meaning kung sa ano pati sulod saya sa standard abing water quality.
0: Aha.
1: But however, ging klaro man naton nga that is not to discount or discredit ang resulta or ang test nga gimpatigayon sang EMB NIR, but it is just manifestation nga dapat ang nangin water testing joint, no, meaning ara ang presensya sang LGU, ara ang presensya sang NIR, so that of course represented abi ang duwa ka concerned nga government agencies.
0: Mm-hmm.
1: No, so eventually actually, Sir Jules, ging patigayon ang joint ng water sampling that was last Tuesday.
0: Mm-hmm.
1: No, so ging ano ina, ging himo ina, and as far as I'm concerned, wala pa kita may ginakaptan nga resulta.
0: Yes, yes.
1: So amo na sa ang kaundan na bisang isa ka notice of violation,
0: okay,
1: Sir Jules.
0: So bali ang development gali today is that kahapon nakapatigayon na sang resampling sang tubig.
1: Actually, not yesterday, Sir Jules. Daw last Tuesday.
0: Ah, last week?
1: Oo, last week.
0: Ah, okay.
1: Amo na ang ginghimo sang gapasalamat kita sa EMB NIR for heeding to our call nga may joint water sampling and testing, Sir Jules.
0: So, bali, ang inang second order or second notice of violation, practically, gin-reconsider sang EMB ang joint testing. So gin-grant nilang inyo pangabay.
1: Yes, that's correct, Sir Jules. And now amo tambal ko, as far as I'm concerned, wala pa ko may ginakaptan nga
0: yes,
1: resulta.
0: Yes.
1: So we're awaiting Sir Jules ang resulta sina.
0: But even then, attorney,

0: ini, presuming atong first notice of violation was indeed valid ang ila sininga pagtest, ano ang term nga gingamit nila? May toxicity o kung may elevated bacteria sa nakwa nilang water samples?
1: Ang term nila, Sir Jules, sa notice of violation, exceedance. Bali may certain the normal figures bla or normal values do para sa mga kita naga for example ga laboratory kita ang normal for example isang imong nga example lang red blood cells ara lang sa 5 example ang tubig nga nakuha nila ara sa 7 something amo na meaning lapaw siya sa dapat nagakaigo lang nga numero sang iyang water quality.
0: Yes, yes. No?
1: So, ang term nila is exceedance. As far as I can recall, wala man mention about toxicity or any other term. It's just that may certain guidelines nga nagsubra ang water quality abis ang ginaligar ng water samples or Jules.
0: Bale, ang gwa sina, kung sa simpleng istorya, dapat kuntani sa isa katulo sang tubig, may ara lang pulo kakagaw nga ara sa isa katulo. Ang nakwa nila, yasuno sa ila, sa isa katulo, may isa kagatos nga kagaw na. So, bali, nagsubra abi ang syudad. Doa muna?
1: Doa muna, Sir Jules, ang explanation of your analogy sa sina nga notice of violation, Sir Jules.
0: Pero sa kung ano nga klase kagaw ina o ano nga klase higko, wala ginpatag.
1: May mga terminology, Sir Jules, ara sa ammonia, may phosphate, may certain classification sa kada amuning nga sahi abis ang sang element may amuning normal figures kag then ara manda napakita ang pagsubra or paglapaw abis ang sang figures or sang numero nga nakuha sa water sampling sang EMB.
0: Yes. Although ako I'm no expert pero ting akon pamangkot may mga kauman da sa palibot mo pwede man basi nga abuno ato iya but nevertheless ang punto ko attorney is this no are kung hindi bala kumu sanitary landfill siya, i-prepare ni siya tani in a way nga ma-filter out ang tagas ang basura. And that responsibility was supposedly that of IPM, hindi bala?
1: You are correct, Sir Jules, nga damo factors. Muna bi ang nangin resulta sang test, kag may mga engineering intervention dira Sir Jules kung sa diin nga ma-maintainar ang certain water quality sa landfill nga why nagabayular sa aton nga layi kag sa kung sino Sir Jules ang may responsibilidad sina to be fair actually hindi mo siya mabalaan Sir Jules eh. That's why nga part sang position paper namon gina-question naton kung diin nakuha ang sample no pagkuha mo sang water sample diin mo siya ging butang
0: Usto.
1: No pagbutang mo ano na siya nga sahi sang container pagsulod sa container diin mo siya gindala kumbaga ang chain of custody Sir Julius isa man to sa ging pangayo nat ginpangayuan naton sang kaathagan halin sa EMBNIR when we submitted our position paper kay ti pagwa sang notice of violation sang August 10 gintagaan kita 15 dias nga mag submiter sang aton nga position paper no so sa sina nga issue abi sang notice of violation sa water quality is damo kita king raise nga mga concern kag isa yes. Gidira Sir Julius ang credibility abi sang water sample no not the test but the water sample kasi that is very important eh.
0: Yes.
1: Ang chain of custody kag ang integrity kung paano mo siya ging preserve no? So amuna ang ginaulat nato ng mangin pinal nga decision man sang EMBNIR Sir Jules
0: kasi
1: ara naman sa ila kung anong ilang pag-assess ang aton position paper.
0: Yes, although to be fair about it attorney hindi ini-issue nga gin-raise during the time lang ni Mayor Greg Gasataya ang ako na ibron as early as the second term ni Mayor Bing Leonardia nang in-election issue man ini.
1: Yes, Sir Jose, according sa mga naistoryama naton, because there were really formal complainants who submitted written complaints sa EMBNIR. Kag on record, during the technical conference, during the public hearing, gina-admitter na nila nga ang ining mga issue, Sir Jules, dugay na nila nga ginapangatubang. Isa dira, for example, ang iban sa ila may issue about air quality, meaning ang odor, ang baho. So, I had the opportunity nga magpamangkot sa ila clarificatory questions, and then one of the complainants naghambal explicitly nga since 2014 panilaga ka experience ang inaabing pag-antos according sila sa baho sang landfill, no?
0: Yes,
1: so meaning
0: yes.
1: to clear things out, ang ining mga butang ginaatubang na nisang syudad dugay na.
0: Oh.
1: And in fact, si Mayor Greg, when we assumed office, ang nanging direktiba ni Mayor Greg is towards compliance.
0: Uh-oh.
1: Meaning sina kung ano ang mga kakulangan atubangon, kag ang focus should be how to resolve the matter para mangin compliant ang landfill sa existing rules and regulations abi sang aton gobyerno. Isa ka particular example, Sir Jules, allow me to
0: yes sir
1: to explain very quickly. Ang rason nga sa ikaduwa nga notice of violation, wala ECC or Environmental Compliance Certificate ang cell number 4. Kay wala land conversion.
0: Huh?
1: Ining sina, ining land conversion, isa ni ka importanteng requirement nga dapat ang duta nga ginagamit mo bilang landfill na reclassify siya from agricultural to certain use nga para sa landfill or mixed use or special use abi for landfill purposes. So ang natabo, Sir Jules, ang nag-assume into office si Mayor Greg, months after that, ging sugdan na naton proseso ang land conversion. And then eventually, nagwa ang finality sang decision sang Department of Agrarian Reform or DAR nga kung sa diin ging issue nilang land conversion, and then that's why nga nag-move forward ang application naton for ECC. No, sa report nga sugilanon, Sir Jules, ang efforts ang sining administrasyon sa idalom ni Mayor Greg is towards compliance. Now, we are not denying may problema sa landfill. We are not in denial nga may mga papeles nga wala na secure, but ang focus naton is towards securing these documents para mangin compliant ang aton nga sanitary landfill, Sir Jose.
0: So bali ang gwa sina kun sa simple kag laktod nga istorya, ginacure niyo subong ang deficiencies, gali? Deficiencies nga kulang since the past administrations pa.
1: That is correct, Sir Jules. Apparently, tiamog na ang aton subong nga focus. No, nga kung may mga kulang pa, then best effort to complete those deficiencies and then kumplituhon tanan para makasumiter sang insakto nga mga papeles, kag eventually ang makuha naton ang ECC and the necessary licenses para legal nga mag-operate ang aton landfill, Sir Jules.
0: Pero do ka kapoy, sir, no? Sulusubra pa lang ka mo isa ka tuig, pero te ang paglantaw ko subong sa inyo dira sa City Hall daw bumbiro kamo patay sunog diri, patay sunog sa tuo, patay sunog sa wala. Kay ti damo ginaatender atong nagligad ang baha, sako man kamo tuwala tuo subong amo naman ini, no? Now medyo sako, I understand daw nga ado ka wala kagid chimpo gali subong.
1: Yes, Sir Jules, ang direktiba gid subong ni Mayor Greg, work gid, Sir Jules. In fact, amo man ni ang obligasyon, no, kay hindi kita sang obligasyon nga ginsudlan naton, even si Mayor Greg is very much aware, no, kung ano ang trabaho sa isa ka local government unit, no? So amuning mandato naton, Sir Jules, we're happy to do this kag kabaluman kita nga worth it ini para sa pumuluyo naton, Sir Jules.
0: Okay, ate, kung mag-amunid daw minus na galing chimpo kapi-kapi ni
1: Yes, Sir Jules.
0: Aragoy.
1: Ang kape-kape, ara sa opisina.
0: Ay, ahay.
1: Wa, ano na, multitask, Sir Jules. Ah. Katrabaho, ti, amo na, damo kita obligasyon.
0: Abi ko gani, mabungguan ta ka mo to sa kay Jopong nga patahan eh. Oh, nagli-
1: yes, Sir Jules. Oh. May chimpo pa makita mag-bisita, dira. But most of the time, ang chimpo na ito, naragid sa ubra, Sir Jules.
0: Kasi yes.
1: Every day, aragid ang obligasyon. No? Though, sa taman kadamo, kag syempre, ginatry ginaton ang best na ito nga ma-address tanan, Sir Jules.
0: But attorney, I'll go back makadali no, sa issue. So, bali, for the first time, in saksan o tanigani gin-acquire ang Felisa nga dump site?
1: I cannot exactly recall, Sir Jules, but if my memory serves me right, nagsugod in a, dira 2009.
0: Uy, kadugay na.
1: Then subong may ara na na lima ka cells, no? Cells 1, 2, 3. And then pagsulod naton, ito nga manugpuno ang cell number 4. And then just this August this year, nagsugod naman ang aton cell number 5.
0: So, so So, yes, attorney, sa sulod sang 17 anyos, subong pa lang natagan chance ang mga tao to express sang ila sining mga sentimento kay nagkandak sang EIA.
1: I cannot speak, Sir Jules, kung anong natabo sang una, kahit hindi pa kita privy or why kita ihibalo. Pero sa sining pag-operate, Sir Jules, sang cell number 4, may mga dokumento nga nagahambal nga may ara do community balang public scoping, Sir Jules, nga dipatigayon September of 2024 para sa cell number 4. Mm-hmm. Ugaling lang amoy na ang realidad abi nga ginapangatubang naton tungod wala siya land conversion, wala agid nag-abante ang application for ECC. So, sang na-secure na naton ang land conversion, ini nga tuig, nagwang finality sang decision sang DAR. Then, amo na to, Sir Jules, nga nag-abante ang application. That's why nagpatigayo na ang EMB sang public hearing nga natabo sang tinalikdan nga August 20. No? So, kumbaga, Sir Jules, ang proseso nag-move forward na because we are already starting to secure the necessary documents nga kinanglanon para makumpleto ang proseso. And then eventually, in fact, subong Sir Jules, nag-finalize na lang kita sa mga papeles. And then we are, once completed, we will submit it to EMB NIR. And we are hopeful nga mag-issue, Sir Jules, eventually ang ECC for cells number 4 and 5.
0: Yes.
1: Ang ginaubra na po sa mong Sir Jules.
0: Okay. Pero does that mean also, attorney, nga kumo kay napamatudan ginman nga may existing galing nga complaints ang mga tao dira, would you also mandate the new garbage collector, ang iSWIMS? iSWIM,
1: Sir Jules.
0: iSWIM. Would it
1: iSWIMS.
0: iSWIMS. Would it also be directed to comply with certain measures nga i-manage ang basura nga ginatampok dira?
1: Very clear, Sir Jules, ang instruction ni Mayor Greg even since they started their formal engagement with the city sang January this year. In fact, may mga engineering interventions na sila naging introduce. Particularly, Sir Jules, unagid ang benching kag sloping.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, ginatapan kag ginahipid mo sang insakto, Sir Jules, ang landfill so that nga mangin safe man ini sa pagsulod sang aton nga mga trucks. No, daw ang akong makita mo na siya daw mga staircases, bla, Sir Jules, nga naplastar sa sang insakto. Ikaduwa, isa sa una nila gintutukan manda ang pagkayo, Sir Jules, ang mga inner roads.
0: Ay!
1: Ang pagsulod mo sa landfill, dapat passable ini nga mga dalan. Kay ang isa kabintaha, sina Sir Jules, kung ang dalan mo sa sulod sang landfill, passable, meaning pwede gid siya agyan sang truck na safe man ang salakyan.
0: Correct.
1: Pati ang likod sang landfill, malabot mo.
0: Mm-mm.
1: And consequently, kung pati ang likod or malibot mo ang bilog nga landfill, meaning sina, hindi lang sa pronte ka lang makaula.
0: Husto.
1: Makaula ka man sa likod, ma-maximize mo ang space. No, so those are the things nga klaro katama Sir Jules nga ging plastar ni Mayor Greg nga standard sa aton bago nga management.
0: Ah.
1: Dira sa landfill. Kag in fairness to them, they continue to fulfill such and maintain such standard Sir Jules. That's why nga ang issue nagaamat-amat dira naton address, no? Isa man ka example ang aton nga disinfection, sige-sige ina Sir Jules. And then ang effort man subong sang city nga makapangita kita Sir Jules sang alternative balang route. Kahit ang isa ka problema dira sang mga residente sa Barangay Filisa, kaya mga dump trucks naton Sir Jules gaagi pa na sa Filisa proper.
0: Oy.
1: So ti syempre ang mga pumuluyo ga reklamo sang baho, not to mention excuse lang gid sa mga nagapanyapon Sir Jules, no.
0: Yes sir.
1: Ti except syempre ti may mga langaw pa na whatsoever. Agoy.
0: Mm-hmm.
1: Pero Sir Jules, kung yes, matigayo na ini nato ng alternative nga dalan, ang goal dira ni Mayor Greg nga ining mga trucks hindi na mag-agi sa proper Barangay Filisa. So those are the things nga we are working very very hard nga ma-address ang tinuig dinikada ng reklamo Sir Jules ang pumuluyo.
0: So bali ang akon nga pag-inchindi kag pagtulok sini attorney, ginapa-comply nyo lang ang aton nga private garbage collector nga mas istrikto nga management sang landfill ang ila sinihimuon.
1: Yes, that's correct Sir Jules. All their activities and undertaking sa landfill should be in accordance sa aton nga environmental rules and regulations, no? Sa natuhoy kag nasaad gid sa layi. And amo ginaang klaro nga direktiba ni Mayor Greg Sir Jules.
0: I know nga directly under gini sa imo office, pero may specific nga talatapan sa City Hall nga ma-make sure nga ma-implement gid ini.
1: Yes Sir Jules, we have our Bacolod Environment and Natural Resources nga office headed by ang OIC naton si Attorney Alin Love or Attorney Ja Dignadise. No, so of course kitati we have our oversight functions kag ang ina nga opisina ang nagatutok gid Sir Jules sa tanan nga solid waste management concerns.
0: Yes, yes.
1: No, in fact sila man ang aton secretariat sa Solid Waste Management Board.
0: Yes,
1: no,
0: sir.
1: So we work hand in hand Sir Jules sa mga departments concerned. Kiti kun lang tawon mo, these are all interconnected eh. That's why nga nagabuligay ang tanan so that ma-address ang mga urgent kag ang mga important nga mga concerns ang pumuluyo Sir Jules.
0: Yes sir. I hope later on nga makaistorya man ko one on one sa kay Attorney Dignadise. In the meantime Attorney Mark, sir, salamat gid sa tiyempo.
1: Thank you man Sir Jules sa sininga kay gayunan kag sa liwat may gabi sa atong tanan.
0: Good night, good luck sir. Lorga, ang aton sining mapisan nga City Administrator Attorney Mark Mayo. Sa aton nga pagpanumbalik istoryahan ta, bakuna sa tipdas. Ano bala ang kabudlayan nga bisan ang Department of Health nagaako nga ang problema hindi lang ang kagaw kundi ang kagaw sang sala nga impormasyon. Istoryanta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika.
4: Now, kanto kita sa talakayan naton all about sining gitwag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis, amo mga hilo sa imo nga immune system?
5: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
4: Batman and Robin, Sir Boy.
5: Batman and Robin, gid sila, no? Gapanamin sa absorption absorption sa calcium, phosphorus, and of course, magnesium.
2: D3 Bio.
5: Because of this, no, nami ang sulod sa bones mo sa calcium. Remember, ginadulong niya ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na nasa imo bloodstream. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it will cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imutulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow, nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system, nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils,
2: D3 Bio.
5: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
4: meaning
5: for...
4: Meaning pa, sir, boy, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, sir, boy, 3,000?
5: Correct.
4: Amplified siya.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
4: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
5: Wala man BCO.
4: Hindi ma-absorb.
0: Hindi ma-absorb.
5: Hindi
0: ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwa na-absorb, kiwa na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami absorption, that is enough.
2: D3 Bio.
5: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
4: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
5: Correct.
4: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
5: hindi absorb.
4: Ang matabo hindi maabsorb.
5: And the truth behind that nga ginahambal ni Doc Ramil nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
2: D3 Bio.
5: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
4: That's energy.
5: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
4: So, food so, is really na, important. Amo na, sir boy, nga, ang nakalami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mga macrophages. No?
2: D3 Bio.
4: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
2: D3 Bio. D3 Bio. With physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka.
10: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Alright, antes ang atong dugang nga mga balita karon nga gabi. Yari ang aton makihibalo, makataranaga nga mga ihibalo dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe. D3 Bio ang gapaalam sa immune system mo kag DTX 500 ang nagauli sang baterya nga ginakawat sa imo selula. Are komo Indonesia ang balita karon tungod sang sunog. Are oh, may ipakita ko sa inyo pispis nga hindi kinahanglan nanay o kung tatay nga malumlum sa ila itlog nga tungod ang gabulig sa ila bulkan makatalanhaga o nga ihibalo. Are lantawan nyo bla pispis.
11: This bird doesn't need its parents to hatch. Ay. It uses the earth itself. Meet the Maleo, a strange bird found on the Indonesian island of Sulawesi.
0: Mm-hmm.
11: Instead of sitting on its eggs like most birds, the Maleo buries them deep underground. And this is where things get crazy. The bird searches for ground heated by volcanic activity or the sun. Then the female digs into the warm soil, sometimes several feet deep, and lays a single egg. She covers it and leaves. No nest, no sitting on the egg,
0: no parent
11: keeping it warm. So how does the baby survive? The earth becomes its incubator. Heat trapped underground keeps the egg at the temperature it needs to develop. But the baby isn't finished when it hatches. It has to dig its way out through layers of soil that can be several feet deep. Using its claws and powerful legs, the tiny chick slowly pushes upward until it finally reaches the surface. And then comes the strangest part. There are no parents waiting for it. The chick is on its own from the moment it emerges. It can walk almost immediately and becomes capable of flying soon after. For most birds, parents are essential for survival. For the Maleo, the volcano does the babysitting. A bird lays its egg in the ground, walks away, and lets the heat beneath its feet create the next generation.
0: Grabe, no? Makatalanhaga gidya ang naturalesa. Atong ginpakita, itlog o pispis atong ang tawag Maleo. Makit-an ini sa isla sang Sulawesi dito sa Indonesia. Maleo ang pinasahi sa nakakita kag naulihi amone. Yadtong pispis nga Maleo indi kinanglan lumluman ang iya itlog para magbuto. Ang ginahimo sang nanay gapangita duta nga mapiara niya. Grabe, no? Mapiara niya kon init ang idalom, gakot-kot sang pila katapak nga buho, dason ga itlog, isa lang kabilog, kagtabunan niya. Ang init sang duta, nga gikan sa bulkan, amo ini ang magaserbi incubator sang itlog. Pagkaligad ang pila kasimana, mabuto ang itlog. Ang buto, Diyos ko, pagwa sang buto dugin lubong sa iya ara sa dalong duta. Ang piso sang Maleo maningkaras agud makutkot ang iya kaugalingon pagwa sa duta. Dispues wala iya nanay, wala yaya, wala tatay, siya ang matumato para nga mabuhi.
10: Larga,
0: ti amo na gani kon kaisa kon ang ining pispis ang Maleo kaya mabuhi nga siya lang isa, ayan pang tawo nga kita iya, may utok.
10: Larga!
0: Tiyan mo na gani, siling ko hindi gid pwede nga mangu kita sa sining kalibutan because we have to make sure nga kita makapangita pamaagi agod mabuhi kita sa sining kalibutan.
2: Larga,
0: so at least amuyad to ah, ang aton makatalanhaga nga ihibalo tonight ang Maleo pispis nga indi kinanglan lumluman ang itlog.
2: Larga,
0: amo ini nga mga makatalanhaga nga ihibalo ang inyo paabuton every night at around 7:30 diri sa Larga Vista. Tungod ang aton diriya indi lang ya mga witi-witi nga mga ihibalo nga ara sa internet, kundi mga lamigas sang kinaalam ukon mga bagay nga mapuslanon sa inyo pagpangabuhi.
2: Larga,
0: pagpuli ko matimpla kuya DTX Premium Coffee. Amuning kape nga indi digulpe, tungod gusto lang ang sangkap sininga kape. Ang iya patam is aprobado bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. Standby kay 5 Jong. Ang nami pa ini siya may ara patam is nga stevia, plant-based sweetener nga okay sa diabetiko. Kag may ara sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imulawas.
2: Larga,
0: so suliton ko DTX Premium Coffee. Ang iya mga kabarkada, kaberks, ipakilala ko na karon dugay-dugay.
2: Larga,
0: ari na ang inyo barkada sa kahanginan, upod na ton karon nga gabi, istoryahan ta at tungkol ba bala sang mga tawo sa bakuna kontra tipdas. Tonight, mismo tagad DOHNIR nag-ako nga ang problema karon hindi lang kagaw sang tipdas kundi kagaw sang misinformation nga ah, kiti may tawo gapati nga kon bakunahan ang ilabata mapatay. Istoryanta iniliwat tonight with K5 Jong. Jong, good evening, please come in.
12: Yes, K5 Julius, may gabi.
0: Do ka luyano yao?
12: Hindi, eh, ari nakita sa may ano, nagapahoy, huwag nakita.
0: Ay no, eh, pasinsya gida, tinawagan ta pa ka.
12: Hindi, wala kasi.
0: Ay, okay. Sige, sige. Tinano ko no?
12: Tuod na, nga, amuni ang ginistorihan natin sa nga tinalikdan niya simana kay nag tawag sa nagpatigayon sa press conference diri sa Ciudad San Carlos kay Pablo Julius ang LGU ano ang sining problema sa manubo nga roll out sang measles sa rubella vaccine diri sa siyudad. Kay kun i-kumpara abi ang inibalang data kay Pablo Julius way back 2023 kag subo nga 2026, grabe gidya ang pagnubo. Kaya isang 2023, nakalambot pa yas ang 97% ang population rate dire sa syudad nga nabakunahan batok sa sining sahi sa balatian. Unlike sa subong na tuig, according sa San Carlos City Primary Care Facility, ara lang sa 47% of the population dire sa syudad sa San Carlos ang bakunado angot sa sining measles rubella.
0: Uh-huh.
12: Isa sa mga rason tipo Julius kinakita sa inyong syudad ang inibalang misinformation nga nag-circulate sa subong via social media halin sa ining mga content creators nga hindi uyon sa sinibalang bakuna hira Julius kapin pagid kay moto may napatay nga bata which is hindi man to din natabo sa may isang ka.
0: Aha. Jong? Dula ka Jongaw? Dula sa K5 Jongaw? Balikan ta siya karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
2: Larga Vista!
0: Di ini actually, amo ini ang ginatawag nga ano panawagan ni siniman? Supplement ini actually. Hindi iniya una nga bakuna kundi supplementation ini. Measles, rubella, supplementation activity ini. So meaning, kung sa adult pa, booster shot ini kuntani. Pero ti, damo ginikanan nga gapate sa makita nila sa Facebook nga mapatay ang ila gini ang ila kabataan. Balikan ko si Jong. Jong?
12: Yes, Kevin Jules, pasensya.
0: No problem.
12: Okay. So, amo na kay Pam Julius agad, ano? Isa na sa nakita, kag wala na pialan sa nga syudad, nga posible gali makapikto kay Pam Julius sa angot sini nga programa. Kay ang pagpati sa mga tao, kalabanan, na-confuse ba sila bago sining bago nga pangalan, ngayon na nakita ining MRC, ya? Isa mo ni Michelle Trubilla, supplemental, ano ni, supplemental,
0: activity.
12: Activity. Di, maski ano ni naka-pension di, nga, hindi niya bago nga pangalan. Amo man ni Japon nga bakuna o galing lang, kaya ang natabo kay Pab Julius, daw gin, booster bala?
0: Correct.
12: Create sang ini-ini ang mga eksperto. Kaya ang istorya
0: galing pero, sa bakuna ni Jong, oh, ang yes. Pamangkot na kun ang problema ang ngalan nga agin ulo islan pa.
12: Hindi.
0: Di ba? Kaya kung gin pabalo lang na nila sa tao nga amo ni Japon ang ligtas tigdas bala nga bakuna. Tingon di wala duro tani nagsala. Di ba?
12: Wala nila na pialan.
0: Na.
12: Na pialan.
0: Oo. Ay sus.
12: Oo. Nga pwede gali gamiton sa iban nga mga content creators.
0: Di pares na bala. Para kung ang tawo baligyan mo ginamos, mambal ka gusto mo magbakal fish caviar. Di ba? Ang fish caviar jong do ka social mo pero kung magambal ka na ginamos ini Gyapon na oh te kun din nagtalang ang tawo
12: kay namangkot kita nga ano din ni Marcia nga may amo sila ang pangalan ang ila sini nga pathag kay Pab Julius sa buni ining galing measles sa Grubilla daw previously separate gali ini sila nga kwan, separate ng mga inabalang vaccine.
0: Okay.
12: Now, karon may isa ka doktor nga inabalang nag-ideyahan niya kay Pab Julius para nga hindi masigi kasulit-sulit pa bakuna ang isa ka bata nga after pila ka years bakunahan mo naman liwat sa measles and then paglabay sa another year bakunahan mo naman sang rubilya. Daw gin isa ka kay Pab Julius ang measles sa ang rubilya.
0: Okay.
12: Iyan nga gi-combine para nga inang isa na lang katurok ng sa bata pero hindi na iya gin-create para eksperimentuhan ang bata ng kay Pab Julius.
0: Okay, abis ang iban nga eksperimentuhan bata nila?
12: Yes. Oh,
0: ah.
12: Oo. Oh, hindi na iya. Kay malawig nga pag ng mga eksperto antes din niya siya nga gin-kwan pagwa bala kay Pab Julius for the purpose kasi nga po nga hindi maglapta ang hindi nga sa isang balatian.
0: Okay.
12: Hindi karoon na, may ara ganyan iban ng mga ginikanan dali sa sudad sa San Carlos nga hindi ganyan magpati kay Pab Julius.
0: Kaya nandala sa nervyos, gali?
12: Kaya oh. Ilan sila yung rason, bangod sa ilaman nga nakita sa social media, ti suwong na nagkakahangawa na ang inibalang LGU San Carlos bangod sining San Silintan na
0: roll
12: out ni Pab Julius.
0: Tiabi, kun mapatay ang bata mo sa tipdas, mamangkot ka, mangkuton ka nga wala mo na ma'am gin pabakunahan nao. Siya kinakita ko bi sa Facebook basi mapatay. Oh.
12: Oh,
0: eba? Te? Di sinong basulon mo sa Facebook?
12: Yo,
0: ikaduwa. Atong nabasahan mo sa Facebook, maamot na bisan taho lang saya ka bata mo, hindi?
12: Hindi, ginagin.
0: Tiyo, ti, nakakwa na to siya star, kag monetization sa Facebook, ikaw ya wala?
12: Na.
0: Na, muna, da.
12: Na, da. Nan.
0: Ay, sus.
12: Karoon na, amo na nang ginagahangawaan sa syudad. Eh, bago di bala nubo kay Pab Julius, imagine 47%.
0: Uy, why gani? 50% ba?
12: Oo, ang required ngayon ng population para makalambot kung tani isang ginatawag na herd immunity is maski mga naaara sa mga 90%. Di, ang plano sa LGU sa nagligad nga simana is basi i-appeal kay Pab Julius sa San Carlos City Primary Facility sa Department of Health nga ilang ay extend ang ini nga programa para langgit nga inang kay basi pa malang bala sa aton nga bulig sini nga pagpainsin di basi may ara iban nga maliwat ang pinsar kag amo na mapabakuna kay Kipab Julius but so far i-follow up ta pa soon ano kay last September 4 na ni ang deadline ang sini nga programa kay Kipab Julius mo meaning Mr. Subilia supplemental activity
0: karon na balik kita Jong kung i-search mo actually sa mga news articles, ang problema kaysa itong 2018 to 2019 nga outbreak, kabaluga kundiin ang lugar nga may ara hinali nga pagsaka? Kag may damo na patay? Hindi! Kamu dira!
12: Ay, hindi pa?
0: San Carlos!
12: Adiri?
0: Oo!
12: Nade.
0: Oo! Ti! Ti, kung ikaw gobyerno, anong imuon mo? Pabayaan mo lang ang kabataan mapatay?
12: Amo na gani nga kalabahin kay Kipab Julius si San Carlos City Mayor Arenato Gustilo. That is why may ara isa katiyon siyang nagligad pag itublang nga semana nga nakamention siya ngay pang backlist kay Kipab Julius ang inibalang mga hindi magpabakuna. Pero out of ano na lang ito ya? Out of inibalang frustration kay Kipab Julius. Bagun sining amo na gani ining pagpatalang bula sang iban. Kaya ang purpose siya kay Kipab Julius, gusto niya nga kupkupon, gusto niya nga protektahan ang iya sining mga konstituente. Pero ginbawi iya man ito kay Kipab Julius, hindi iya man niya paghimuon. Ang purpose gali iya nga itong na-mention niya itong inabalang strategy, para lang gid bala nga hindi kundi pahugon. Kundi para makabinag-binag ang iban bala nga mga ginikanan diri sa San Carlos. Kaya hindi magpati-pati kay Kipab Julius sa sining maila makita sa social media.
0: Para matampungawan kaya, lang ah.
12: Oh, oo. Gagin klaro na niligad sa syudad nga ikon ng galiya. I-delist bala kay Kipab Julius. Or kakson sa listahan para sa ilas ni nga tagaan sa insentibo. I-incentivize. Kaya ang plano sa syudad kay Kipab Julius is amo na, inang ang atong mga nagpabakuna ng mga ginikanan is tagaan nila sang dugas.
0: Oo.
12: Bilang kwan, bilang kumbaga in return kay Kipab Julius eh, last nga pag-uyang sang tiyempo na makanto sa barangay para nga pabakunahan ng ilas nga bata.
0: At ikuan ng i-de-incentivize.
12: Oo.
0: Hindi pagaan sang incentives. Kiti, wala hindi man na illegal mo, kiti. Ang incentive ginahatag mo na iya kunimuon ng isa ka bagay. Di ba? So paano mo hatagan bugas ang isa ka tawo nga wala nagpabakuna sang bata ya?
12: Gani. Gason ang himuon para matrace kung sino ato mga nabakunahan kag wala nagpabakuna. Ang atong mga wala nagpabakuna, amo naman tuya ang kadtuon sang mga city health workers. Parang nga pa-insindihon kay Kipab Julius. Amo na lang paagi sa syudad para langgid nga makuan para langgid nga ma resolba ang ini nga problema kay Kipab Julius kay amo na ang ginakangwa sang syudad basi pala may outbreak kay Kipab Julius. Hindi kaya sang kuan hindi kaya sa syudad nga kupkupon.
0: Correct.
12: Ang ining
0: Jong,
12: kagamay nga daan.
0: Jong, antes ka magpadayon, ari ipabatik ko bilang interview kay Adrian Hort Ramos, ang Assistant Regional Director sang DOHNIR. Kay gin palabot ko ni sa iya eh. Yari si Assistant Regional Director Adrian Ramos sa interview sang Larga Vista.
13: MMR is measles and rubella man. So, practically speaking, gina-administer na naging maninig aton niya mga kabataan both sa aton nga routine immunization, no, wala lang ginapapakunahan sa mga ginikanan ng iba kabataan para mag-fully immunize child, kag sa supplemental immunization naton.
14: Is it this time also, sir, I don't know anong paglantaw sang DOH in the region, pero isn't this also an indication nga mas massive nga information kag education campaign ang dapat i-conduct sang LGUs and the DOH?
13: Yeah. No, actually, personally and frankly speaking, nabatsyagan sa gidya ang effect, no, or ang apekto gidyang false information kag ini ang mga influencers pala or ang mga vloggers, no, nga nagbuwa man ng ilang statements kasi ang ilang mga video about sa against sila or mga anti-vaxxers na ginatawag nato. Nakita sa gid na epekto gid siya. Ginlantaw na nila nato sa dalo kasi may mga dinadeploy makita nga mga personnel, no, to assess, no, ang acceptance, no, kag hesitancy sa mga tao. So that's why, no, sang na feel din nato nga grabe na gid ang effect, siguro mga 3 days sa first week pa lang rather na feel tanan nagpapanaog gid kita sa mga personnel naton helping our local government unit na mag-conduct sa mga advocacy activities, social mobilization activities. That's why, no, in reflect man sa activity nga ina, may mga ara man kita mga ginikanan nga after nila naintindihan kag nakaintindi liwat sa ila, nag-submit nila liwat ang ilang kabataan or submit nila ang ilang kabataan nga mag-avail sa vaccination.
14: Yes sir. Lorga!
0: All right. Porsyon sang palayag ni Assistant RD Adrian Ramos. I think, Jong, isa man kay i-realize ang DOH sang una abi sa tong after sang time ni Corey, very massive ang ila information campaign. Ang napiran ko subong ang problema sa mga government agencies kay ang ilang nga mga PR officer gapati nga may Facebook na.
12: Oh.
0: Kita mo, wala sila kapalapit sa media. Sang una ya may mga public service plugs. Kablo ka nga diin ko na kulbaan sang una sa Lupot.
12: Oh.
0: Tungod sa pasayod sang DOH. Oo, oh, may aral sang una pasayod kadumdum ka na. Ato ba lang, ako si Lupot. Kag ako si Dehydration. Dumdum ka sila. Kinulbaan ako to, Jong. Oo, oh, tiya mo na massive information campaign. Subong niya wala bitanto amo na eh. Sila niya ti anong information campaign yung singara sa Facebook. Ti wala-wala kamuya sa Facebook. Hindi kamuya kabalo. Sa tuod lang. Sa mga ahinsya sang gobyerno ha. Man ka mga tikalon man kisas ang information officer eh. Sige ti nga wala nyo ginpabalo ang media. Sige may Facebook. Oh, na. Sige, may ibang dagawtek siya, sir. Hindi ta na nakinanglan nga bahiran ang media, sir. Ina ba lang magpasayod? Si hindi aton na lang na. Siya sa Facebook ta lang padala. Kasi nga sa Facebook, libre. Ti ano mo kay ang gahimo sang information sa Facebook? Hindi man kabalo? Oh, na.
12: Kulang na, dray, ang pagpainsindi.
0: Na.
12: Isa lang kakuan. Isa
0: hindi,
12: lang
0: ang isa lang mambal ko sa ila, Jong. Di kundi gaba nyo na? Oo. Oh. Diba? Sa prangka nga istorya.
12: Ahay.
0: Instead of reaching out sa media nga kami yung kabalo, paano magpa-tag sine kung sinuya ang mga tao nga tiabi nila madala ba lang ipagwaan lang dughan kagita? Oo. Oh. Te. Apparently, hindi. Hindi. You need serious communicators. I mean this, Jong. Serious communicators. Ina ba lang gagamit utok? Di, kami na diri sa media. Hindi man tanan, pero kami na supposedly eh. Hindi niya kutaw-kutaw eh.
12: Oh, kag siyempre, ginakutibaw ta na maayo kay Pam Julius.
0: Correct.
12: Damor nga ginakutibaw na ito, kag sila man ang masigi nga pa-insindi, mang until such time nga mahangpan sang tao nga amo na gali ang pinaka-purpose. Di kundi tani, basi na, kwan, basi na hagan-hagan pa ang nga problema kay Pam Julius.
0: So, correct. Kag sa tuod lang, ang one limitation sang gobyerno is that ang gwa sina, kun ikaw man ma-advertise ang imong nga programa, ang gwa sina giniinto mong lawas mo bla? So dapat it should be a partnership with other stakeholders. Dala dira ang media. Na.
12: Oo.
0: Oh. Ti amuning panahon nga maminagbinag sila kung kinanglan nila kagtun ila siko o kung hindi. Muna na.
12: Si, ang diri sa San Carlos, Keep of Julius, isa gid na sa ila sining mga realization. Nga, kung napialan lang nila Keep of Julius, nga perdihon gali ang ila sining kampanya, ano sa sining programa, kung perdihon man lang gali sa social media, tani, sang nagligad pala pagsugod pala ang Keep of Julius, ila na ninyang gigin, kwan, ila na ninyang gigin na counter, paagi man sa pagpalapit sa aton kag kita ang magbulig kun tani sa ila ugali lang
0: ako niya Jong hindi nila kilala nga kun magkadto sila kay Brian Morden kay Jong Versales kag magpabulig sila kay Barbie Perulino damo pa makainchindi
12: na
0: ilabo ko na iya sa bato Jong. Ilabo ko na iya sa bato. Mapa-circumcise kuya uli. Oo, kung hindi mag-ipikto, ay sus. Oo, Jong Versales na iya mo. Di ba?
12: Tiwain na. Oo.
0: That's why, ining aton ginaubra subong, tinguwa na lang ini.
12: Ay, yes, oo. Kaya basi pa man lang kay Julius. Kaya again, ang pinaka-reason lang yun nga, ang ilagi na pangabay, tani hindi lang magka-outbreak kay Feb Julius. Kay Pertig, diya ka-delikado. Kaya luwas ka-delikado, apinado ang syudad, hindi diya kaya sa syudad na okupahon tarantaran kay Feb Julius.
0: Ti, hindi na ta magulat nga pungkihon ang kabataan nga patay, tani?
12: Gani.
0: Diba?
12: Ay, Diyos kay kagamay nga daan sang kwan, kagamay nga daan sang kapasidad lang sang hospital sa siyudad sa San Carlos si Feb Julius. Ay. Paano na lang?
0: Ay, Diyos
12: paano ko. Na lang na akomoda ron? Kung maski sa isa lang ka barangay abidiri, may ara sang magluntad nga outbreak.
0: Te, amak mo na.
12: Nan, amugin ang ginakakuan, amugin ang ginakakulbaan sa subong sang siyudad.
0: Te, amun ang problem, Jong, na. Kay ang gobyerno, kung wala obrahon, basulon. Buyayawon. Kung may ubrahon, presining pamakuna, may ara nga mas alam pa sa gobyerno. Na, amun na da. Oo. Ti, sa prangka nga istorya, Jong, amun eh. Ti, kung tuod gid nga kabalo kang, limbawa, may isa ka ginikanan, abi no? Kung tuod gid nga maalam ka, tingo di tani, wala ka nagpigado eh.
12: Diba?
0: Oo. Na. Di paano na kay ang balaan nyo lang niya push and pull produce people? Na. Tiyo, amo na da. It's not nga gapintas ako ha, pero ang ginabuot ko siningon, ang internet gapatikalon man kay sa tawo mo. Di ba?
12: Oo.
0: Kay siling niya kuya reporter man ko nga nagreporter ka may Facebook mo. Di ba?
12: Ay ambot.
0: Damo eksperto Jong. May ara eksperto pas doktor. Pero ambot kon ining gapaylo eksperto pa sa doktor kon kakita ni guro dugo nga gapiswet ambot kon kaya yan eh.
12: Oy, ang ato kaning mga ini palang kuan ining gasigi gidya pang alkontra kay Kipam Julio.
0: May ara pa? Oo.
12: Hindi diri sa aton ha. Diri sa aton. Pero mga Bisaya man sa Gapon. Ay, kundi ang ending, bangun sila, sining nga, bangun sila, sining nga, kulo kampanya, bala. Sining bago lang, nahuyaan sila, hindi ba nila mapatag insakto? Kung anong ilas nga ipaging bato?
0: Di, pero ako gani, ginalantaw ko tong iban, although wala na ko gapa dalong, gid, kiti, ang gaba, yati ila man na yung gaba sa luron eh. Diba? Hindi, pero, hindi gani ka kaintindi yate kung anong DNA kag RNA sagay ka ulo intrada?
12: Nan.
0: Di ba?
12: Nan.
0: DNA. Deoxyribonucleic acid. Anong kinalain sa RNA?
12: RNA.
0: Na. Ti, kung wala ka utok, hindi ka na mag-intra sa mga bagay katulad sina. Because, iniya is an example. Amo na nga Jong ako ya. I am of the firm belief nga ang reporter should not be mango. You know why? Kung magmango ka sa sininga trabaho, kag kun ga feeling ka influencer, kag sumala ka, that will result to murder. Hindi na ya jong mabatas ka konsensya ko. Di ba? Law ay jong eh. Di ba? Ay, Diyos ko.
12: Te, amura ka kipa Abdulius.
0: Te, nagabaan na sila? Lipay si lipay pa ni sila guro eh, jong kon may mapatay nga bata, no?
12: Ate, kasi siyempre, pagi sila kipa Abdulius, doon ma-prove ang ila sinin nga mga assumptions.
0: Oh, husto, sinya, husto.
12: Oo.
0: Sininya kita mo ang DOH, mangu, gidyaw, na tuod gidyang aton gin sulat, pre. Sininya kita mo, 20 gidya kakabataan patay, kay wala, gali, nagpabakuna. Na.
12: Ti ilang tawa karon kay Waay man. Dere San Carlos wala gid sa feedback na mo na kay Pam Julius.
0: Ti abi ayo ayo unta ni sila Jong nga kun may mapatay sa San Carlos.

0: Sa simpleng istorya, ay kaluoy man balasang pumuluyo, Jong. Mm-hmm. Sa tuod lang damo, pailintuon. Oo.
1: Oo.
0: Hindi kabalo ka, kuya, ginapanindugan ko na nga hindi niya si Julius nagambal. Gobyerno niya mismo nagambal nga sa ila pagtuon, 18 milyones ang mga Pinoy nga functionally illiterate. Meaning, mango. Oh. Te, maintra patada? Hindi kuya Jong. Hindi kuya. Ayun. Di ba?
1: Oh, dito bala subong sa Bangladesh, mga 900 plus na ang patay bangon sa measles, kita Julius mo.
0: Tioti, tupungan tadi eh. Di ba? Ay, Diyos ko nga sitwasyon.
1: Kaya ang rason sa to, kakulangon sa bakuna, kaya ang lain sinigaling nga balati, ano as makakuha na siya bala, maka-exist na siya kita Julius, maski anon mo na kapang bakuna, hindi mo na makuha.
0: Ay,
1: hindi mo na siya ma, hindi mo na siya makontrol.
0: Damo man ko mga amigo ni sa mga no-vaxxers, no? Inimuay ka pati sa bakuna, bala? Di, pero, maluoy ka mo, hindi iabot siningon nga may internet ka mo, nga maalam ka mo, ah? There should be humility. Nga kabalo kita, nga hindi tanan na balaan ta. Diba? Lain na iya, ang inabalang imo nga firm intellectual belief nga may ara kaihibalo. Halimbawa, ako as a reporter, pamangkuton mo kaya about journalism, I know something about it. Ligon kuya Jong, lalison ta kaya tubtob sa impyerno. Kay nagyan ko na yamo. Eh ba? Pero inang ang imo ginbasihan, ano paano kabalo pre nga daw amo ning bakuna? Singara sa internet. Siya din mo nakita. Singara sa goggles.
1: Sa TikTok.
0: Hindi ara sa goggles. Goggles. Singko gago gido, Google na yan po. Eh ba? Oo. Amo nang tuda. Grabe nga po mo. Sasi ko di mo ako. Siya sa goggles. Si ko gago, gid. Ay, Diyos ko. Ay, ginoo ko. Di ba, Jong? Ay, oo. Pero tuod may araw-tawo nga muna. Abi ang spelling sang Google, goggles. Sige, ate, ari na. Ari na. Okay. Ayo, Odo Kwan Jong, daw self-condolence. Oo, kag-marinate, di ba? Ayo, o nga sitwasyon. Ayo. Ti, ay, pero amuna gani siling ko Jong, at the end of the day, ang pamangkot amuni, ano ang patihon sang ay, pigado nga ginikana, nanay o kong tatay, ipabakuna yabala o kon hindi ang iya bata. Basi buwas, Toto Jong, ma-interview ta ang inyo si HO ah.
1: Sige,
0: kung may panawagan sila, Jong. Kung may panawagan sila, ipanawagan na nila.
1: Yes, oh.
0: Diba?
1: Basi pa man lang may araw mga possible changes. Kaya kamusta? Ang aton sinigagin patigayan man nga pagbulig sa ila kay Bob Julius para nga maka-spread out sang additional information para sa
0: mga i-announce na lang nila binga ang mapatyan bata hindi ka pangayo lungon sa City Hall. di seryoso kiti when you know may chance ka at preventing a disease sa imo bata wala mo gin take. Di kay sino karon kriminal nga desisyon, ina. Iya ka gobyerno o kung iya ka ginikanan?
1: Ara ka ginikanan.
0: Na. Amuna da. Di ba?
1: Ginikanan, DJ.
0: Oo. Di sagay kay muya pati-pati sa haso tuya nga influencer? Ngang iya na iya balaan mukbang? Oo. Oo. Di sagay kay muya pati yung nga abi siya ang atagi injection kung gabalo magtublok sa bata mo. I'm sure hindi nagbalo.
1: Hindi. Kang ining mga na nagkuhan, ining mga nagsigibal na palapta sa sininga information na kina Julio. Rest assured, it is lab vaccinated man isang tigdas way back 1973. Kaya daw 1973 panigali na create.
0: Gusto na. Oo. Kaysa to na ton nga chimpong, ginikanan nyo na wala na kulbaan,

0: wala pa misinformation pareho sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, wala pa mango pareha sa inyo, bla?
1: Na.
0: Na. Oo.
1: Ayo. Sila pa ya ang nagasigi ko na sila pa ya ang nagasigi bla sa pagwa sa sining mga talang-talang informasyon. Hindi mo mapatar sa insakto.
0: Ay, Diyos ko.
1: Oo. Ati. Hindi man nila maplastar kung ay hambot lang gid.
0: Sige, Jong, busog punan ta ni Bosa. Kay do gani pis ginhawa ko sa ilan ni. I-marinate ko ni sila guro da sunay. Di ba? Ibang marinate ta ni sila doy. Oo. Eh.
1: Ay, ambot lang yun.
0: Ay, ambot.
1: Sa pala lang gina ako ng mambal, ambot lang yun.
0: Ay, oo. Ay, ang mambal ko kaysa ay Jesus. Di ba? Why ka nagid may imus na eh. Ipa sa Diyos mo na lang gid ni Jong.
1: Ate, ho man.
0: Di ba? Ipangamuyo ta na lang ni.
1: So far may ara dere iban kay Pam Julius nga nag-share man sa ila sini nga mga realization nga previously mga anti-vaxxer man.
0: Ah. Nami na istoryanta na buwas. Istoryanta na buwas.
1: Ah, ila gini mugin paagi man nila sa social media. According sa iya, isa to kay Eloy, dere is Barangay 5. According sa iya, nga ako bilang isa man sa Makabig influencer sa ligad ka balogid mo nga hindi iguyan mi ans bakuna against di ko sinaya pero sang hospital lang ako nga lulo kag lula kag nakita ko ang sitwasyon nga ay way man tagali gyapon ibang dalangpan balik man tagali gyapon sa kuan sa Bulolgan
0: ay ala
1: amo ni nagpare oh amo ni nagparealize ako nga sila gani nga mga sakto na sa edad gablatian pa ano pag itahin bata naton
0: correct. Unless nga ining mga influencers nga ini mapirma kontrata nga kun may bata nga tagumatayon panghigupo nila ang na sa lawas ka bata bla. Ay sorry sa nagapinanya po na. Pero amo na I'm going to that extreme no. Nga ina ba lang ipakumit sila to do something hard sa ila katunto ba lang nga ginahimo kaysa sa syudad? Hindi na nami ah. Hindi na nami.
1: Hindi gidya.
0: Oh. Di ba?
1: Kaga, di ba nag-start ning program kay Pam Julius last August, ang launching? Wala, gidbaya. Wala may maski isa nga nagpalapit sa atong sining estasyon nga nagreklamo nga, sir, napatay bata ko matapos yung bakunahan. Wala.
0: Kita mo.
1: Wala.
0: Bisan hilan. Hilanat, guro, tinatural eh.
1: Natural man na. Natural reaction na siya sa lawas.
0: Oo. Oo. Ay, oo. Wala man may nag-report nga may bata nga nagmango.
1: Why man?
0: Ay, okay. Tikabay unta nga ang mabakunahan sa tipdas, hindi lang mag-influencer, magdako. Kabay pa. Ay, oo. Diyos ko.
1: Hindi ito na mapunggan, Kipab Julius.
0: Away na. Hindi ito na mapunggan. Oo. Hindi ito na mapunggan. Way ta may imo sa da.
1: Way ta may imo sila, o.
0: Tingwaan ta lang diyang may imo, ta Jong, ah.
1: Gani, o.
0: Buwas, sige, balikan so, ta na. Toto Jong, salamat, kid.
1: Sige. So, amin mo dalawang natin nga report sini nga gabi para sa Larga Vista program na dalawang sa atin sa B3 Body Tech Favorite Kag Mighty C. Ako naman si K-Pab Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K-Pab News FM.
2: Larga Vista!
0: Ang free radicals bala, ang latak nga ginahimo na sang imo mitochondria, ang makinangan nagpatubas sang kusog sa imo selula, ang ginahimo sang free radicals, ginakawatan niya na sa battery ang imo cellula. Tiko hindi amo nagapalay-palay ang imo lawas. Kaysa kada cellula, nga kawatan baterya sang free radicals, nagakuryente na sa iban. Madula man ang baterya nila. That's why nga kinanglan mo, ining ginatawag antioxidants. Amo ini, ang magauli sang baterya sa imo cellula. Duro ina sa DTX 500 nga ah. Tungod ang DTX 500 may antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract kag subong man gikan sa dahon amargoso. That is why nga para maulian ang ginakawat nga baterya sa imo cellula diri kana DTX 500. Gusto mo pagid nga mag-alam ang imo immune system nga makabalukon sinong traidor kag artista nga kagaw sa lawas mo ako sa imo diri ka inom sa John Wick sang aton lawas ang D3 Bio. Nga, kumu kay may-ari ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud paalamon ang immune system, kagpatsyon ang kagaw. Virus ka man fungus o kon bakterya nga malain sa ikaayong lawas sang tawo.
2: Larga Vista.
0: Mayang gabi na lang ha, katapusan. Gina Purano, mayang gabi na kalagas. Merlita Malvas, RR, diin may sunog sa Barangay Felisa. Okay, John Joseph, tinga dumangakig kay imuya John Joseph, aw. Tidi ng sunog ginaya. Okay, kalmanoy. Ang sunog ara sa imo likod guro. Way balo. Way balo. Hindi ka magamuamo na liog ha. Charity Escalera, Michelle Densing, Manghanoy La Castellana, Dad Boy Mendoza, still watching and monitoring, Sir Jules. Salamat, salamat gid. Jessica Daguhoy, from Sinalpan. Dining Sinalpan man. Mayang gabi gid Jessica. Salamat gid. Choli Culado, ay singiga agi diser sa elementary, haklo gid ang baho sang mga bata. Kami man nga higad dalan puwerte gid kabaho. Kung hindi na ibang labay sa proper, big help gid ini. Kim Flora, salamat, salamat gid. Sumagali ini si Kim Flora. NN Jen Vabla, mayong gabi. Mayong gabi man kay paring John Arlos, kag kay Mare Ansea, kag kay Baby JR.
2: Larga Vista.
0: Pero why na ko sang tiyempo, ah. Buwas naman. Sa ngalan sang bugos ka puwersa, sang News and Public Affairs Department, sang K5 News FM Bacolod, kag sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista. 5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Muterna Max. Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
15: Hindi lang gani carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano tayong interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
18: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
15: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
18: Sakto.
15: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
18: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
15: Agali ka, init tubig.
18: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo, DTX500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
15: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag, sudanan tinapay ubihon.
18: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kun aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
15: Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
18: Ina nga transfer ang antioxidant sa GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas sa GP ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
15: Gusto.
18: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
15: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
18: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad sir GP ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sang mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga sir GP.
19: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Kina dala subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako galay sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
19: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Informasyon sa ikayong law.
15: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka. Mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
18: So lain gid man ah palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man sir JP ka trader nga balatian among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
26: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldiers sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
15: Dr. Mil?
18: So correct dok sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
0: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
3: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
1: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura.
3: DTX 500!
1: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
4: Kira itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
15: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
25: Informasyon sa ikayong lawas.
15: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
0: Uh-huh.
15: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
18: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
0: Oy,
18: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis babo eh.
0: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
18: Siyempre,
0: Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
18: ako, sir,
0: hours.
18: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya tapos ligo.
0: Ah, swipe.
18: Swipe ka na yun.
0: Swipe na yun.
18: Para hindi, wala
0: Doble.
18: Ka BI.
0: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
18: Sir boy,
0: mo
18: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
0: Uy! Uh-huh. Uy, anak na. D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Syempre may mono laurin na. Dala na da. Pero may mga
18: pero samtang wala pa na, amo ni himo nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
0: Uy!
18: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
0: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay may monolaurin nga aling kay D3 bio-lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
26: Lain niya ginabubod.
0: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo, saka tanan.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
21: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako galing si Arjen at kanto sila kisa nagligad kisakit kidya katama di ang basang tiyo ko tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C
27: mapalit sa mga butika.
28: Para sa libre nga check-up, bisita halang
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Yulo Street Corners North fronting Midtown Hotel,
31: Iloilo City.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Roas City.
34: Atubang sa PLDT McKinley Street.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
37: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
38: San Jose Antique,
39: Wantiong Building,
40: Barangay 8 Bagumbayan,
41: fronting kay Sano Mall.
42: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
43: Kulasi
44: National Highway,
45: kilid sang LBC.
46: Clinica de Alternativo Medicina,
47: Kabangkalan Branch,
48: located at ACM Building,
49: Texas Street,
50: corner Bread Box,
51: Kabangkalan Public Market.
52: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
53: Sagay City,
54: Radyo Bandera Compound,
55: likod sang Pag-ibig Office.
56: And
57: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
58: Bacolod City,
59: Ernai Street,
60: fronting Paglaum Sports Complex.
61: Informasyon sa ikaayong lawas.
62: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
18: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
18: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo, sa state.
18: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
15: Hayos to.
18: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa atong lawas, na infeksyon,
15: among papatay si mo.
18: Damo ga kapatay tungod lang sa akwat sa infection. Ti dere nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
0: nanabili.
18: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
18: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon. Mm.
1: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Pila pang pintahan.
1: Oo.
0: X.
1: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
0: himos,
1: nagahimos
0: sang nagapintahan,
1: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontras ang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
18: Correct.
0: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
18: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 bio. Paano? Si D3 bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
18: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
18: Kaso lang, kay palainom ka D3-bio. Ang D3-bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
18: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
18: The inflammation.
0: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na ba lang, may problema.
18: At kung may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
0: Correct. or ang balingin lang ganito, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
18: Puro hindi na mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
15: Inflammatory stage. Mm.
18: May ara inflammatory ko ana, marker.
0: May markers, mga cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? Mm. So, doon mo makita, ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
18: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
18: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3, mga butika, may DC, ang alkaline, nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: May DC,
5: para sa libre nga check-up, bisita halan
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique,
16: Juan Kyong Building,
17: Barangay 8, Bagumbayan,
19: fronting kay Sun Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
21: Kulasi, National Highway,
22: kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina,
24: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
26: Texas Street, corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Sagay City, Radyo Bandera Compound,
33: likod sang Pag-ibig Office.
38: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
39: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
40: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
18: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango nga pag inom mo sa D3 Bio matulugan ka?
15: Mm.
18: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agin na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones, kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
18: Correct.
1: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
18: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
1: Oh, teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
18: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
18: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
1: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
15: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kun nag-detribayo ka sa imo facer boy.
0: Kampiyon. Oh. No? Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi, kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
15: Ito, BI kas.
0: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
18: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
18: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
0: Ditribayo. Oh, eh, kampiyon.
18: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
15: namiskin ko.
18: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, dula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
8: Moderna Max, Max Effectivo.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi mga pamilya sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa mga laluklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa Supervision Manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At pagpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy-Sos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino kundi mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang ginagamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Tagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga una-una kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala kag sang pagkamatarong kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butang malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sining alawas ang kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang cross sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalon kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:1.

Kiling nga sila, or ang tao, hilway na, hindi na kinahanglan nga magtuman pa sa kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa, nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia, bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar, sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagong sa idalum sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi siya kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko ng mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran, ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122, kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka-ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios.
ang unod nun nga hunahuna kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuhan sang Dios kag sa pagpamatuod pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon paagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon na kinaugali. Anak siya sang Dios kay nakabato na siya sang espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-o naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag amo ini ang gugma sa Dios nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan
subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo maguturan kay sayang nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nabuhang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, abdana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabod kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bukat sa inyong nga balatsyagon, nagapagumon sa inyong nga mga paminsaron, i-text na o itawag sa ating nga hotline. Sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo parte sa mga balita ka mga issues mong sa aton balibot, pwede nyo lang iliwat, i-text or itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-7448-940. September 7, 2026 is a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jarile.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, it's so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Welcome na sa atong programa. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Sa may mga problema, tawag na kamo o kung i-text yun lang, ha? Sa mga gusto gin maghatag siya lang opinion o kung komentaryo. Napriso na siya ko, no? Napriso na si Martin Romalde. Abebe, tawag ka mo, ha? Inyo opinion o kung inyo komentaryo pati sa mga issues mong kag mga balita sa nabalibot, ha? Pero importante is kung nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500. Ati good, ha? Very good. Mayo. Mayo kagini. Mga ka-K5, aton gid halungan ang aton ni kayong lawas. Pahuway gid. Tulog gid mayo. Kag hindi gid magpa-stress. Likawan gid ang ma-stress ikaw kung ma-overfatigue, ha? Magkaog gid sa mga masustansya nga pagkaog yung ilimnon. Kagad. Kaog gid sa mga birding o tanon, mga prutas, mga utan. Kag siyempre, ha? Exercise, get exercise. Kag maglimpyo kita sa aton palibot, ho? Kaya ang mga kagaw, ang mga lamok, nagasugod na hatag sa aton sang piligro, maghatag naman sang balatian sa aton katugas sang dengue halin sa lamok, ha? Maulanon ang panahon, mag-goom-goom, even though nga wala kita sa bungsang LPA, kaukon Bagyo, pero may habagat kaya kitang yapon nga nagahatag sa ton sang lapta-lapta nga pag-ulan. Kagkasami is sa hapon, arada nag-atake gin ang mga pag-ulan-ulan sa ton nga palibot, mga ka-K5, ha? Importante, limpyo ang aton sistema, ang mga toksis mailimidal sa aton lawas. Ginagaupod sa aton mismong man nga ginainom nga tubig, ginahaklo nga hangin, o kung ginakaon na itong pagkaon, nagaupod ang mga toxins. Toxins nga nagahatag hilo sa aton sistema, nagaguba kaya nagresulta sa masakit kagabalatian. Ang pag-exercise mga ka-K5, mayo man nga elimination o kung detoxification ng prosesong natural, pagi sa pagtulo sang balhas mo, nag-eliminar ang mga toxins. Kag pagkaon sang high fiber, kag mga pagkaon, magkabulikin, ha? Kag mayo nga pagtulog. Kag siyempre, gid, ha? Para makompleto, gid, inom kagid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Hinatultol sang DTX 500 ang nagapalanago ng mga toksin sa sulod sang lawas ta. Ginatultol niya ang mga may mga diferensya sa atong sistema nga hana magmasakit o kung maghatag balatian sa aton, no? Ginapagar sang DTX 500, ginabalanse ang atong sistema kag ginalimpyuhan niya ang atong selula. Ginabatayan niya ang atong nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung maglapog man sa level ang atong blood sugar, ginapanubos ang DTX 500. Kag may epekto sa nga prihas gid sa insulin, mga ka-K5. So gani ha, para sa inyong daily maintenance, kag para nga prevensyon sa kunano mga sakit kag balatian, kag para maglimpyo ang atong sistema, layo sa masakit kag balatian, mag-inom kita alaw-adlaw sang DTX 500. Alas 9:47 na, nainom nyo ng Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kinanglagid sang nanay kag tatay, adlaw-adlaw may resistensya kag depensa. Ang mga kabataan nag-eskwela, kaya nag-asalig sa kasami, sa mga ginikanan, sa ilang kinanglanon, sa ilang mga pagtuon o pag-eskwela. Gani mga ginikanan, kinanglan, layo gid sa masakit o konbalatian, resistensya, kinanglan pasakaon. Mag-inom gid sang vitamin C, kung vitamin C mga ka-K5, ari ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nga hapos to naamon sa atong lawas, dasig i-absorb kag wala usik. Dasig maghatag resistensya kag depensa nga hindi ka maghilana, trangkaso. Mag-sip on o kung ma-allergy, abing. Ang mga kabataan nag-asalig sa ginikanan mo, di nanon lang abing kung mag-masakit ang ginikanan. Di sila magkasa ang ilang kilang lanon nga balon, sa ilang mga pagkaon, kiti simple nga masakit. Kinanglan sa nga pag-atipan nga para mag-ayo. Kinanglan sa nga kwarta nga igasto para maulian. Di-instinct nga ibalon mo, ibakal anay bulong sa ginikanan. Itungod nga, nagamasakit ha. Ilabi na gid sa atong ang makutumuran nga mga mapisan. Kinanglan gid, balansyon talang ni. Ang aton unahon gid, ang aton ikayong lawas, resistensya, kag depensa, Mighty C mo. Ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan nga nag-eskwela, kinanglan proteksyon para nga hindi kita malatdan sa aton nga mga classmates, kag mga schoolmates, kung may mga ginabatsyag sila. Resistensya, kag depensa sa mga kabataan, Mighty C syrup for kids. Alas 9:49 na, nainom nyo na ang D3 Bio. D3 Bio, mga K5, kakilanglan naton gid, ining mapintas, kag wala patawad when it comes sa fungus, bacteria, kag virus. Mighty C. D3 Bio. D3 Bio, wala patawad dyan, basta virus ang pagkabalan. May aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay sila pag-apin sa aton nga sistema nga hindi kita mapintuhan sa kalitan sang virus, bacteria man o kung ining mga fungus. Kilala naton sa kunano man nga sakit kag balatian, Mighty C D3 Bio kag DTX 100 para kompleto i-power trio mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, saranggin mabakal sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kasi inyong mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magkuta lang. Kag para sa mas manubong presyo sa mga produkto ni Dr. Emil Oy, kanto lang rekta sa tanang nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oyan. kag mapa-check up na lang dayon ha sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Wala bayad ha. Ang aton nga medical kag alternative doctor gahulat sa aton tanan. O sige, tawag na sa aton nga hotline. Natuod gali ni nga na priso si Martina Romaldez. Aragi gamarakang sa balita. Sang last week, last Friday, gina-issuan man siyang warrant of arrest ang atong Vice President. Pero ang ini si Martin Romaldez naman, gina-panaugan siyang warrant of arrest sa Sandigan Bayan, Subong Adlaw. Gali lang gina. Kung may mga komento, kamuha kang mga opinion, sinagang mga balita, kag-iban pa nga mga issue, abi. Tawag ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263. O kod 0927744894 May mag-caller kita? Okay, we have first caller on the line. Hello, good evening, caller.
2: Hello, mayong gabi, hello.
1: Mayong gabi, man si mo, Day. Grace, ikaw ni Day.
2: Ano?
1: Nga kanugay si mo magsabat, man. Kapanya po na ikaw, ha? Ha?
2: Namista ka lo.
1: Namiss mo ko? Nga ah. Nga namiss mo ko?
2: Na nabatian.
1: Ah, ati rin ako nagbakasyon lang ka di, kaya nagbalik na yun lang kiti na hidlaw man ako si mo. Ah, ang bata nga tingulang. Tika pa niya po ka na Grace, ha, Day?
2: Oo, no.
1: Tipila ka na Subong, 7 years old ka na?
2: 8, Luma, 9 sa September 26.
1: Ah, September 26, birthday mo?
2: Oo, no, boss birthday ni Mama.
1: Tika mo na si Mama mo nga, happy birthday to you. Si Imo yan, September 26. September 26, kile. Anong luyag, anong gusto mo sa birthday mo? Spaghetti? Ice cream? Cake? Gusto mo?
2: Oo, ano?
1: Gusto mo, Ged?
2: Oo, ano?
1: Eh, bakal ka. May nagbakal ka? Wala.
2: Wala na.
1: Hindi ka magbakal eh. Iway ka yung nagbakal.
2: Kakagida na.
1: Ano na?
2: Takto kagid.
1: Takto kagid. Ati, ayos ah. Ate, ako lang mahatag si mo. Siyang kagapon pa.
2: Ano yung masagdaan na?
1: Karabaw ah. No kasumod magkaon sang pinaksyong nga dragon. Karabaw naman. Imo yan, ano yung sunan mo?
2: No?
1: Ano yung sunan mo, Subong, nga di ka magagabi yung aminday? Pinaksyong, ano, Spartan? Ano sunan mo, Ami Grace, na huwag kayo magpanugin? Ay, nula siya. sige. Nano si Inday Grace, man. September 26 yung birthday niya. I-remind lang ko, ha? I-remind lang ko siya ang birthday mo. Hello?
2: No?
1: Nanula, kagin patay mo man?
2: Na-utod ang signal, no?
1: Singagin na utod mo ng signal, ha? Ang istorya pataganing ano, ha? Isano ka maman, ha? Mamana ka magyapon sa sandoeg. Sa ano ka kung mga babana? Kung mag 10 anyos ka?
2: Hindi ko malapag na dali, ano?
1: Nga ahaw, ay dugay-dugay, maagira na kalibutan, di kayo mo mamanaya. Mamana ka na lang tuwi ka.
2: Maski, ila ko ba, may loob para mapuslan ko pang gobyerno?
1: Ahay! Makulo na. Tingahan na nung ginangin mo nga pag-eskwilahan kay wala man gapon ka ubrahan? Ha? Wala mag-yapon na ubrahan ang atong gobyerno nga maskwisagay pa ni mo skwila.
2: Kay
1: sino ka ma-apply?
2: Kay Doc Ramel.
1: Ay, yan. Nanongi mo yung applyan. Amin ba announcer ka man? Ha?
2: Madyan, ito no.
1: Ay, ati na po sa na-eskwila mo ah. Ano gi mo abi kun makaskwila ka nanong kurso kwahon mo abi ha? Doktor, nurse, ano gusto mo maestra ka?
2: Manugluto lo.
1: Bay. Manugluto siyang ano?
2: Sa mga pagkaon.
1: Yeah. Ano ang imo lutoon na for example abi nanong ginyang imo ng lutoon nga mga pagkaon abi? Ha?
2: Talong.
1: Oh, yeah. Torta nga talong, gin ba? Di nga na sa kadamo, sa lutoon mo nga, torta nga talong na yun, how?
2: Kaya prito ko lang?
1: Oh, prito. Kaya nga damo ka mo na talong, how?
2: Oo, no.
1: Why? Ah, kamusta galingin mo nga kanding nga duwak milog to? Sino galing ala sa kanding mo to? Grace, dino sino galing ala sa kanding mo to? Wala ka na tingugaw, patay? May kanding ni siya nga ginasagod duwak milog mo. Ah, ang isa na patay, no? Kay tungon nga... mahina guro ang resistance niya. nga ano gani nga lang siyang kanding o gani, Grace, day?
2: Ano, no?
1: Nga lang siyang kanding, mabe, sino gani to?
2: Siya, nakatil. Sana, wala na sila.
1: Ano patay silang duwa?
2: Dugay na to, di ba, ilo?
1: Nag-ano sila haw na lumos sa sabaw sa tugabang?
2: Wala sila mama.
1: Ah, why sila mama? Why sila katiti?
2: Oo, no.
1: Tani, ginpatiti mo sa tumbalbalay. Ah, tani, muna napatay sila tungkol nga why sila nanay?
2: Oo, no.
1: Nga, why sila kakaon sila muna?
2: Hindi sila kasawa pang ibang nagatas.
1: Ah, tanik, inibotagan mo siyang kape? Masige inam sila kape, guro? Ah, di ano siya mong ginasagod mo siya mong manok, pato, pabo, gansa, nano?
2: Manok at baboy, no?
1: Ma, manok at baboy. Ano mo na manok mo na gabi siya? Ha?
2: Oo, no.
1: Ano? Ano na?
2: Gaan
1: pa ka, manok? Ay, di na. Huwag ko siyang butangan sa balay. Basi kung makala, butang ko pa na sa kalaha. Garoon kang maparisang, kapayas, kang malunggay.
2: Ihawan mo na lang, Luis.
1: Ah, gani man. Hahay. Di, hindi lang anay sumukin o. Ah, okay pa man ko ah. Ang baboy mo, black milog, day.
2: Talong, no.
1: May ngalan ang baboy mo? Ha? Sino ngalan siyang baboy mo, be? Sino? Si Piggy? Wala ngalan baboy mo? Butangan...
2: Si Sara, no.
1: Si ano?
2: Si Sara.
1: Anong apelido ya? Hieronimo?
2: Oo, no.
1: Di, nako, nang baboy mo na siyang pila nakabula ng baboy mo na.
2: Ano mo, no?
1: Ate, pindi na siya malitso na kang mabaligya. Naguro, nako na siya, ha?
2: Himo, ano sa na yun, no?
1: Bahay, sino mo takal si tatay mo? Ah, gali ka? Ah, babayin na siya. Gali si Sarah, ang ala niya.
2: Oo, no.
1: Ah, anong kolor niya? Last white nga ito?
2: Pink, no.
1: Ah, magrabi ba, baboy nga pink ba? Ha? Last white nga pink, ha?
2: Oo, no.
1: Te, kung tawagun mo siya, Sarah, kapalapit mo siya si Mo? Ti sino nga pagkaon si kay Sarah na siyang baboy mo nga si Sarah, ikaw?
2: Oo, no.
1: Ah, kada ano mo siyang ginapakaon, Abi?
2: Aga, ugto kaghapon, no.
1: Ah, dalok-dalok. Ate, 3 times hindi nagaling magkaon ang baboy mo, sigurado ya, guro dog. Baka na nakadako ang baboy mo na kay palakaon galina.
2: Dahon kamuti, yung ginakaon, no.
1: Dahon kamuti? Gaba mo rito yung dahon kamuti, haw?
2: Oo, no.
1: Pakauna mo lang spaghetti kang hamburger, ha? Ano nga yung bagay na kaon niya? Tangkong? Kakaon mo sa tangkong?
2: Oo, no.
1: Ah, hi. Di, eh, sige ah. Kung magbata gani si Sarah, no? Pabalaan mo ko kay mabakal ko, ha?
2: Ara naman ka, no?
1: Okay, himuon ko. Tani mo lang akong siyam lang. Wala mo magkabusog si Sarah ng baboy mo. Kung magbata si Sarah... Kung magbata si Sarah ang baboy mo, hamalon mo ko kay mabakal ko duha kamilog.
2: Tuod na?
1: Ah, oo, aho, duha kamilog. Kung na mo ginbata yan, tihim mo ko na tatlo ah.
2: Basta no, ha?
1: Oo ah, si Sarah, huwag pa ba nagpanamkon, guru na?
2: Maailo ah?
1: Huwag na siya garo gabusong, no?
2: Wala
1: ka, no? Ay, pink ang daan ka baboy na. Ano mong baboy? Grabe, pink ang color, no? Basi ilo na, may jundish.
2: Nabok ka na, subawa kong sudaan, no?
1: Ba. Nananamit si mo sudaan? Ano imo sudaan, subungaw?
2: Carrots kag patatas, no?
1: Bahay. Carrots kag patatas. Ano ka pagluto sa carrots nabi? Ginalaga lang, gimutagan ininit, amo na?
2: Ginprito, no.
1: Ginpritong carrots, tapos ang patatas siya, ginano?
2: Gingisa sila nga duwa, galilo.
1: Gingisa ang carrots kang patatas, tapos may kamatis, may bumbay, may ahos?
2: Bumbay lang, no.
1: Wala ahos?
2: Wala, no.
1: Ay. Nga mo inasudan mo, ha? Wala ka namin sa sudan mo ba? Healthy ba? Nga man, wala siyang isda, ha?
2: Lubok ang mga isda, ginalibot nilo?
1: Yeah. Lubok ang mga isda, ginalibot na sa inyo. Pero ang singgit, siyang nagabaliga na labas ay... Ha?
2: Lubok
1: kaning isda, pero ang nasinggit sa malagabaligya sa isda. Isda! Lamas! Po lubok niya isda.
2: Lamas, no?
1: Lamas na singgit niya, po lubok isda niya. Ate, sige. Ano yung ginihaw mo lang manok mo, nanay? Ah, ate, sige. Ah, panamu.
2: Ano, ay nanglok?
1: Ah, panamuon lang, anay, ah. Nasun ka lang may hakundamo naging manok mo, ha? Puti, and then ay kamala Grace Day. Boss, may klase ka? Ha?
2: Wala, no. Sa 16 to kami mabalik.
1: Uy, nga nanon niya kalawig, isang wala ka mong klase, basig ligoy ka?
2: Kansang Martes, no, kansang Bernes nang nag-exam kami.
1: Oh, di, kasabat ka, cancer ka, basi blanco tong papel mo?
2: Wala pa naman, bali, ma'am, no?
1: Oh, di, 1 to pilang inyo i-exam, ha? 1 to 10?
2: Up to 40, no?
1: Up to 40, di plus score mo, 41? Wala pa mabalaan kung plus score mo sa inyo exam?
2: Wala pala,
1: si Kan, ang iba ni Mamlo. Oh, si Mali, boss, galing, huwag ka mong klase siya, no? Pabalik ang balik inyong klase, abe? Sana sa Sandasong Adlaw?
2: Sa 16.
1: Ah, sa 16 pa. Okay, sige. Enjoy your vacation, anay, ha? Doon ba yun, hindi ka na yung mamana?
2: Oo,
1: no? Doon ka mayo, ha? Hindi ka na yung mamana, ha?
2: Oo, no?
1: Para mapuslan, sang?
2: Gobyerno!
1: O, tamiyawan na lang silang makilala mo. Go ahead. Igrit mo na... Bakit nainom mo ng Madisi Zero for Kids?
2: Oo, no.
1: Ang nainom mo na ang?
2: Oh, ang may tesilo.
1: Ate, sige, bye-bye. Kalam ka, bata. 8 katuig ang edad pero mag-sulos sabat ng magbili sa mga tinagagi sabat si mo is mature. Bata nga tigulang. Ano ay sabor naman? Sag, ano to ko no, yesudan ko no? Karots kaga patatas nga ginggisa? Nahamit guro na naging tubes guro no? So, i-tubes mo siya, karos kag patatas. Very healthy, no? Kunengi mo pag inayang matika is olive oil, bawaw din namin din. Damo siyang white onions kag red onions kag may garlic, abi, no? May ahos. May kamatis, may black pepper. Bawti, namit ba? Namit na. Hello, hello. Good evening, ha?
3: Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi. Bawti, o. Oh. Sino na
3: si? Si Ellen. Bangkong sa
1: ay, Ellen, ikaw na. Dahil ang imong at signal daw hindi klaro, ha? Ah, sa kami anay sa tino me.
3: Ay, okay na no.
1: Ah, daw agi daw na no tabo sa imo telepono no kagi convulsion. Tawag liwat amin no. Mahaw si Ellen, kamusta na ni si Ellen man? Ang aton nga suki, ang aton nga barkada every night ha. Ang isa man ka therapist, no? Therapist na ito, na? May color kita? Hello, hello, good evening, ha? Hello?
4: Hello, hello, mayong gabi.
1: Yes, sir, mayong gabi man si mo. Sino ni?
4: Si Nini Villarosa.
1: Sir, mayong gabi niya. Pahinayan lang ka may radyo mo na, basi may monitor ka. Para hindi ka mag-feedback, ha? Pahinaya lang gamay, ha? Taga din si Sir Nini, abe? Hello, Sir Nene. Taga din ikaw?
5: Taga Murcielo,
1: ah. Ah, okay, okay. Migo ko ni. Oh, pila na edad mo gani pa rin, Nene? Ali? Ha? Pila na edad mo?
5: 75 pa lang, lo, ah.
1: Grabe, 75. Tigda pa magambal.
5: Ah,

0: Villarosa.
1: Oh, ang sikreto is ang pag-inom sang
0: DTX.
1: DTX, may mandan kang
0: may
1: TC.
0: May TC.
1: Ah, ba? Eh, kamusta, kamusta ang buhay-buhay natin dyan na paring ninig? Sumog 75 years old ka na. Anong source of living, mami?
0: Tiro, ano lang sa diyo, tayo nga pensyon na.
1: SSS o kung ek-ek-ek?
0: GSIS, lo?
1: Bo, GSIS, government insurance, government service and insurance system. Are you a teacher?
0: Ano, lo?
1: Are you a government employee before?
0: Oh, lo.
1: Anong nature sa trabaho mo sa gobyerno, sir?
0: Heavy equipment operator, lo?
1: Operator, Dr. Jirili!
0: Walang ikaw.
1: Doktor ka kay operator?
0: Oo.
1: So, sa ano ka?
0: DPWH,
1: lo,
0: sa Manila, sa NCR.
1: Bo, DPWH, brada mo siyang,
0: Damo project.
1: Wala human. Damo.
0: Naka-retard ka 2011 mo.
1: Ah, naka-retard ka 2011, okay. So, pila ka years of service ikaw sa DPWH, sir?
0: 17.3 lang, lo.
1: So, di ka na kategory, pila ka percentage ang sueldo mo, ang na-claim mo sa every month sa GSIS, pila ka percent, 60% or 70%?
0: Mga 70, lo.
1: 70%, wala yes ang deduction sa tax, no?
0: May ara, lo. May deduction kami sa tax.
1: So, mo silingon, sir, kung nag-asweldo ka sa una, way back na 2011, sa nag-pangimpliyo ka sa DPWH sa Metro Manila, ang imo yung rate, yung asweldo mo is national. So, more or less, ang sweldo mo, arago sa 30 mil gro o sobra?
0: Why, Lord? Ano lang kay salary grade 4 lang kami mo.
1: So, kung salary grade 4, mga pila, ina siyang iyang presyo, ang iyang bili-abi o kung ang sweldo?
0: Mga abot lang siguro, mga ano, lo, mga 18.
1: So, sa 18%, so wala na siyang increase every year after ka nag-retire?
0: May ara, lo, may apat ka ano mga increase.
1: So, hindi na... So sa kanamigo na ginabaton mo sa GSIS, medyo dako ng increase ang ginabaton mo since nag-retire ka, no? Kaga may Christmas bonus, baka mo kang maka-avail, baka mo sa mga loans, right?
0: Olo.
1: Ate, mayo.
0: Lalo kayo puro utang mo.
1: Mayo na yung imo yung GSIS, kahit miskan din mo na ihampak yung nga managutang yung bato na yung why na yung kaba ang GSIS yung pensyon niya yung kay nag on the date. Sir mong nag-appear ka ba sa opisina sa GSIS every year?
0: Every year lo, mag-birthday mo.
1: Mag-birthday mo, kaya ginasigurado nila nga buhi ka pa?
0: Oo, mong kanilo. Siguro isama ng GSIS eh.
1: Oo, ang muna kalabanan sa pensioner na ito sa GSIS. Every birthday, nag-pa-check attendance sila kay nag-say present. Buhi ba ko? Oo.
0: Simple.
1: So, sumong sir, ang muna lang na yung source of living, yung pension sa from GSIS?
0: Ano lang eh. Ano lang, gabing-gabing lang kisa.
1: Di okay mga, huwag ka lang sa mga garden-garden o kung mga kasapatan ginasagod sa inyong lugar sa Murcia?
0: May manok-manok, mangkulo nga, hulo, gili, hawon.
1: Di importante, may kuro, isang kuot-kuoton mula?
0: Oo, mungkit lo, may kuot-kuoton ka lang.
1: Bisyan, bigado lang tayo pare, nini, milarusa, importante, may arak kita sang?
0: Pinakuot-kuot.
1: Ah, why? Oh, tawag. Ano
0: tawag si Ngulo eh.
1: Oh, thank you gini kinaka tawag kali sa akon mga kadlaw naman kita. Kaya mo malang ni subong ang libre sa kalibutan lang.

0: kadlaw ya di problema ya unay na ya ang libog kaya kang mga problema ya unay na sa aton ya kinala ton antay ka balansi honing aton ka buhay kinala ton antay kung paano mag you home
1: namugid
0: o tamiwa na mga grupo na da di
1: ha no tamiwa ko si kapitan di sa abon sa kaliban no, si Mr. Agudo kagamigo ko na sa imbis eh ano ka pamatay kinagada kapilo mo si Sirio. Si Sirio.
0: Sino ang alam niya?
1: Si Sirio.
0: Ah, kipila edad niya sila?
1: Ah, bataon po na ehalo.
0: Ah, okay, okay, okay. Sino pag yun, ha? Uya, ang imo nung biya na? Ang imo nung biya.
1: Ay, nalo, maaari din asawa ko ka pa, Mateo.
0: Namin ko mula ko, ang nung biya ba sa migo mo mula, ya?
1: Sige lang,
0: damang
1: salamat
0: lo. Dyanay ka mali, dyanay ka mali. Kung sumunga, binay si mo'y dad, kung ma-drive mo'y kaliwat sa himig kay Mets, malalang pag-iapan mong drive.
1: Oo, luwi ka ba, luwi?
0: Ah, okay. Pero anong wala ka na lisensya? Ang lisensya mo, daw specializes na yan, daw articulated na, daw?
1: Articulated, lo, 8.
0: Ah, articulated. Baka, dako, ganyan na to, naman ang lampo, si mo na.
1: So, kasi halin
0: ako
1: sa Saudi
0: lang
1: sa kuna
0: lo mo. Oh, halin ka sa Saudi, no? So, kung magkwasang license, rikta ka 8, wala ka 1, 2, 3, rikta ka lang 8, ang imo restriction?
1: Oo, lo, oo.
0: So, madrive mo, isabi ko yung meds lang, hindi ka ka-drive sa nikarga, kag bilo sa weight sa nikarga?
1: Hindi, may harap man lo. Ang wala lang, ang 1 and 2.
0: Ah, ang okay. O, 3, 4, oh. May harap kaya.
1: Oo. Oh.
0: Pasaka, di mahal na yung suldo na sa Saudi. Kagkabundan niya, kagdalagsak na lang sumungkita na, ano ni, nag-lisensyang 8 ang restrictions na, ha?
1: Oo, oh, oo.
0: Di, wala na ni mo gininyo ang imong driver's license?
1: Why na lo? Mga 7 years na.
0: Pero kung ba, kapton kaliwat himi kay Mets, mga anong naklase himi kay Mets, sabi?
1: Bulldozer lo, grader, tanan, tanan lo.
0: Tangki ni gira, be.
1: Ha?
0: Tangki ni gira.
1: Ay, hindi na ko na yan lo.
0: bulldozer, grader, ano pa ginaiman kanina? Lang, bakho? Bakho?
1: Crane, oh, bakho, bakho, crane.
0: Ah, pati ng mga forklift, dala na siya.
1: Oh, dala na sa hindi. Oh.
0: Ah, okay, okay. So, how long ka man sa Saudi ngayon trabaho before?
1: Sa ano lo, sa pier.
0: Oh, ano kalawig ang imo trabaho sa pier?
1: Mga 2 years yun lo.
0: Guru, mga na year 1980s ina ang Saudi mo?
1: Oh, 79,
0: 80, 81. Bakit mo ginang boom? Nga mo ginang grabbing recruitment sa mga Pilipino from Philippines nga offer sa Saudi?
1: Oo.
0: Dagi na nag-uso ang napakasakit, Kuya Ede. Kagsang una tiya, mag-sulat ka to sa kuna, masulat kasi mo pamilya kay mahal ang mag-long distance na tawag kami. Kag hindi kag wala telepono niya, basta-basta ma-access mo kami, mangita kayo sa telepono. Nga nag-offer sa long distance, kag mapabalo ka ba, matawag ka sa Saudi. Kag minutos ang imo yung minutos ang imo bayaran niya kada tawag mo sa long distance sabi, no? So they preferred, you preferred nga magsulatay ka mo?
1: Oh, sulat yun lo, babagani na pag isa ka kinsina, siya wala ka sulat, galalain ka na lo eh.
0: Oo, oh, no, dito doon ang priso ka din, siyempre sa una, sa 1980s, hindi pa na yung progressive yung
1: hindi pa lo.
0: Kumpara sa mong sa uli, eh, daw nag-uso ng cassette tape, ng voice tape.
1: Pero voice tape ang muna lang ginaano namin sa muna man.
0: Oo.
1: Napadala lang sa pamilya.
0: Kung hindi, ya, sulat, mami, ang mga sulatay, kundi voice tape ang may luhanay. Kaysa una, wala pa man niya video call, wala pa man niya so, cellphone.
1: Why man cellphone mo?
0: Wala man cellphone, no? Wala man na... Tipo yung pilaman niya katuwi ang kontrata mo before ka makita ay sa pamilya mo?
1: 2 years lo.
0: So to every 2 years ka-renew ka tapos balik ka naman?
1: Why na ko lang ba nagbalik lo kay ang Tilsin Ports ang una kumpanya namon na ano na perde sa bidding nakakuha silam ko.
0: Ah.
1: Mga Korean company.
0: Ah, si, okay, okay. So, dito na sa Saudi. So, di ka na lang sa Pilipinas na nagpadayon obra.
1: Oo, nag-apply ko sa BPWS na bottom ko.
0: Oh, tipi lamang kabataan mo nga na-plastar mo, Bi? Pilakabilog sila?
1: Isa lang bata ko, lo, laki.
0: Ah, tisyo mo, pilakabilog ka po.
1: Uay pa, lo. Banchiti pa lang, abisiti. Ano, duway gana, mga sawa.
0: Ay, na, ano mo naman mo. Tangi, Bi, dala siya gumupat-igpat. Talaga. Kasi siya, amin pa yung basimunika ang gusto yun na.
1: Basimunika ang gusto yun, ano yan.
0: Ah, Ragoy. Sige pa rin, Nini. Thank you, Gina. Thank you for your time, ha? Okay. Okay. Sige, sige, sige. Diyan mo na isa una siyang kabuhi sa mga ex-Saudi na ito. Mga during sa time mga late 70s early 80s ano amo gina ang peak nga grabe nga rekrutanay sa mga Filipinos because naga develop ang Saudi Arabia ang mga Pilipino ang kusunada sa mga taga Saudi mag trabaho dito kag samo man nga chimpong pelte ka bigado ang Pilipinas kag amo sino nga chimpo ang presidente si Marcos Senior. Ang amay sang aton sa mga presidente nga perte ka mutlang. Samo naga chimpo 1980s ti Ferdinand Marcos Senior ang presidente sang aton Pilipinas. Sang aton pungsod Pilipinas. Kag kalabanan sa mga Filipino dat nagsugod ang OFW sa Saudi Arabia. Si sa una nag-export pa kita sa Humay. Nag-export pa kita sa Humay. Ang ibang nasyon nag-export sang ilang mga produkto kag sa mga ila invention. Just like Japan, nag-export sila sa mga Sony, mga radyo, mga kunanong nga technology, no? Kita naman niya nag-export kita sa una sang Humay. But nakita sa aton ng mga corrupt officials sa gobyerno nga umaging isang kalika OFW nagapadala sang dolaris sa Pilipinas. Dolaris sa Pilipinas. Nagapadala sila ang mga OFW sang alin sa Saudi during that time sang pila ka libo-libo nga mga dolaris niya na migali ni... Kinanglan manigusar pagkita sa Kingdom of Saudi Arabia nga damo pagkini Pilipino nationwide. So nagtubo ang mga recruitment agencies nationwide. Madamo man sa mga peke ng mga nabiktima sa recruitment sa during the time. So da nag-asod-asod, no? Nag-open ng paminsaron sang Pilipino. Gamayo pagro mapasaw ditay. Kido kapigado gid sa Pilipinas during the time 1980s. Daman naga kitungod ang kabataan nag eskwela sa kolehiyo kag ang sweldo sang amotable time daw indi gid bala makatrespaser kung may mga kabataan ka nga gusto mag-eskwela padayon sa kolehiyo. So, naobligar ang mga ginikanan, especially ang mga amay, nga magpasimpalan sa Saudi Arabia. Isa ka mainit nga lugar. Kag-disyerto mga kakay-five, ginaagwanta ang kasakit, kag ang kahidlaw, kag ang pagpalayo, kag sa panimalay. Para matagaan sang mayong basdam lag ang pamilya ilabay nagi sa pagtuon sa mga kabataan sa amotong tiempo. Amo ni ang uso nga kanta sang una iya ni Ruel Cortez mga kakay-five. Madamo man sang pamilya nga binuligay kag nagasenso o mas madamo man nga pamilya ang nagbinulagay kag naguba tungkol sa pagpalayuan nila, tungkol sa kapigaduhon, nagpasimpalan ang isa ka membro sang panimalay nga para matagaan sang maayo nga basana nga boss damlag ang ila panimalay. Pero naguba ang ilang pagpangabuhi. Ang asawa, tungod sa nahidlaw sa bana, nangita iban nga kalingawan, mga ka-K5.

pamatian ta mga kay Five kay ang amo gini aga team sa mga ex Saudi makarelate ang kalabanan nga nakaagi ubra sa Saudi hindi matanan blariya sa katabo ang natabo ang sa matanan abi no pero makarelate sila sa ini nga kanta kay posible man makangko sila sa kapaslawan sa ilang pagpalayo pagubas ang panimalay. Kung sa diin ang unang tuyo is para magmayo ang bastamlang. Pero ano ang natabo? Aton pamatian. Padayon ha?

Ang bata, pag halindi, duwa ka lang kabilog. Tatlo lang kabilog. Pero pagbalik ka rin sa Saudi, nagtatlo, nag-apat. Ang tatlo, nag-apat na. Ang duwa, nagtatlo na. Matian tabla.

Pagina mga ka-K-pop, until now, doon mo nagyapon ang nagkatabo sa nga ton nga mga iba, nga mga OFW, no? Kung hindi mag-atik ang ilabata, guba ang pag-eskwela, ang amay nagatinunto, may kirida. Wow, tungod sa nga disperasyon ko kaysa, tungod sa random na ton nga maging mayo kag maging uswag ang aton panimalay, nagkatabo, suli pa. Tungod sa nga nagkapasimpala kita abis ibang nga pungsod, tungod wala sang oportunidad diri ang aton nasyon, wala sang improvements. Nga kung sa diin mga ka-K5 karon, kung ready ka mo, may pabati ko sa inyo galing ang aton galing nasyon, nagapungko sa binilyon ka mga gas kag mga oil. Wala lang siyang nadiparahan o kung nadiparahan man, wala ginaprikurar. Nga kung sa niin, kung ini siya ipag explore abis ang aton gobyerno, kag seryosong tagaan sang atensyon, nga makahatag ini sa mayong epekto sa aton nga ekonomiya, ini siya ka nakuging solusyon sa kapigunuhon sa mga Pilipino. Karon ipabati ko sa inyo isa ka lugar diri sa Pilipinas na kung sa diin na nahibaloan sa mga eksperto nga kung imo explore ini ang mga gas kag mga oil, mas dako pa sa Saudi Arabia ini nga mga deposito nga ari sa Pilipinas. At sa aton pagbalik mga ka-K5, don't go away, we'll be right back.

0: Sige, kubi edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon, kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Muter na Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style, sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang ang gabi, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan na ako sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, we got 47 minutes after 10 o'clock in the evening. Pandayan ko muna nga pamati sa aking program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sino pa gusto na magwapo kang magwapa, Bial Shatil? Ah, kamot lang, anay, kamot lang. Alsa, kamot lang. Sa gusto magwapo kang magwapa. Na kung gusto nyo, gusto ko man na. Ka kung gusto nyo, gamit na kamo sang DTX Beauty Soap, mga kakaipan. Kaya mo ininigapalimpyo sa aton panit. Especially sa aton guya, limpyo nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala nagalanay ang guya naton, wala siyang pikas-pikas, wala siyang alap-up, wala siyang tawag naton nga acne. DTX Beauty Shop, ginahipid ang guya naton kung may buho o kung may ara ikaw siyang tawag naton nga sunog-sunog, wala ning pikas-pikas na. Nan, dok, ang iningaton nga habon nga DTX Beauty Soap ang angagid di mo gamiton ha. Sa gusto man maghubin tulokon ang dinahil mo nun ang mga kunot-kulot kang mga wrinkles sa atong guya, DTX Beauty Soap. Saluyang man madula ang baho sa lawas nila kang magputi ang ilang kilikili, DTX Beauty Soap ang kinanglan. Mga kagay vibe, aton man at ipanon ang aton lawas, ang aton nga physical presentation, ang aton nga pag atubang sa aton sika pareho, may ara kita sang presentasyon nga maayo. Magamit lang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Nanay na kuya, tinanay ka sang lima kabata. Kag daw sako ka lang si mo panimalay, ay, hindi gin pa babae ang imulawa siya. Baka lang malahabo ng malaha. Sige, hala na iya ang imo yung pagpatipan sa imo nga kabataan. But anyway, nagapaligo ka man, kang nagapanibin ka man. DTX Beauty Soap nanay ang imo gamiton kay para hindi ka mag-loss yang, ha? Kag sa mga tatay na nga nag-apakatupakariman, nagka-transaksyon, importante nga ang balhas mo, hindi yan magbaho. DTX Beauty Soap, kag nami ang presentasyon mo kung hipin ang imo yung guya, nami imo panit, doon nagasaka ang imo nga kumpiyansa sa kaugalingon, doon madayon ang transaksyon, ginya. Sa mga nanay kay mga tatay, bakling yung tuto kag hinday, especially kung nagadinalaga sila kag nagasinultiro, ara na ang mga chemicals nga nagagwa sa ila panit, nagabaho ang ila lawas, nagatubo ang ila punggod, nagamantika ang ila guya. Bakli si Toto kag sinday, nanay, tatay, bakli sila sang DTX Beauty Soap. Magabulig ini sang paglimpyo sang ilang mga panit kag maayong presentasyon sa ilang kagalingon, sa ilang sigapariho. Kag magasaka ang ilang kumpiyansa sa kagalingon. Samtang nagatubo sila, kinanglan naton ini mga ginikanan nga ihatag man sa ila ang suporta. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa panapton, hindi lang sa pagkaono kung sa masilungan sila, kundi sa ila man nga emosyonal, kaga psychological o kung ila panguna-huna. Tagaanta man sila sa suporta, kabagsaka ang level sa ila kumpiyansa sa kaugalingon, bagi lang sa pag-simple ng paggamit sa adlaw-adlaw sa DTX Beauty Soap, ha? Kapos na ni Maclone, katulong lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kag available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magrekta lang sa tanan nga klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Sa ton nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Iningabahin doon naman sa aton sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Mga kaka-K5, hindi lahog-lahog ang high blood pressure. Hindi lahog-lahog ining high blood pressure, parintihan na sila sang heart attack kag sang stroke. Grabe, parintihan na sila galina. Tatlo na ka mga delikado ng mga balatian. That's why kalabanan, ginamonitor ginang ilang blood pressure. Kay kung basi mula kung maglapaw kang sobra sa mga level sa aton nga blood pressure, posibleng ma-heart attack o kung ma-stroke ang isa katawo. So ang determinasyon is ang pagnubo sa aton nga BP o kung blood pressure git. Dr. Pinoyam, ti amun ang iyang hampang git, ha? Shark liver oil, madasig magpanubo sa aton blood pressure. Kaginatunay pa ang mga bara sa aton ugat nga amo ini ang kabangdan ng gigkalabanan sa aton pagsaka sa blood pressure. Kag dako ini nga kilabtanan sa aton nga posible mga ma-stroke o kon ma-heart attack tungod sa bara ng bad cholesterol. Kaya nagagamay ang alagyan sa aton dugo, sa buho, sa aton ugat. So kung pakuha mo inaya sa doktor yan, milagagur ka libo-libo, basi mangutang ka pa imo kag magmaligya ka sa propidan mo. Kay perti ini ka mahal nga proseso yung ipakuha mong imo nga kolesterol. Kung inom ka lang mula adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Schooling Capsule, ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, Shark Liver Oil, good cholesterol siya. Ang makatunaw sa bad cholesterol is good cholesterol. Kagawa mo ang Dr. Pinoy ang may pinakamataas ka good cholesterol nga makabuligid, tunaw sa mga bad cholesterol nga nagabaras sa aton ugat, ha? Kaglayo ikaw sa heart attack, stroke, o kung ining high blood pressure. So, muman ang Dr. Pinoy, hapos tunawon kay inisya is oil-based. Kag soft gel ang iyang kapsula. Madasig ang epekto niya. Madula ang ingot-ngot sa imong ginabatyang rayuma o kung gout arthritis. Kag pagkubusod niya ang manog. Pakubusun niyang banog, kagamat-amat niya tunawon ang uric acid, which is amon ang source sang imong gout arthritis. Tunawon niya kag iriperya amat-amat ang nagtais nga bahin sang imong mga tulaan dira sa imong joints. Dr. Pinoy's Cooling Capsule sa mga babae, sa may mga nag-menopause, ha? May mga hormonal imbalance, may mga mayuma, irregular menstruation, may mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy's Cooling Capsule ang kinanglan nyo, ha? Sa may mga depresyon, inabla permi ka lang daw ginakuba-kuba, kag daw ginanervyos, ikaw kag daw ginakasubuan ka lang permi lang. Ganda, ay, nasubuan ka mula daw, kasubugi daw, nagulog ang langit si mo. Ang Dr. Pinoy nag-promote sa aton nga happy hormones nga para malikaw ikaw sa kasubo kag ukon sa depresyon. Kag nagbulig man sa may mga psoriasis, ining pagbasaga sa atong blood platelets kung may dinggi ang pasyente, kadasig lang, painubas ang Dr. Pinoy 2 capsules every 3 hours para makalampuwas sa katalagman sang dengue, ha? Kaga sa may mga tawag sining leukemia, cancer of the blood, Dr. Pinoy's calling capsule, ha? Aralang sa tanan ka mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, subong man available sa Binalbagan, Himamaylan, dira sa Cadiz, sa Sagay, sa Victoria City, sa Ibi Magalona, Morsia, La Carlota, kag halos tanang mga kabanuhanan kag kasyudaran sa Negros Island Region, kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

Mga kagayfive, alas 10:58 na, no? Balik kita sa atong topiko, no? Kung may iharap ka mo na importante nga komento o kung observasyon o kung panilag o kung pagpanilag nyo sa palibot-libot, well, pwede ka mo kahatag sa inyo komento. Komento o kung opinion o kung inyong mga... pagpautua sa inyong balatsyago na sa atong programa. Tawag ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 kag 0927-7-4489-40. Tiyan mo na sa una ang chimpuya. Sa late 1970s, 80s, abi. Rimen Marcos Japon Senior, nga sado kapigado sa mga Pilipino. Kag nag-abri man ang Saudi bla, kitungon nga sige ang ilang pagdiskubre sang langis sa ilang mga kadutaan, especially sa mga disyerto. Kinanglan sila sa mga eksperto from Philippines, no? Kaya nag-uswag man ilang komersyo, ang ilang syudad, no? Kinanglan sa madamong construction worker, kinanglan sa mga engineers, kinanglan sa mga nurses, ang Saudi Arabia at the time. Nagkadakos ang offer abi kumpara sa aton diri. Doon makatulot diba? Was yung mga Pilipino at the time, no? So, despite sa risgo kag kamingaw, kag kahidlaw sa pamilya, nag-desisyon ang ibang pamilyang mag-risgo, mag-testingan na, no? Sa diri sila magtina sa Pilipinas na nagalakat ang panahon, nagalagko ang kabataan, wala man sa pagtinad, abi? May lagko to yung asyuldo mo. No, daw guru, daw mga 3 times o 4 times siya bi ang kadakoon sang sasoldo nga gina-offer mas mag-obra ka sa Saudi Arabia. Late 1970s and 80s, abi, no? Daw mo ginag-uso Saudi, abi, no? Now, number one, gito ang produkto sang Saudi at the time, siyempre, ang ilang oil. Ang ilang oil nga mo ang... naghatag sila katinaran kag kauswagan, no? Kag sumuman sa mga kaiping nila ng mga nasyon dito sa Middle East, ha? Ang pagbaligya sang langis. So doon na dumduman naton sang amo nagaling nga dumayong ganar sa mga iban nga nag-abroad abi, do ang tupad balay, ang kilala, ang pariente, ang amigo, ang abyan, do na ganyat man abi nga magpasimbalan. Kung sa iban nga nasyon abi nga may maayong oportunidad o kung offer nga sweldo, mas dako kag makahatag gid sang masanag kag basta mlag para pagsustener sa mga kabataan sa panimalay sa ilang pagpangamuhi sa mga tag-adlaw. Madamo ginalagtistengti, madamo man nagasinso, madamo man ang napaslawan. Tipad sang risgo na. Daw dito na dayon na matyagan kung ano, ha? Ang Pilipinas daw wala na nag-develop sa kunano nga mga teknolohiya about sa agriculture, about sa kunano mga sangay-sang aton gobyerno na para magtinaan ang pangabuhi sang Pilipino, bala? Kundi dito na sila nag-focus sa madamo nga mga agency, bala? Recruitment agency nga para magpa-Saudi, magpa-Bahrain, magpa- ibang lugar sa Middle East, no? Kag sa ibang paging bungsod, abi sa bilong nga kalibutan, doon mo na na yung main produkto sa Pilipinas, ang OFW, kung na laborer, abi na ton, bi?
kag well ano pabor man sa aton nga mga Pilipino sa mga Pilipino kay dako sweldo kag pabor man sa gobyerno kay tungod nga taxes nila lagko man hindi di sila maminsan siya ang gobyerno yang abi ma develop to sa nga anong bagay da nga maka-improve sa aton nga pagpangabuhi. Ni nakilagla na kay nagatubod ang kwartahalin sa Guamo, nibla. Doon natamaran ang mga opisyalis sa gobyerno nga magpaminsar bla sa mga moderno kag ano paging mga ideya sa ekonomiya nga para ma-improve abi kon mga teknolohiya da. Ara na tanan ang may ara kita tax no as diri sa lokal may Saudi paging nga nagatubod may abroad paging andi ano paging sila biman sagi pa sila panumdom na sa mga ha sagi pa sila panumdom na sa mga modernization da sa nga aton nga mga magunguma bi hindi na suway ginpabayaan nila mga farmers naton because may ara na sila kawato niya mo sa iban. May ara na magtubod nga kwarta from OFW sa abroad natin nga mga kauturan. Kag subong man diri sa Pilipinas, ang mga residente din nga nag-alubra, mati may tax mo na kang mga negosyo. Di mo na ginaligon-ligon na daw wala na bala nag-develop. Sa una, may mga nag-invento pag kita sang humay nga... Isa ka pong ngango na muna mo bala isang butil bala isang humay. Nga kung uso sa ato gina, may bagyo. Kag kalabanan niya sang humay sa unaya, ginatunan kung paano magbakod. Nga bisan huipon sang hangin sa panahon sang bagyo, ya hindi iya magkalaguma. O kung malapawan sa tubig, ya humaya hindi maguma. Kag may mga tagas nga mga steam sa humay nga para hindi malapawan sa baha. Do amo na sa una mga ginahimo sang Pilipino to improve our supply sa pagkaon nagapaminsar bla. Subong daw malaka mo lang mabatian ang suporta sa gobyerno para sa aton nga food supply. Nagadepende kita sa asang ibang relasyon na just like Vietnam. Sa Vietnam, kabakal na to dito eh. No? Sa Thailand, kabakal mo kita humay dito. Sa China, gadepende lang kita dito. What if abi magabot ang isa kanlaong nga may mga crisis sa ilang lugar? Kakilala nila sang food security. Pasiguraduho nila ang ilang supply sa pagkaon nila, no? Which is ilaman nga humay. Kini sila na yung magbaligya, misin, una, mano kita. Kaya nagasalig kita sa supply sang Thailand, sang Vietnam, sang China, ka ibang mga lugar. Sa supply sang aton nga daladaon. Tungod nga wala nakita nga paminsan ang aton nga aras sa gobyerno naton nga suporta na ang mga farmers nga para makangkong kita sang sufficient nga food security. Ang ilang gitutukan niya nga ipadala ikaw sa Saudi Arabia. Ano ni nga ito nga mga ano man? Anong napili naman? Ang pangpili ta nga mag-servisyo sa ito nga mag-lead sa ito no, kung mag-hatag sa ito sang giya nga mag-tinaan na ito mga buhi lang. Ano yung mga liderista ni sa gobyerno man? Di buwas Martes nga dilaw magasaka naman ang gasolina bla. Ha? 4 pesos and 69 centavos. 4.70 per liter ang magsaka sa gasolina. Sa diesel ya, di areho, 5.20. 5 pesos and 20 centavos per liter ang increase buwas nga dilaw Martes. Ha? Di nag-hapilahay naman, pila na guro subong, ha? Lapin na guro na binta or almost 90 pesos na per liter ang diesel subong. Di paano na lang nabiman? Wala nag-increase ang pangitanaan sa tao.
wala nang saka ang sweldo. Nagasaka ang mga mayor nga balaklon, bugas, kalamay, sudan abin aton bi. Di wala gasaka ang sweldo. Di ano yung matabo sa ato ni? Da mabalik kita sa 1980s, mapasaw, di taguro ay. Daw parihas man sa chimpo ni Marcos Senior sumong, agakaltabo sumong sa aton. Ah, daw pigado magyapon ang tao, no? Daw kanami lang gin kumay tsansa sa ibang nasyon makakita kita sa oportunidad nga pwede makapatinad sa aton. Pero mga ka-K5, no? I-share ko ni sa inyo ang I don't know kung okay ni sa inyo, ha? Well, I believe inisam na research na isang mga nasyon, mga especially mga lago ng mga nasyon. Ining somewhere in Mindanao, isa ka lugar mga kakibayb, no? Nga bastante, no? Bastante kayo. Bastante katama sa nga natawag natin nga oil kag ining natural gas. Wala labot sa dalumsang dagat daton sa may Palawan. Wala labot sa may ining sa may bahin sa Luzon. Nga may grabe manda, may mga gas mandira no, sa Luzon. Wala labot sa ining tawag daton ni sa Surigao Deep. Nga may araman sa mga oil, kang mga minerals, kang mga rare nga klase sang energy, source of energy. Ari pagino, this summer in Mindanao sa Liguasan Mars. Liguasan Mars ining lugar sa Mindanao. Nga nakitaan mga kakifive. Nga may aras sang naku katamang deposito sang oil kag natural gas. Mas naku pa kumpara sa Saudi Arabia. Was explore ini sang Pilipinas. Posible amo ini magahatag sang mayor nga solusyon sa aton nga kapigaduhon. Ini na kita magsalig sa ibang nga nasyon para sa gas o kung sa aton nga oil. Basi mga litro sang gasolina kung i-explore nato ni basi magtag-15 pesos lang. O kung tabutan tabi, mahal na ginang mga 20 pesos ang litro sang diesel. Agang natural gas natin, barato man, no? Tungod source kita. Ang problema, kaya nga ton nga mga aras sa gobyerno, amo ni ilang ginabaligya man sa mga langko ng mga investors from other countries. Ha? Ibang nasyon, ginabaligya ni nila, no? Sa ibang langko ng mga kompanya sa ibang nasyon. Kaya ina ng nasyon, iproseso ang aton ng mga produkto diri ng mga minerales kag ibalik sa aton ni kagita man mabakal. Doging gisa ka sa kaugalingon mo lang ng mantika lang. Why not abi kita nga mga Pilipino? Parehas ang ining Indonesia, no? Ini ang magagmay nga mga

0: Supisyente ang ilay ng mga tao. Daw talagsa lang kita, epigado bla. Diri ining ligwasan, March, ining sa Mindanao. Kung ma-explore ini naton ng mga Pilipino, we need a leader nga magtutok dire, nga kung wala kita sa makinaryas, ma-deal tayo sa China, sa Amerika, kung sa diin manda nga ano, sa Saudi, ma-ayota sila sa advice, no? Po hindi tayo magbaligya, yan, no? Kaptan, tagin. May ara sa mga dealings, malayang kita makangkon sa ining dunang manggan, abi. Ini kay para ini sa mga Pilipino, hindi para sa mga taga-Amerika, o kung sa taga-China, o kung sa diin manda, abi. Uni ini sa mga manggan, ng mga natural gas and natural oil, para gini sa Pilipino, galing wala sang kapabilidad nga sang gamit, no? Kaga knowledge about this, no? Pero wala siya imposible, ah. Kung may ara kita leader nga maayo ang intensyon kag sincero sa pagbuligid kag para ini sa Pilipino, wala siya imposible, ah. Na tao nakalabot sa bulan mo. Ang tao nakalabot na sa bulan, naidiyahan ganin, bla? Nga hindi niyo maidiyahan ato now. Abe, matianta kali mga kakaypab, isa ka dokumentaryo nga aton tutukan kali laga para ma-chidyan tagid, abe.
1: San Mars, eh, San City. Alam mo ba na may isang lugar sa Pilipinas na kung saan ang putikan ay naglalaman pala ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng langis at natural gas? Ito ang ligwasan Mars na kung titignan mo sa mapa, mistula itong malawak na palayan na matatagpuan sa gitna ng Mindanao na may sukat na mahigit 220,000 hectares. Sa loob ng maraming dekada, tinitignan lang ito ng marami bilang isang masukal na putikan, pugad ng mga buhaya at lugar ng mga armadong sagupaan. Ngunit ang itinuturing ng marami na mapanganib na Mars ay siya palang may pinakamalaking nakatagong gold mine ng enerhiya sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang ilalim ng ligwasan Mars ay naglalaman ng napakalaking deposito ng natural gas at langis na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Sinasabing sapat ang yamang ito upang gawing kasing yaman ng Saudi Arabia o Brunei ang Pilipinas. Paano nagkaroon ng ganitong kayamanan sa gitna ng Mindanao? At bakit hanggang ngayon ay hindi ito magalaw-galaw o mapakinabangan ng ating bansa? Upang maunawaan ang misteryong ito, balikan natin ang kasaysayan kung paano nabuo ang yaman sa ilalim ng lupa. Ang ligwasan Mars ay isang sinaunang basin kung saan sa loob ng milyon-milyong taon ang mga natutunaw na halaman, organic material at mga labi ng mga sinaunang organismo ay naipon at nabaon sa ilalim ng matinding init at pressure ng lupa. Ang natural na prosesong ito ang naging mitsa upang maging purong natural gas at oil reserves ang ilalim ng Mars. Katunayan, kapag nagtatanim ang mga lokal na magsasaka at mangingisda roon, padala silang makakita ng mga bula ng gas na lumalabas sa tubig at ang ilan ay kaya pang sindihan ng apoy gamit ang posporo dahil sa tindi ng concentration ng methane sa ilalim. Ayon sa mga pag-aaral ng mga foreign at lokal na geologist, ang halaga ng enerhiya sa ligwasan Mars ay kayang mag-supply ng kuryente at gas sa buong Pilipinas sa loob ng susunod na 20 hanggang 30 taon nang hindi na natin kailangang mag-import o bumili sa ibang bansa. Ito sana ang sagot sa napakamahal nating singil sa kuryente, pero bakit nanatili itong isang lihim at nakatagong yaman lang? Dito papasok ang komplikadong isyo ng geopolitics at seguridad. Sa loob ng mahabang panahon, ang ligwasan Mars ay naging sentro ng mga armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at ng iba't ibang separatist group sa Mindanao. Dahil sa banta ng seguridad, walang malalaking kumpanya ng langis ang naglakas loob na magpasok ng mga mamahaling equipment para mag-drill sa gitna ng Mars. Bukod dito, napakasensitibo rin ang usapin kung kanino ba talaga dapat mapunta ang kita ng yaman na ito, sa pambansang gobyerno ba sa Maynila o sa lokal na pamahalaan ng Bangsamoro. Bagamat nagkaroon na ng mga makasaysayang kasunduan sa kapayapaan kamakailan at unti-unti nang nagkaroon ng mga plano para sa legal na exploration sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region, malaking hamon pa rin ang pagbabalanse sa pagitan ng pagkuha ng yaman at ang pagprotekta sa kalikasan. Dahil ang ligwasan Mars ay tahanan din ng mga pambihirang uri ng ibon, isda at wildlife na pwedeng masira kung magkakaroon ng maling engineering sa pagkuha ng langis. Ipinapakita sa atin ang kwento ng ligwasan Mars ang isang napakasakit na katotohanan na ang Pilipinas ay hindi naman talaga mahirap na bansa. Nakaupo tayo sa ginto at enerhiya na kayang mag-angat sa buhay ng milyon-milyong Pinoy. Ang kulang lang sa atin ay ang pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa at tapat na pamamahala upang tuluyang mabuhay ang mga nakatagong potensyal ng ating sariling lupa. Kaya naman sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa kaguluhan o hirap ng buhay sa Mindanao, alalahanin ninyo

0: ang ligwasan Mars.
1: Ang yaman ng ating hinaharap ay hindi nakatago sa ibang bansa.
2: Grabe! Tuon ni ligwasan Mars. Hindi ma-explore tungod wala sang klarong negosasyon between sa mga taga Mindanao and Luzon. Hindi iya magsugot niya ang taga Mindanao yung kuunan ni sa mga taga Luzon ang tanang kita sa Mindanao. Kay before pa nag-abot yung gani ang mga katsila, aral na sila yung sa Mindanao mo. Tito ka-unfair man sa ila, nga wala man sang klarong nga partida sang kitaan, ibuyan na nila ni ang ligwasan Mars. Kinanglan sa madi magpatunga nga leader naton nga konforme ang mga taga Mindanao, taga Luzon, kag Visayas sa kunano nga mga ining pamaagi nga ma-explore naton kag makuha naton. Imaginean mo no, kung makuha ni naton level ta ang Saudi Arabia kag ang Brunei, ha? Wala labot sa ibang pagin nga mga lugar sa pungsod Pilipinas nga may arap man sa lako nga deposito sang oil kag gas. Di, why not abi mo nitutukan sa mga impeachment man ninyo yung mga amo ni bla tutukan yung blaho kung paano ni kalihon ang oil kag ang natural gas kay para ibaligyan sa ibang pungsod. May mga rare earth, may mga rare earth minerals makita ginakarga sa barko kag ginapadala si mga pungsod kag sila magapulos ang aton nga si Sierra Madre daw amat-amat nga nagakalbo kag amo iniya nagasagang sang mga bagyo nga nagaabot sa aton pungsod ang Sierra Madre. Pero ang nabuhas ang aton nga mga gobyerno, abi, nga aras sa posisyon, hindi magita na, no? Ginaidiyahan nila kung paano nila makwartaya. Ngayon hindi magkanto sa kabansang banwa o sa mga pungsod. Kundi magkanto yun si Ilayang ang bulsa, blay. Kung may aragin man, abi, magkanto sa pungsod na ton, may aragin sila yung partida, blay, nga dako. Nga hindi base sa partidahay sang laye kundi paagi sa mga kontrata nga tawag under the table bla. Mga kakifive no, ligwasan Mars ama kun mo gatubog ang karabaw gabukal gali gabukal sa kiligin sindihan sang puspro na kalayo tungod nga bastante kag dokon sa mga prutas pa bla, tama na kaluto bla. Nagasaka ng ang gas. Matubong ang karabaw sa ligwasan Mars. Ayun, may nagabukal-bukal. Sindihan mo makalayo. Kitungod ang mga methane gas ngara sa dalom bla, nagkapasaka na kitungod kun sa prutas pa. Tama nakaluto, overripe na bla. Kinanglanan niya kalihon na niya sa Pilipinas. Di ang major natin nga problema is ang sinakaay sa gasolina. Nga init na ni mahimo because may nagadikta sa aton mo. Anong nagadikta sa aton ni? Eh? Ang aras sa international eh. Nga kinanglan sa ila ka lang mabakal. Nga kinanglan na sila ka lang niya mag-negosyar, abi, para makaangkon ka sa supply sa gasolina kag krudo. Bisan mahal ba da? Basta dra ka bakal. Kag kada bakal man sa iba, abi, nato na, abi, no? May ara man nagkada Guro kada litro, guro kung sino na yung in-charge sa maklanay sa supply sa gasolina para sa Pilipinas. Kada litro, guro may 5 sentimos siya eh. Tipula ka milyon lang nga barilis ang inabakal natin na dinisabi sa mga supplier, sa mga Saudi, sa ibang nasyon. Kalibo-libo ka mga milyon sa barrels ang na binabakal nato, magsiyang matag-jis sitimo sa sila kada litro. Kung sumahon na, pila man na kamilyon Japon, hindi sila yung suggest nga i-operate, ha? I-explore ang aton di yung natural gas and oil. Tungod dako pa na yung chimpo, kag damo pa na di batihay, damo pa na yung kuskus malumo siya yan. Wala siya yung kunya, mabakalan tayo. Ha? Kada bakal niya, may arap man ta. O kung may arap man sila gali, wala kita yan. Gasaka lang gasaka ang presyo sa gatong, no? According gani sa research naton, na kung mas ma-explore ini mga gas sa Pilipinas, ang pinaka-pigado nga Pilipino, kuno, duha ka bilog auto. Grabe ba? Kay man may arapagin nga fuel of the future mo. May fuel of the future pagkikita, no? Kaya mga battery, mga electric cars, no, mga electric vehicles, no, isa na ni ka-alternatibo in the future nga gamiton tungkol sa global warming, abi, no? Ari sa Pilipinas, ang isa pagigagatong nga pwede gamiton nga alternatibo nga gatong nga makabulig eliminar o kon minimize ang atong global warming. Ining gatong nga natawag nila nga heavy water. Once iproseso mo ini, pwede mo siya matugong sa mga salakyan, sa mga power stations, sa mga factories, nga wala ya gaso, wala ya sang emission of carbon monoxide, nga mo ining rason nagapainit sa aton klima ang carbon monoxide, carbon dioxide. Ang ginabugas niya sang heavy water nga iproseso nga maging gatong sang makina. Ang iya sini yung exhaust niya, water vapor. Do tubig, blado, asik-asik yung tubig. Water vapor. Instead niya nga ining gasolina kang krudo, nag-init ang atong kalimutan. Ini niyang heavy water yang na pagwas ng butso sa salakyan niya is water vapor. Nagpadugang bugnaw sa kalibutan. Kadri dako ang supply makita na sa Pilipinas, mga kagaypaib, somewhere in Surigao. Ang Pilipinas is natawag nga God. Ano ning God? Gas, oil, kag deuterium, mga kagaypaib. Aring din dako nga pondo sang gas, natural gas. Aring din dako nga pondo sang oil. Kag ang dako nga pondo sang deuterium sa aton pungsod Pilipinas. Nasuwag na tawag ni God. Deuterium o kod gas. Gas, oil, kag deuterium. G-O-D, God. Tani amo ni tutukan sa ato nga gobyerno kay amo ining makahatag sang immediate nga solusyon, no? Kag at the same time nga tutukan ini, tutukan man ang pagplasta sang ato nga food sufficiency, bla? Bastante ang supply sang ato nga pagkaon. Wag ang gina-explore ining mga gases ni ang tourism nato nagbulig man. Amo na abi, no? 7,000 islands. makadevelop kita abing apps kan mga 1,000 islands lang. Nga daw tanan na inangay sila is pwede katuan sa mga international turismo abing. Mga taga-ibang nasyon, inang 1,000 island abi out of 7,000 islands ang Pilipinas. Biskan kinyentos lang ka mga nami nga mga isla nga pang turista bla nga maka-attract ka international tourism. So maka-earn magkita sang dollars, maka-earn magkita sang international money at the same time. So kinanglan naton kung ma-develop man naton ang turismo. Kinala na to sa mga engineers, kinala kita sa mga karpintero, kinala kita sa mga construction worker, kinala kita sa mga taga-opisina. So hindi ka kinala niya magkanto pa sa ibang bungso na kitungod nga mga turismo nag-usbong na sa Pilipinas while nga gina-explore ang mga oil kagases sa Pilipinas at the same time, ang mga minerales gina-develop, ang ligwa San Mars gina-explore. No? Hindi kay kung paano niya ay ipresuhon ang kontrak kay popular sa, ha? Nami tani mag-amuna ng sitwasyon na no, ha? Kanami maghandom. Kanami maghandom. Pro imuklat ang mata doon kasakit. Pro may tsansa pa yan ng Pilipinas? Yes, of course. May naku pa nga tsansa ang Pilipinas, ha? Wala sang posible. Kung subong nag-agunto kita, ara kita matyaga na doon sa kadulom. Don't forget, may mag-aabot gig nga kasanag para sa aton. Kung san o ina, mabalatal na sa uli. Abangan ang susunod na kabanata. Pero amo ina ang mga potentials sang aton nga pungsod. Ang oil, ang aton yung basihan gin, no? Ang number one gin, anong aras sa posisyon ta nga pwede i-market natin around the world. Ang oil, ang aton nga mga beautiful islands, matahom nga mga isla naton, nga once i-develop naton, accessible sa mga turista kang may mayo nga programa, ang gobyerno, makabuling makahatag ini sang mayo nga epekto. Sa aton man nga ekonomiya, kag sa aton pagpangabuhi mga Pilipino. Kanami magandom, no? Kanami yung mag-imagine. Pero ina sa aton nga ginahambal sa inyo, lapit ba na sa kamatuuran? Ha? Matabo gimang naguro yan, ha? Matabo gimang naguro, kabay pang maabda na ito, ina niya nga buhi ba ta? We need a leader nga may amo sinamlang nga balatsyagon mula para sa Bahrain mula, Brunei. Sa Brunei mula, gamay malagay nga nasyon na gani. Puti ha, gin nga kapitan nila yung ula oil. Ang Bahrain, amo man, ang ibang lugar nga gagbay man. Matungod may aras sila sang balatsyagon sa ila si Kapariyo. Nga gusto nila magtinad man ang ilang mga kasimanwa. Diri sa ato niya, ha? Gusto nila mapigado lang kita yan. Masalig na kita sa ilab lang ng mga mumho. Masalig lang kita sa mga ayuda. Mga band-aid solusyon lang. Siyan o pa ni maabot ang leader na ito nga makali na ng ligwasan, Marsman. Sano pa na maabot ang leader ito nga makali man na ang aras sa may Binham Rice bala. Di sa may Luzon bala ni nga dako pag ina yung oil niya nga gas abi. Oil ka gas siya kumpara sa Palawan. Ha? Di sa may Binham Rice somewhere in Luzon na plateau. Kadiriya sa may Mindanao abi, no? Ligwasan Mas, Surigao Deep. Ara dira ang mga potential nga mga oil kag mga energy source naton nabi nga pwede naton nga mabaligya kag makonsumo man nga gaguro ang nami guro no nga kada mo kadto sa gasoline station niya may kwarta gabi ang 50 pesos siya ang litro ya taga ano lang tag 15 makatugong kaya pila ka litro tatlo. Subong niya, isa ka litro mo yan, lohalo siya maglapo dyan sa sinyo. Di ba so? Size si tinta. 4 si tinta yung per liter sa gasoline. Kag 5 pesos and 20 centavos naman per liter para sa diesel ang increase sa buwas ng adlaw mga kagay 5. Sige, let's hope and pray nga inang na-discuss naton. Nga ma-abtanta pa kag may katumanan sa kaluwis ang Diyos saton sa palabuto. Ini nga bahin na dulo na saton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Diin ka man kag ano man ang ginabuhat mo subong ka na magig especially kung night shift ang imo yung obra. Try mo gina DTX Coffee Mix yung naghahatag dugang energy while yung nag-enjoy ka sa sabor sang manaming kape. Ginatinloan ang imong sistema. Ang mga toxins gina-eliminate. Kanami sang magpamuhin mo kag mangihi ka blood do how ask gid ang imong barukan. Kag may antioxidant, super antioxidant nga halin sa tubuha. Ikaw kita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
0: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi DTX Beauty Soap. Puro katul katul DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
10: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka.
12: Pretonyo, day, musta ka mo lang ka, pepre?
13: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta mo lang agabi, pre?
13: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan?
20: Naintuan nila ko sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
21: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Did it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hey, Shabbat! Shabbat, Chimo! Mga ka-K5, Gina Seafood Restaurant, ha? Ang aton ginapabugal nga seafood restaurant diri sa Negros, Bacolod ug sa Bacolod City, kag isa na ini ka tourism destination, abi? Do ginakaduan na sa mga local nga turismo, mga Pilipino man, abi, nga halin sa iba nga na nasyon, iban nga probinsya, taga Cebu, taga Mindanao, taga Leyte, taga Manila, magkador ganit sa Negros, aragin sa listahan nila, mahapit sila sa number one seafood restaurant, Gina's Seafood Restaurant. Sa wala pa nakakadto sa Gina's, di sa no kamuya, sa birthday nyo, sige ah. Sa okasyon na bi, sa anniversary, sige ah. Sa sano abi, ka reunion, family reunion, okay ah. Open sila Monday to Friday, Monday to Sunday, alas 10 ng aga, hasta alas 10 ng gabi ah. Damo kapilian na ha. Tanawabla silang Facebook page, kay matakam-takam kagit. Damo nag-endorse sa ilang mga vlogger man, makita sa bilong nga kalibutan. That's why matingala kong kaisa nga may mga foreigner na nga nag-udak man. Was-was kaon seafoods. That's a Gina Seafood Restaurant. Ha? Because nga ang ilang vlogger na ako ng mga nag-bisita rin ng mga vlogger, pinapost nila sa social media, makita sa iba't mga pungsod. International tourism destination na ang Gina Seafood Restaurant. Ha? May parking space, damo waiter, limpyong lugar, komportable, preska mga isda, mga locos, pasayan, kasang, arada. Kag siyempre, ang ilang ginapabugal, bestseller, sinigang kag tinulang isda, mga kakipa. Kag ang ilang butter garlic shrimp, kag sisling manumbok, ha? Kag ilang calamares. Kag ang kasag mo, kasag. Kanamit sa kasag. Tanawabla sila Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Liwat, i-type lang Gina Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga detalye about Gina Seafood Restaurant. May isa ka sulat diri. Basahon naton kag daga-adasang advice. Mayong gabi sa imo J-Lolo. Mangayo ko tani siyang advice, J-Lolo. Patilo sa problema ko sa bana ko, ha? Ay, nasa bana yan. Problema ko sa bana ko nga pirmi lang hubog. Pirmi lang kami gaaway. Amo nga nag-ubra ako sa Bacolod para maglinong pero galibog ulo kulo. Kay akon mga bata, ginapinsar ko, wala sang gatipara sa ila. Anong himuon ko luman? Mauntat bala ako sa obra? Ano ni? Tres ni? Ano ang tres ni? Oho. Nagkaka-stress na ko sang paminsar, J. Lolo. Madamogin nga sa laban. Girl ay negali, no? Girl ay gali nga lang ko lo, ha? Aha, glo iman ka girl life. Kung imo na iya sumahon mo lang, kung anong gisubong ami araka, anong sitwasyon mo subong because of your decision sa una? Diba? the result sa ang desisyon mo, abon ni subong. So importante galing desisyon ta. Libre kang desisyon kagang pagpili. Amun na ko kisabla, no? Nga wala tang maginapinsal kagagakadala kita sang aton emosyon. Sang aton nga balat, diagon. Nagataya kita sa kanami. Nagataya kita sa bahala na nga nagasulod kita sa isa kabagay ang hindi kita preparado. So, ang resulta, ang epekto, amuni, no? Hindi ka plastado, nagaha problema ka tungod layo ka sa mga pinalangga mo, especially sa mga kabataan mo. Well, ti amo na nabi, no? Ato niya realization, mga buwenta ka ba, sobrasi mo. Kundi ang kaimportante sa pagplano, kag paghimo sa desisyon. Ang natabo sa mong si mo, because of your decision, sang una nga wala ka nagpaminsar anay sang mga posible matabo nga magsulod ka sa kilid sa pangabuhi, magkabata ka, magkapamilya ka, kag hindi ka establisado, magproblema ka. Di ara na na, no? Ginasolusyonan mo man ka, pero daw hindi mo gid marapalan ang sitwasyon na nagagumon sa pinsan mo. Ano gid bilang unahon mo? Ang unahon mo ganyaya ang pagpangamuyo sa Diyos. Nga pagampo mo nga tagaan ka sang kaalam kakabakod. Girlay, mapray ka ganyan kay tungod niya nga may limitasyon ta kag may mga bagay nga hindi ta masarangan. Wala sa may mahimo hasta lang kita maminsa kag mag-worry kita. Pukun yan po nato sa Ginoo kag taga mangayo kita sang oportunidad kag kaalam sa pagpangabuhi, kag sinsiro kita nga nagaampo sa iya, i-bless ki kita sina. So as of now, amula na girl ay ang mahatagos imo. Kitungod sa aton nga mahal nga makako, ya wala man imposible. Kita yung mga tao may limitasyon, may mga bagay nga imposible na ito mahimo. Sa aton mahal nga Diyos, wala sang imposible, wala sa iya sang limitasyon. Ganito gyan naton sa iya ang pagsalig naton, nga mabuligan kita, nga matagaan kita sang mayong pangunahunan. Kalam kagkabakod sa aton nga mga ginatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. So don't forget to pray lang anay, amulan na himuon mo anay, pangamuyo lang ang pangamuyo na. Kung hindi mo po tami, basi magmadri ka bala. Pag pangamuyo ka lang, matyagan mo nga daw kilanglan, magin magpangamuyo. Biskan ara ka na sa isa kalugar nga makakommunicate ka bala. Sa rikta sa Ginoo, Diyos ko, si, makapangamuyo ka rikta siya. Skan kadali lang, any time of the day, inikilang lang niya antes magtulog ka. Biskan na pagbugta mo sa aga, o kung sa alas 10 ang aga, alas 2 ang hapon, o alas 3 midya ang hapon, na, kung ano oras matyagan mo nga daw, matyagan mo daw mangamuyo ka. You pray again. Amo you pray agad, no? Magpangamuyo ka na yun. Wala na ay girl lang himuon mo. Kaya sigurado, kung magpangayo ka sang kalam sa Ginoo, ihatagin na si mo. Kag oportunidad, kag siya mag-arigla sa tanan para sa imo. Kay para sa iya, wala sang imposible. In behalf of Jerry Lee, mga kakipipe, salamat kayo sa pag-join nyo sa mga gabi sa ating programa. Boss na makita-kita na ay 9:30 in the evening to 12 midnight, dili lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye!

City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: chain triglycerides to power to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosip on kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
2: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
5: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplanta na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalaba.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod
9: sa gabi,
10: ako ang bossing
9: dahil kasangga ko
10: ang extent.

0: supplement for men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Las 4:33.

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Sinto 11! Sinto 9 na lang gali. Sinto 9 Diaz na lang. Pasko na!

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Balitang K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
3: Tan? Daw gin ano mo man yung akon nga kung kagabi, hindi ko ka-access sa subong sang signal tao. Ha? Kagabi daw gin, akagapon daw gin ano mo man eh. So, ni Mayo tanaw? Ha?
4: Guba wifi.
3: Ha?
4: Guba wifi.
3: Guba? Guba? Dinta, dinta.
4: Ha?
3: Ay. Iwa blatan. Ah. Oh, sai blan eta ta kai. Lo on me ayas at min na now. Amot ko sang upod ko gapon kay daw. Ga protocol sa. Nya a o. Manala nga ng ang amo na. Not on me, I am and me now. Mayong aga. May ka microphone.
4: Oh, yeah.
3: Apelidaran na.
5: Liwaton ko man japon kinambal ko. Bugas-bugas lang nga ton. Kuhaan mo taka pala nga buyan.
3: Luzon, Bisaya, San Mindanao, din ka man nga party sa kalibutan mga kaki-five. Nga malibutan sa atong sining pagpangalagad, maayong aga. Welcome na. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga mayara sinto o kung mayara sa sinto sa ono tanan ka mga kabaranggayan sinto ono ka mga kabaranggayan 19 ka mga kabanwanan 13 ka mga kasyudaran 6 ka congressional district dere sa syudad sa Bacolod may sa sinta yuno tanan ka mga kabaranggayan mano pa ka mo? Pangapi na? Inaagda tanaka mo nga magpulo pangapi karon nga aga. Pangapi na kita di TX Cofamix ang pasulabi ha. Huwag ka mo perdihon. Makakapi ka na. Ginaditox panchan mo. Amo na lang amo na yang amon mapasalig sa inyo kag mapabugal.
5: Ang manami pa sini kay hindi ka mabudlayan mag-ariya. Sa kunsang una nagakambya ka sang primera, tubong kwarta marcha ayos na.
3: Grabe dan no? You know.
5: Oh, chia seeds nga nagapasiksi sa inyo. Tanawan nyo bala ko ay kidyo gatambok.
3: Ano
5: kay tungod sang chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Ang manami kay hindi pa rin matamaan kag control pa sang pag unang imo immune system may ginatawag nga super antioxidant bangod sang amargoso nga sangkap.
3: Muna.
5: Di pa nga pinatada sa kwan na.
3: Nga pina.
5: Kay Ma'am Gisoni Relatos tubangan sang Filisa Elementary School . Kay Ma'am Virginia Gomez dra sa proper
3: na.
5: Filisa sa Tubigan Balada. Gas tax da ang kwan ang kape nga DTX Coffee Mix kung anong ilig sang tubigan da.
3: Amo
5: man ang ilig sang kape da nga DTX Coffee Mix.
3: Ay kagrabe.
5: Oo.
3: Grabe naman ano.
5: Nunuhon mo timo man.
3: Why gini perdihan man.
5: Why?
3: Mangerde lang lang iban man. Hindi ka lang yan. Sige. Trabaho okay. Ta.
5: Trabaho. Bugas-bugas.
3: Bugas-bugas ta. Oy, in fairness man sa... In fairness ha?
5: In fairness.
3: Mga kakifay, pinang lanon ginatong subong aga. Ha? Hindi mo na ni ma-deny ah. Inanglan ginato yung mga kakibab, ininit nga tubig. Ininit nga tubig.
5: Ininit nga tubig kay nag-ulan kay ina kakibabe.
3: Na.
5: gina-timing ko lang siling ko, balaan ta na ka, abot ta na ka, mabugso ka ulan, tapos dugay-dugay, mahulaw ka, hulaw. Paghulaw mo, pugaon ko motor ko. Oh, pag-abot di, may ininit na nga tubig si Lia Subirano.
3: Ina kon may ara. Cecil Arates Cortijo, Jean Montesino Arroyo, Majubil Isirio Tumlos, mayong agalan sa inyo, welcome na.
5: Wina Lukay-Lukay sa Singkang.
3: Mayong aga. Ara na si Wina Lukay-Lukay. Sige, mayong Gina Burhara. Man, Madam Gina Burhara, miss you ma'am, love you maps.
5: Cecilia Arates Cortijo. Si Cecil Cortijo kag si Etsminiki Ninit Haranilla. Estelita Bravo. Thank you.
3: Etsminiki. Kag si Verenia Gomez. Good morning Sir Babe, Sir Robert. Happy Tuesday. Enjoy your rainy day.
5: Ma'am Birds. Birds from Virginia, USA. Virginia Gomez from Virginia, USA ni.
3: Sa din sa ara sa Luxembourg. Na din ang Luxembourg. Ara malagi sa Luxembourg, gusto lang. Kami ang inyo mga alagad, Kaki Five Babes, ganda lang.
5: Ako naman si Kaki Five Robert Picardo.
3: Sa mga balita lokal mga kakibab, Martin! Oy. Hindi si Martin de Maisepa.
5: Nang dahil kay speaker, may AX. Nang dahil kay speaker, may tupad. Nang dahil kay speaker, may four piece.
3: Nang dahil kay speaker, may bugas.
5: Subong si speaker.
3: Subong si speaker.
5: Hospital.
3: Ara sa hospital, na hospital arrest. Gintong-tongan lang sa isang orange nga t-shirt nga may ngalan si IDJ.
5: IDL.
3: Nag-uluig dato sa.
5: According kay Rimulya, kakipibe, masama man ang loob ko. Pero wala tayong magawa. Kaibigan ko kasi si Martin. Amo ning tuntuod nga drama.
3: Hindi ayan drama ni.
5: Para lang ginalantaw.
3: Ginainto niyong tawo.
5: To save the king.
3: Ginapag
5: para parang focus ka kay Pai Babes. Dito na kay Martin, hindi na kay President BBM. Tinagdrama man kuno gani si Vice President Tara Duterte. Nga nahadlok man kuno sa iya anino ka kay Pai Babes. Nga daway na sasalig kuno sa iya seguridad. Mga tawo sa palibot niya daw. Ilabinagid ang ara sa gobyerno. Grabe ka Kipe Babes ang sitwasyon sang Pilipinas.
3: Ako te nagalantaw ko porte sinong actor siniman?
5: Director.
3: Sinong director din eh?
5: Matanda agin yung duwa karimulya ya. Mga ombudsman, DILG, grabe ni mga rimulya. Sila gid niya ang dako nga utang nga kabalaslan sa administrasyon. Nagaayeng naman subong si Boying. He is eyeing for a position of Supreme Court kakipay.
3: Kita mo daw anya lang tanan. Ay terrible. Lalaki gin bono patay. Natabo ini sa may banwasang La Castellana.
5: Tang-tang police brigadier general Reales nagpungko na bilang bagong regional director sa Police Regional Office numbers kon Police Regional Office in IR Nigel Fernandez.
3: Gov Lacson ginapabili na ang ginapabili na ang desisyon sa barangay NSK election postponement sa Kongreso.
5: Grabe naman yun kon may hotline nga 911 ang Bacolod City Government Yakipe Babes, may ara naman nga hotline. Ining 034-479-6100.
3: Grabe.
5: Grabe, para dasig ma-access.
3: Malocalize na lang ta. Ano tayo, may national nga why man ay isa dyan, no? Ay, why
5: grabe, no? May tawag. kinanglan kampiyon dang kasabat ya kay Babe.
3: Oh, kinanglan ang totok na totok oh, yang kag- operator.
5: Hello ma'am. Ah. Yes. Uh-huh. Oh. Regarding sa imo concern ma'am, i-follow up mo ko ha. Uh-huh. Eh, by amuning oras kay i-follow up ko di.
3: Uh-huh.
5: Okay. Ang bulay na. Wala pa ma'am. Uh-huh. Bye-bye.
3: Siyabe.
5: Dapat kampiyon da.
3: Kampiyon ka ng lang.
5: Mga naka-ubra sa call center. Bisan daw akig na grabe ka malumanay. Yun po, tapos ni istoryanay, may katanungan pa po ba, sir? Malinaw na ba? Pagkadungin kayo, sir, survey lang, sir. Recorded naman to, sir, yung survey. Ano sa palagay nyo ang pag... Ma'am, okay na, mama. 100%.
3: Grabe, no? Kapin sa isa kagatos ng mga pamilya kong Panay Malay sa Barangay Vista Alegre, Bacolod, tigayo na nga naka ang masugaan.
5: Sabi nga, headline, diba? Pwede man siguro nga natigayo na nga natakdan sang elektrisidad. Masugaan. Do panulo ba?
3: Pwede man nga napasigahan na ang Barangay Vista Alegre.
5: Oo, kapitin na kagatong Kapani Malay, na-energize na.
3: Na-energize.
5: Nasugaan.
3: Bilang bala.
5: Okay, ba nga term, abi magsuga ka to, no? Magiging tukdan.
3: Nabutangan na ako, sulo!
5: Sugaan mo na, sa iba na abi nga term eh. Anyway, Negros Occidental, mangin magal-umon, kagmaulanon, bangod sa hangin habagat.
3: Naulat ba mga kagifay ba? Amo na yung mga kagifay ba? Maka-experience ang magalumon nga magalumon tubto, magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan o kon pag-panagoob ang Negros Occidental subong mga kagifay bangod sa experience sa epekto sang hangin habagat base sa forecast mga kagifay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa apektado man ang kapareho nga panahon ang bugos nga Visayas kag pila ka mga lugar sa Luzon. Panalagsa nga pagtupas ang ulan ang maeksperensyahan sa Zambales, Bataan, Batangas kag Occidental Mindoro samtang magalumo naman ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan. Kagpagpanagoob ang ma-experiencehan man sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, Calabarzon, Memaropa, kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Apektado naman mga kakivibes sang localized thunderstorms ang bugos nga Mindanao.
1: Ulat panahon.
3: Ang itong ulat ang panahon ta.
5: Then, nauna-una muna Jocelyn Sanao sa City Heights, ang ulat sang panahon. Kaki pa, babes, ari naman ang pagtayog na nabatsagan sa monitoring sang Feebolx. Kaki pa, babes, 3.3 sa gihapon, maasin sa nanggani, sinigid lamang alas 3.48. Magin sundan manisang Agutaya, Palawan, Surigao del Sur, kagsubong man sa Davao Oriental. Mga kakipipes, may batanis man. Amo niya, ang mga nabatsagan niya linog, subong gid lamang kaagahon nga may kapin sa siyam ka mga pagtayog nga na monitor ang pag-asa or ang Feebolx, kakipipes, kag hindi gid masiro kada adlaw ang saranggani.
3: Medto mga kakipipes, ang aton sininga mga balita karon nga aga sa aton sininga pagpangalagan.
1: Vital National.
3: Sa mga balita nasyonal, karon nga aga sa atong sininga pagpangalagan, ang Sandigan Bayan nagapagwa sang arrest warrant bato kay Anay House Speaker kag Liti Representative Martin Romualdez sa kaso nga sa kaso nga 7.44 billion nga plunder nga ginahalinan sang allegation nga may dako nga komisyon halin sa mga flood control kag infrastructure projects mga kakifay. Grabe. Di ang Sandigan Bayan nagpagwana sa arrest warrant. Dakop si Martin Romualdez di ato sa sasakwan, ato sa hospital. Ato sa hospital, ginkatuan sa DILG ni John Vic Remolla kag ginserve ang warrant to arrest. mga kakivibe. Tapos subong nagpabilin siya sa kwan? Sa hospital. Na hospital arrest sa mga kakivibe. Sino pa ining mga ginpang kasuhan mga kakivibe? Kag ining mga kaso nga plunder, non-vilable ining mga kakivibe ba? Si Martin Romualdez, Saldico, si Saldico anay ako Bicol representative, si Jocelyn Tragua, Sirinio, ang aide ni Romualdez, kag Felicito Cristobal Guerrera, ang negosyante mga kakivibe. Negosyante nag-involve pa siya kag nag-engage pa siya sang kontrata sa flood control mga projects mga kakivibe. Terrible, no? Hati maayo man na normal malaki negosyante tanan yan eh. Initanan negosyo man nimo.
5: Pero ginalantaw diri kag Gipay Babes nga isa ini kapag save sang king kuno suno sa information nga ato na ba nabalitaan para nga ang focus hindi lang sa flood control o sa baha subong kag Gipay Babes sa Luzon para nga ma-divert ini gindali-dali naman kay si Perti Kadasig ang pagpasaka sang kaso kay Vice President Sara Duterte no naunahan pa si Romualdez. Pero ang ginhimo, ginpalagas nila. Kaya grabe, subong ang atensyon sang tao kay Kipe Babes, pati ang sa Mindanao, nagagwa subong nga sila niya grabe gidya ang pagingabot. Kay Vice President Sara Duterte, naunahan niya pa si Romualdez. Pero pagkatapos ni ginfile, pila lang kaadlaw kay Kipe Babes, ginhindali-dali Manila kay ginfile ang kaso kay Romualdez.
3: Kay Romualdez.
5: Kaya nagainit ang balatyagon sang tao. Kag parang malihis pagit ang isyo, magluwas kay President Vice President Sara Duterte. Kag sa mga baha dito sa Luzon, subong kay Kipe Babes, nga hindi na magwanta nga ang tubig kuno, pantay-pantay lang, ang tubig ay malalim, ang tubig ay mababa. Doon muna klase, doon hindi mintindihan ng tinaga.
3: Ang gwa subong ya, daw nagapamunit kabla, ara ka sa baybay ko sa punong. Nga sa din, gina, makunde, may bunit ka. Gintokob ng imo, siningag ko, kao ng imo pasol, tinatural payunan mo na sa ang isda. Tapos, butungon mo sa balik amat-amat para di may bitas ang babak isda, di makabuhing isda.
5: Gani.
3: Amo na ang kalimbawa subong mga kakivibe. Ti subong kay Romualdez, birahon nga birahon ni si Sara, pag ibuwal sa tao balsaga nila, babayan niya, di malain eh. Aris si Kwan para nga hindi ka tayo mamalisyahan, nga kunwabi, daw wala tayo sa may ginadampigan de, pailan ta kaso si Romualdez, dakpunta sa Romualdez. Para nga ma-divert ang attention da, kag mahagan-hagan ang kwan sang tao. Kahit ni grabe kay emosyon sa ang emosyon sang tao sa buporte. Ara tanan kay Vice Presidente.
5: Bangod sang kaakig sang tao sa natabo kay Vice Presidente, ang focus ara kay BBM naman. So para malihis naman ang isyo, ginfile nilang kaso para kay Romualdez. Sila niya, tiyo na pa matunan na namon. Bisan
3: nari why niya pamilya? Why niya pakaisa? Why pa ako parinte sa presidente? Ako nano ka basta may kaso ka, may waran ka. Tiya mo na. Nyari te, dako po si Kwan, naman ipabugal naman nila. Ipasuni naman nila nga mo ni. Why kita sa may ginadampigan di? Kita mo, ginpriso na si Martin Romualdez. Parang pamangkot ang tao. Why ginagapati? Puro lang nila kadramahan mga kakifang. Ay, terrible.
5: Okay.
3: Mayogin so, sila yung mga, no?
5: Batayan na niya. Base man na aristo man matuod, pero sa tutuod lang, weak ang kaso, ang ebidensya.
3: Ay, ni Andrea. Rama na
5: yari ang aton. Good vibes sa si Kapitan. Balikan tayo na si Kapitan.
3: Cap!
5: Oo, kayo daw na insulto. To siya may nag-withdraw nga pumuluyo ang 100,000. Para nga ibulig ko na sa pumuluyo. Kaya daw wala ito pa ang kapitan. Daw kinulbaan si kapitan. Sila nga bugro happy ba? Basi mapadlagan ni. Basi makontra ni sakon. Ini nga good vibes. Ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Conbound rin ang inyo sugar. Ari ang ginpatam isang stevia. Hindi sa kalama isang tubo ha. Kundi stevia plant ini siya. Kagnami kay may mushroom extract mga kakipay. Mananamahumot ang DTX Premium Coffee. Kung diabetic ka, boundary ng sugar mo, hindi ka magkabala ka. May solusyon na. Mananam, matamis, kaga healthy, DTX Premium Coffee. Kakipaybitan!
6: Din ka magtuning!
7: Ma-withdraw ko sa ATM, Shenmel Cup, kay Bule ko sa kabarangay, tanga pigado. Kambog niya, klase ka bayi. Sinmil, ibulig niya di sa kabarangay na mo. Ikaw yung doon, ako ba?
8: Diyan ka magtukap!
7: Sa bangko, ma-withdraw ko to isang kamilyon kay ibulig ko sa mga tao nga nabahaan sa Nepal.
8: Kap-kap! Ang pasbog mo sa kading, barabak!
7: Kanadi!
8: Mabayad niya guro ka loan mo sa kading, kap!
9: Ayaw!
3: Nabigit niya pasbog.
5: Booking naman si Kap ka. Oo. Abili wat abili ko nami ado ko nami aw.
7: Din ka magtuning.
8: Ma-withdraw ko sa ATM Shinmel Cup. Kay ibulig ko sa kabarangay tanga pigado.
7: Hambog niya klase ka bayi. Shinmel ibulig niya di sa kabarangay na mon. Pasi mapadlagan ni siya kapitan. Kung
5: doon pa ko
8: ba. Din ka magtukap.
7: Sa bangko, ma-withdraw ko to isang kamilyon kay ibulik ko sa mga tao nga nabahaan sa Nepal.
9: Ayaw!
8: Kap! Ang pasbog mo sa karding, barabak!
7: Ganadi!
8: Mabayad ka guro ka loan mo sa karding, kap!
7: Pagalabot!
9: Sa karding to?
5: Karding.
9: Ah, karding.
5: Karding to. Ayaw! Kaya tinan sa card bank. Nabigit yan. Pasbook nga ka kung kabahin ko naging update.
9: Hindi to, Kwan. Ano ganun nang isa ka na eh?
5: Di naum-daum. Ano, dungganon?
9: Dungganon!
5: Kaki Pebabes, ari kita sa aton nga, Kwan, na tukib. Kabalo-kabla kaki Pebabes, nga may isa kasapat, nga daw dua ang ulo sa imo nga paglantaw.
9: Dali lang. Kaya para ka ma-justify ito. Nga tukib na.
10: No. Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sa kaalam kag ihibalo. Dili lang sa Balitang K-Pi sa umbaga. Tukib sa K-Pi! Tukib
5: Eyes on the board!
9: Eyes on the board!
5: Ginatawag ni sa nga Giant and Theater kaki Pebabes.
9: Aha. Uh-huh.
5: Nga klase sang sapat nga ga-confuse sa iya kaaway kay daw duha ang ulo niya.
9: Mm-hmm.
5: Pero sa totoo isa lang ning ulo niya. Eyes on the board, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, ang hamis nga kutis, DTX Beauty Soap manami ni sa bakterya
9: kay
5: nga kaki Pebabes may amarguso ni siya kag madre di cacao kaki Pebabes kag guava extract, guava extract kag madre di cacao no, kag papaya. Amo na sa wala glisang amarguso ha.
9: Papaya.
5: Guava extract.
9: Aha.
5: Kag ang Madrid di cacao.
9: Mm-hmm.
5: Patay ang bakterya kay kun arikison gani karabaw namon sa una.
9: Aha.
5: Ginahimo ni tatay, ginakuan niya kag Madrid cacao kag bagnusan. Di patay ang bakterya. Tay mo muna sabon nami.
9: Abi ko ani patay ang kabaw.
10: Tuki.
5: Are.
11: Sa unang tingin, iisipin mong may dalawang ulo ang kakaibang hayop na ito. Pero ang totoo, isa lang ang tunay nitong ulo. Ang hayop na ito ay tinatawag na giant anteater, na kilala sa pagkain ng mga langgam at anay. Kapag yumuyuko ito habang naghahanap ng pagkain, ang harapan nitong mga paa at ang pattern ng balahibo ay nagmumukhang isa pang ulo. Dahil dito, nalilito ang ilang mandaragit kung alin ang tunay na ulo at kung saan sila dapat umatake. Isa itong kakaibang depensa na ibinigay ng kalikasan para mas malaki ang tsansa nitong makaligtas.
5: Giant and Theater.
9: Amo nang Giant and Theater?
5: Oo. Nga sing mo daw dua ang ulo.
9: Oho.
5: Pero isa lang.
9: Isa lang.
5: Di sa puro Dilos Biblos kahapon, ang ilatugin picture, ang kwan, ang octopus.
9: Octopus.
5: Nga may tatlo sang heart kaki Pebabes. Kung padamo sang utok.
9: Mm-hmm.
5: Tatlo ang heart.
9: Okay.
5: Di gusto mo man mangin octopus?
9: Sana... Dalawa.
5: Tatlo ang puso ko.
9: Kadumdum ka sa una sa diri sa Pilipinas. Ang nagkuan sa una, ang nagapanguna ng mga biyahe pang dagat, ang tugo, o hindi gani, ang kuan ang Negros Navigation. Ang pinakasikat sa una, Sofer Piri. Ang pamangkot subong, ang Super Ferry din na.
5: Don Julio.
9: Oo.
5: Ang Super Ferry, ay tito harap pa sa Iloilo, may biyay pa sila.
9: Ang Super Ferry, Iloilo subong, kwan na. Bakulod Iloilo na, mana Super Ferry. Hindi, basi kwan na. Hindi na Super Ferry, guro. Mga kakipag pa, ang Super Ferry, sang 2012, na dula na ni. Wala na siya gabiyahe. Matapos nga ginbaligya sang Abuetes. Abuetes Transport System sa Negros Navigation. Kaya tagayari siya Abuetes mo. Ano yung ginatawagan nun Nico? Nga gin na manage sa mga Ledesma sang una kag Lacson. Sang mga biligyan ni sang China Asian Investment Corporation. Fan mga kagabal. Gin merge ini sa Negros Navigation kagin rebrand bilang Tugo Travel.
5: Dali. So nagsakay na di si Kwan, si Binilin Agana kag si Jerry Binlot. Kasakay na sila sang una.
9: Nga subong nagapadayo na ila sining operation mga kagabal. So mga nagapangunang rason kag pagkawala sang Super Ferry pagbaligya sa Abuetes Equity Ventures 2010, ginbaligya ang Abuetes Transport System, lakip na ang Super Ferry sa Negros Navigation para sa US mga kaki-5. 105 million pag-merge sa Negros Navigation sa 2012, ang Negros Navigation gin manage sang ogin ba gin uyatan o kung gin palangga mga kaki five sang China Asian Investment Corporation Fund kag gin rebrand sang tanan nga mga brand Super Ferry sa Cebu Ferries Supercat bilang Tugo Travel. Corporate consolidation ang rason amo ang pag streamline sang shipping industry, pagkuha sang mas dako nga kapital kag paghatag sang mas integrated nga serbisyo sa pasahiro kag kargo.
5: Okay.
9: Amo na
5: now,
9: ang
5: now I know.
9: Amo na ang Tokib.
5: Okay. Thank you.
9: Tokib sa K5.
10: Tokib sa K5. Tokib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tokib sa K5. Tokib sa K5.
9: Last 5.
5: May balita na, may good vibes na, may tukib pa.
9: May tukib pa.
5: Kagagata ang utok nyo kung nagasuprimento ka mo sa Power Trio kagipibig.
9: Na.
5: DTX 500! Pagulang ko nagtumar, kayo manami, mga kakipibig, manami ang pag-absorb. Kung antes ka magkaon, itumar mo ang suplemento mo.
9: Correct.
5: Ang DTX 500 nga superior antioxidant, nagakontrol sa inyo blood sugar, mga kakipibig, kag hindi ka mo masakiton, bangod nga ginapatay ang mga bad bacteria sining superior antioxidant nga DTX 500 mga kaki 5.
9: DTX 500, tandaan nyo ganyan pangalan mga kaki 5 ha? DTX 500. Ang D3 Bio naman mga kaki 5. Kaya hindi ka nagpabakod sang tulaan naton. Kaga siyempre, pagi sa pag-absorb sang calcium kaga phosphorus. Pugong sang osteoporosis kag fracture rest mga kakibay delikado. Labi na sa mga tigolang ginapunggan ang rickets sa kabataan kag osteo Malaysia sa adults mga kakibay. Amo na mga kampyon nga mga produkto nga nagasanay pwersa ang tatlo tanan ka mga kampyon ang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C Alkaline na Vitamin C nga sa din babakal mo sa tanan sa mga butika. Especially dira sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Ara dira mga kakivibe kag dira sa Roger Store sa Floresville dira sa Bangga sa Pahanukoy kag sa Ninyo Store available lang aton sini nga mga products dira mga kakivibe.
5: Kung hindi ka katulog, disturbo ang utok mo mga kakivibe. Is makabig nga isa ka stress reliever ang virgin coconut oil kay gapanami isang ilig sang imurugo sa imong kogotan sa heart kag sa imong ulo kag nagapabag-on sang tulaan kag ngipon gani antes ka magtulog kinahanglan mo nga daw hindi ka matulogan magklinika D3 Bio ang D3 nga may BCO kag ang BCO nga may D3 mga kakipibe. D3 Bio kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa aton pagbalik kag Kipe Babes, mag-raffle kita ang KSS nga piso ko bulig ko nga mga members nga naga bulig sa advocacy na kung may membro nga may emerhensya ma ospital man o kung may mapatay palayo lang. Basta K5 Solid Supporters, membro sang RYO Foundation Incorporated, bilang pabor sa ila, i-appreciate natin sila, magadaog sang lima ka DTX Coffee Mix, duha ka tag 5 ka kilo nga bugas, kag duha ka tag 10 ka kilo nga bugas ang magadaog apang indi tani matingob ka kay babes. Isa-isa ho ang talang kada adlaw siguro mga duha lang irapol ta, buwas naman ang iban.
9: Buwas naman
5: ang
9: iban.
5: Kay gutok ang aton oras.
9: Sige.
5: Kag ang pagbalik, ikaw lang by Chad Borja, nga kantaho ni kay Vincent Dominic Oralde.
9: Tanbay!
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
12: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
19: Ato si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
20: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
22: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
0: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. K5 sa umaga. K5 sa umaga.
9: Alas 5.15 na mga K5. Binigbangin doon sa kalawaan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga K5, sa atong sining mga maukod gatag palamati, ha? Kung may pakamukatilaw sa sining

0: Panga kuha man sa mga free radicals nga nagadulot sa oxidative stress, nagapugong sa pagtigol bomb sa cellula mga kakifive. Amo na yung Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Di mo niyo mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kadtuin niyo mga kakifive ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule aras sa mga tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Lagip na dira sa silay kagtalisay ng mga butika. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. George Pineda Gaspi, mayong morning. And Roy na Villaran Herbeto, John Emery Tita, Gina Burha, mayong aga. Sa aton sini nga mga KSK sa mga chapters dira sa may Porok Mabinuligon sa Sumag. Lakip na dira sa may Busay Kabog mga kakifive sa kay Jesselyn Gremio, si Susan Alipio, si Boy ang presidente, araman si Inday Villisa.
1: Champion. Oo, ari na kita sa pagbula sa mga nag-advocacy, piso ko bulig ko, ang mga members nga nag-donate. Advokasya para nga may pundos ang Rayo Foundation. Kung may nagakinanglansang bulig, ilamin na ginya kamiembro, nag-bulig kita kakipe, babes. Isa kalibo sa mga ospital, 1,500 sa mga patay. Libre pa ang ilang insurance. Gani, gintagaan naton sa kagyunan bilang pag-apresyar, kay membro sila sang piso ko bulig ko. Mag-arapol kita kakipe, babes, ang duha ka kape.
0: Duha kape.
1: Isa ka kilo, lima ka kilo nga bugas, kag isa ka pulo ka kilo nga bugas ka kipe babes. Unahon tang duha ka kape ka kipe babes.
0: Ang major price pulo kilo.
1: Oo. And may ari pag inibuas. Makuha ko sang duha, pakibasa na lang ka kipe babes.
0: Ber.
1: Oo. Bot silingon, ang numero ang madaog. Ang alan niya, leader lang na ka kipe babes.
0: Okay. Oo. Ang numero?
2: Ang numero ang madaog.
0: Sige.
1: Membro ina sang leader nga arada sa imulistahan.
0: Mga membro ina sang leader?
1: Oo. Ang leader, amun ang alan. Ang numero, amun ang nagdaog.
0: Okay. Reglado. Sige. Una ang imbukada.
1: Isa ka kape, isa ka DTX Coffee Mix mga ka kipe babes. Isa ka box. Okay,
0: sino na? Sige!
1: Sinong leader?
0: Unang pinta, letra sobaya. Letra sobaya. Bola, pinta. Letra M. Nelia Pabon, ang leader.
1: Nelia Pabon.
0: Si Nelia Pabon ang leader. Number 17. Numero 17.
1: So bala na na kung sino ang number 17 kay wala diyang master list. Pangitaon tala na basta miyembro ni Nelia Pabon ang nagdaog sa isa ka DTX Coffee Mix nga may numero 17. Liyo ko.
0: Ay, balik na da. Ari pa. Ginalogo. Sige na logo apa. Bonota.
1: Sino pa?
0: Rena. Ang leader mga kakifive mo si Oliverio J. Oliverio.
1: Okay.
0: Number 6. Taga-Filisan eh.
1: Si Pabon Vista Alegre ni.
0: Are number 6. Numero 6.
1: Okay.
0: Ang nagdaog mga kakifive membro na ha. Si Oliverio ang iya sininga pangalan ang yes. Leader. Areglado. Sige.
1: Naman takipa, babe, sa 5 ka kilo nga bugas.
0: 5 kilo nga bugas. Grabe naman eh. Sige. Oy, dali lang gid ha. May 5 ka kilo nga bugas mga kakipipe. I-share na yung aton nga kwan. I-search ka mo na. I-share nga aton sini nga live mga kakipipe. Maparapol kita. Kung maglabota kita 100, maparapol kita. Maparapol kita.
1: KSS lang ni, para sa KSS.
0: Para na sa KSS.
1: Kada isa.
0: Kada isa. KSS, kede. Kwa isa. KSS na niya.
1: Isa lang.
0: Lapad-lapad ba?
1: Sino na? 5 ka kilo nga bugas.
0: 5.
1: Para sa miyembro nga nagabulig sa may sa tiyon sang emerensya.
0: Nagabulig ni. Oy! Number 25. Under kay May Dagay.
1: Okay.
0: May Dagay sa Gonzaga, Puro Gonzaga sa Barangay Mansilingan. Congratulations! Okay. 5 kakilo nga bugas niya. Sa idalom ni May Dagay mga kaki 5.
1: Number
0: 25. Ang numero 25.
1: Lawagong
0: tanabuhat. Ara.

0: Na, next pa.
1: Ha? Para sa pulo ka kilo nga bugas.
0: Para naman sa pulo nga bugas mga kaki 5 gina raffle tagi gina logo tagi na okay okay gina logay logay. Tang. Hindi maintindihan.
1: Litra, basta litra lang.
0: Letra. Hindi maintindihan ang iya sininga ko ni siya lang sang pangalan niya.
1: Oh, nga leader.
0: Si W ano D O. Ano ni nga ano ni W tapos
1: Wina Lukay Lukay eh.
0: Ano ni?
1: Okay, Wina. Lukay Lukay. Ano ang spelling be?
0: W lang oh.
1: W. Okay.
0: W.
1: Ha? Oh, amo na sa.
0: W. Wina Lukay Lukay. Number
1: 39. Oh, sa singkang.
0: Numero 39.
1: Oh, okay, wala naman ibang W eh, no?
0: Galing ha.
1: Si Wina Lukay Lukay. Pulo ka kilo nga bugas.
0: Pulo ka kilo nga bugas.
1: Number 39.
0: Number 39 mga kakifan.
1: Hindi WD. Ha? WD.
0: WD na.
1: Oh, Wina Winnie Dayon. Bista Alegre.
0: Winnie Dayon.
1: Granada.
0: Wina Dayon.
1: Oh, Wina Dayon.
0: Sige.
1: Okay.
0: Bista Alegre.
1: Oo, Wina Dayon.
0: Salamat,
1: under
0: salamat.
1: Under kay Wina Dayon. Lawagon taning mga ngalan nila buwas.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Amo na mga nagdalaog mga kakipay. Flags pakanta. Thank you. Congratulations. Congratulations. Aring Lado. Sige. Aring na kita mga kakipay sa atong sinibantay Mercado Updates.

0: Spotify, Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, Kakipay Babes, Kakipay Robert. Ang tiyempo na ito, maula nun, Kakipay Babes. Hindi makalipat mag-inom sa ito nga, ano na kalipang? Mighty C, mga Kakipay Babes.
1: Mighty C. Oo, para sa... Lawas, abtik per me.
2: Mighty C.
1: Gatikid ko.
2: Gatikid ko. Mighty C, mga Kakipay Babes. Kahit hindi man sa pag lahog-lahog, ilang email system na ito, Kakipay Babes. Dapat amligan kasi para mag mag-boost itong immune system mga kakipaib.
1: Mm-hmm.
2: Adlaw-adlaw. Kundi ka mo makakaon dala sa mga prutas o kung mga utan ngayon din yung sakasakoon mga kakipaib. Mighty C, aralan na sa aral sa butika, aral na sa mga kaprokan na ito, mga kakipay ba? Available ang mga produkto na itong klinika. Ditripayo ang aton mga presyo kakipay babes. Ang aton nga gata, may gata kita dito kakipay. Tag 30, ginakilo na sa pang 30, sekwensa, may aral mga kakipay. Kag sampat ini nga puto. Para sa aton nga kape nga DTX Coffee Mix, tag 25, available dito sa aton Migo, mga kakipay 25, ang puto. Puto, may alam ito yung mga kakipay babes, puto banana, ano na yung tawag sila bang? Puto
3: banana,
2: puto banana, may chinko, kakipay banana. Babes, kapit lang ato, may balisyana, kakipay babes, may nani, 30, 50, may butong, pulo-pulo, ang butong kakipay babes. Puto cheese, mga kakipay babes, lapit, may alam ito kisa macarons.
1: Why do you pandesal with cheese? Init pa.
3: Pandesal sa bakery.
2: Ikaw yung pandesal with cheese.
1: Aray maputo with cheese. Init pa. Bakal na. Tagi mo lang. 5 pieces only.
2: Puto with cheese.
3: Amay gata, bakal na.
2: Pop up doll.
1: Microphone daw, ikaw naman microphone.
2: Hindi, huwag wanta. Sa buka pang mati mo, tablala. Namin na yung parisan siyang dito.
1: Aspiran, nagaling migo ko.
2: 25 ang puto, pag ang balinsyana. 50 ang isa ka tab na lang kay Babes. Kagang aton nga butong tagpulo ang kwanti ni ang bilog sa aton butong mga kakipay sinunayara. So parang mo na sitwasyon na ito kay Babes yung aton mga ang aton gata dito, pwede ka mo kaya baka 30, 50, meron matag 20 kakipay Babes, kakipay Robert. Mayong aga, kay Maninoy Mane pila mo.
1: Maninoy Mane, mayong aga, Maninoy Mane.
2: Oo, mga kakipay ba?
1: Ate Christine.
2: Nanay
1: Lourdes pila mo.
2: Mayong aga, dira. Mar Delfin, si Tatay Gideon, Jumani Cotero, Nanay Edith Binuman, Nanay Arlene Canoy, kakipay Babes, sarada si Ellen. Bertosio kag si Evelyn Naba. Kakipay bis aran man. Bones Cousin, mga kakipay ba si Sir Arnel, ara si Arnie Joy, kag si Melvin Guapo, Rondron ara mga kakipay ba. Manamit nga Bachoy kag Aros Caldo diri sa Libertas da Public Market da Taikit yon. Si friend si Geraldine ara na kakipay babes nga monitor man sa aton kag si Lan Mirjen Ortiz, Virgin Chavez, Johnny Sil, Maria Fe Protestant mga kakipay no media Concho. Si Dodo Cebuano, kansila ni John John, kakipay babes, sa rin nag-monitor. Ako sa LEM, nag-monitor mo sa tondri sa mga labasiro na tondri, mga isda na ton, mga preska. Uy, kung ako lang kakipay babes, sa puno ang ato mga tapang ko, namo sa buong isda, mga kakipay ba? Oo, aray mga kakipay, may nga agam na lang sa kay, kung ano, kay Giovanni Cordero, kay Ed Ganson, dira, sa may barangay sa Kuleng, ang mga busing na ito sa may Jimber Marketing mga Kakipay, Boss Manny, Manuel si, Ramos.
1: Aris Manuel Ramos, si Jomel Ramos,
2: Erwin
1: Kapada,
2: Kapada. Si Gaspar Cornel mga Kakipay, mga sa ito, mga Jimber Boys na ito dira, sila ni Tagi, sila ni Jennifer dira, Jessica, sila ni Charlene, si Iada na Kakipay Babes, nag-monitor sa ito mga Kakipay, sila ni Kid, sila ni Elvis, mga Kakipay, araman sa nag-monitor, ay nga itong produkto, araman na sa may Shilla Trading, Kag sa may Bago City, so okay na kaki pa babe, sa may Kansi di Mansalingan, ara sa may Bridco Port, kag sa may Barangay Mansalingan. Mga kaki 5, ara man sa may Shella Trading, kag sa may Jimber Store, kag sa may Juliano Store, sa Porok Sabi, sa Barangay Villamonte, mga kaki 5. Hindi magkalipat ang atong klinika dito rin payo, klinika DTX 500, may TC, the alkaline base, vitamin C, available sa pharmacy, kag sa mga suki, ninyong mga changi dira, mga sa kaporokan, mga K5. So para mo nang
1: Tan, microphone ito, Tan, hindi pagdalatan.
2: Robert.
1: Tan, ang microphone Tan, ibalik Tan, hindi pagdalatan.
2: Hoy, konsing itere mga kakipay.
1: Konsing itere.
2: Mamsi mga kakipay para si Ma'am Bea.
1: Ara si Ma'am Jo, Ma'am Bigbig, si Ma'am Normie.
2: Oh, Ma'am Normie, ara talaga monitor sa ton. Konsing itere pa rin news itere
1: mga si Mr. Arnel Roldan ga pa mati man.
2: Naman kakipay babe, sila naga monitor kay sa ton. Damo salamat pa rin news itere mga si Christine, Jimmy. Jubert sa ito mga kakipay pa Mami Kate, si Terry aral sila nagaman ito sa ito kakipay pa Mr. Bros, si Bros nyo sarap ang ito nga base lechon mga kakipay pa aral sa professional barangay si 36 mga kakipay pa
1: Kuya Jojil Meliendez, good morning lang Kuya Johnny Meritita, may nga galang
2: Malamit ka lechon ba boy, nagaragum mo nagaragak ka lechon ba boy hindi makalipata, base lechon mga kakipay pa may nga galang, counselor Homer Baez, kakipay babe, sila ka monitor kayo may nga kadirasi mo, Counselor Homer Baez, mga kakipay.
1: Microphone tan, ibalik tan ang microphone tan, di paglalatan.
2: Pwede na kang balag isa lang ang kakipay babe,
4: Siki paibitan. Importante ni kay okay na.
1: Ginadala-dala yung microphone eh.
4: Naliaban kitan live.
1: Marian Store sa may Paglaon Village Anita sa kay Mr. and Mrs. Anita Vinigas sa may Paglaon Norma Store sa Talok Kansi di Mansalingan dira sa Bridco Port mga kakipab ni Fred Scarbao sa may Aga lang kag ninyo aninya soft number 5 sa Alhis LB Topa sa Vista Alegre mga kakivibe Jade Store sa Gaisano
4: Jen Parcon kag Maria Elnura siya sa tama na kay Vincent
1: sige totong mga kakivibe salamat arena
4: ikaw lang gabi na lang kay Vincent Sino ba nagkanta na?
1: Si Chad Borja. Chad Borja alias Vincent Coraldi.
4: Gawtoy naman kadlaw ni si Councilor Baez mo. Okay, mita.
1: Balbal pang.
2: Walang tiwala sa akin. Mahal na mahal naman kita. Tunay ito aking senda. Hindi ko kupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip.
4: Kagampi, mangkutabi.
1: Kagampi.
2: Pamatihan na ang live na sundo.
4: Pang.
1: Okay.
4: Amo na kita hindi gusto si kagawad Gomer Baez ng taton eh. Kay okay lang kamo yung adwa ko ni Babes. Robert tag Babes. Hindi okay na yan. Pigaw niya. Ang namig niya si Vincent. So, wala kami niya pa mang kuto. Nabi nga kakampi. Imaya na mo na kakampi mo. Mga 1 to 10 pila natin pang. 1 to 10 be. 1 to 10.
1: Dula.
4: Dinula ni Tan.
1: Dula ni Tan.
4: Irit, keep it, babes! Sa guardhouse, sa Charito Heights, sa division. Gapamati, belated happy birthday ka sa iyo dyan. Thank you, gina. Busog na busog.
1: Oy, belated happy birthday. Executive, ano na, manager.
4: Vice President
1: for Operations. Nawai ko kakakuan, nalipat ko kapon.
4: Sige.
1: Arabe.
4: Okay na.
1: Aber
2: Red Bay 1 to 10 ma 1 to 10 pang pinawa
5: ha? 1 to 10 mga 8 guru.
4: Pakapihin na sa akon sa details ko Pimix ha. Naton may kape ka kay si Robert. I-remind mo ko pang
2: Okay.
1: Ayos ha.
4: Tama na. Mga kakampi mo dang imo ginapamangkot.
1: Otay si Erwin ka pa daw tayo Erwin si mo.
4: Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip.
1: Sige! Councilor Homer Baez, mayong aga, sir.
4: Mga guardia sa Charito Heights, mayong aga, gid. Mga guardia da. Thank you, gid.
2: Hindi ka jagin-jagin subong si Councilor kay tiga ulan-ulan kay K5 Vincent. Upon sa patrol, kay K5 Wilson Villena. Inilimas kay K5 Vincent ko lang di para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Balantay Balikado. K5 sa umaga.
1: Para maging kasalamat ka K5 Vincent Dominic Medina Coraldi di Makota Kinky di Pabilo Junior.
4: Gaw tuyo-tuyo ang gwardya sa Charito Heights Subdivision Granada.
1: Abaw kag si Kwan na maman dira sa may mga gwardya dira sa may Santa Clara. Red Salgado. I-check tanda makakakip up si K5 Red Salgado. Saya sini nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Kay ining kaso mga kakifay, batok sa pito tanan ka mga persona nga involbado sa illegal quarry sa Moises Padilla, ginalauman eh nga ipasaka subong nga semana. Aber kakifay Red Salgado.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
6: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Ginalauman nga gapasaka sumo nga semana ining kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kon Philippine Mining Act of 1995 batok sa mga persona ining pito ka mga tawo nga nagkaladakpan sa gipatigayon sa Regional Special Operation Group ining ila sining operasyon na batok sa illegal quarry dras masyan da Bag-o Barangay Crossing Magalyon sa Moises Padilla sa itong Agosto 25. Ginsiling ni OIC Regional Director Benigno Cesar Espejo sa Mines and Geosciences Bureau o kung MGBNIR nga napirmahan na niya ining certification nga nagkakumpirmar nga illegal ang quarry dira sa Moises Padilla nga ginoperate sa aton sining mga otoridad. So, dari ka K5 Babes and K5 Robert kung actually napirmahan na eh. Ini siya napasa na sa kapulisan naton sa PRONIR kag posible kaya ini siya igapasaka batok sa mga pito yakang persona pisar nga wala pa may baluan kung sino ang nagpanag-iya sa nasambit iya nga illegal quarry kay K5 Babes and kay K5 Robert. So nagpati man ang MGBNIR nga posible sa magpasaka sa kaso sa pito sinika mga tao posible nga ila sininga igakanta kung sino ba nagsugo sa ila kung sino ang nagpanag-iya sa nasambit iya nga illegal quarry. So muna ito sininga balita nga madulong sa programa nga balita ng K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamo pa, madamo salamat Kaki 5 Red Salgado, mga Kaki 5. Check naton si Kaki 5 Walson, ang patrol, mga Kaki 5 Alma Imbang. Naka-live na mga Kaki 5 dira sa may barangay Tangob. Mayong aga lang sa atong sininga mga staff dira sa Sears. Sa Sears dira sa may San Juan Corner sa San Sebastian, mga Kaki 5 Sears ha, areglado.
4: Sir Danilo Heroche, kag si Inday Gamay, may maga.
1: Sige, 1 minute, Kaki 5, Warson Bill yun ha.
0: News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
1: Pang!
7: K5 Robert, so, balita na po nangigikan sa Bacolod City Government Center. Kung sarin, nagapon formal na ginusar ang duwa ka mga hotline, no, sa LGU. Ang isa hotline, K5 Robert, pwede na po magamit para sa pag-process ng follow-up sa kaso sa mga papeles sa LGU. Samtang, ang isa naman niya ang gamitin for emergency hotline. So, sa pagproseso sa kaso sa mga dokumento sa Bacolod, pwede kita makatawag sa 479-6110. Ang 6110, K5 Robert, K5 Babes, sama ulit siya ang zip code sa Bacolod. Meanwhile, sa emergency purposes naman niya, still pwede kita sige ako makatawag sa 911. Kaya iniya ang Ilonggo na o Paniligaylo na masabag sa K5 Robert. So that's why wala na siya language barrier na matabo, no? So ginahikso din ini sa local government unit ang Bacolod ang ini programa at mas matagasig ang servisyo sa medical man da emergency tungkol servisyo man sa lodge mismo, no, sa City Hall K5 Babes and K5 Robert.
1: Ining contact, ining ko magkontaka sa 911 o diri sa atong sa local tanan nga network ni pwede makagamit.
7: Yes, pwede. Wala load. May load ka man ay wala. Kaya sa isip ko, Robert, pwede ikaw makatawag gamit ang imo sa inyong cellphone to service ko sa Robert.
4: Sige. Thank you.
7: Pero may panubang sa Japan, hindi lang pagampangan ang ato. Sining nga 911 to sa Robert, no? Kaya good, hindi ito ma-block sa NCC ang mga panubyan sa ato sa inyong PBR. Sige. Sa isip ko, Robert, malitagi ka sa Bacolod City Government Center na minadulong sa inyong sakalwan sa may physical D3 tayo. Punta ato sa K5 Vincent Turalde. Hindi naman si K5 Vincent din na para sa kampiyon na balita sa Bisho Publiko. Kan kalingawan sa net sa K5 News FM.
1: Matabid na kita mga K5 this time sa Iloilo.
8: Aga pa baskog signal mo Iloilo, nakakapi na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
9: Salamat kay DSM Jobert. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod.
1: Ari na.
9: Ara na. Ah. Baka hindi ako pag ginatawag mo. Ginauna ko, kita mga nauna sa akong saboy. Aboy ka sa
0: buhay.
9: Buddy Babe, Sir Robert. Mayang aga.
1: Kampiyon signal mo na yapang, Sir Rex. Adres sa syudad sa Bacolod. Although nga ti mamorubognaw, gawang amon panahon dere. Kay gayina, masyado ka maululanon. But subong okay naman ang panahon na kayo nakakapi naman.
4: Mayong kayo aga lang da sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Gimara sa K5 Rec.
1: Kampiyon signal mo niya pang! Back to you, Iloilo.
9: Kampiyon ng signal ah. umalin sa isla sa Negros Island Region sa Iluanta ang aton sa connection sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning.
10: Good morning, K5 from Visayas. Sir, good morning, Negros Island Region kag Antique. Good morning, Bacolod. Kambyo ng signal, naka-detect ko Fimix na kita kag maulanon di sa amon sa Banwas ang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero kambyo ng signal, balik sa imo, Sir.
9: Mas ko ang signal! All set na! Unahon tanay ang mga pamatanon. Ang tambalang ni Smar. Kumusta mga balita doon sa may probinsya sang Antique?
11: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 sa Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao. Ambal ni Police Colonel Ryan Divaras ang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office, posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kon dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwa kang Dao o Contubias Fournier.
10: Samtang sa iban panahamon nga mga talalupang doon nga balita, bao sa may Banwa kang San Remeo, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka sundanay nga krimen. Ang Libayan, ako na magurang, ginbuno na ng Libayan. Irimaway malang sa nang maginuminom sa nang balaya. Tikang nalingin rin, nagbaisanay, hasta nga ginbuno ka, magurang anang Libayan, pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa, matapos ginbuno kang darwa ka, magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugihapon nga Banwa, kay tiyang biktima, galay ka nung adya, hubog nanurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan, inaway sa gwa. Kagati karon na iginbakal isag na ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa hasta nga nabunaan nanda diyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Amora so far mga balita namo Dios probinsya ka Antique, balik kaninyo Iloilo.
9: Kain kag build ang istorya sa inyo kag pinamilya ba base kon naway na may babato sila ti sila sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa Iloan naton ang mga balita sa bayan K5 Joseph M. Kalibo. Sir Michael.
10: Sa mga balita dari sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, sanggon ng panlalawigan magkapatigayan subong K5 sa Visayas sang legislative inquiry. Magpangayo sila sang paliwanag sa Akelco, no? In connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sa Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe. Para gusto nilang mahayagan gid, no? Apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyian sa mga aklanon suno kay SP Cleofe. Pag-aiga patawag sang SP Aklan, a Committee on Energy and Committee on Laws, Rules and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP kag Akelco suno kay SP Cleofe nga ang makuha nila nga sabat sang mga ahensya nga igapatawag kun nga kulang ang supply sang kuryente ay dira sila maghihimo sang tikang para maproteksyonan ang mga aklanon, mga ka-K5, ang kwanbala, ang mga aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka-K5, no? Sa subong adlaw magapatigayan sila sang legislative inquiry kag ang kapulisan diri sa Banwa sang Kalibo kay nagaproblema man subong sa mga minor di edad, planong magapatindog subong ang LJO sang isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor di edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen bala mga ka-K5. Suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas, ang katuyuan ipaabot pag din sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man, no? Na kay may nabalan abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa Banwa sang Kalibo kag lunsay mga minor di edad mga ka-K5. Manang ng mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan. Ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon. Masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
9: Salamat, Sir Michael. Speaking sa nga brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bahay, probinsya kang Kalibo. Sa Iloan ta ang namin yung home subong ni SM Jubers. Manaya-naya. I-check talay ang ato sa mga madalag kong balita sa bahay Roa City, probinsya kang Kapis, SM Jubert.
12: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa Permi Brownout. Nagayuhum mo na lang kay Waika Man May Mahimo. Para ka panguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis sa siyudad sa Rojas. Kahapon, ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuhaan sang armas mga K-5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk, siyudad sa Rojas. Ining persona nga si alias Nando at sang barangay Jess Roa City nga nakuhaan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga ka K-5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isa prikatara nagalan sang lansangin siya sang gindakop sang aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa iya trabaho mga ka-K5. Samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka-K5 sang ispading dito sa banwasang tapas. Ining biktima mga kakipa pinikilala sa kay Alas Binido at 67 anos ang edad. Kagaginatudlong aso spitsado si alias Idi sang barangay Abangay sa Banwasang Tapas. Ang ginhalinan sunod sa istorya, wala sila mag-insinda nagbinaisay mga ka-K5 bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang suspitsado rason nga naakig mga ka-K5 ang tag-iya. Ang usan niya sa isparin, ano lang nagatagbas sa sang tubo mga K5 man. Patay ang nasambit nga biktima mga ka-K5 mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kung naman nagpanguna nga balita, diri sa amon sa probinsya sang Kapis. Back to you, Iloilo.
13: Salamat, SM. Alin sa may gabayin sa nga syudad sang Rojas sa probinsya kang Kapis. Tabo kita sa isla sa nga Negros Island. Preparasyon de sa maskara, dali na lang. Anong madalag kong balita sa may Bacolod, kag sa kamilugan sa nga Negros Island Region, Daddy Bates Robert.
1: Namunuhan kayo na ang brownout. Kung may brownout dira sa may Antique, may brownout dira sa may Kalibo, may brownout sa Iloilo, I think nga ka ang Bacolod mapapirde yaw. Hindi makamil mapapirde. Kamulang. Te mangkot ka man sa maskara, ang maskara tilapit na kay man September sa subong next month na ang maskara tabo kamo diya pang kaya ko bala di sinyo balon na kamo dayon. Mga balita na mo diriya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region bago amon nga regional director nagpungko na bilang bago nga regional director sang Police Regional Office NIR Negros Island Region si Police Brigadier General Roycindo Reales kahapon ngadlaw. Ginpatigayon ng turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996. Kaagapay si Brigadier General Reales. Kon sa din, nahanas ang iya sining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sing pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier General Romano Cardinio.
4: Sa ibang mga balita, K5 Western Visayas, manami ning implementasyon sang LGU Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Greg Astataya, kaya may hotline na kami diri subong nga tawag ginatawag nga live. Alas 6 sa aga, tub-tub alas 10 sang gabi, pwede ka nakatawag sang imo nga follow-up nga mga dokumento kung anong imo gin process, i-follow-up mo sa telepono na lang. Kag kung may reklamo ka, itawag mo sa telepono, kag kung mag-set ka sang appointment, sa telepono na lang. Kampiyon, no? Kabay nga mangin epektibo ini. Amuneng balita namon mga ka-K5, speaking of brownout, solar na kamo para nga wala problema.
1: Amo nang mga balita na mo diri na kampiyon nga mga balita sa siyudad sa Bacolod basta may solar kampiyon na pang back to you Lilo.
13: Sa Bacolod pero kung magmaskara magtabok iman kami da hindi mo kami makilala kaya nakamaskara kami. Mga dalag kong balita sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo kagabi may duwat ka mga biktima sa pagpanglutang natabo sa barangay Dulunan Arevalo ang biktima sa alias George kag si alias Leo pero hindi pa mga patal na pilas ang suspek si alias Nunoy Kabog Amalain sila kay daw nadalahig lang sila kay daw lain target niya alias Nonoy Kabog ang target niya na lagyo. Damo niyang naiguan ang duwa si pambibiktima na pinangdala sa ospital ang suspect para rin pasubong nga at large huwag pa madakpan sa piyak nga bayin mauhalong-halong ka mo kumadakpan ka mo sang LTO enforcer ha hindi ka mo magluhatag 300 pesos may motorista dakpan ni Samon nagatag 300 pesos resulta ang iya driver's license suspendido sang duwa katuig. Amo na madalag kong balita, hindi na ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat, kikita na
0: balita,
1: salamat, gede Eloy Loro Wasantiki, kakalibo sa atong sinya mga sister station, mga kaki 5, ha? O si Lida Shordera sa may Purok Mabinuligon, mayong aga lang. Kuya Joseph Mori, sa Silay, mayong aga. Good morning, Kuya Joseph. Sa atong nga mga Eagles, sa aton nga mga miyembro sang Eagles Club dira sa Silay City maayo nga galang ang aton sining nga mga Eagles Club members on officers dira sa Mascara Eagles Club kag sa Buklod Eagles Club. Good morning lang da sa inyo.
4: Salud dira.
1: Sa tanan-tanan mga kaki 5 aring aspirant ko diyo. Sa upod kong aspirant. Eagle aspirant. Ivanessa. Si Mama Miss Vanessa dera sa Nino and Ninia Store, Ninio and Ninia Soft Number 5. Ga Solobrang Sabaw, malumos ka sa Sabaw.
4: Thank you sa nga. Birthday ni Sir Elgin Castaño, busogid kita kagabi. Thank you so much, belated happy birthday
1: Sir Elgin. Happy birthday Sir Elgin. Sige, wala na kita oras, may oras pa pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya. Kag George Lasso dira sa Tutong Store. Mga kakipab, sa atong singapagpangalaga do po sa atong sininga CEO Dr. Romel Oy, ako sa kakipab babes, ganda lang.
4: Karamansi kakipab Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kitsa
0: ako tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistance. Tensya, Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fun, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungaan na sa Martes, Setyembre 8, 2026. Makita kagbabati naman kita live anywhere the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito mga pangulong, dinalan
4: Bitang Regional.
13: Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Martin Romualdez, arestado na.
4: Balbalita International.
13: Inaway sa tungas ang Yemeni government kag mga rebeldes ang Houthis naggalala na.
4: Balbalita Sports.
13: Leclerc naglapaw sa tracks ang F1 na red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix.
4: Balbalita Entertainment.
13: Oka Uson ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla.
4: Balitang negosyo.
13: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong magasaka subong nga adlaw. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang regional.
13: Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno sa makapila ka beses sa sitio Mantuod, Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental, Domingo sa gabi, Setyembre 6. Ginkilala ang biktima nga si Donnie Herrada, 40 anyos, samtang suspect naman ang si Jove Landesa, 20 anyos. Lunsay, mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa La Castellana Police Station, nagapanglakaton sa isa ka eskinita si Herrada, kagwala sang rason nga ginbuno ini sang suspect nga nagasunod sa iya. Nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas si Herrada, kagintunaan sa iya gilayon nga kamatayon na sa ospital. Samtang Police Brigadier Reales kon Police Brigadier General Reales nagpungko na bilang bagong regional director sang ProNIR. Nagpungko na bilang bagong regional director sang Police kon Police Regional Office Negros Island Region kon ProNIR si Police Brigadier General kon Rudecindo Reales kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 7. Ginpatigayon ng turnover ceremony sa Camp General Rafael T. Carames sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996 kaagapay si Police Brigadier Reales kung sa diin na nahanas na ang iabilidad bilang isa ka police. Sa iya pagpamuno, iya padayunon ang manaming serbisyo sang ProNIR sa mga pumuluyo nga ginsugdan ni Romano Cardinio.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagpanulong patay matapos ginbuno sang magutod nga iya pakaisa. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
14: Patay ang isang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa sitio Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remeo, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga suspect kanday Ronald, 49 anyos, kagrunella, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeo MPS, anagin pahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kay imaw kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald, kag kang nakitaan ni Ronella, anadya ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan, samtang liwan manja nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga butken kag nawala nga irak nga nanginrason kang anang kamatayan. Namanaan nga sa pagpangusisa kang kapulisan, nga sabad man ang biktima kong makainom, kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo, 5 katuig rin ang nagligad. Sa tulad, region rin sa Costa Dia, kang San Remeo MPS ang darwa ka mga sospek, matapos nadakpan ang isara, samtang voluntaryo naman nga nag-surrender ang isara. Hindi rin man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo, pakaisa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Motorsiklo na tumba sa Taguloan, Misamis Oriental, isa patay, duha pilason. May balita si KK5 Sai Elievera.
4: DTX 500 Morning Newscast.
15: Dead on the spot ang isang driver habang sugatan naman ang dalawa nitong kasama matapos biglang matumba ang kanilang sinasakyang tricycle sa isang kalsada sa Barangay Sugbong Cugon, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ang nasawing driver sa alias na Tiroy na residente ng Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat, sariwa pa sa pamilya ang masayang sandali ng biktima na kagagaling lamang sa pagtatampisaw sa dagat kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit sa kanilang pag-uwi, habang binabagtas ang nasabing kalsada, biglang nawala ng control ang motorsiklo na naging dahilan ng pagkatumba nito. Napuruhan at nadaganan si Tiroy na nagdulot ng kanyang kamatayan. Samantala, mabilis namang tinulungan at isinugod sa ospital ang mga sugatang pasahero upang magabot. At sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente para sa karagdagang detalye. Ito si KK5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro.
16: K5
15: News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Kapina pulo ka ang katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI probinsya, posible nga ipaidalom sa state of calamity. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Naglabot na sa pulo ka ektarya sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculture's Office as of September 3, 2020. Sa report sa Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka-ektarya ang infested sa RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang siyudad sang Pasi bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka-ektarya ang apektado. Suno kay Mr. Harold Magpanawa, acting head sang Provincial Agriculture's Office, na posible naman magdeklarar sa state of calamity ang banwa sa San Enrique, duwanya sa ganilaw nga labing apektado man sang RSSI. Pahayag pa ni Magbanwa kung maglabot sa tatlo ka banwa ang ginpaidalom sa state of calamity, posible man nga makadeklara sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Apakabisan nga wala pa sa state of calamity, padayon sa gihapon ang pagdihon sa Provincial Agriculture's Office sa mga tikaugod matap na ang among nga insekto. Sa karon, padayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office kaupod ang Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matap na ang RSSI. Nibaluan nga magluwas sa Pasay City, nagdeklarar man sa state of calamity ang ka-18 nga probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz bangod sa epekto sang RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sari-sari stores sa Kalibo Aklan ginransak pila ka mga pakete sang sigarilyo ka grocery gintaban. May balita si KKFM Leonard Viray.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pinabulo banta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga valor sang sigarilyo ka grocery ang gintaban sang Kawatanes sa isa katindahan sa may barangay Bacaw Sur, Banwa sang Kalibo. Suno sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan alas 5 sang aga kahapon alaw sang Lunes na tukiban nila nga samad na ang apertahan sang ilang atindahan nga himo lang sa light materials. Ginasugid nga pwersahan na ginsamad sang kawatan ang apertahan kagasang nakasunod na manasigigin pangkuha ang pilang ka mga pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nga panlabakag, mga shampoo. Sa karone, nagapadayon pang ginihimo nga follow-up investigation sang Kalibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag kaparte, nagapanawagan ang pilang ka mga grupo sang negosyante sa local government kag Kalibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga serye sang kinawatay sa nasampit nga banwa. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Oil tanker nagtakilid sa Santa Fe, Leyte, 1.7 million pesos nga balor sang gatong na ula. May balita si K5 Jean Pelinio.
16: DTX 500 Morning Newscast.
19: Kumaginid ang isang oil tanker na may kargang langis sa barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, bandala 6 ng umaga kahapon, Setyembre 7. Ang nasabing tanker ay may kargang humigit kumulang 40,000 litro o 4 metric tons ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 1 milyon at 700 piso. Bumiyahe mula sa Tigbao Road ang tanker patungo sana sa Santa Fe nang mangyari ang insidente. Ayon sa initial investigasyon, tumilapon ang oil tanker at nahiwalay sa mismong truck dahilan ng pagtaob at pagkatapon ng kargang langis nito. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga residente dahil sa posibleng pagsiklab ng apoy. Ngunit agad naman itong nirespondehan ng mga bumbero ng naturang bayan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pilinyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa Luzon at Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa dugang pa nga balita, Coast Guard Palawan maskin pabaskog ang water search and rescue kag lifeguard training sa El Nido Palawan. May balita si K5 Grace Velostrino.
4: DTX 500 Morning Newscast.
17: Isinagawa ng Coast Guard District Palawan ang water search and rescue o WASAR class 05-2026 at lifeguard training class sa Seda Leo Barangay Tinigiban El Nido Palawan mula August 25 hanggang September 3. Umaabot sa 23 ang kalahok, ang matagumpay na nagtapos sa nasabing pagsasanay na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Coast Guard Station Northern Palawan at ng Coast Guard Special Operations Group. Bahagi ang naturang aktibidad ng mga tungkulin ng Maritime Safety Services Unit Palawan sa pamamagitan ng Maritime Recreational Safety Center Palawan na naglalayong palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga kwalipikadong lifeguards sa water safety at rescue operation.

0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Hinatipan ng pulisyang isang 22 anyos na construction worker sa isang bypass operation labas ilegal na droga sa Purok 3, Barangay Kamating, Cibulan, Negros Oriental, pasado alas 11 ng gabi noong Linggo, September 6, 2026. Kinilala ang sospek bilang si alias Marlon Binata at residente ng Barangay Aganan na Cibulan. Na-recover mula sa kanya mahigit kalahating grama na pinaghinala ang shabu na may halagang 3,400 pesos kasama ang 500 pesos na bypass money. Pagkatapos ng operasyon, dinala ang sospek sa Cibulan MPS para sa sunod disposisyon at pagsasampa ng mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National, Martin Romualdez arestado na. Arestado na si Aring House Speaker Martin Romualdez sa kaso ka plunder kahapon ng adlaw Lunes, Setyembre 7. Kasunod ini sa ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kongresista agon sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Akaangot man sini, nagpasaka ang kampo ni Romualdez ang manifestation of hospital confinement kag urgent motion for continued hospital confinement under custody. Sa dugang pa nga balitang National DepEd, hindi makabaton sa dugang nga manunudlo sa 2027. Ginpalayag ni DepEd o kang Department of Education Secretary Sonny Angara nga hindi makabaton sa bag-o nga mga manunudlo ang ahensya sa masunod nga tuig bangod sa kulang nga budget. Dugang pa ni Angara, wala sang budget para sa pagkuha sa bag-o nga mga manunudlo sa pampubliko nga bulutuan sa maabot nga o kon sa maabot nga 2027. Sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, 973.4 billion pesos lang ang ginhatag nga budget sa ahensya, kag mas manubo ini kun ikumpara sa 1.1 trillion pesos nga pondo sang tuig 2026. Apang naghingyo pa sang dugang nga 49.16 billion pesos ang ahensya para sa personal improvement o kon improvement program, lakip na ang 4.29 billion pesos para sa pag-hire sang 14,274 ka mga manunudlo.
0: Balita International. International.
2: Sa Balitang International, inaway sa tunga sang Yemeni government kag mga rebelde sang Houthis na galala na. Nagapatigayon o kon nagpatigayon sang panibago nga opensiba ang internationally recognized nga gobyerno nga Yemen kontra sa mga rebelde nga Houthis sini nga weekend. Sunod sa pahayag sang Yemeni government, ila nga na recapture ang pila ka mga banwa sa Hodeidah province nga kontrolado sa ato sang Houthis nga nag-aabanse na ang ila puwersa padulong sa Western Taiz. Apisar sini ang pinakabago nga opensiba ang hindi pa isa ka decisive shift nga o kon sa madugay na nga civil war sa pungsod kag nagapabilin sa gihapon nga kontrolado sa mga rebelde ang capital sang pungsod nga Sanaa. Nagapamaog man ang mga Houthis nga maglunsar sang opensiba padulong sa Al-Makha, isa ka banwa nga kontrolado sang Yemeni government kag nahamtang malapit sa Bab al-Marideb Strait, isa ka check o kon isa ka choke point nga nagakonekta sa Red Sea kag Arabian Sea.
0: Balitang Sports.
2: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Leclerc naglapo sa track sang F1 red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Naglapo sa track kag nagdiretso sa barikada ang Formula 1 racer nga si Charles Leclerc sang Ferrari sa gimpatigayon nga Italian F1 Grand Prix sa Monza sang Domingo, September 6. Si Leclerc ang nadulaan sang control sa exit sang parabolika sa katapusan sa ikaduhang lap sang race. Kabangdanan nga naglupad kag ginadiretso sa barikada isa nga silakyan. Wala man sang naangkon nga pila si Leclerc gikan sa insidente. Bangod sini ginalsa sang Grand Prix ang red flag agud unta to ng race para kayuhon ng barikada antes nga ginpatigayon ng race. Kun sa rin ginclassify nga DNF o kun did not finish si Leclerc. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang.
2: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, mo kauson, ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla. May balita

0: Si KK5 Ivy Cordova.
1: Ginklaro sang vlogger nga si Mocha Uson nga wala sang kamatuoran ang tanan nga allegasyon sa mga netizen nga nagabusong siya. Kag ang amay amo si Senator Robin Padilla. Ini nga issue ang nagluntad matapos nga may online media nga nagpagwa sang blind item angot sa isa ka supporter sang politiko nga nagabusong. Kag ang amay sang ginabusong sini amo ang kontrobersyal nga politiko subong nga may asawa kag mga kabataan. Ginabi-abi ini sa mga netizen nga si Mocha ang ginatumod sa blind item matapos nga nadula ini sang pila ka bulan sa social media. Apang suno sa vlogger hindi ini matuod. Si Mocha ang kilala bilang vlogger kag solid supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Madumduman nga nagpadalagan bilang konsehal sa 3rd District si Mocha sa tungtuig 2025 midterm elections apang wala ini nagdaog. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Presyo sang gatong magasaka sumugod subong nga Martes. Pagalauman ng big time oil price hike o kon pagsaka sang presyo sang gatong sumugod subong adlaw sa Martes at Yambri 8 bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Ginanunsyo sang Department of Energy o kon DOE ang mga masunod nga adjustments sa Lunes nga adlaw sa Yambri 7. Sa diesel, magsaka inisang 5 pesos and 18 centavos kada litro. Sa kerosene, may pagsaka man sang 5 pesos and 58 centavos kada litro. Subong man sa gasolina nga may pagsaka sang 4 pesos kag 69 centimos kada litro. Mga ka-K5, amuyado ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
3: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
9: Spore Biotic. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotic. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotic, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
10: K5 News FM. K5 News FM. News
11: FM. Araw sa K5 News FM Philippines. Pasay 31. Pagka K5 108 Diaz na gilawang nabiliin kaga Pasko na.
12: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
13: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
12: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
13: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
12: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
13: Sobra!
14: Objective and analytical.
12: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
13: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
12: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
13: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
12: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
13: De, ano nang resulta sa kaso? Hulat-hulat lang! Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
12: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: Isa ka mainay nga morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayan to sa Kaumari, Babong San Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Sa Dewat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world.
15: Good morning, Foro de los Pueblos.
11: Kamigiha po rin yung power do every morning. Ako, si K5. L. John Castanio.
16: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
11: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Pwede magpasubra.
13: ang litsura mo kung bago lang katapos birthday, no?
11: Nga man.
13: Kado ka hipid, kado ka nami isang kulor mo.
11: Hindi, hipid ka imaginable ako may 130 nga nagaplangga si mo isa ka gabi.
13: minus 1 po yung kaabot.
11: Minus, abisa na yung 129. Ay, duwagin niya yung 128 lang.
13: Ay, Diyos. Pasensya, ginawa ka dalagan sa minggo mo pa dasig.
11: Wala problema. Importante nga safe ka puli pagkitita, no? Dabo pa rin yung okasyon. By the way, sa pag mga kontra gupon sa mga dlao, tato nga presentation. Di man sila nga bahin sa kalibutan, no? Di man ka mga bahin sa kalibutan. Basig iban sinisa inyo, gawragok o kakaturog pa. Updated ka mo sa balita ta. Balik kita sa original nga page mo. K5 News FM Bacolod 101.5 and ang nagsapupo sa amon ni K5 Eric Cantanan sa amon ang K5 News FM Negros Island. Puro mga pages kaya kita din yung jamoks na amon sumong ni K5 Eric. Gambal ka nga do kay Pid na no. Pero ang aton nga ilong subong MITC tagi din nga doa.
13: Ay pirti no.
11: Na-notice mo?
13: Kahingo-ingo kagid.
11: Kaya grabing ula. Kaya na pag isang aga, buk-buk. Ba't nga mo naman ka dugi na ula sa atop?
13: Kaya na siya nga kapag bugtaw ko. Ang ko dami, tani kong birnes, subong ba?
11: Kaya,
13: huwag na ko, huwag na tani ko, bra, subong ba? Katugnaw-tugnaw ka dami, isang ulan, gali, nag-atak lang.
11: Ang muna kung pisan ka. No, lagi niya kung pisan ka. Kaya nga, kapit pa mangali ka ba to? Manapas ka lubi. No, ang muna ang mga potantin. Sa pana. By the way, sa atong mga kulturan, di makambawang bayan sa kalibutan, kami ni K5 Eric. Aragatamiyo sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna.
4: Magamainit lang issue at usapin ng bayan.
11: Hoy, may klase. May opisina. Yes. Yung mga nagabarikutot, patradya kagbanami, payaturog da. Pagbarangon do kamo dyan! Hibos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabiga po ninyo, power do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan ang inyong riding and tandem dali sa inyo para tuturan.
17: Puro de los
11: Pablos! Sa 8 sa bulan sang September 2026, subong adlaw kay Faberic, adlaw kagkadlawan ni Mama Mary, yes. No? Sa Simbahan Katoliko. Mama Mary, happy, happy birthday.
13: Happy birthday.
11: And dining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the presence of God. Mama Mary, happy birthday. And Lord, thank you for this beautiful Tuesday morning. We pray for peace and unity in our families, communities, and our country. Help us to understand one another and work together with love. Bless our police officers and our soldiers, ang mga army. Give them courage, wisdom, and protection as they serve and keep us safe. Bless our teachers, especially those who patiently guide and inspire our special children. And Lord, guide our drivers. Give them focus, patience, and safety on every journey. Ginoo, be with all of us today. Keep us safe, healthy, and united as we celebrate the birthday of Mama Mary. May your peace guide our hearts and your blessings follow us throughout the day. Amen.
11: Amen. And amen.

0: FM, Eric Inyaki 5L.
1: Sa pagbukas mo sang radyo.
2: By DTX ko, Pimix, may pagbukas mo sang radyo. Alanog ang tigog nami palapok mo sa DTX Coffee.

0: Ari na mayor, human ng eskwelahan. Mayor, okay na yun.
1: Mga ani na lang.
0: Ay, naman yung project ha. Lubi naman ang
1: kalimutan. Lubi naman yung lubigin ba? Tormang galingan na ang lagaw. Wait, di na rin ka na lang.

0: Headlines.
1: Oo, oh, manog-iyaw. Hindi ko mag-iyaw sa duwa kami.
2: Antes pa siya, ma'am, nag-inom-inom na naging katuan pa siya. May lugar.
1: Sa dira lang sa suay.
2: Dira lang sa suay.
3: Ang inyo na batian, tingog to sang living partner sa isa ka 36 anyos ka lalaki, gintiro patay.
4: Naguya.
3: Grabe na sa mong pinatsyan, Nike Pabirik.
4: Hindi, magwanta.
3: Grabe. Maduga pa singit ang taos kalibutan. Amo na nga kami ng Nike Pabirik, gapakalinong kami ni Sigan. Basta nga, mo lang yung team song, pero ang lana. Ang lana.
4: Wala ko yan sa la.
3: Wala ko yan sa la. Amo na nga mong team song, ano ha? Pamanan, pero na mo, karoon nga, mahal kita. Pero mahal ang bigas, pati lata ng sardinas. Kapiyak kabahin sa iban pa nga nagabag at kagmainit ka mga balita. Ining rotational burnout, hindi lang galing ni Saturn, di sa Negros.
4: It's all over.
3: It's all over.
4: Yes.
3: Pati na sa Panay, kasing git na to sumamanagusyante, kapitado negosyo nila.
4: Yes.
3: Ti ang congressman sa 3rd District, kasi congressman Javi Benitez,
4: okay,
3: nagpasar sa House Resolution number 1430. Ang iyasin nga resolusyon, makandak sang inquiry kaki Pamirik.
4: Okay.
3: Ang Committee on Energy, gaayo siya
4: nga
3: sa Committee on Energy nga magkandak sang inquiry,
4: okay,
3: in aid of legislation sa cost procurement kag actual delivery sang ancillary services nga gina-charge sa Visayas electricity consumers.
4: Okay. No?
3: Sang mga firm and non-firm reserve mix securing the Visayas grid, kag ang status ng generation energy storage, kag transmission development plans. Tiis ara na kay Pabirik, siling ko ganita ni Isadri sa mga iduso bla kay Pabirik. Kagrabing solar farm di sa ato. Tapos pagka nabuda mo, hindi naman ni mapuslan kay Pabirik.
4: Ang mga solar na daw, puro lang gani solar din ato ng mga kampo.
3: Kikunin ka, may makampo ka. Para naging dyan nga kada bulan, bisan hindi ka magtanong mo. Yaga, sige, tubod sa ngayon mga kwarta, makampo ka pa. So, amun ang danger. Bugang gin-raise, bugin na pulbaan ko naman tabo. Sugar industry.
4: Ang sugar industry.
3: Rice plantation at Tondis Negros.
4: Sugar industry now is, it's not good. No? Kay may RSSI, damo sa mga solar farms, damo subdivision.
3: Nga itong kilala, bla. Sige, bago, subong lang ko nga tuig, nagsugod-sugod sang tubo, na RSSI pa.
4: Na RSSI pa.
3: Pero makarecover ang Lakastiliana, no? Okay, kung nangyagawa.
4: Ang Lakastiliana, okay, okay.
3: Kung
4: okay
3: iba niya, baldado, gid.
4: Ang pinaka namin, subong negosyo sa Kalamay, if you are in sugar cane handling, nga negosyo.
3: Ah, magaling na?
4: Pero kung production kami, Joe Baldado.
3: Oo, abi ko na yung pinaka namin, kung ano yung Kalamay mo, kumuniblaw, Kalamay mo.
4: Kalamay
3: mo. Kinawa mo mga bata, Kalamay mo, gid.
4: Yan, ang kamagulang isugod, Baldado yun.
3: Okay. Abo rin pila ka mga bagay nga itong tutukan subong adlaw sa ataraman niya presentation. And basi malab o takaroon si 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez.
4: Kampiyon na.
3: Namin eh, kay upod yan, di ka di Congressman Jam-Jam Barundab la?
4: Iloilo?
3: Oh, Iloilo.
4: Mm-hmm.
3: Si Congressman Emilio Bernardino Yulo, si Congressman Dino?
4: Sa PIP?
3: O ara man si Congressman Maria Vanessa Omentado.
4: Doktor
3: Congressman Christine Alexi Tutor.
4: Mabawa.
3: Si Junard Chan, Congressman Rama, Congressman Tuazon, Congressman Kari, Congressman Calderon.
4: Okay.
3: Kag Congressman Gorisita, tagiliwilo man eh.
4: Tagiliwilo na.
3: Tapos na mga nagpasar,
4: Doktora Gorisita.
3: Nami gid man guro kay Pabir, kay nga daw gatunog naman mapasaka panibag-o karon nga power rate ang Negros Power Corporation. Ay na, Nuri. Abi ko, anay, dumduman ko gini mo.
4: Blas, subong adlaw, masaka ka na ng gasolina, kagrudo, taglimak pisos.
3: Quattro stinta.
4: Ah, wow.
3: By the way,
4: sakit na yan.
3: Damo, gasolinaan kagabi.
4: Sirado.
3: Nga gagmay, alas nui. Nagsira na timprano pa. Pero may ara man niya tugong, kaway ko nun sila krudo.
4: Oo.
3: Tinuntog, hindi pro subong aga, may krudo na sila.
4: Kagabi, amo itong hinawa ko
3: lagas. Dohinaso, iabi mo kagipabig, das-das ko puro. Tilagba dan pilang ita kasang tulutaway. Susigo ko patugong sa Granada gid mo.
4: Ginawa ko kahanot nga makalabot ko sa birthday mo maskin 8:30 lang.
3: Bow.
4: Pag-abot ko si Lord sa Bacolod pasado las 9. Tisiling ko hingagaw ta antes mag-abot sa kay Pavel Jan matugong daan.
3: Katapusan na notice mo ang pila sa tugungan ay kagabi klaba-laba.
4: Okay lang ang pila.
3: Pero siling
4: naway. Matyagaan mo. Pag-abot si mo, yung boso, uuway na kami krudo.
3: Doon
4: ka namin, pangutos mo.
3: Siguro doon, yung subungagan na ginatigana na.
4: Ang drasa nga guwas ng subdivision sa ang kwano, kagipabil dyan ha, there are gasoline stations nga na-notice ko, wala pa martis ng pasaka na.
3: Grabe.
4: May araya.
3: Kinapat pa ilan niya kaso.
4: Buhay pa yung Marquez
3: sa Dornas Laya.
4: Grabe nga mga
3: pero inang imo nga mga sentimento kay Pamirik, no? Kung ang sentimento mo party sa kriminalidad, kung ang sentimento mo serbisyo sa syudad.
4: Okay.
3: Pay duha na ka-hotline gilunsar si Mayor Greg mo.
4: Tud ka.
3: You know, gina-admirar ta ning utok sang alkalde sa Bacolod.
4: Si Mayor Greg is hot, ha?
3: Mayor Greg is really hot.
4: Hotline.
3: He's not just a hot as because no hunk subungang iya ka pormada.
4: Tuno ang porma ni Mayor Greg.
3: Kag hindi lang siya no hunk. Pati si Tadi kag si Homer nagagmahiman. Si... Dapat siya kasi nagrabi gin sila kakun. Doon nag-ilog sila sa aton kay Kipay Merrick na may gym time kita, ga-diet kita, kaya tiambalibo sa muna kinanglanta mo.
4: Doon nag-health conscious sila?
3: Hotline. Duwa ka mga hotline. Ang ginlonsar, isa, nag-servisyo ini 24/7. Ang 911 ba lang, kailangan nun namin inyo tulong kasi ng aking sugat. Hindi pa nakadating. Mahambal itong Tagalog dahil nga. Ano bang ibig nyo sabihin? Saan na yung sugat mo?
4: Diyan lang sa Bangga.
3: Ha? Igo mo na galing. Si gano'n niya, ang sundo ko, nasaan na ho?
4: Diyan lang sa Bangga.
3: Di para wala nita problema sa utulo Tagalog kag hindi nita magbaliktod na gano'n eh, magbalik awot mga dilata. Ginlocalize na ni Mayor Greg
4: yan. Yes. Hello?
3: Hiligay nun niya nga dial 911.
4: Hello, may reklamo. Tani kami. Nga ni reklamo mo. Nga kay ang amon bloody nga suga kay na pa nag-brown out.
3: Iang imo niya nga tawagan na biba no na.
4: Ano na yan?
3: Live hotline. Ako na blang 6100 blang hambal ni Mayor Greg. Ini naman siya ya. Ato yung isa ya mga emergency response.
4: Okay.
3: Like for example, adalalon sa ospital, may kriminalidad,
4: may 911. May tawagan ka man ng hotline.
3: Oh. Pero kung gusto mo ya i-follow up, nagligad, nagpasa ko to para sa medical assistance. Pwede ka katawagalin alas 6 do hasta alas 10 gabi.
4: Tod ka.
3: Kampion,
4: ano nga number tawagan mo?
3: I-check ta na karon si ang kun amo na pabangkot mo, kabalo ka kun sinong tawagan ta?
4: Sino?
3: Sino?
4: Carla eh.
3: I Wilson.
4: Si Wilson. Lipat ko. Si Wilson ang listed hold sa mo.
3: Madi tribayo ta kadua.
4: Wilson.
3: I-check ta karon duha ka bang hotline para sa emergency concerns sa government follow-ups. Kag para man sa mga emergency outside. Ginlunsar kahapon, no? Mismo nagpanguna si Mayor Greg kag si Ma'am Jubilin Canoy eh.
4: Ita mo
3: yun. Ano ka naman kay Ma'am Jubilin? Uy, congratulations kay nag-awardi sa peso, bla. Sa bilong ginayar. Congratulations. Do sa ano, bla?
4: Namin ang record siyang aton nga peso, Bacolod, ha?
3: Under the leadership of Ma'am Jubilin Canoy. Sa Piyak Kabahin, ang matas ang K5.
4: Okay.
3: Ang guba kalinya sa tubig sa Barangay 35, guba sa Gihapon, Tubtub, Subong.
4: Amo na kampiyon nga balita.
3: Ha? Uy, pabla kami bill sa tubig, Subong, in fairness, ha?
4: Ay, na kampiyon mo na.
3: Ang kay baguna Hiraya naging niya subong Hiraya na ng ano pamangkot ay kamukatag bill sa tubig niyo ma'am lika doon ba si Mount Dan kami ni
4: kung na mo sulit ang adwa kung di way ka pa bill sa tubig ang ako si Magalyon kagapon ang tubig ko patay tanan
3: pero may bill ka
4: ni sige under contador
3: kay may lake
4: way kung balo kun din way tao ang balay 500 ang bill
3: di ba si ko nagatubod ba si may lake
4: tinig ko ipatsyo na kailangan na itanan. Kag ipatrace
3: sa... Oo, tsakto na. Pagpatay sa imong linya, kag sige tiyo, may lake na.
4: May lake na. Hindi ko tiyaway na isli na na plumber tao. Gito na.
3: Anong gusto mo, Subong? Wheelchair, neck brace.
4: Pwede ang bayo ng ngakon nga orange.
3: Ano man? Neck brace lang ka, neck ka, wheelchair, kaya papilian si mo, muli mo. Nga muna sa Facebook blog. Anong natabo? Kagipay Merrick, na-notice tani, the story of wheelchair, it started with the former President Gloria Macapagal Arroyo.
4: Neck brace siya.
3: No, kaluloy siya. Oh. Sang pagmakabil na siya, tindog mo na sa kalakat.
4: Kagidala yan, das lang yung...
3: Si DPWH sa Secretary Bunuan.
4: Tulod man.
3: Sang nakabil man na daw dasig sa dagan, sino?
4: Subong, anay kayo nakag-state witness siya, bronco ng slakyan yung slakyan siya malang isa ka drive.
3: Bronco naman niya?
4: Pero siyang wala pa, nga bronco naman niya, masakit ko.
3: Oo, sige na doso sa wheelchair.
4: Subong, bronco.
3: Tutood ka?
4: Oo. Ari bakit masadya ka gapon?
3: Kay?
4: Nag-file si Undersecretary Nico Flaviano. Ang gwapo ba niya?
3: Okay. Kada mo sa ngayambal mong gwapo. Ginabalala ba ka Undersecretary sa ano na?
4: Siya nga, ako na yung ombudsman.
3: Nga?
4: Kung sa justice nila mo.
3: Okay.
4: Nag-file sila kaso nga kontra sa kay former speaker Martin Romualdez.
3: Tingala ko talaga Facebook, subukan mo na ginistoryan. Na hospital ba si Speaker Valdez antes pa magwagya? Kanong ginisyuan ng lawaran to barestaw?
4: Isyo, aring balita. Ang pagbisyosong warat, hindi balita, gani mo.
3: Ano si balita?
4: Kaya nag-file karon si Department of Justice.
3: Okay.
4: File kaso. Pag-file kaso, immediately, nagwa ang warrant of arrest.
3: No? Pagwas ang warrant of arrest.
4: Hindi ba na balita? Normal na yan, magwa na yung warrant.
3: Pero ang balita yan, nga gulpi lang sa hospital.
4: Sang aran ng warrant of arrest, lang kabang niya, nagwa ang warrant of arrest alas 6 ang aga, alas 4 kagahon na nag-admit na niya si Romualdez.
3: Lain niya si BP Sara, no? Pagwas ang warrant of arrest,
4: kadto
3: sa korte, dala ba piyansa da yun? Wala na siya na pa-wheelchair.
4: Si Romualdez ya, nagwa alas 6, alas 4 ya, admit na siya.
3: Ay, pamangkot ko nga ang kagipabirik, no? Ato mo lang ginambal mo. Ang ginfile nga korte sa imo is the same case yung ginfile sa imo sa Senado.
4: Inaya, may Supreme Court na kay Sara na. May Supreme Court.
3: Isa dyan ni. Kagtapos do, ang reason nga nagwa ang suno sa bubuit, kaya gina-confirm pa daton, doon na presyon ang Malacanang, kaya gareklamo ang mga taga Mindanao, sige na, ano niya yun man? Ginabot niya ang vice presidente.
4: Damo pa sa dyan,
3: ang inyo speaker, gani may kaso man, may mga gani mapailan, subukan muna na, guru.
4: Hindi ko nigit pailan.
3: Pailan.
4: Ano
3: pa ginagisa ka sa dyan?
4: Ano pa ginagisa kami sa dyan?
3: Kaya ano, kadlawan ko?
4: Kadlaw ka ng kadlaan, di. Masi mahulukos bangko mo.
3: Hindi kay...
4: Panguyat.
3: Kaya ang balbo sa dyan mo, tisigibin mo mati.
4: Ang ginfile siya kay Romualdez is a 7 billion.
3: Billion?
4: Billion, ha? Nga kolimba technology or kickback technology sa mga proyekto sa gobyerno kaging gamit niya si Saldico.
3: Okay.
4: Tanawan yung numero, 7 billion.
3: Okay.
4: Di ko dito kadako ay 7 kadako? Billion. May paaman pang gobyerno.
3: Anong paaman da?
4: Sinina ni Attorney Mico. Nga paaman. Nga, kung sa bagay, gamay nang in-file namon. Kaya kami isang additional nga evidence sabi sa iban mo. Nga, tani, sir, pilang i-file nyo? Kay Pabir dyan, ba si Maulugas pong
3: kaya?
4: 56 billion.
3: Ang na nadula sa kwarta?
4: Amo nang nadula sa aton.
3: Dugay-dugay.
4: But they only filed 7 billion because it is the only
3: hindi
4: one.
3: Hindi nagkantong 49?
4: Piway ko no evidence siya. 7 na lang. You know? Pero na-admit siya sa ospital.
3: Naagag ipabirik na kadasig sang file sa pila ka milyon galitong confidential funds.
4: 192?
3: Why tayo kakipabirik gambal nga kung gamay kawat mo, hindi ka na pwede pailan.
4: 192 ha? Million.
3: Versus 46.
4: Versus supposed to be 56 billion.
3: 7 billion
4: seven
3: lang.
4: 7 lang ang may ebidensya.
3: Amuna kadako.
4: Ginako pa sa gobyerno niya. 7 lang kaya tani 56 na.
3: Amuna kadako.
4: Amuna kadako.
3: Now, ang aton Andrea, regardless, basta klaro nga kabalo ka ining flood control, dako gini nga bro, ha? Ang confidential fund, may nakita man sila kakita ni Rick being like, pwede na mamabutang ka lang mga ngalan, mga piki. Kaya biabi ko, anay, kung confidential funds na kipa ni Rick, mag-liquidate, kaya butang mo lang datutod niya ngalan, total naka-envelope mo na mo, nakasilyo mo na, di ba? Confidential na mo.
4: Tingaling kayo, ang argument nila is a confidential thing.
3: Tingko so, mo confidential, magsingabing Eric Tinerefe, siya ni ang informanta para madakpan ng isa ka-high profile na drug syndicate.
4: Kaya hindi mo man ma-sure kung ang...
3: Para nga sigurado, masipti man ang yakabuhi, ibutang talang
4: si
3: ni nga
4: tuwan. Abi, si Burdugoy.
3: Hindi masiling kami nga, hindi nga masiling ka nga Eric. Dambalon mo na lang siya nga si Kuan siya. Ya.
4: Ten rice.
3: Pusubrakan naman yun.
4: Tingi Eric Tinerefe, ten rice.
3: Tinerefe.
4: Rice. Eric,
3: for your eyes only ko, no?
4: Oh.
3: Kayo habla?
4: Itan.
3: I-ay naman yung blatan.
4: Supra lagi ko dito, katambok kita niya.
3: Gusto hindi among itsura sa ngamon, kagina ba tento? Hindi mo lang itsura.
4: Kagina ba tento daw si Sitoy man eh.
3: Si K-5 Eric do, 35
4: anyos. Supra lagi ko katambok kita niya.
3: 35 anyos ba? By the way, itan na mo kong ginabala na. Kaya matabo, Drik, ang K-5 Eric, ang gibutang mo na lang bi anong paborito ko ganing ang ginakaon man.
4: Tikwan eh.
3: Kwan group.
4: Sa tinapay gusto mo sa tinapay ko ibutang paborito.
3: Sa tinapay sige bi sige.
4: Kundi may look bread.
3: Oo. Ano imo ya? Ano imo ya? Kundi may piatos, may piatos, may ano pa to ganing. Ding dong ano?
4: Anong may palaman sa sulod bla?
3: Pampam. Kino mga mo naglimang ngalan no?
4: Pwede mo maobra mo na. To hide the identity or the real identity of the actual person, kay kung ibutang mong ngalan niya, argument niya sa depensa, kung ibutang mong tuntuod niya ngalan, mabisto kag ma-defeat ang purpose ano ang, of confidentiality.
3: At ito, ganda na sila. Hindi na pwede ka palawod. Bangod nga ra, na, basi mga aking si Senator Chase Escudero.
4: Isa pa na.
3: Sila nga, hindi ka mo pwede magambal samtang sige pang impeachment trial day.
4: Correct man.
3: Stricto siya. Ginwarning nga niya gani si Vice President Sara Duterte ng ligad.
4: Correct man na. Correct man na.
3: Hindi siya mag-correct, hindi siya wrong sa inyo.
4: Hindi ko. Chichis na sa kadaan, check.
3: Sa kadaan, pagangan mo pa. Sa piyak kabahin sa iban pa ng mga balita, mga ka-K5, may ara asawa, patay kinastigo naman kabanaan, yung maliktik na kabanaan. So, sige yan nyo, pangasawa, kamo hindi kumuksagod, sakito nyo.
4: Matuntuhan.
3: Ti sa iban pa ng balita, may lalaking nang agaw sa mikropono. Magpingato niyo.
4: Ina.
3: Bangon sa pagpangaga. Ambot ba si Mike giniya? Pero kung iban nga Mike, agawon mo yan, kailang man ditanin.
4: Ito, to, ang microphone mo, nga pa, mananaya sa karaoke.
3: Bangon sa pag-agaway microphone, isa ka lalaki, patay naman, gipatik, ginbuno.
4: Lain, no?
3: Inatanan tutukan ta kay mga pila kami DTX Coffee Mix, paliog walang iwanan. Pagbalik tayo feature ta naman ang Sumag National High School, Kagiba Maylan National High School sa K5, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:55.
5: This song is a... This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imostirula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
8: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
7: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
7: Pigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni inisilila, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
7: Correct.
8: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
7: Correct.
8: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
7: outcome, you know, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sa cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Mel, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio.
8: Di, amo na nga, lain ginya nga pala inom ka D3 Bio, kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-attacking nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
7: Free radicals.
8: Mm-hmm. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
7: Wala kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
7: Correct.
8: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
10: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
20: Oh, he knocks it down!
19: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
19: Ka! Ishoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: KK5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7, just na sa aga. By the way, thank you so much, Gid, no? Sa aton yung mga amigo kahapon, no? Ang mga klinika family naton, nga to dito, ilabi na ang aton yung Vice President for Operations, Ma'am Chacha Perolino, Vice President for Finance, Ma'am Rica, our CEO, of course, si Boss, ato to. Salamat, Gid, Boss. Doc Rabil, uy! Aton mga utod sa CFC Community Couples for Christ, ara man ang mga Eagles Club nga mautod ta. And K5 Family, SM Rod, SM Jean, mga staff na din, ASM Marv, at utod na. No? Salamat, gina. It makes our celebration more colorful, K5 Eric. Galupok, no?
1: Galupok.
0: Si Debo matutoy, no? Oh. And of course, sa tanan nga naghatag sa ilang mga special gifts, thank you so much.
1: Siya kada mo, siya naghatag sa gifts mo, kay Bomgi Jangin, may day mo, no?
0: Okay, siya ang pinakunaga pa mo. Alas size lang kagapon to. Why pa kala size?
1: Why pa? Diga, oh. Anticipata mong sugod. Tapos kami
0: subong
1: ng program.
0: Subong ano ko na, ang grabe, subong mga... Kamalo ka, wala talagang gin-expectar.
1: Tingin sa amon kapon, ngayon nyo yung bakalak mo. Kung ano exchange gift, hindi, gift ni sila dyan, may harap na siya pag sila dyan, alas 5 kagawin.
0: Aga, basta, tingin sila, kita mo naman ito ang balay, hindi makita siya, hindi na sa dadsaw. Tingin ang ni namon, tapos balay, i-adapt na sa namon, pero buta kanya na dyan ngalan niya, kaya talagang bata ko may dyan mo.
1: Sino ngalan niya?
0: Hindi ko ni Carl Jan.
1: Hindi ha. Jan Boom.
0: Jan Boom.
1: Jan Boom.
0: Ito mo, eldest ko, Jan Linnell. Ikadwa, Jan Millard. Ikatlo, Jan Sildinis. Ayunis. Kapat, Jan Silunis. Ikalima, El Jan the Second. Tiyan mo na ikapito. Ikatlong, Jan Boom. Ama, isa pa ka natin eh. Si Jan Inon. Hindi Jan Linon. Si Jan Inon.
1: Kasi may nga na si Magulang?
0: Jan Linnell.
1: Siya si Jan Linnell kasi si Jan Inon. Ang gawa nila niya, hindi nila Beatles, beat it.
0: Agap patakasad dyan.
1: Okay, hindi magkalipat ha, Marte, subong mga ka-K5, hindi pagkalimte. Ang imong mighty C inuman ha. Ang imong alkaline nga vitamin C, amunin ginainom nila na Ma'am Mary Ann Ocente, ang vitamin C, ang aton nga mighty C. Mga ka-K5, nami imuputis, gahubin ka, look at Cheryl dyan, mga ka-K5, 45 years old. Grabe si Ethan, ka-abtip niya si imo yun. Ang mga pitik mo subong yun, doon ginapabili mo.
0: Salamat yun eh. Oh, kita mo na tibo, no? Ikaw na. Oh, si Boss Arta, no? Oh. Sino pa ginoy? Sige, pag-ibay na. Tanong abla sila, oh. Oh, si Ara, si Jan Boom.
1: Si Jan Boom, Ara. Si Ethan, gidyaw. Tingala ko nga alas 9, nakagabi. Gitawag sa ako niya. Ano mali? Ako din. Gitawag niya pa ko. Hindi ka na. Likuan pa. Pasulor pa lang makulod.
0: Oh, si Don Pacardo, Ara. Oy, why si Harry Solomon, why ko kita kaya ato si Harry Solomon
1: gusto ako.
0: Si Jan Inon da kasi no.
1: Si Jilulo kag si Jack mo to padayon.
0: Oy, si Jilulo da kag si iya pamilya, salamat gid. Ato gito sa tyo Jilulo.
1: Ato gito siya.
0: Yung nagsultiro nang dating ni Jilulo subo.
1: Oh, tiki bago nang di paraya mo. Bago di paraya.
0: Oh. Pero abi mo anong masadya? Di araw mga CFC family tanan. No? Oh, ha? Si Kuya Rodzo.
1: Na bote ka sa Jack agad.
0: Very good ah.
1: Very good, very good.
0: Ang lamisa tong isang itikan ako sa tita Gina. Why ka pagkapon? Ang isa to imo gito.
1: Emotion ko lang itong pagkapon. Why na to kuhan? Why na to lechon nga ginpaksyo?
0: Damoy.
1: Ito to makaon. Gusto malay mo.
0: Grabe no. Nami gito. Das i-recommend ka dito. Ang 2 email mong lechon di mo hubos.
1: Ito sa December.
0: Lako gali. Ayaw ka sa Jack. Thank you very much gina sa tanong nga nag-join. Damo kay kuno na balaan. Subong adlaw bantayan nila aton nga trivia. Ano nga to ga puro trivia subong adlaw?
1: Ang aton trivia subong, ano nga sapat ang wala gatangla sa langit?
0: Ang nakasala ka sapat eh.
1: nga
0: nakasala matangla ka pa sa langit. Hindi ah, ito to, kanta na karoon kay Lorraine Explorer. And nagailapit na ang aton nga final sa radio broadcasting competition. Pero kung masimula ta, kami ni K5 Eric, naka DTX 500 na kami. No? Ang sirkulasyon ni K5 Eric, okay na ito. Do gahubin, nag-gahubin.
1: Kaya mo lang sa kaudusin.
0: Amahamugin, amahamugin K5 Eric, no? Di sa ito, gamahotog. Ginutom ko aga pa.
1: paluto na to na yung kwan sa inyo, Bi? Nang lechon paksa.
2: Oo, ah. Araga pa, Mat. Ito si, o sige,
1: si ganiwi.
2: Commander, ma, ipaksiyon to na karong kami niya.
1: Tirahon to na ako si Kapi Dami.
2: Now, this time around sa ato naman yung pagpangalagad, kaya ang maskara kay lapit na. No, standby, K5 Red. Ang tutuka nila mo niya, bangod sa mikropono.
1: Okay.
2: Nga kadelikado ganyan, pero may mga, basta iging kantay naman lang, my way naman lang kay Piper ikaw.
1: Kunduhan lang naman, kundi my way, stuck on you.
2: Stuck on you? Stuck on you. Tapos, and I did it my way.
1: Jala na siya rin dyan. I did it my way.
2: Kali ka.
1: Lupok na yun eh. Nga gago.
2: Bang! Bang!
1: Dala na.
2: Habi ko, ano ba sugod siya? Kailangan yung intrada. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
1: Lupok naman na liwat.
2: Bang!
1: Bang! Nga ba
2: lupok na? Gagaw mo ako ni!
1: Nga, hindi na curtain. Blind na sumong ginagamit.
2: Argay.
1: Why na na? Sobra. Why na curtain blind?
2: Sobra ka na. Ay, ikaw na sumong. Modern yung imo.
1: Modern sumong dating mo. Why na curtain blind?
2: Why na sumong si Kaya? No, why ka? Nga, ako na ni Mike. Sigaw, imo na Mike. Pagkantaya si Nga. Tingko, may mga sound. Sigaw, may kakulog lima. Pero ang maskara galapit na, no? Kag samtang ilapit ang maskara, galaom kita nga mabuksan na ang Bacolod Public Plaza sang

0: kukulan ng notice ang color sa akong bayo para sa key pipe ga sa likod, pati sa pati gablan, pati slingding.
1: Ang kulor. Galapos pa sa liog.
0: Gado, di gado ni sa liog yan kay Pico. Hindi mo luman ni sa langgaw. Yan, Piki langgaw ni.
1: Kita na lang ba?
2: Ano?
0: Iwal iwal ko no?
1: Mamo na siya.
0: Mascara time!
1: 2026 version, garit-garit niya. Garit-gariton, tas labla.
0: Garit-gariton. Away sa mga bata.
1: Ang garit-garit, Kimo.
0: Oh! Ara na! Ari, 2025 May! Tiki pa break.
1: Ako niya.
0: Pang DTX 500 katira.
1: Yeba!
0: Daw wala lang burnout sa Bacolod ba?
1: Ha?

0: energy na po na.
1: Yeah, wag lang uulan.
2: Sa kanta to.
1: Uulan. Just give us more reason.
2: Sige na, iwali-wal na ko muda para nga at least ang dugo. Lagas at kular na.
1: Dad Boy Mendoza sa guard house sa Santa Clara, Gasumbaw.
2: Ang gwardiya sa Charito Heights, go po na sa ton.
1: Ha, kompleto na. Pati yung mekanik ko kayo sa Kapulo Pintura to sa Milbert, huwag ako kadlaw-kadlaw sa ton. Ha-ha!

0: enjoy ang taga engineering office ang La Castellana LGU. Pilog engineering
1: office. Stand ready, by red.
0: Ready ang bulldozer.
1: Bulldozer, kay crane.
0: Ready, ready, ready.
1: Transloading sa ating ako.
0: Larga bola na niya.
1: Lakat-lakat sa mga si Councilor Romer, bais ko raga pa eh, no?
0: Headset na siya.
1: Councilor, maayo lang ang pagsot sa out. Tapos dapat ang music kung magsumba ka.
0: Huwag ka kapya kay Councilor Romer. Malakat ka muna natin.
1: Ha?
0: Yung natadlo, yung nabula ko. Hindi ka mag-walkie sa Jesus.
1: Huwag ka pa pala sumbong sa siya.
0: Huwag ka rin ang
1: grabe, disiplina ng iba garik.
0: The mic is yan. Kaligay ka malikin dyan, muna ako dahil mo siyang galabay, yung short lang.
1: Yan.
0: My friend, good morning.

0: Grabe ka, rock.
1: Garit-garit, tonto Santana.
0: Okay. So mga ka-K5, we are waiting for K5 Red Salgado. The meantime, ari na ta, no? Itira na to ng, no, imiara na ta ng bago nga plug. Kaya hindi ta, while waiting for K5 Red, i-feature anay na to ng isa kaeskwilahan. Para sa aton sa Liga Finals, atensyon sa taga Himamaylan. Ah, Himamaylan, yari dita rin, no? Ikag sumag, sumag. Here we go with the plugging ta ka K5 Renz. Para sa aton nga radio broadcasting and then isulod ta i-feature namon subong ang Sumag National High School in Jacto, Lanoy. Then ang aton nga mga sponsors gapasalamat ta kay K5 Eric. Una, Mayor Salvador Bading Escalante sang Kadi City.
1: Okay.
0: Mapisan nga mayor ti siya yang duson, do siya gurumin solar farm capital ni Negros Plakadlaw mo.
1: Duwa lang iyan.

0: Solar Farm Capital.
1: Solar Farm Capital and the Coffee Capital.
0: Oh. So ara na noy nakapost ng Himamaylan, naka-ready naman. Ang Oriental ara man, ipakilala tani sila kay nga dali na lang finals
1: mo. Dika na migid man nga mabalan.
0: So, i-feature ta but before that, ari-ari pasalamat man ta kay Congressman Javier Miguel Javi Benitez ang 3rd District.
1: Okay, good.
0: Tinakaan mong gunong congressman ka 3rd District, nagpile man siya sa House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy niya.
1: Di dapat yun man.
0: Si sa Untan Bay.
1: Dapat yun man, dapat yun man.
0: Ti, ara man ang bulig ni Mayor Greg sa tayo sa Bacolod. Okay, may hotline na ta,
1: Doc Bilog. Doc Bilog.
0: Then, ara si Congressman 3rd Maran yun, bago lang tapos to yung football competition to sa 2nd District.
1: Okay.
0: And salamat SM3, all for you, ang official venue, Look Fu. Acacia Hotel and Bistro 10 ang ibisitahan mo?
1: Oh,
0: namit pagkaon sa Lokfu kay Paberi.
1: Mayo.
0: Kag drop matiner sa Acacia Hotel ang ato mga judges. And ang ato mga judges mga pangayaw ni Tanang Portugal Wilo. And salamat man sa bulig sang aton official partner, STI West Negros University, official tabulation tam. Salamat sa bulig ni Councilor Alvector Espino, bulig ni Councilor Celia Flor, distrito, opod man kay Councilor M. Ang and Councilor Gles. Gonzales Palin, sang takuling. And salamat man sa bulig ni Congressman Dino Yulo. Harap man si kay Congressman Jules Ledesma, Mayor Rene Gustilo, salamat sa inyo bulig. And dito man sa area sang Bayawan, no, liog ko di panghatag lang di kay panglawagon, tres lang isa.
1: Ang iya sang Bayawan, takagawa.
0: Ay, samtang ginulatas kay Pabred.
1: Dumagete.
0: Aring aton sining radio broadcasting plug. Larga bola! Amo na ning sumag?
2: Ako si Josiah Ferrater.
3: Ako si Chal Balukan.
4: Ako si Elin Valiaga.
5: Ako si Elgin Gonzalez.
6: Ako si Stella Alain.
1: Negros Oriental?
7: Ako si Nathan
0: Negros Oriental ni.
1: Sige, tira. Ramon
0: Tevez. Ramon Tevez, pasta.
8: Kami ay galing sa Ramon Tevez Pasar Memorial Zumbagetter Science High School.
9: Ni-appeal mi og radio broadcasting kay gusto namong mapalambo among abilidad sa pagsulat, pagstorya o paghatag og balita ang atinuod, importante og makatabang sa katawhan.
1: Mayo mga
10: isip usa ka campus journalist for 3 years, muni siya ang first time namo nga maka-appeal og competition nga live broadcast nga gidala sa K5 News FM o nang we hope to do our best and then make our school and our city proud.
5: Teamwork. Importante kayo ang teamwork sa usa ka grupo kay unsaon ninyo pag-achieve sa inyong ganahan niya i-achieve kung wala may teamwork. And I believe that we should also follow the quote, teamwork makes the dream work.
11: Yapin, may aning a radio broadcasting a competition para madaog o ma-proud.
0: Dili
11: lang
0: ang
11: muskilahan, pero ang tibuok dumagasa.
12: So, sa among schedule sa among pag-train, usually ipa-excuse mo sa among classes mga Monday, Tuesday, and Friday. And we would like, you know, like train sa weekends po sa mga holidays. But dili na mo cool. I-overwork ourselves kay we want to balance our academics with our extracurriculars such as this.
1: Very good. Cool.
13: Binabati ko kayo sa inyong pagkapanalo, Dushan, sa ginanap natin na radio broadcasting contest sa K5 FM at sanay sa susunod na level ng ating pagsali ay maging matagumpay pa rin tayo at kahit ano pa mamangyari sa ating magiging patimpalak na sasalihan ay kung ano man yung ating na-practice ay mailagay nyo doon at muli, congratulations na daan kay alam ko ginagawa niyo yung best.
0: Okay, stop red. So, here we go. Pasalamat sa K5 Barrens sa ato mga sponsors. Bantayan ini ang finals. Agdahon tas latanang K5 Barrens. September 13, 2 p.m. Salamat gin sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, Mighty CD3 Bio, DTX500, and DTX Coffee Mix. Aring ato pasalamat sa plug.
14: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Banig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
0: Okay, salamat man sa bunig ni Mayor Rene Gustilo sang San Carlos, Congressman Joel Sidesma, and of course Congressman Dino Yulo. Salamat gid ha. Sa inyo nga suporta.
1: Oh, panalagko sa mga tuig.
0: Oh, grabe, hindi lang loud. Grabe. At this time around, sa ato naman nga pagpakalagad mga ka K5, mikropono.
1: Misapan eh.
0: Ang mikropono simbolo sang kaylawayan para nga magpautwas ka sang imo sinisentimento. Ang ibang mikropono pamagi para ipakita imo talento. Pero iban, mikropono, halinan sa kamatayon mo. Kahit dito yas la Castellana, kakipabiyarik. Nangagaw, mikropono, isang lalaki, binuno!
1: Ay, dito ko lang kagapon, no eh.
0: Okay, ka man nangagaw yung mic.
1: Okay, hindi ko nangagaw.
0: Ang iyo mo lang yung mic ginagawan. Isapan na. Isapan
1: na.
0: So this time around, i-check na si K5 Red Salgado. Mm. Anong istorya sa likod? Sini, pasalamat lang kay Red kay nga, on the spot MC niya gabi.
1: Ah, no problema.
0: Red, thank you gida.
1: Nalayo pa eleksyon.
0: Wa kag ha?
1: Nalayo pa eleksyon.
0: Kaling ni ka ni Councilor Homer Baez kapon siya ang ubra ni Eric ni kag ni Eljan Black kay Red. Pasakaon na sa lobby kag tapson dayo. No, no gid ko sung good nila ni si Red. I-check ta sala number 1 seriously. Anong natabo sa ni Kip Red nang agaw siya microphone kag nga nabunad gid. Anong kanta to basi my way naman. I-check ta sala number 1 K5 Red, good morning.
15: Yes, good morning K5 Eljan and belated happy birthday.
0: Salamat gid K5 Red.
1: Dumayo, dumayong greetings. Mo dumayong greetings mo noy.
15: Grabe gito kabyon gito ya kagapon kag syempre tino na iko katigi pusoon naton sag naghatag na message pala K5 Eric si Bossing Doc Revil Oy kati ang life ni Sir Eljan pala. Nga kundi man tungod sa kay Bossing naton wala na kita. Naton sila mga kabuhi, bawat ito nakatulok matungluha ako. Pagdating ko man na kita Eljan, nga ti part ka man sa nga karir na to, nga ti na recruit man kita mala. Nga nabi ko tutuon, mala DJ, ubra ko, hindi reporter.
1: Singo na Red, kundi DJ ka.
0: Ipilit ko na siya mag-reporter.
1: Hindi DJ siya Red, singo na.
0: Ang iyo po na, si Aileen Pedrizo, puro sila DJ. Hindi sila yung mag-re-report, kaya gusto nila yung doon, mag-DJ lang gito mo.
1: Red, siya nga DJ ka, big ka, sabi subunga, ganong tirada mo singo na Red?
15: You're listening to Eljan FM 101.5.
0: Kita mo na kita. Reporter ko lang. Hindi na magpabalik ka.
1: Hindi na. Hindi. Kagito ito nga chimpo. Si una nga yung kisa. Di ka kapuli mo.
0: Tawa mo na. Nakatingog. Damo. Tapos una nga kailang utod yung mga kwan. Yung trap.
1: Tubla.
0: Kag mga garte. Uy. Hindi. Hindi pa matigil si Ma'am Gigli. Bakadwad lang sa ito ganoon ha.
1: Mama yung agalan dama. Malahog lang ito na mo na. Ready ba manugid? Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, gihing ba yung aga na, ma'am? Ginadugsing na namo niya.
0: Sige, keep it, Brad. Ma-proceed. Tanina naman na tabo niya ngayon ng pangagaw niya mikropono man.
1: What happened?
15: Well, actually, kay Kim Eljan, kay Kim Eric, natabu ini siya ang insidente sa itong Setyembre sa isa. Pasang adulas ng Webe sa gabi, darangin sa may sitso, mantuhod, barangay, kabakungan, panwasa ng Castellana, Negros Occidental.
1: Okay.
15: Ang aton siniyaga biktima, magikilala nga si alias Donnie, 40 anyos, samtang inisuspetsado naman iya si alias Jovel, 20 anyos. ano tabo si ni temprano pa kuno kini ni Alja na kini Eric ining suspitsado nga si alias Jubel ang nagakantakanta dira sa may tsanggi kagati samtang nagakantakanta buka nami kit si iya sini nga pag-inom sang agwa di pataranta kag ora baka hulubog ga ilim noon ti nami nabi kit diyan nagakantakanta wala kita kabalo kuno nga kanta kantang ginakanta naka K5 Alja pero do ka malipayon pala sang aton sini nga suspitsado tapos gulpi na lamang nga umulhot ining biktima nga si alias Donnie kag wayo bala ginagaw ining nga microphone ta KFM Alja ni KFM Eric kag gusto mo niya ya magkanta di alam malasang tag iya sang tiyangge pabayaan mo na na siya kay ti amo na kay sabi ginihimo ya bala daw ginaagaw ya ining mikropono tapos siya magkanta ang gwa sini do karaoke para kay KFM Alja.
0: Okay, okay.
15: Wala man
0: kasi wala siya kaulog piso, alibak piso, sa ano para...
1: Ito nga, gaw kay mo ya.
0: Sabi ko na may table, naman siya table 1, Eric Ten Rice.
15: Pero ang natabun niya, doon gusto yung ganyan maganda na kinu ni Alja, na kinu ni Eric. Kaya that time, tinginaligar man ngayon yung biktima, medyo nakaiduman sa makahulubog ngayon noon. Siguro doon, medyo masakit man nga tinagaan na buyaan na sinisamay sa suspektado, nga ba siguro nga, klaw ay masitigaw mo, daw mo na mga ligasyon.
1: Libagon ka, patuga-tuga ka.
0: Kamu na way kuya ka pangagaw, Mike.
15: No, kaya mo to, tingin pa sa kaya na lang sa nga, ano na, sa tag-iya, sa uli, nga doon naglain, nagkagila, sinigang inestorgahanay, kabagdanan, nga ti, amo na kinuel dyan, nga ginpauntat pa lang sa tag-iya katsanggi, nga ba sa tag-iya katsanggi. Kung baga mo pala, nga di ka mo pagkasindihanay, ipauntat pa lang, ipanuli, na lang ka mo.
0: Amo man.
1: Tiyusto?
15: Nagpauli na ining biktima kag suspitsado galing kati wala nila ginlauman nga ining suspitsado mao ginlagas siya ginsundan niya ining biktima kag kinimel dyan kag dito tinapubulya kag ginbuno niya pa kag KFML dyan kag KFML Eric
1: okay.
15: Ining biktima nakaangkon sa pilas sa iyas ining liog kag dyan. Hindi ito maisip, pero nung masubrang ito, guro tatlo ka mga pila siya na angkon, sinisag biktima, arang na sa picture niya, padala ta kinin El Jan, na kinin Eric, nga ginatanaw, naging kamangdanan sa iya sini nga kabatayon. So, dire, ining suspect, bangod man sa iya sini nga tingor, masin nagtahaw na ining makahulubog galing doon, nga ara sini sa iya sini galawas, amuna po nga, ini siya, dali-dali, nga nagpauli sila sini nga puluyan. Nagpatigayon sa hot pursuit operation, ang aton sini nga kapulisan sa pamuda ni Police Major Romulo Hipilanco, pag ini siya na nakpan, kagapo, dinig suspitsado, kay KFM El Jan, kay KFM Eric, pag ining pamilya, disinido kung magpasaka asang kaso nga murder. Batok sinisa suspect kaya kay KFML dyan, kaya Eric, kati 20 anyos. So, ari pamati at abay sa bayag, kinalabot natin si
1: Red.
15: Yes, si KFML.
1: Oh, before natin i-replay ang imong interview, para klaro, tagpalamati ta, sino ang biktima kag sino ang suspitsado? Ang nagagaw, microphone, ano ni siya? Biktima or suspitsado?
15: Ang nangagaw siyang mikropono, ano na siyang biktima, kasi pa yung
1: okay. Ang iya ginagawan, nga amo gito yung gakanta, original, amo na yung suspitsado. Okay. So, ang biktima nga nagpangagaw is the one nga victim. Ang ginagawan, amo ang suspitsado. Go ahead, kay Fabred.
15: Yes. So, amo na sa aksyon, yung ikagati, no, kilala, amo na siyang tagiya, san sanggi, kikifimel dyan, kikifimerik, ining biktima eh. Kaya actually, kung konstruyahan tang ang barangay kabakungan ni KFML dyan, ni KFML Eric, do ang apelyido or a middle name sinisang biktima, familiar kit kita eh. Pero ari, KFML dyan, KFML Eric, kumatian, tabahin sa payag, sinisang ni Police Lieutenant John Frederick.
0: Away mo guro mapadala ang interview, away mo masend, paliog ko ba eh.
1: Ah, i-check anay, mukin man na. Kung ga...
0: Isab na...
1: Idad-idad ginagin.
0: Ha?
1: Ga-idad-idad.
0: Why pa ni siya idad?
16: Kasi yung Jubilandisan, Tinalios. Siguro man ka na siguro naman ka trapo yung man sa mga news ang barrera ko man.
0: Luloy, no?
17: Pero paano natabo isang naging buno sa sir, no? Nang alleged do may ano nagkakanta-kanta.
16: Sir, no? Kay isang mga stage isang gabi, no? Bali, yung biktima nagkaroon dito sa may changes na dinakot pansahan sa tatlong ano, tatlong katriso na sanday sa CNK. Alias kwanto ng isang si Timoy, no, kagiging ang suspect man. Yung biktima na nung sinabad na dito, no, no, sa mga tao sa bahay. Suspect ko matuburo nga na yun, na yun ang bawat sinasang suspect. Nagata, pagkatapos, kung patalang din sa tangiyasang sengke, ang nga mga kinantanay na kaya nangira na ini. So, nagkinagir naman na sila. Yung biktima, si Sling Boy, pag si Sinte, pag ini yung suspekman.
17: Okay, so ba na ang pagpatag ni Sir Kapunong kay KTVL, Johnny Kiverick, yun pauntat sila siya tag-iya kay una, tatlo sila gainom-inom, iling kwan, suspitsado kag iya, sila nga dua kaabyan, kag dito nagsinaba din ang biktima. Kag dito natin, abay sa tag-iya, malagisang tiyanggay, kati, why na bala, okay na na-settle na sila, pisa na sa ila, sila nga sabtanay, nagdumot, gingali iya ang suspitsado, abot ako naging sundan sila, kag binuno.
1: Tingaga pangagaw siya, microphone rin daw.
17: Kaya ang alleged dito nakainom siya eh. Kaya kung nakainom din ba niya kita Merrick do kakulit bala kada makitaan yung dras dalan ginapag-istorya niya tingali kita yung mga tao dito na anad na balang bala siya sining kagawi gali kay ini 20 anyos basi siguro na gaba humugubog pag hindi guro ya basi nakainom pag hindi bala tatuman pag hindi kay 5 air ay kamuna kung nga angati nagdumot ini siya kag basi guro ang tinaga ginguro basi nahambal ya among ito guro ang nagtatakin guro sa pamisaron sila sa suspect kung nga ang ati ginsundan na ginpatay tinapungol lagi kiki Feverick di ini siya kakurinta anyos pagka sa lawas kuno dumidyo na kung ako inig 20 anyos kumpara sa biktima kaki Femel Jan ya kiki Feverick so ang panawagan karon sa kapulisan naton nga kung nakainom gidman ibutang gintermi sa kwan insaktong pamisaron na di magpadala bala sa ati kung makabal na sakit di nagpadala kay KFML dyan kay Merrick kag hindi gid mag-agaw sa mikropono kung may nagkakanta
1: ang mga
17: panawagan ni Sir Kapunong kag
1: kagamogin na rin ang dapat tatandaan di kita mag-agaw
17: Yali man ang kay Merrick
1: kadlo ka ginaw
17: kung ay ba siya magkanta mo mahina
1: ay basta hindi gid mag-agaw noy
0: siya naman tabo hindi siya naman tabo hindi kaya, no? Hindi mga gaw.
1: Hindi mga gaw.
17: Hindi kaya mga gaw. Dapat. May na sila akong ilang atingaw na bino ka silindyon. Ah, may niya. O, magita na lang tayo mga bituwa.
0: Silindyon. Silindron, guro.
17: Nga, hindi yung pwede kay Pebre. Diyan na kay Pebre.
0: No, kaluluoy man yun. Nga, ito yung advice, sabi mo na, no, kay Pebre. Gamay nga mga bagay, tani ini mo.
1: Gamay
0: nga. Microphone, galing ko ng tao, hubog bla, kaki Pebre. Eric, kaki Pebre. Ang ila sining mind, ang ilang logical thinking, apektado.
1: Ikaga...
0: Gapangutos, no, dali sa may pito.
1: Munang laing. Yes, munang laing, gilsaran.
17: Yes. Idugan pa talaga ang kiti from El Jadig and Merrick. Ginfollow up natin kagapon gadlaw. Do wala pagid sa update regarding to bala sa kung napasakas.
0: Ati do, tunaw naman ang lana?
1: Do, klaro naman na rin ah. Do, klaro naman ang ito, anay naman eh.
0: Ang guwaya sa nito, hindi gimang guru nila pa. Why gimang guru gana magpasaka kaso MGB kag pulis mo? Pero kung ako kay General Nartatis, kung may mga amigo ka mo, habi, tawagin yung General Nartatis, ang balaan nyo, blas, yung mga yung laging pailan, kaso, ding iling mo report, General, oh.
1: Kagambalon lang ko si General nga, Jen, doko luya, to singin mo greetings, to.
0: No, di pa congratulate.
1: I-tick down na lang na, Jen.
0: I-tick down na lang to, sir.
1: Kaya no, wala naman
0: to, ah. Man si General Nartatis, nga tiyabi, accomplishment, nagali ko yan. Ano kung nung kausaw, bugat-buga, ano kinanglantay, hindi madalas ang bako, kagsang dump truck, ang certification, ano kinanglantay, howler, pag ingin ako.
17: Well, actually, Actually, ang rason dito ni Sir Espejo to sa malabot sa naton kay Kim El Jan, kay Merrick, bangun siyang holiday, kagkakulang sila, sila nga manpower, ang verification.
0: Manpower lang? Tao, isa ka certification, pilagi ka bilog tao ang masulat
1: siya. Sige, niya mo tustuligay mo sa Kim El Jan.
0: Bugat, gid?
1: Bugat, gid.
0: But si ganun sini, we need to transport the backhoe excavator and one of the truck which is owned by DAR. Dahil unta ni opisina kay MGB just to transport the certification from MGB to Arsog.
1: Kita ko itong gapon nga para dalang ito sa Magalyon.
0: Tiyan mo itong kinanglan ta. Kinanglan nilang excavator. No?
1: Nakita ko itong gapon.
0: Bugat kibang guru red, no? Bugat kibang ng certification red?
17: Basiguro may ara pa rin sa likod. Di guru po. Basiguro...
0: Piling ko red. Dako, gini nga tao. That's why hasta ang MGB hinay magulag.
1: Sinong dako nga tao man?
0: Ha?
1: Sinong dako nga
0: si
1: tao?
0: Si Tan.
1: Okay.
0: Tan, morning Tan. Pero nag-diet. Namin ko, blabas may dako blang nga tao. Ang dako nga tao, kapre, no? Isputan, istoryada.
1: Isputan, istoryada mo.
0: True red, amo kinangalating alaan, Tanad. This is just a very simple piece of paper. Kaglabaw sa Tanad, ikaw mang gani, sininagambal, police, maraid ka mo. Tapos sa labas din, kung ako yung police, abalang ko ng MGB, sunod. Hindi na ka mangayo-ngayo, di sa amon bulik, mabutang kami si Italita.
1: Kung ako sa MGB, hindi na ka musagi pang red, babayin na, ahaw, dunang manggad na.
0: Ha?
1: Babayin na lang, daan.
0: Hindi na ganupas lang nga may MGB, pata?
1: Di bas na may office lang, mapirma-pirma na lang mo.
0: Hindi ka rin sa kapirma, iba na lang ito. Bisan pirma kanina, doon hindi mo, bra?
1: Di pa rin kung may kapangayo, bulik, di nga mapirma ka. Sir, mapapirma kami, kay makuha kami kwari. Kita na di.
0: Why manis lang nauya sa Taga Negros Island Region? Abin lang, rumang ako, nagitigay na iarang hindi kangup, sobran lang.
1: Amo gina, sir, dyan. Abin lang sa
0: hindi nyo paging siltuha ang Taga Negros Island Region, Sir Espejo. Okay, sobra-sobra naman na. Pero mamo lang, di ka.
1: Di kang mangita, pas laki kulang manpower.
0: Ha? Kung nagambal sila, iba type takay boom mo si Bom. Bom, kagtotohanay, kag type face na paliog. Duhay na sa lugar, ha. Sometimes, kung mabusan ka na sa paluso, tala na lang madumduman mo, no? Kahuluya. Kahuluya, kahuluya, para sa pamulyo sa Taga Negros Island Region, that the taxpayers are paying for an office, ka bisan isa kabilog papel, budlayan sila mag-type kay kulang sa manpower.
1: Amo nang mabudlay kay kulang sa manpower. Amo kitna na perming rason sa gobyerno, yung kulang kami manpower.
0: Why kami office supplies? Sila nga kulang sila manpower.
1: Kulang gani. Basta kulang lang bala. Kay ato bala.
0: Ang anong ato?
1: Ay! Ganamiton. Nga gusto ka budlay ito, no?
0: Basta importante ang ako niya panugyan sa imo. Limuta na lang ang imo nga lugar, ah. Ang imo ido, dito mo pabutang sa... Di ka nga distrito, gani ka puli. Kipay ba, Eric?
1: Kon puli, pip, kon buto, sig, chicks, eh.
0: Kon sa puli ka lang, ha? No?
1: Sa puli, ah.
0: Kon sa puli ka, dito sa balay nyo sa Magalyon, dito may butang imong ido. Ikaw, ya, dito ka sa Isabela. Tapos si Tita Gina, dito butang sa Binalbagan. Tapos, ang isa mo naman niya, dito mo na butang sa Dimpana, La Castellana.
1: Ginkatad mo, tanan mo ba? O,
0: ikatada ang tanan mong alahi.
1: Siling mo, no, ikaw, no, kaya daw malumanghod ka, dito kas bago.
0: Oh,
1: ang malumang imo, ulang ka, Drika.
0: Oh, Drika, ang imo ya, dagan ka di.
1: Oh, nga ako na bulos.
0: Kaya, ha?
1: Nga ako na bulos, nga ginablos na sa mas piyak, padlagan nga, dahil imo nga utod, mabata ng utod mo dito, mas piyak.
0: Dula kayo niya pag, anong saan, anti-dynasty bill, no?
1: And you why call it, that? You call it entrepreneurial design.
0: Oh. Red, why kita sa ano, kundi may BS administration kita, why na tayo ba lang ang kurso? Hindi mo nag-click ng lalo? Ang pinakanami ng entrepreneur, hindi ang mga siling malibod ka pa, bligya ka pa.
1: Why na?
0: Lagan ka lang kay pagdaog mo. Ikatan mo lang isa kapitan, isa mayor, isa congressman, isa vice mayor, isa member. Ikatan mo pa na wag sila entrepreneur ganyan, no?
1: What are we in power for?
0: Ibang klase.
1: Tutala, ato na ni, ato na, ato na ni.
0: Siya.
1: Halahon na niya.
0: O ano, grabe, no? Gagawa, hindi galing magdugay, no? Gusto gigali nga at the end of the day, makasaho ka galing. Hinali, makasugod ka galing. Kasaho ka ng K5 Red.
1: May hambal K5 Red, K5 El Jan. May isa ka hurubaton nga nagasiling. Politics is an opium.
0: Ha?
1: Politics is
0: yung
1: an opium.
0: Yung opium, makaladik mo?
1: Damo na. amo na.
0: Opium na?
1: Politics is an opium. You know, it's hard. Yeah. May ara kita nga mga anti-dynasty bill. Pag abot siyang anti-dynasty bill, ipass na nila not because they want to make an anti-dynasty in our system, but to make a law that will further protect the dynasty within.
0: Ay, galit ka.
1: Amo na siya.
0: Kampiyon sa mga analysis mo. Grabe na na-list na itong disbong mo. From Dubai ni?
1: Nakapang-us mo.
0: Nakapang-us ako rito buong
1: kapi. Ay, napang-us yung lahat.
0: Ayo. Yeah.
1: Red grabe rin, no?
0: Red, tanawang tani. Kaya, Pepper, though hindi ta na maintindihan, it seems ka tanan na lang ang palusot, tanan na lang alibay, ginaubra, halin sa e-signature, nga ato sa Manila ang punto ko bla no hindi pwedeng kay pwede malang e-signature nga hindi madulong
1: karon yan paganita sang e-signature kag wet signature
0: subong natabo why nata sa wet kag sa e-signature
1: ari naman ta sa
0: manpower naman kung kinanglan mo lang kita kayo ta MGB sir no director SPO kung wala gid man manog deliver kay ilang authority bla kami kay kami lang karga mo sa patron
1: kay deliver eh siren pwede man ni magdeliver oh
17: dasig pa
0: or pa banta ko guro para bisan official lagi ng pagpa-deliver kay five ano ipaagi lang bisa rider red
17: maxim
0: ha
1: muling masubo, you know, we are all talking.
0: Guabi daw, sobra nang pag-insulto sa ikaalam kag intellectual capacity sa taga Negros Island region.
1: This is about a matter of life and death. Kay baka ning ni istorya ta diin kaso mo.
0: Anong labot na mo niya sa matter mo? Because what really matters is RR.
1: What matters most is salary.
0: What matters most. Grabe. Is no? That ngano ganila sa punya?
1: I love you the most. Ah. Basta pasalig mo niya po ng matter.
0: Mas giya ka nun, namitan kang gita mo muna katinaga.
1: So, amo na, kay Pebel Jan, kay Pebel Red.
0: Hindi kipagpukawa ang ano, sleeping dragon. Ha? Baka mong tawag ni sleeping dragon sa pisyo mo. Okay, kay Giblaya katarungan, bla.
1: Ang mabudlay si ni mga ka-K5, we are all talking about in defense of our mother nature and love for mother Earth.
0: No, that's wrong.
1: Subong yan?
0: In defense of Sutaob Canlaon.
1: Sutaob Canlaon. And the man behind the Sutaob Canlaon.
0: And you know, we are here. What are we in power for?
1: Siyempre na.
0: We are here in defense of the Sutaob Canlaon. And allowing the seven dwarfs to be free from the jail.
1: Why na seven dwarfs? Nakaplagyo na?
0: Tipo, hindi. Gapong na pala ang kaso yan.
1: Ito na. Why na ang suta?
0: Sobra na bala rin niya pagka-insulto sa intellect sa mga taga-Negros. Kasi ultimo certification, do damo na lang yung palusot. Halin sa wala madulong to, kay nalang-alang, subong kay napiki na, ang sabat naman, kulang sa manpower, hindi na pagkakuon niya, hindi naman tumapailan ka. So, kay basi ko ma-relieve. Tapos na tani, no?
1: Na-relieve na gani.
17: Tapos na tani.
0: Kaya mo na niya kasimple, kaya mo malanggin na mo. Lo kami ito kay powerful to kayo.
17: Yes. Formal tayo na ito. Sinigis ni Bada, kamati kagapon nga adlaw, opisyal na nga nagpupo ang aton sinigabag, original director, si Police Brigadier General Rudisindo Riales. May maluan tayo kay KML dyan, kamati isa ba na isa mga priority niya ang pagpatuman sa Batauhay nga Negros Island region o kung region diri sa aton siniga lugar. Kagati ang aton siniga magura daan nga RT KML dyan kay Merrick, CSGT, amunay ang nagatutok sa mga permits sa mga armas lutang at mga basta permits, licenses sa aton sige mga security agency di kampiyon gini kong permits sa pag-istoryahan di ba siguro matutukan man eh ang illegal or wala permit gani patagayon nga quarry yes na may banwa sa Moises Padilla kay Kikin El Jan di Kikin Eric. Working sa Marketing ng Balita, kamatulong sa programa ng Foro de los Pueblos, ginadulog sa ato sa Power Trio, agaton sila ng DTX 500 Mighty Tea, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapag sa patulong ka K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat K5 Red Salgado. Well, of course, ano pa yan ang sunod pagiging rason nga hindi ka katag certification? You know, Dok Rami, man lang, you know, ginagadala lang, ginasatire lang na Monica K5 Eric. But on a very serious note, hindi mo na, Director Espeo, anong problema mo, gid? Hindi ka kasarang kag kaubosin mo sa gin-operate mo da sa Moises Padilla. Nagay ka giho. Tani kung may ka nag-giho, why sang pick-up on nga balita, kagway sa manokot si mo. karon kay nagko-complete kamo just a piece of paper, you just write a certification confirming that the operation is illegal, and then all of a sudden eh basic paper na tag na to gay post lang sa simo.
1: Ang ako lang gidalibugan, hindi ko, I cannot fathom the legal defense of this.
0: Ang ininga bagay, fathomless.
1: Fathomless, madalum nga. Why kasi ang ginfile nga kaso? As a matter of fact, ang pito ka tao nga nagkadakpan na release na. And yet nga away mo gina-release ang truck. Dapat gin-release ng truck ang bulldozer.
0: Kaya man kaso mo. Kaya
1: man kaso mo. Kung ako yung tag-yes ang truck,
0: ano yan ang reason, no? Do ka double purpose.
1: Do ka double purpose.
0: Ano, may negosasyon pa?
1: Correct. Na, that is the word. Nga nga may negosasyon nga ginahulat.
0: Nga hindi na mapailan kaso.
1: Nga agin release ang tao sa mga makahambal, nga ang truck yang hindi kahambal ginpabilin sa magalyon.
0: Si Jan Chong nga biting wantan bisa task force papalad kay mun silang mga cause oriented group bla.
1: Sigon may anong ginahulat niya sini?
0: Ito ganda si Mr. Jan Chong. Mr. Jan Chong, pwede mo ni bisigala kag pailan kaso to sa ombudsman islaw.
1: Abi di kita nga ang tao nga pwede maimbestigar kag makahambal ginpapuli.
0: Ha?
1: Ginpapuli
0: hindi kay wala kaso.
1: Tingang ang truck niya kagang piloder nga gin-detain kay hindi na
0: kambal. Ha? Hindi ko kasabat gani amo na kayo hindi na siya kambal.
1: But on a serious note. Kung ako yung nag-iya sa truck, waon kung truck ko kaway ni kaso.
0: On a serious note, hindi tamid siya diyan. Amo ni.
1: Na ano na yan man?
0: Gin-operate niya sa arsog. Ang arsog, gin-operate na da. And then, upod mo lang ng MGB. Because hindi man yung arsog, yung kabalo ko ng ina-operation, legal ko hindi, kung wala papeles from MGB mo.
1: Correct.
0: Only MGB can determine kung isa ka-operation, illegal ko hindi. Karon kay ginoperate na ginkalkal na ginggamitan paslakyan sa gobyerno, ha, nga ginarkilan na bisang isa ka pribado nga tawo nga tama tamawo tetas bung di pa siya kilala kung sino siya.
1: Correct na, correct na.
0: Ang
1: ghost.
0: Tamawo is a ghost.
1: It's a ghost.
0: Buti nakarkila. Ginahakot kag pamangkot gani kay sino proyekto ni ginahakot nila? Kay sino lang gina-deliver ang balas ano ding project nila?
1: Correct.
0: Eh basi bla ang ibang gatek sa to, basi government project man ang ginakutan nila. Hindi kami yakakonclude di kipa biyari kay we cannot. We can only raise the question nga ang mga kakipayim nga until now why gapon na ito napasakaan kaso nga until now iligyakay siyong MGB isang certification isa lang butang balon di there is something may unseen hands niluglaw nga mga kamot na prasado ni
1: one there is an unseen hand and pag dako-dakoon mo something mysterious is happening here
0: so taga ni isang kanlaon na nagi ka pa kapalibog
1: lang na
0: tamawo, kapri, duwendi, kagsuta sa kanlaon.
1: Ang lana, kagbutbutan doon lang naman si Liwan.
0: Akantan na sa kanlaon lana, mapost ako commercial break when we come back mga ka-K5. May duwa na ka-hotline na bakulod for emergency purposes.
1: Okay, hot
0: Campione,
1: na hot.
0: Kampiyon eh, yan ni Greg Gasataya. Oras sa K5 News FM Philippines, las 7:55 sa aga.
1: Stand by.
18: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuhan ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
20: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imong stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imong mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
21: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
20: Patay ka.
21: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, takihon na patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga maatake siya Sir Boy sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine bala, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi maabsorb.
2: Pigaw na absorption sa lawas.
21: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, Sir Boy.
2: Correct.
21: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
2: Correct.
21: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala ka sina, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami Sir Boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang nagabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant, kaging mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
21: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imong selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka daliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals. Mm-hmm.
21: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niya ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala
21: niya
2: kabuhi ya.
21: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
21: Kaya daw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So, ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease, kag iban pangabalatian, tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
22: D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
22: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi, sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix! Mabaka ang butika! DTX Beauty Soap!
24: Ako si Katrina, gay